0: a kgwedi ya lwetse e tlhola matsatsi a mašome a mararo e le laboraro bekeng lefapha la phumantsho ya matlo mo na Gauteng le mema lesedi FM gore le be teng go tla bona diporojeke tse kgologadi tsa lefapha lena le go bona diporojeke tse kgolo tse ntseng di tswela pele tsa lefapha lena la matlo gape lesedi FM le be teng Habeng ba matlo ba kena matlong a bona lesedi FM le tla ba teng gobane le mengwe ke Gauteng Department of Human Settlement ha kgwedi tlhola matsatsi a mašome a mararo e le laboraro bekeng re tlabe re le moo
1: mmamedi ke tseo ditaba gosane Tau le Thaba Morobane jwale ke nako ba tla tsama jalo le lefapha la phumantsho ya matlo ka mona ka Gauteng jwale fitlha bona moai ka mono dintho di tsebe go tsamaya ga monate mo mamedi ka jeno go mphamise mme Masekosana a le mane Ficksburg o re file bagalata ba pele e temana ke ya lesome e re koba le yona mo mamedi wena ya hole le baibele go bane hleka ke re ke emelwe ke batho kapa ke modimo na mohlomong na go ka thweng ke rata go gahlisa batho a thi hoja ebe ke sa rata go gahlisa batho nkabe ke se mohlanka wa Kriste Mmamedi ena ke temana e matla fela ka bogutshwanyane ka motsotso ena ke potso eo nna le wena ka temana ena ya mme Masekosana mesong ya labobedi le rona re tlameha go ipotsa potso eo hobane labobeding lena la go qetela la kgwedi ya lwetse mo mamedi metsetsong ena mašome a mabedi a metse e mene pele go tla gora ya boraro o mametse lesedi FM o tlhobaetse ngwana mme ka lebaka la dipuo tsa batho feleletswe ke boroko ka lebaka la dintho tseo batho ba di buang ka wena o mosebetsing o etsa night shift ngwana mme ke o shebile o tsamaya o ntse o sheba nako hangata gore e be ke tswaneng mona ka lebaka la dipuo tsa batho mo mamedi batho ba tla dula ba bua mphamise ka jeno ka bagalate ba pele temana ya lesome e re mo mamedi batho ba tla dula ba bua wena phela na o phelela batho na o phelela o gatlisa batho go bane ngwana mme o theola meyogo ka lebaka la dipuo tsa batho ke go bane o phelela bona go bane ha no o phelela Jehova modimo wa hao dipuo tsa batho di ne di keke a tsa o utlwisa bohloko mo mamedi Josepha ba mo bitsa ka mabitso-bitso ba mmitsa ka rela ra ditoro ba mo rekisa empa toro ya hae ha e ka ya shwa ka lebaka la dipuo tsa batho ka jeno le wena mo mamedi a go tshwane le Josepha toro ya hao e ntse e phela ska dumela batho ba o somang ka yona ba ibulaye lwena ka jenu tswana le Josepha utlwa bagalati ba re mo mamedi go bane hleka ke re ke emelwe ke batho ka pa ke modimo mamedi ke potswe ke ipotsang yona le wena o ipotsang yona gore na ebe bophelong ba gago o phelela batho kapa o phelela modimo na go na le mo ke e ratang teng mo mamedi e re athe hoja e be ke sa rata go kgatlhisa batho e kabe ke se mohlanka wa Kreste. Hey, momamedi a ke tsebe wa utlwa temane ena ka jeno ga o ka ema go araba motho e mong le mong momamedi a buang ka wena o kekebe wa fihla mo o batlang go ya teng o keke wa fihla kae kapa kae tlogela modimo be yena ya o lwanelang dipuong tsena tsa batho o thole modimo tla o buela bakeng sa gago mo mamading o so o di utlwile gore a sebetsa mosebetsi ona ga nako loi o a sebetsa empa ga na letho hei o itlamme ka fela na a ipotse potso ke ena melomo ya batho na e tla lefa rente na melomo ya batho e tla lefa sekolo sa bana ba gago na melomo ya batho e buang ka wena e tla o rekela dijo ka tlong na mamedi ka jeno a re lo ipatle re ipatlisise gore re phelela batho kapa re phelela ntate modimo mme re gopole gape gore batho ba tla dula ba bua wena phela re a leboa mme Masikhosana re a leboa mme bagalati wa pele temana ke a leshome.

0: Mamere metsotso e dula ho e robedi a pele wa tla hora ya boraro ko otletse bine mannati mona a Jesu o ntikane har feletsa jwalo mphamise ya ka jeno re a leboa mamedi ibile malaetso matla he batho ba tla dula ba bua me ho nna le wena mo mamedi hore o phelela modimo o phelela wena phelela lelapa la hao kapa o butse ditsebe tsa hao ho mamela tsena tse buang ka wena mme o kekebe wa diqeta 086 000 3084 086 000 3084 079 758 5066 ke WhatsApp o ya lesedi mo mamedi dumelang.
1: Hi Louis.
0: Dumela ndade.
1: Ye ngaka mukwena ka mona ka bolata o go kuletse. Nna ke mukwena ke ngaka mukwena ke wa o khala masini ntude maputi le marang. Ke pule mba kwena ke tswa masini kwa na ke go etse mokopule mahabu. Ke motho wa bo di yo bo mosilane mo hlabana ntse go lutete. To tsela se se o lutumane magogwa dimano ntse a di bitsa o ltla. Ke ka ho ke rata dijo. Thank you Louis.
0: How kwena?
1: Eh ya do itangilo.
0: A ya go gwa thewa mana di vamba na kwena. Go di nyena bo tshaba ba na kwena. Mana kwena o rute bana le ditlogolo mono le bona ba itsebe. Mo mame di dumela?
2: Dumela.
0: Dumela ngwana iso.
2: Yo re teng ona mbo. To tshore ka leng tshi 259 ngwana.
0: Mm.
2: E ke le ka ra mo tshi go ke mo tswa ke ha.
0: Mwana mme ke a le boa re o rong ya bohlano.
2: Bana wa le boa mwana.
0: Tshebeletso ke le sedi mo mamedi dumela.
3: Dumela veli le kae?
0: Ga itse raka ke a phela o petse hantle.
3: Ke petse hantle veli wa tsela ke ba thatla bua fela.
0: Rona re a phela ba bua re a pele bile re a phela.
3: E tla ba se tiko tsa le tsana kwa na fela ba ne se tla o tsokotsa empa ho tsena bona ke ba modimo.
0: Ah.
3: O tlo bona ke ba modimo go re ke ka phamisa na hetla kana ona ke ba bontsho ha ke phile le bona ke phile na modimo
0: motho ya o file mophelo
3: setsoko tsa nsona se tla fihla ka ba sana kona fela se sepe
0: ha itse di aka
3: ke a le bua vele
0: ha re o ringa ba hlano ga itse da motho
3: thank you le khuluko
0: mame di mehlano metsotso pele ho otla ho rani ya boraro re a bua ke a utlwa hore o kae mesong ena ya la bobedi
4: go tsho la ke tawa di kala neng ko mametse ka ke khubula 88.9 ke le ka ikagang pots molono ke rata ho ya lo wena ho reng ya bohlano ha ile ha e mona dipula di emisitse ke moya fela o matla mama hlatuna lo wena hlongwaneso thank you
5: mbololo sabata mile ka mona ka kinjeni binoni mpala pinki manolo ni fijina ngwaneso mmetse ka tlhulelo la 8.4 pula ya tsholwa ka mona veli ka mona ka gurule ni maneso
6: tumela mvolo lo tia strata o bua le mmimi mona maokeng ke re ke na ka mvololo gale o mamela batho gale o sa tswele pele ke nako ya hore o sheba pele o le laletse mahlaka dithabeng mo thuso ka etswa nteng ke shebe ntate modimo yena ya ntikaneng kana go tsohle
0: yena
6: ya kapesitseng ka mohau yena ya tsebang tsohle tse ke di hlokang motho hano o yetsetsa letho setshowe bobe le ha bo le bong hobane o na le wena o na le rona kana go tsohle
0: ke
6: morena me mimi mona maokeng le khubu 90.3 ke a leboga Vololo o ne le satsi le monate.
0: Mmemimi ke a leboa le wena o bele le satsi le monate. Mo mamedi na kwa ngwe puo tsena. Atsempe tsena tse o batho ba di buang ka rona. Ha di tswe batho ba ka ntle. Di tswa le ka tlung. Ho batho ba le loko. Na kwa ngwe modimo o ila fa wena matla a re hlokomelela paleno mumamedi ha bana tanki ha bana teboho wa du utlwa dipuo re he a gola le hakana o re fa bokana empa o etsa ka lerato ha ba ona hanele hore le wena o na le ditlhoko tsa hao wa du utlwa tsena tse ba di buang ka wena ngwana mme ke batla hore ka jeno mona ho le sedi FM ske wa phetsa ho ba etsa hantle modimo o hlonolofaditse me ya re karolo engwe ya ditlonolofatso tsa hao ba thuse le ha o di utlwa di wotla pelo mo o no nkile qedo re kgweding ena o tswile ho bona o sa tla ba etsetsa letho ba thuse ka moo matla hao a kgonang ka teng puo tsa bona le ha di utlwisa bohloko di beho ntate modimo ke a o kopa mamedi ebile ha ona tse bohloko jwalo ka tse ka dipuo tse tswang ka tlong o leka ho thusa o tswa o seng o ile o sebetsa mme ha ona bothata fela ha bana teboho motho e mongwe kile a re motho ana teboho o mo fa letsogo o batla le sephaka ka ofela ke motho jwalo mmamedi fela batla bua rona re a phela batla bua rona re tswela pele
7: hey Mr. Belly ka nnete ntate Belly moloi so tlo sina se bhloko ka tsela engwe khithile e batho ba bua standard e batho ba bua hleng e batho ba bua o etsa hantle batho ba thabi o etsa hampe bo ga ke tsebe rona batho hantle ntle ka fatshe mona se ke meseditse no nna ke ka nnete ke tse hlogo o jwetse o di bua tsena ke mo be ileng ka pele ke na ke tsa ntho tsotlhe
0: ngwana mme
7: ka nnete ke nna ntate morake ka dijeng ka mona
0: ntate morake re ya leboa ruta le bana ba hao seo sa hore o tisitse hlogo dipuo di tla dula ntate morake o iqedile hore o etsa hantle o etsa hampe ha ona mohla motho wa lefatshe ya tlang o thola mo mamedi eo yona o ipe hantle le ha o ka tsamaya o tloa Gauteng mona wa ya Kapa wa ya KwaZulu Natal o tsamaya o fa motho tšhelete e mong le e mong o mmonang gore o ratuwe ha a mo mamedi ba ile ba hlola Jesu a ba fodisa a fa batho dijo a etsa mehlolo mora modimo ba ile ba bua wena o mang mo mamedi ke re la o ka wa fana ka tšhelete hwa ba le khone o tsebang gore o dutse moo batho ba tla banka a qetang ka tšhelete na potela o bua ntho e kana ka wena mamedi ke matsotso ka morao rena ya boraro e re re kwale
8: ira le go go bela ke phetse mo go mbi go go dire ke go gana go go ka tau wa go le mo sko sana ka ba mi di no ga ba mi di ha go a pega ne to o ya ne re te tlile tsa ba ba go ga tau mo na go go di supa go go supa mo na matara ya di di o re nya o ka tala ro ya go go bela di
9: SABC Plus app o ile mosebetsi mona Fixpack ke dia o morwa ka tumala e matla mbololo le so nyala bobedi o tia strata na net tia ka ntse isa maela ha ntle mathata hayo mpa ona le moyo o phodile mbololo le so nyaka jeno ha ile radio mavolo bolo re ho re nyana bohlano ntse go jile ka tsebe danko
10: khotso khotso na dembololo khotso ei akala ke bulela radio mbololo ke hlobaetse mbololo ke hlobaetse ya kare o ya mpona ya karona lenna ba tla bua mbololo batho etsa hantle etsa hampe batho ba tla bua ntate wa ka ke mokoena ka boene me lepaka ntate mbololo tsatsi le monate ntate
11: ntate Veli Moloi re a leboa ka temana e matla ga kalo e ntle ka nnete le rona baruti e ntse e re botsa potso e ntse e re challenge gore na re gatlhisa batho kapa re gatlhisa ntate Modimo
0: oh yes
11: ka kerekeng a na re rera lentswe le thabisang batho le sa galmeleng batho le sa laeng batho lentswe le sa pholoseng batho le thabisang ditakatso tsa batho lentswe leo re rekang sefatlhego ka lona go batho le rona re le bahlanka ba Modimo re a tseba gore lentswe lena e leng efanggedi ga re a e fumana go batho ga re a e fuwa ke motho empa ke tshenolo e tswang lentsweng la ntate Modimo ka maatla moya o galalelang re senoletswe re tla dula re gatlhisa Jehofa ka mehla yotlhe
0: yabong
11: ke morutile ka te ka mona ka Maokeng Kroonstad ke a leboa ntate Moloi
12: khotso mbonono khotso khotso mbonono khotso mbonono ko mametse ka 89.9 ke re ka profane ka thafla ka mera re hore ya botlhale mbonono tanke ntate o tsaba la bua
13: khotso khotso Veli 88.4 mo ke to kuma lo frilo fox station 4 ha re re nya botlhale ngwana mme tango
14: khotso ntate Veli ntate ntate Fedi ke nako ya bona ke nako ya bona o ke ke wa phela o ke ke wa tswela pele o tla ema nqa leng wa ka wa sheba batho ya ba o tshaba batho ba tsere di mele molomo ntate ba tla bua empa ona tswela pele ka bophelo ba gago ba tla ba kgathale ka o bua ka wena ke a leba ntate ke mante bonkoja ka case ya tene re shimone
15: marume mvololo hashtag ha batswe batho
16: khotso khotso justrata kumametse ka lekhubula 88.1 megahertz ke le kwa mafeteng ha patsa lesotho pela lebolena la fanroi re ntse re leboa le mphamisa letsatsi la kajeno ho tswa bokeng ba galata ha e re fela phelela Modimo e se motho wa lefatshe wane motho wa lefatshe a ke se a witsitse letho ho ntse o tswa re ntate rampai john tsimile
17: Mvolovolo, mvolista, orchestrata, khotso, udumedishwa ke reveal monga phofu, lukunutumari yoka mtsiku wa mbhloko mbetliem. Yao mametse ngwe SABC Plus, hari pushe kwete, hari pushe Mr. Goodkisa, hari ise orenya oketela lungo orenya bhlano. Nna, ke reveal monga phofu, danko.
18: Mvolisto, umametse ka 89.4. Kine dikubo umona, kanete date manzwa, oke apamisa motu. Go thatsa motho a re le bua ke nna papisi betwane K5 kutlwano
19: dimela mavolisto ke mametse ba galata o sengwana ha bua le rona a re fa mantswe a matla o sengwana bo mametse 806 DSTV channel ke masita wa lesandawana ka makong kwa dango
20: bololo mbololo Dumela ntate Modimo ha o fololofatsa go simolola mo safeleng.
0: Ke a le bona
20: ntate. O mametse ka 899 Bloemfontein. Tafnacht. Ko mametse ntate. Ke nnete ha o no ratwa mpololo ha o tshelete.
0: Oh yes.
20: Ko mametse a matla ntate mpololo. Re bile ke balang e re pizza honna ke tlo wa gaba
0: oh yes
20: fille motho mang o thole go tu ke tlo bonela dintontsotlhe batho ba qiti o ka ba etsa tsentle ba tla nna ba bua ka wena ntate
0: le how to
20: fela Modimo o fe matla wa go ruta mpololo o bua bishop makiti taflacht tate Modimo keng how bontse tsohle tso so ka o di bona ka moga moka ke sta planta tlo mo ka mo halla nda ke mbololo modimo a o fe matla ha go isimolo mo sa feleng ka ke sta pilang. Amen.
0: Amen. Bishop bo ndadwa ga le ha o thutsi o thutsi tu o duji ha hao ka ba heno o sa itele mang ka pa mang o tla dutlo. Hona le motho ya nyamang o tswa mosebetsi ho ya mosebetsing ka jeno. Fihla ka nako mosebetsing o etsa mosebetsi wa hae momamedi kore ka hohle hohle. O a di utlwa dipuo. O yona iketsang clever. He yona o batla promotion. Ke kgolo o batla o di amang. He yenwa o iketsa betere. A etsa mosebetsi. A o tletse mosebetsing ngwana mmetsi wa o ye mosebetsing di tla dula di le teng mme wena phiela o etsa ntho tse ntle phiela o dula nneteng o ntse o kopa ntate modimo ore a o tataise di tla dula di le teng o ile bala contract ya hao o utlwile itseng mme ba tla bua wena fihla ka nako o etse mosebetsi wa hao o tse o tsamaya ebile wa tlisa setswalle mosebetsi moo e
1: dr Vilegotso kgosi gore qhubu 89.9 ke le Brandford Majomasimo le nna ke rata o leboa go leboela mantswe a mphamise ke re jo wa bua ntho e maatla tse ding tsa dipuo di tswa famili ke ra yo ga ona ntho e tenang bophelo jalo ka famili ebile go bona o le better ga o le motho go phela le baditšhaba tse ding tsa dipuo ke meutlwa e hlabang e tswang ka gare go difamili jo ga kana nna ke batla ke tenegile ke utlwile ke famili empane ke khothetse ka go mamela tanki ndenzo itewe
0: re le boandenzi
21: he la mvololo kuiza wale sanda wana 89.6 ka mama fedi wana me bo pilo bona ba bo pila bona waneso wena ko fela o ipetse o ha malepele waneso o shabane le taba tsa ha waneso o ska shabane le taba tsa batho waneso ba ndiola ho ntse shabane le taba tsa batho batho bano bona ba apele ka bophelo wena o sala morago ntse o fatela morago jalo ka go ngwaneso mola ka odima lefatshe le le re phelang ka olona mvolisto batho ba felelo ba bua ngwaneso ba bua gwane yanong jale dintho tsa kang tsena ga di fitlha nna ke le khuisa wa lesanta wana ke dinka ke di beya ka morago magetla ngwaneso ke a gamalela ke tswela pele ngwaneso ke ka gona tse dingwe tsa dintho bophelong bonana o bona tse di iketsagalela fela gobane ke shebane le bophelo ba ka ka shebane le bophelo ba motho mvolisto ikagara
0: momamedi re leboile re tla nne re nke melaetsa ga lenaneo le ntse le tswela pele vele ya o ka sheba batho ba reng ka wena o ke ke wa qeta go teng bana ba salela morago ke o shebana le taba tsa batho ke malinding a le mane sa Solbek momamedi ka jeno mosebetsi o fedile lenyalo la gago le fedile mohlomo ngwana hao o kene ka hara dithethefatshe dipuo tsena wa di utlwa le batho bo onong o ba etsa gantle ba tshea he o nanana o tla felela kae ngwana mme ga o so fele mathata ke karolo ya bophelo ditsietsi le mahlomola ke karolo ya leeto ntate modimo ga re ga di no ba teng empa o itse ke tlaba le wena ka ra difefo tsena ba tlwelele mane ba bue momamedi ba o tsheye o tlaletsa pinane ya doni haufinyana ba sheshe ba hleka gobane go na le batho ba phelelang tueno re le mmono o wele le mmono o tebetswe le mmone o nana o tla fella ntlo ya sale yema ke eno hlola o rulela o tlo rulela ngwana mme o tlo itshela Jordan le wena fela khutsa ba tloelle ba bue wena o phele mamere metso tsonye le shumele metso mara rogo mara horra ya bara re mogatlelo kwa bobedi wa dikala na engle said fm harbitse jalo mary mary can't give up now.

0: Sedi FM.
1: Abdiveli. Lentswe ke le reng ha ke ne ke rata o phelela mothung ke be ke se mohlanka wa modimo. Ke lentswe la ka sheno lena. Ke ke ne se mohlakwana ka mona ka Rodipoto. Thank you Abdiveli.
2: O vali sto, o valolo. Ke o konoska o tu. Ko mametse 88.4. Hore le bua modimo ka wena mvololo wa re aha le ntla modimo ke le gatela ntho le ngwe mvololo modimo fa di mela le phetatsa o le sala morao ka nnete ha le ntle matla ha kana kana thank you ke a leboga bye
3: mari mo lo ikhotso ya ka nnete ha le dipuo tsona ha ona mohladi tla fela morenaka ha re gopoleng mantswe a reng dintšha di bogola koloi e tsamayang ka mantswe a mang ba o kgwetlha setepise ha ba ntse ba bua ba re e ka go tlhwa sa bobedi kapa o tlhwe sa bogago ka mantswe a mang ba o fa power ya go phelelo fate 88.4 damati ndate bishop ke alwa mkana ka khotso
4: tia strata khotso lentswe lena le matla ka ho fitisisa lo lentsha ba ya ja impa ha ba gore ha hona le ka mohla o le mong motho wa lefatshe a tlo khotsofala ke tselo re ngwena o ya dietsa o ba etsa hantle empa ba dula ba belaela empaneng ke batla hore ho wena ya re tshepisitseng o ya tshepahala dula o tshepile modimo kana go tsohle ke pele wa le khosi ka mona ka Zastron Matlakeng jersey number 10 dango
5: aun tameta pelo aka go mametse ka 88.4 ya bua le mlefe ka sibukeng valentate hai mametse sehlo sa o se molemo ntate se a handati ya ne ke re motho a tswele pelo wetsa hantle ntate o se phetswe tsa hantle ntate a fela se go tsofaditse so sentse ntate ba no tla bo sietsa ka legato ga wa ne le dipuo tsa batho go ba bua gore ba etsa jwang ska ka bolo ye ka pelo ya ntate ya modimo tla hlonolo fatsa taiki ntato wa ka tse ko mametse
6: mamela dikanane le veli molomo manda o fikelela boraro go tswa go renya bobe go tlela go renya bohlano misong police di fm

0: 88.5 ntate ntate le kgosa ka number 8 la Valrips e chaile ntate ga re engwegong ya botlhano
1: ntate bolola go dumela ntate le kae ntate a re sa boleboile ntate hai ntate mvororo ke re leboete bane maatla bosibong bona ntate bolola e ke na nkarapelo tsa rona kgatlhiso e ya ntate mvololo tlamehile re shebe modimo re se ka re kgatlhisa batho ba lefatshe goba motho wa lefatshe ke e ka o etsa lotho ntate mvororo e re dula le bona batho ba nama e ba ya bua ntate mvololo ba ya supa ka molomo ya bona mara ntho e nngwe ke ratang tsholo ka lengolo letso ga ba tseba o supa ntate mvololo ba tseba bua ka melomo ke a ba lokolola bophelo bao se ka ba tadima ntate se ka sheba ka o bona ntate mvololo goba ke batho ba batlang gore se ka tswela pele ke batho ba batlang ga ba batle go bona o tswela pele kapa o tsamaya o etsa se setle ga ba qeta go le baaisane e baaisane ba ya bua ntate mvololo ga o kaya ka bona ntate mvololo ke e ko a tswa ka tlong modimo ke ena fela a tla o lwanela ntate mvololo ke leboa gagolo ntate mvololo modimo na le tsela ya gae godima motho le a ka ba ba tsheya ntate mvololo ke a leboa gagolo ntate mvololo ka lengolo le ntate mvololo ke moramang ka Frankfurt ka motate mvololo tanki ntate mvololo
2: a mavolisto a ka le ukwa lengolo la kajeno a o tshwere traffic masanga le ka moka cwacwa thaba bosibu a ke ditsile yone 88.8 hai mabolobolo a re ka ofela mvolisto
3: dumela dumela veli ke mejwe se ka Bloemfontein ha re phelele ntate modimo re ska ra phelela batho ka sheko ba tshaba le ho ya dikerekeng go phelela batho motho o tshaba re batho ba tla re sa shebe ntate modimo ke yoo

0: Dikalaneng o lesedi FM.
1: Dumela Felisto. Ke me mamoloi ka dipilaneng ho phausu ka mantswe a matla a re phahamisang. Felisto o ka etsa hantle, o ka etsa hampe. Batho bona ba ka bua, family ka bua. Empa Morena Jesu le yena o la nna etsa hantle, o ila nna a bua. Rona re ne re le bomang. Ha re hahamelleng pele ho etsa hantle. Hobane Morena Jesu le yena o la nna etsa hantle, empa o la nna a bua, a shapuetswa dintho tsena tsohle. Ke mema moloi ka dipilaneng Hope House.
2: E bololo, hey, yo monna. Ke tsaba family, o tlo sheba baisane ngwana eso, ke family ya ka. Ke dutse eso pa ba lo mona manu flesha, ke ntate nkopane. O tlo utlwe ke a ba tshaba. Ke family ya ka, ke dutse re le family mona ka bana ba nkopane fela, ho na le ba sa nthateng. Ha ke tsebe hore na ba ntsekisang. Bophelo bo ba ka, bofuwe ke Modimo mpa. Ba ntsekisa, ba utlwa ba puta ba bua ka nqena le ka nqena. Mpane ha ke tsebe hore nka sha jwalo ho bona hoba ke family ya ka ene re leloko re ba kwena. Ha ba qeta, ha ba mpatle. Ke ne ke kula ba sena taba le nna. Ha jena ba bona ke phame, na le mokgotsi ya ka ka mona. Hai, nna ba ntsekisa, ke tsebe hore na ba batla ke phele bophelo bo jwang.
3: Vololo, o tia strata. Mantswe a monate a mphahamise ka baka gopola sefela sena se reng.

0: zahou. Tima leming a bona. Kannete, kannete ditaba tsa hao di maleming a bona. Empa phehella ho etsa ntho tse ntle. Ke Gushi Tagos motsamai ka Pretoria, Heilbron, Danko.
1: VM ke phetse o phetse. Comrades sabatatedisi@gmail.com. Nka fela motho boitekolo ke go itekole wena pele ka go lekola batho ba bangwe. Ikeneke pele o keneke batho ba bangwe. Itsebe se o leng sona pele o ka bua motho e mongwe. A ke a leboa VM ga o be jalo Danko.
2: Mvolistomvolola o tshea seterata ethe ke fostana mmao Paul Marumo ka Pretoria. Mvolisto bothata ba batho ba shebaneng ditaba tsa batho ke bona bo ba gore taba tsa bona di eme Mvololo, ke ka bona batho ba rona ba sa tswedileng pele bophelong ko shebana le batho na le ntho tse ntse tse ntate Modimo o fetisang go tsona ka nako tse ding ntate Modimo ga batla o isa mo o leng betere o feta mo o leng teng go na le mo o fetisang teng. Ntate Modimo ga batla go sebetsa ka wena Mvololo, go na le mo o fetisang teng. Jale batho ba tsheya ke ntate Modimo fela na le diplane ka motho a e lefatsheng. Motho o mo le mong lefatsheng monana ntate Modimo mo entse ka sepheo le morero. Ntate Modimo a tseba gobaneng ntho tse di tshwanetse di etsagale le batho. Empa Mvolisto, mathata le monate di a tsamaisana. Motho o mo le mong o na le mo a fetang teng maopo le marumo ka Pretoria.
3: Kgotso ke tebela machacha le bitso laka fele o wa di bua taba fele jale o phoqe fele o phoqe ke motho o mo tshepileng e reng ga o na le bogodi o ne o ntse o mo sebeletsa le mofumadi ao jale a o kunuke le bana beno ena ke mofumadi ao bana ke bana beno bo nyantseng le bona ke a le batsheka wena a be teng gana mmetini ngono le yena kore go tshewe ka wena fedi ache bophelo ke ntwa Jesu ke mokaena tatele tebele machecha thank you fely.

0: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka tile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. Etla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae dile ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Ka ona motsotso, o mametse vele molomo.
4: Mamedi metsotso e dula go ile shumela metse robong pele go tla hora ya bone tsa thewa ha monate dipina. There is music in the air le Dambulu, Craig David, Magic Enkoba utlwile le bona ba re mputa put, can't give up now Mary Mary. Mamedi ke ya le melaetse mengata mo mamedi re ya le bo ha re sa fitla wa ngwana mmehle mphamisa ga jeno ene le mpi ha holo ke le ka bona puisano ya ngwane so mona spiwe ila ka ya iba se buhudi sa television a watla jem eli o bietse re le ra mona dipaleng tsengata tsa television mona ha bua mo mamedi a re ha qeta o fellwa ke mosebetsi ha so utlwi bohloko jwalo. Batho ba bua hela onana na o tla fella ga ya reka jwa koloi tsa tsamaya matlwa tsa maka gutlela haye a re batho ba natifetswe hona e ka reng ba hapile loto ha le taxi renga ilo palama tekesi ya ho tsenga e palama me ha jwale ha bophelo bo sa tsamaye hantle a re bile ba moshuta le moshuta re batla go bontsha batho re palame le mang ka taxi o tlo bona re mo mamedi batho de motho ke ga hona ka mehlohle ke re mo mamedi etsa motho kapa etsa batho seo o batlang ba o etse sona pele o bua ntho ka motho pele o etsa ntho ho motho a ko e qale hore ntho ene ke tlo e bua ka motho wena o e qale o e shebise wena hore e ba motho e mong a ka bua ntho eo o batlang ho e bua ka motho kapa o batlang ho etsa motho na ho wena ho tla ba jwang. Ngwaneno wa batho o reng o batla ho montsha botleva o tlo mo tebela mosebetsing ho ba wena o tswere position eo dimo ya bokamedi kena di etentseo tsa hore wena ho sane ha ntho eo ne etsa lla wena ho no tlo ba jwang o bona ne re ka etsa ntho eo re le batho mo mamedi re ne re tla utlwisisa hore dintho tse re di etsang batho dintho tse re di buang ka batho di otla ha bohloko jwang pelong. Fela ntho e tla o makatsa bona batho bana ba dulang ba thabela ho ditsietsi le mahloko a batho ba bang bona se di bophelo bo ba shebile ba batla ho hauelwa fumana motho a mmatha e ka re go yena o thweng ke le ka lenege wa e tseba mo mamedi e ne senang masiba malaleng mone a mmatha a batla thuso a lla e etsa mehlolo a batla ho hauelwa empana thabela ditsietsi tsa batho ba bang ke motho empa pele re mothusa e tlamaya re mogopotso re wa gopola o ne o le jwang o ne o tsheya motho o bo o tswe dikgapha o thabile motho a le tsietsing go jwang ka jeno fumane maramana sa petswile ke dikgapha re tlamaya re mogauelo ba ntate modimo itse re tshwarele la re rapela mamedi ha re reng fela re tlamaya re o gopotso re wa gopola o ne o le jwang Mhm. Fela mami di reale boa. Reale boa. Le ga jeno ha mpa misentse mosebetsi. Me reale boa. Mama di taba tse itlommempele. Dipatlisi so di ntse di etsa hala. Kamra hore stations as polisa sa Everton gaude mona ho qhume mollo maobane mamedi spolisa sifumane monna ya bela elwang ka o bolaya boitumelo mashita ya dile matse mashuma mabedi a metso meraro thembisa mane ba mufumane koloing ka ra koloi ya haye a hloka hetse me sepolisa sire melelwena ke monna wa mehleng wa mufu mamedi hlokomela bana ba financial sector conduct authority rila ratsa male bona kana na ola re ka ofela ke hopola re le ka mona ka seboke mall mo mamedi hlokomela wena ya sebetsang onseng o re company ya hao kapa mo sebetsang teng ba ntse ba patala di pension tsa hao hobane boholo ba batho mo mamedi ba hlokomela nakong eo ba reng ba kenya dikopo tsa ditšhelete tsa bona tsa letlole la pension la two-pot ha ba fitlha mane fumana gore ramosebetsi tšhelete ya ntseng a e hula moputsong wa gago ya pension ha e fitlhe mo e tlamayang o fitlha teng jwale FSCA mo mamedi leng bana ba dipension ba hlokomedisitse batho re lekolang tsa mang le lo sheba hore na ramosebetsi o ntse a patala tšhelete hao ya dipension na mme bang o se jwalo o tlo o ilokise ngwana mme e se ka re nakong yane mo o tlamayang o ile o dula gae o je pension tsa gago o bo o fumana go sena letho bogolo ba batho mo mamedi ha jwale ha ba re ba ile o sheba banka di two-pot ba fumana go sena letho mme ba hlalositse bana ba financial sector conduct authority gore batho ba fetang 16,000 kapa boramosebetsi ba fetang mono mo mamedi ba ntse ba sa patale di-pension tsa basebeletsi ba bona e bohloko taba ena banna fela mo mamedi hlokomela ngwana mme re o file lesedi mona ho lesedi FM o ile o sheba gore na dintho tsa gao di nepagetse pension tsa gago tšhelete ena o ntseng o tlile o e hulelwa moputsong wa gago ya di-pension e ya mo e tlamayang gore e ye teng na mamedi sehlong sa rona ka jeno ke batla ke re tlo bua ke la bobedi re tshwere dikamano re ke re shebe taba ena mo mamedi hobaneng pakeng tsa batho ba babedi ba ratanang ba nyalaneng ho ila e ba le a etsang phoso batho ba dula fatshe taba ena ba ilukisa mme a re ke a o tshwarela e mong o re ke kopa tshwarelo e mong raa ke o tshwaretse mme dintho tsa loka jwale ke batla o tseba gore ko baneng bathong ba dulang ba re ke o tshwaretse kapa ke a o tshwarela empa ba ntse ba hopola diphoso tsa gale gore ee ke o tshwaretse empa wa hopola ka 2014 ha re ne re le heno wa hopola ka 2022 o ile hobaneng mo mamedi motho ka ra dikamano ka ra lenyalo a re ke a o tshwarela empa o hopola diphoso tsa gale na tshwarelo ya nnete e teng lerato mo mamedi bua le nna 086 003084 079 758 5066 kamra mona mo mamedi ke nka maikutlo hao ke la bobedi re jalo komo
5: mo mmamedi tlhokomela gore tsebiso e latelang e ka nna ya go ama maikutlo.
6: Go banna bofe go lekane ke basadi ba bakae ba lokelang go bolawa pele re re go lekane? Basadi ke bomme ba rona, ke baradi ba rona, ke dikgaitsedi tsa rona, ke mafumahadi a rona, ke metswalle ya rona. Ba lokela go phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile, ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna, ha re eme mmoho, re re tshehe go hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho, re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.
7: A kgwedi ya Lwetse e hlola matsatsi a 30 e le la boraro bekeng. Lefapha la phumantsho ya matlo mona Gauteng le mema Lesedi FM hore le be teng ho tla bona diprojeke tse kgolohadi tsa lefapha lena, le ho bona diprojeke tse kgolo tse ntseng di tswela pele tsa lefapha lena la matlo. Hape Lesedi FM le be teng. Habeng ba matlo ba kena matlong a bona. Lesedi FM le tla ba teng gobane le mengwe ke Gauteng Department of Human Settlement. Ha kgwedi tlhola matsatsi a 30 e le la boraro bekeng, re tlabe re le moo.

0: Mamedi metso tse robongwe pele wa tla gora ya bone mo mamedi dumela le se di dumela
1: hela hela volo hela mabulu volo
0: hela ngwana mmedi ya bo
1: mabulu tso ke tso ke tse
0: ngwana mme ke la bobedi ga jeno ke petse hantle ke ya thaba utlwa lwana o petse hantle
1: hamla di bole tso ke motlala ya mbe fatse lunch ha le tabu tso mo rena rata di bole tso what want you e ke tsaka kai
0: I'm going to go to the hospital.
1: Borito ite yara muto akolo mchore la kanite rele batho re fapane ene di poso ke di poso se fapane o ka tswa fela mofuto le poso le o ntike fi se di tadi poso ha o le ke ka bua ka poso le e bele ile dengara se e tala malapa ile ya chidi ngona mo se se pahale
0: o
1: ka mtsa bana yo ha ona poso e bo hlokwela ka yene borito ha ona ke bo hlokwela ka yene ka go ka bana tsa marato ene o ke se le ba le tu ngona mo le kha la fa se le ba empa ha o go tlhoka gore ngwana mme o go potse motho mo tsela tsela ba wa ntse pela o ka mo hopotsa go tlo bolisa o tlo tsena tsena tsena tlo o tsitse ene le tlo o tlo tsala na bolisa
0: ngwana mme go tlile maikutlo a o ke le buile ha holo
1: thank you bolisa
0: hey jadia mama di dumela
2: vm
0: ndade
2: ke tetso pe
0: ngwana mme ke pela ntle ke ya thaba le wena o petse o reng wena
2: VM ke re wa tswa ntwa ke a bo hle ka pa tshohle ke tsala motho ka bo ka mogomo di bua kgeng ka teng o re ntse o re phile ka bo ka philanga empa tsela tshohle ke ba ile go fosetsana ga tsona ke tse leng gore rona ke rona le tsa lo go lo ka di ntho ke di ka re di ntse la o di bu ga o bua le mme mola ba bua le mamola e ba ntho go leng ntse lo ka o di mo ntse tsa ntse jwalo mo ile ngore o bona go mpetse ntho tse mpe empa o ka leka dula fatshe wa dua fatshe wa buisana go se ka ntho tse ngate tse ka e tsala ke a lebo
0: ngwana mme ke leboile sebeletso ke le sedi mo mamedi o moeng dumela
3: bolelo dumela sautia strata
0: dumela mme wa ka o petse hantle
3: ka mohau wena o petse jwang bololo
0: ke a phela mme wa ka ke a thaba utlwa le wena o petse
3: ke a lebo le nna bololo bua le nne mmimi mona maokeng
0: ya mme mmimi
3: Bololo nna ke re ka nnete tshwarelo yona e tshwantsho re rata kapa re sa rate e tshwantsho e be teng re se ke ra gopotsana bololo empa go tlo etsagalang gore o gutlwele morago go ya ka nna go nagana se o tseba go ya ka nna o ko o tshwaretse kgweding tse tharo gwa dudisana ga lengwela o ga tshwarelang empa ka mora galemelo eo ke ntse o phetha yona eo o etsa empe go feta eo ke a o tshwarela ka pele ya ka kaofela kgwedi e tlang gape wa e etsa e jalo wa utlwa jalo o harola pelo ya ka jalo wa e harola ke tetelele ke buile mantswane heneneng ko o tshwarela heneneng ko o tshwarela o la etsa tjena le tjena le tjena ke gutlwela morago gobane jale tshwarelo ya ka o e bona e kare ke monyetla go wena wa nghagola pelo ke ka go ke gutlela morago ke maikutlo a ka mbololo
0: ka mantswa mang tshwarelo e teng lerato mme mmimi fela bothata bo ba mona mo o tshwarela motho a dulang a etsa diphoso beketlang o etsa phoso engwe gape e fetang eno mo tshwaretseng yo
3: e jalo fela mbololo ke tena ke gutlela morago jwale ka mo gopotsa kubani jwale a jwale o etsa tse uwese tse feteletseng
0: mme wa ka ke a leboa maikutlo gao ke utlwile
3: ke a leboa mbololo o na letsatsi le monate a kere ke a o rata
0: o ratwa ke nna mme mmimi le wena mme tsatsi le monate
3: thank you mavoliso
0: bye bye mami mme mmimi a re kabe ka opola pina yane ya Lisa Fisher how can I ease the pain vele o tshwarela motho kanthe bo hloka o etseditseng yona o mo tshwarele bekeng etlang a yetse bila etse fetanging are ke yona ntwe tsa re ke khutlele morao ke mo hopotsetse e fitile mo mamedi dumela dumela ntate hello eh ngwana mme o buela ho le jwang
4: wa kuta mere
0: e ya ngwana mme ke a utlwa jwale o reng wena
4: eh o gwale tsheme ke menta tsana re dinga nyana ka mafatane Mr. V, what about Hanata, Mutagaro, Paris, Kabloom? Ibaka, Abasa, Tagara, Mutagam, Tagara, Mr. V, from Level, Hamunolo, Gamalabala, Mr. V. I can be better in Amazon of them. Mutuzuna, James, you might go out for food that was anting or for the man who is the one animal to me, Umutagantin or for one of those and Lagantin, Ramana, Mr. V. Mutagaro, Kamalabala, Mr. V.
0: Oh, gaman zaman ho ya ka phoso ya yentseng. Ke a leboa skeme keme shapo ke tsona ngwana mme tshebeletso ke le sedi dumela
5: legolo kwe
0: dumela mme waka
5: mamshetso komona legolo kwe
0: eya
5: mse so batamba o tsona legolo kwe motho a go tshagelo a bontse le ka diketso go ka nnete motho re kgopetsa jale ka ndi anda go tsela go ya go ile o tlo mo tsogela jang le kholo kwe taba ya go motho anna go tsogela o tsogela tsogela le kholo kwe ba tsogela shano ha o la wa go ne tsa motho yo bo le kholo kwe o tsela phele bo bo ba jale bona ha jale ntate a bla le mo se wa mhle jale o na a mo tsogela ka ba ba ba wan ha ba bo ntate le mo na bo mme ga a tsola tsela e ka go kwa mshuko ba le kholo kwe eh
0: Hey batho.
5: Ba go kholo.
0: Ke utlwa ntle masia.
5: Thank you kholo wa ditse go rata.
0: O ratwa ke nna masia tsa tsile monate.
5: Thank you really.
0: Are bontsa ga diketso. Go tshwarelo o ikupile fela diketso le tsona di bontse bile ke tsona o twi tse bontsang ha holo ha motho a ikwatla ha ka se ile nga sietse. Mo mamedi dumela.
6: Mrana mloi.
0: E la mhlompei.
6: Mari mloi. Kona li poso tseni ke o gadiye zang gane batu ke o sutu chan koro wena ka wena o yetiwa o tame a o sarele motiani ya weti di jempo kona li poso tseni ke o sutu chan koro o tame a o ratana pa o sarati o tame a o musarela kona li poso tseni ke o sutu chan koro yena yona yi hai kwana ja ja na motswagela ho hang ho bane ntlo ya yenteng ke ntle bona ala ngore ho hang fela o na yete ka maikemise jo mitswarelo ho le maranga le ba empa o tswagela nke ke ka tswagela ntate mloi foso ntle jwalo ke thata ho lo mmali mloi ho bane ho tswa diphoso tse o nyetsa hore na ko tswagela ka phoso ya mofuta ma o le buile mogana ka kere
0: Morana Bishop ngwana mme ke le buile ga maikutlo ha.
6: Go mo mamlo.
0: Mamedi ke tse o ditaba maikutlo a fapana jalo ka mehla. Re ke rutwe di WhatsApp re tseba o phethela.
7: Just that ombo ya ka ba fit. Hey ombo ne wa tswa ke taba e feng ke taba ne go. Go tshwaretse magatsa o le balla. Go tsagetse magatsa le bala sengintse tsone ke itebetse ma Valentine Jackson Jackson qualified to call bokumo
8: le la veli muloi a tsagala ha e yo mo ha e yo tsagala mo no ka gale kala le qabana la ho putsa na tsona tsa metsagale ra ho putsa na tsagale ho wena o laetsa tjena wena o laetsa tjena o ntsa sa tshwarela ke ho khona ba se bota ka le ga tswana
9: ambolisto just rata. Ah, I see you always a lot of money. Ogo motons out to a gap, road charades, and runs out to a gap. Tana fell out when you look at the feet of shop of flow power who puts a pep and puts a hard. He said, in the posium. I will malunga mona slat him mona tattoo for. Just rata.
10: Mvolisto, Mvololo, Kionkono Scoutus Astronomona. Tshwarelo ya nnete yona Mvolisto e teng. Empa ntho e etsang hore kore akere ho na le mark yane ne e bang pelong. E re motho ha etsa phoso ebe o so hopola o kana o kila etsa tjena. Wa e bona. Empa ha e sana matla jwalo ka ha e ne e qeta ho etsahala ka nako eno no. Ka ha re o bo mo tshwaretse empa fela e ba polelo e tlotswa fela ore kana o kile a etsa ntho itseng Mvolisto. A tshwarelo yona e teng Mvolisto. Ke a leboga. Thank you. Ba
11: Jumela o tsa strata Jumela. Ke sebele ba loka vepenage. Ke batho ba bontate ba jwalo. O tla etsa phoso motho o tseba a o tshwaretse le tshwarelane le yena ntse diphoso. Empa bana o qala ho etsa phoso. Wa o hopotsa. Tswa le tshwarelo ha yo motho bo se batho ba ntate ba na ba tshwarelo. Ba tle ba hopotsa batho ka dina go tsohle dangos.
12: Hey la mavorovo. Wa tsoba ngwane se nthengwe ke. Eh lo pe lo mavolovo. Eh lo ngwana nne. E le mano hampe. La o ka nketsa ntho ha e ka ke ya ba ya tswa ka pelong vululu. Nna ke tla bua ka molomo gore go tshwaretse. Empa e ntse e dutse ka pelong ka mo. Ke ka go e tla dula e le ha o etsa ntho ke nne ke o hopose. Jwalo ka ha ntho Steve Kekana ile a bua Mvololo a re o sa gopola ntho yane e mpe o ileng wa nketsa yo. Ya ba ba le ya le mona ha e bua lo fela go bolulu ta te mutholo ka ltuno bi tangi mo volovo
13: a mo volovo a mo voliso a mwana mme ei a mo voliso ya cha ya mwana mme ya cha ba le e mwana mme ke tlhono mo ra thanda mwana mme ke salo paqama e voliso ndo go mamezi mwana mme ai mo voliso mwana mme tshwarelo e bipa ai mwana mme ula ka ngetse ntho bhloko mhlumo wa mpota ka morao wa etsa bo joli joli ka o thola ha Mvolisto ngwana mme lange ka re wena go tshwaretse marotsi bo rawa ya wa Mvolisto e tshwarelo e bime ngwana mme re ka qoqa ba monate ra tsheya mhlumo wa pheya ka ba o le mohatsa ka ha wa tshego mara ngwana mme ntweo ntse dutsi ntse dutsi ngwana mme hore hana ule ka mpota ka morao le nna la nke ka etsa ntho o ka se lebale ka bebe Mvolisto wa kaba o le motho wa mme nna e nna le wena ratana ngwana mme o le tshwarelo ebime ngwana mme ga o lebalebale fela tse ngwana mme ga eno ngwana mme a kgone bime bime ngwana mme gore o lebale bae
14: ntate vele moloi ha fela motho a ntse a o gopotsa diphoso tsa gago tsa gale empa a itse go wena o tshwaretse ha se tshwarelo taba eno motho eno ha soka a o leballa motho eno ha a soka a fola o ntse a le bohlokong ba taba yeo ha a soka a o leballa jwale lengolo lena la Psalm ya 62 le re moya wa ka ke o Jehova fela mo o ka fumana mphomolo moya wa ka ke o ntate modimo fela mo o ka fumana mphomolo hore ke lebale gore moya wa ka o fole ke go Jehova fela ke a leboya buang ke moruti le kate ka mona ka maokeng Kroonstad
15: ke ka re ka se buhle a le nna ke la ka nyalwa no ha e o ke o na le sapelo gore ke tswa ka tlung ke tla kenya dikgwele le ni ni ga ka bana le na motho wa ka o ke ka bana nne teng a mvoro ba ya tsa ke ka bana le motho ngwana tena a re o batla magadi kaga ka o foster mo ka ga o ne wa thola ke la baka tsamanna mmogo yo ke le bona
16: khotso khotso mvolisto wa tsa batshwarelo ya nnete ntse le teng ratong ha fela batho bana ba babedi ha e mong a ile a etsa phoso e ba go kopa tshwarelo ka nnete le ka tio go tswa botemong ba pele wa hae e seng a ba re o tshwaretse mong empa wa bona motho a ka re o tshwaretse empa o tse motho ona o se o tshwaretse volisto ha o se o tshwarele ho hang ke gona yo lo santsane a tlo utlwisa bohloko kapa ke gona ntse a tlo ntsha tse kgolo tse fetang tseo o ntse a di jere ka pelo gobane ha se o tshwarele lebitsong la goreng o tshwaretse empa ga o ntho botlhoko jona ka re motho o tshwaretse a ba re empa o ntse o dutse nkate rampa jone tshimile kwane mafeteng gapatsa lesotho pela le lebonela la fanrou
17: Davili ke tsone ke tsone gonna ke kopa ke seka ipolela lebitso yana ke ile ka ba le bothata bo jalo le nna gae ke seke ka kgona go tshwarela motho e le lebaka la gobaneng e le gore o ne a njolle njolleng wa gae ka e fumana kgetlho la pele ka zama mo tshwarela ka ikgabanela ka iphelela ka tswela pele a iphetela bele itse kgetlho la borago ka tlo fumana gore nne o ipheta le motswadi wa gae o teng ka ga nthoo ke ena mo supportang mme wa gae gore a etse yona nthoo so motho a jala go mo tshwarela gotemane ko o tlo mo tshwarela sa esemang ka nnete ya
0: mamedi ke tseo ditaba ngwana mme o ne o re kwalela yona e tsweramago e robedi metsotso le sekoto mo mamedi ka morago raya bone re mogatlheleng wa go qetela o lenaneo re ya leboa mo mamedi go ye mong le e mong ya kgonneng go kena le wena mo mamedi ya ileng a ntsha maikutlo fela re sa fitlha wona ke a bona di-voice note dingata nako e fedile mo mamedi re ya leboa ntate kapa ngwana mme a qetelang ore fele ke fitile boemong bo jwalo ausi a jola kgetlho la pele ke motshwaretse a pheta ya ba ba lebogago a ntse a jola jwale o tla batle le ngwana ka tlomosa jwale a batle le ngwana ka nnete jwale utlwa ngwana mmere mmae o ne a tseba nna tseba gore ngwana e o etsang a e dumela mme momamedi go a utlwala gore tshwarelo yona e teng empa jale motho a ntse a pheta bohloko bona bo ke go tshwaretseng ka bona ga ntse ke re ke leka o thoba leqeba o gotla ka bobong jale bo tla fela jang ga leqeba le re le ya fela oa gotla gape momamedi ke ya leboa ke mang ya golang ka jene tlhola matsatsi ya mašome a mabedi a metserobedi kgwedi ena ya lwetse ga ola re re
18: matlhogonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle lenaneong la dikalaneng le mpololo
0: mamedi o fela go le jwalo wena ya golang lesedi fm le re happy birthday ngwana mme tsatsi le monate la gao ka jeno mo mamedi re tla o fa monyetla o mo kopele motho ena ya golang ba bararo bo tswang ba gopotse le bona ore ba tsoge ba phatsime mona go lesedi fm re ke bitse Brenda Fassie ao Brenda B are my baby.

0: Dumela volovolo, ke tsusa malume mzikai sethungana, lino phumlali thungana, abatswe bafadime kuseng, kino cawe thungana, babalo mamfletcha.
1: Ela volana, o ligile ngwana moloi. Ah, ere ke gele ka bufunteng ka le. Ke o ntate kholisile seutu ke re mona ka 6 o go se tswile ke ya ka ona ka molo ke o papas abrami ka khisho ha mpatsi ya ke ra bo di tswa le go sa le dinga kgone go tsamaya ka le bela bona wa kopela ke tuts Dr. Moloi
2: dumela mabolo bo lo ke go pa go tsa ba thone ba le tala Kimme wa ke kimme makabelo phohlo yana mane botha makhunwane le ntate wa ke ntate tshwenyana phohlo le yana o hana mo ke tsose le setlolo sa bona ke bohlokwa phohlo ke re ha batswe batho ba se ba tswe fela ba phatsime mama futhi mantala ka mana ka box ba ke ona mo sala penke botha botha makhunwane mo kana thank you bit
3: dimela mvololo dimela mvolisto dimela o tsha strata jeng kae kae Carltonville ku sasa le 2 mine ha batswe batho Borola go rekiya ka mana ga sa Solberg ke tso sa gauta mavoso. Ke re the scalo humble man. Ke re le tsela mo fokeng. Ke le sanda wana le lo holo. Ke qatella ka motlatsi Nicholas Lepatsi ka mana ga Thembisa ke ga batswe batho. Cha ile mvolola go treata malolo dango.
4: He ma volo volo testrado tsha dje. Re ke batso se tso se tatemo ke te mo nyobo. Ke tso se le zoro zamino o ma tshegemane. Ke tso se rato la ka ke matisetso thama yona komete mo danji papi thama ka madala mase ka mona
5: hela mpolisto khotsomkhaya ke tso mara mme a kore kere o sithiri ka spokeng zone 12 pakane ya tsoa o si sicwi ke le khosi ka mana ka matatiele ke beke ntate sello mogele ka mana ka tlokola o simiri pakisi ka mola ka Durban be qetela ka e gauta ba voso ka mane ka Sosolbeng ke le pakania le se meri pakis ke le pakania ke le boa mkhaya itara
6: nene beli ko pa to sa wonte tsela na bala tsela ke nte tsa rampa itsimile ma tele sotso ke to sente te fitile ma tsanga se ka munya ke mbeses boni ka be ke qetela ka nte te dinga ka hene mani bana bo tlhwa tsa ke maria ma jang ka respect ke le boa beli
1: Mololo ha batswe batho go tsa Jabule Tsubella Mafoka Tsubella Tonaro Tsubella ke Steven ye le ka go tsomba tsa bile ka le bo
7: Hello hello Mololo ka le ta ga ka mo ka bo Fontaine ya ta o tsa nna ka mana mlele ka ga ka man ka clearance le mara ka skujan mo kwena ka mo ka clearance le mara di wa ka di ne mo kwena ka mo ka clearance ke ga batswe ba phatsime ba le letsatsi le monate thank you
8: hela volulu hela mavolovolo a nke ke re ntate selo mogele ka mane ka hlohlolo na tswehle ke re kgobotse mahlatsang le ena ka moka hlohlolo e kgobotse tsuwa hle ke qetelle ka Brastoun ka mane ka posho stream le ntate eng kae boritswe ke mothana ya breakfast le lunch ha ile tsa utswe mo rena rante ba di joa ke a le bua mavolovolo
9: dumelang ve le moloi ha ke re mema simama ka filjon skruen ke re mema maloka se ka mane ka thabantsho ke ketelle ka botihlongwane ka Harry Smith ba kopelwa ke mema moloi ka dipilaneng hop house thank you vele
10: momamedi maloi na rgwala yona mashuma mabedi a metsweletse metsotso pele wa tla horane ya bohlano Riale bowa muruti mushwadi ba o teng ka jeno ka mafube era retswa le yena ibe re kena jalo mane lana nong la makumani a mona le mane muifote mo mamedi ba di tsheri di a chesa di jwalo mona holesedi ya fema re kopana o sane re tla boela ro fedi kopo ka ba monyetla mona more ba kupelanga ba holang le ba otswang o ba hopotsa
11: kanyane ho phela le diretsana tsohandi hwa
12: Everybody no more sleeping in bed
11: Lena nung la dikalaneng le mvololo
10: Momamedi kajeno le sedi le re le tswereng ke le reng bogolo ba dihwai ba tshwenyeile ba ipotsa dipotso hore na tabena ya El Nino jwalo ka re ntse re hlile re bua ka yona momamedi ba tlameha ho lema kapa ba tlohelle jwalo ka re utlwile re tla hle re utlwe hantle kgweding ena e tlang ho qala ka labone kgweding ya Mphalane kwano Afrika Borwa. Me ditsebi di hlalosa hore momamedi dihwai di tlameha ho ela hloko a dijalo tsa bona ho di hlokomela, mme tabena ya El Nino dihwai ha e bolele hore ha wa tlameha ho lema, ha wa tlameha ho etsa eng, fela o tlameha ho di hlokomele. Ha e bo o no le motho ya yang mane tsimong kamera matsatsi a itseng ha jwalo tlameha tsatsi le letsatsi o hlokomele, mme taba bohlokwa momamedi ke o boloka metsi. Pula diana matsatsing ana, boloka metsi, metsi a dule a le teng, ntho di tsebe ho tsamaya ha monate. Mamedi Pinene bitswa ka hore The Arms of the One Who Loves You e otla jwalo ke Escape mwana ho le sedi FM mashuma mabedi a metso meraro ke metso tso pele ho tla hora ya bahlano dikalane.

0: Molin teng mo mamedi ke ntse ke na lwana mesonyana ya letsatsi mo tshebeletsong ya mafube na go satsana ba taung muruti mamudupi Yunis Ledimo mo kerekeng ya St. Tunis Apostolic Church mo sidiben sa bophelo motseng wa Thabong Welkom a re rapele mo mamedi ya matla o hle ntata rona ya le godimong wena o rutsi ntloneng ya hao e kholwe phamileng le le boha mosale le re kola ha modimo ya matla o di papa misse hara sphumo se solo sa boroko ke ka ho ka mehla re ntseng go tumisa re o tlotlisa o ba le fatshilo hle letletse ganya hao ka ona ntate ya matla o hle re le boha paballo le poloko ya hao o ba re dutse ha monate ka thabo ka ona modimo matla fatsa batho ba ha modimo o ba hlono le fatse o tseba ditaba tabelo tsa bona le tseo ba dikopang wena hlono le fatsa tseo hle ba bitso tsa mararo ntate moda le moya o hallang Jesu ke modena amen ari fumaneng lengolo la rona hape mo di pesalemeng tsa dafita pesaleme ke a mashome a mahlano a motsomong re tlonka fela temana e lengwe yona ka thuso ya modimo ha e fumane le balea ka mokgwaletsela temana le shome le metse e supileng e leng setlhabelo se ratwang ke modimo ke moya o robehileng modimo ga o kgese pele robehileng e tlhomogileng ka kereste morena amen mo mamedi wa ka ya rategang go seng ga letsatsi lena de boetse de sa kopana le dafita motho ya e tsang tšhapelo a ikokobeditse mme le a kopa mogau pela jehofa modimo wa gae motho yao jehofa a kileng a mo baballa a bona mogau wa gae motlhana a bolaya goliate motho ya neng a tlhogisa setšhaba motho ya neng a nyenyefatsa jehofa jehofa modimo ka sheko lena dafita o bolela mogau mogau wa jehofa o na le mantswe a leng gobane setlhabelo se ratwang ke jehofa ke moya o tobogileng o tlhomogileng e momamedi wa ka ya rategang go seng ga letsatsi diteng dintho tse o tantileng tsa bophelo o kgare mathata o kgara ditsietsi selemo se ya bofelelong ga o fumane mosebetsi ga e sa le o batlana le motlotlwane mo o phemelang teng bophelong ba gago ke dintwa fela ga mmogo le matshwenyego bosiu le motsheyana o dula o tshollotse meogo letsatsing lena la katšheko lena o re dafita o tshepe modimo gobane setlhabelo se ratwang ke jehofa ke moya o robegileng le pelo e tlhomogileng e momamedi a nna ka letsatsi le leng le yena a tlhomoga pelo ga e ya robega ga na rokwa ke lefatshe ba re ke nyopo gaetse bana ba tshaisa ka mathata ga mmoo le ditsietsi tse gae ya ba a nna o batla sebakanyana moale o rapela teng a bolelela jehofa a utlwisisa mantswe a dafita a re setlhabelo se robegileng se ratwang ke jehofa ke pelo e tlhomoileng e momamedi o seng gona ga letsatsi lena a tumela go jehofa o moleletse o kgathatsang o re ga bua gantle mo memedesong ya batsele o re gobane tseba ditlolo tsa ka le sebe sa ka gobane tshapelo ya ka aufinyana go jehofa o re fudale dibe tsa ka o tlhakole magopo a ka kao fela gobane setlhabelo se ratwang ke jehofa ke moya o tlobegileng a tumela go jehofa ka pelo e robegileng a tumela go jehofa ka pelo e tlhomileng gobane jehofa ena le re lengolo ditsebetse ga di a thibana go le o ka le o tla utlwa meo le merapelo ya rona e momamedi ya ka ya rategang a mo tumela go jehofa o tle ka pelo ya gago e leng setlhabelo seo se negelang tsona e mongwe ga a tumela go jehofa ka mathata le ditsetsi a mmolelela tsona o buna mmina sefela o reng ga ke gopola wena a na nka kenegela eng tsentle ga ke na tsona tse ka o kgatlhisang e momamedi wa ka ya rategang le letsatsing lena la kasheko ga o tsoa dikapese ka maatla a tumela go jehofa o mmolelele tse o kgathatsang gobane setlhabelo se ratwang ke jehofa ke pelo e robegileng le pelo e tlhomogileng o re se ka gagola diaparo tsa lona re gutleleng go jehofa gobane jehofa ke ena a re adimileng bophelo ka mantswe a jole ke rata ore modimo a re matlafatse modimo a re boloke a re baballela dipate tlasa lefatshe lena ka keresete morena amen a re amoele mogau mogau wa morena rona jesu keresete le rato kopano le mathiso a moya o galelang dibele rona botlhe di re boloke ka keresete morena amen
1: amen moruti ledimo mamedinkine le matswe metsing pejana ga re ya go mafube ke ile ka re ke moruti moswadiba empa ya ba re kopana le moruti ledimo ke a leboa re a re leboa moruti ledimo mafube mamedi a ke sa senya nako ke ya matha ke fetela jalo go moifo wa nanao la makumane kgaitsedi ya ka mantse wa Mofokeng ke tseo
2: Ere le nna hle ke palame pere na gaitse dia ka ke le buile ha holo mamedi le nna ha ke senyena go ha re le kole hore re tswa ka difengo makumane o sengona
3: mollo e ka go khositswe ke box ena motlakase
2: se se tsi ho file se le mo ya sa ha o tlo utlwa se lo se feletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le thuso e mo ifo o mo fumaletseng yona a thotseding re tlo bua ka dipolao tsa batho ba bangata ka o thungwa ditameneng le dibakentse ho rekiswang nama e be sitsweng ho tsona di shisa nyama le mogatlo ka pa legotla la naga le emelang dikgwebo tsa jwala National Liquor Traders Council Afrika Borwa Lesotho le lona bohle ba mabetseng makumane le le dinaheng tsa batšhaba dumelang le be le phele nna le bitso la ka ke Mantsheuwa Mofokeng ha re tiane ka moradi taba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di balwang ke tsietsi moholadi.

0: ditšhabatšhaba.
1: Ntisele puo e so, ntisele ditlwaelo tse so.
0: Ke molelo wa botlhe, ba bagolo le ba bannyane. Ke le Lesedi FM.
2: Ga o se Mosotho ke bohlasweng ba gago banna.
3: Nakong tsa tatlhegelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a Lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Kentucky Tuesdays ya KFC is a limited time.
5: Stop.
4: Fumana maka ali shumi a original recipe chicken ka 129 ka.
5: Stop it.
4: Obe wi pumana le 1.5 liter ya sinoma podi sa mahala.
5: Stop it, I like it.
4: Buluka 70 randa. 70 randa o ka reka meal o mong hape ka tjhelete eno.
5: Stop it, I love it.
4: Le rona ro ratela yona. E thola hala ka la 29 September fela. KFC fela. Hona le melao na le pehelo.

0: Day, Jerusalem Lapina, and Cool Angels, aka Zaka, Nganwam, Alpelo Moro. Saka Shabilele Sena Samadlanga, Tseni Tola Pele, Sena Samadlanga, Ey, Saka Lutani Tabasabontate, Joe Ferrari,
1: Spanyo!
0: Tata ba tsabona ntse ru tata ba tsabona tate Cat Matlala le yena le bitsola le ya hlaela holo ka mo ru tata ditaba tsane tsa bo Boko Haram ho polaola ba le le kulana le ne le bitswa jalo Boko Haram ka mane batho ba Mamelodi Pretoria ba tse ba tsaba tseno ntse re di utlwa tla bona di fella kae bile ka jeno le ba kopo ya ntate General Sibiya le ba kopo ya ntse wa jalo ka Bailey ye ntate Sibiya banna ntotse dingwe tlanana hore a ikhona ke na hanne o tla hlaela fela bekeng e fitileng ba montse ga itsedi ya ka ba rotla khutla ka maramatsatsi ya supileng antsa le ka hare pele ba tla mamela kopo ya ya bail e leng ka jeno jwa lo sa dutse matsatsi ya ka ba supileng General Sibiya ka qoso tsantsa tobane le tsona qoso tse mpe ga itsedi ya ka tsa tobane le tsona
1: ga itsedi ya ka ho thata ha ele wena ya jara mbikarabelo ba ho sireletsa setshaba o fumana o tshwanela wa rabela dikoso tsa mofuta ona o jena empa he kwa no Afrika Borwa le ha ile go dula ntshankaneng mohloma ka lebaka la o bane o soka ba wetsa kopo ya bail o ntse o sena molato o fitlhelela o fumanwa o le molato jwale ke dumela gore le yena o ntse a tlolwana ya gumamela ya gagaulane go etsa bonnete ba gore wa itshwasolola nthong ena kaofela ntho e tla bua ke gore na bopaki bo teng kapa tšhe
0: nna jwale se ke tshaba ke ena ya gore bona ntate mogotsi ke gola o lata kgwedi ya bone kapa ya bohlano sa sokolana fela le baby shebe khodi ena etlang o qeta seleng ka di 17 di 15 ka pa di 17
1: tsa November
0: tsa October
1: ba bonkile ka October
0: ba bonkile ka October 16 ka pa 15 ka pa 17 o qeta seleng
1: ka le hlakoreng le leng ntate Julius Mkhonazula natswa ke natswa ke na getlong lena o fuwa baby fela ntsa ke
0: hai jale chele tetsane tsana ntsa di
1: ntse ke botsa taba ka go ka
0: chele tenga ta ya nya ntsa e bana
1: magetwa a mangata jale ke ipotsa taba ye
0: ka bankanya le mapo o ska ba batwa ke maponisa wa bona maponisa ga tella ga itsang ga itsang ga itsang ga itsang maponisa se ba le munya kwa ha o mona o tla bona ba sebetse
1: ai khona
0: ai bona o tla bona ba sebetse ga itira ka me a o sokene mo ke hlokometso ba thata o rotso batata shebe o lata selemo ntse ba ga khutla mona ga tlatla ge bona ntate mogotsi ba monkile a tswa tjena a go lebala pele ke ta mama mani ne
1: nyewe ya shebe tla dula neng
0: 2027 ka May ga tsela
1: ka May
0: le monse tla
1: hili
0: e
1: tla be re qetile ka dikgetho ba dula ba dutsi ba tswile re fitile Christmasing
0: fela molao le ona nenne nthwasa ha re buwe mane o tsamaya jwang hona le batho ba tobana le dikgoso tse tshosang ga itse diaka a e fumane bail
1: ga itse diaka molao ke molao
0: ke molefe o opola ba ne ba tshwarwa bontate ke sa go tshule ka bo 400,000 bail ya bo 400,000 e le dikgoso tsena a kgona go tswa
1: bopaki
0: ke
1: bo paki buellwa ke bo mang bo paki
0: ya ntate majabu anya ho yemo le go sebetsana le yona ho ya ka ho yona
1: bo paki mueli wa ha o tseba molao ha kae
0: hey
1: thotse eno gaitsedi ya kae kho
0: ye o tla dula ye ntja e o tla paka wa tseba ba re motho tla paka ma
1: tsela o tla paka
0: ga o tla paka
1: ya dina le gaitsedi engwa ka gata gore o tla paga a tshova gore
0: ai
1: ba
0: o tshwanetse re bapalele holo o batlwa ke maponisa o be le letswalo bos a re bapaleleng holo bašoba babedi ba serobedi beseo se pele ora ya borobedi ga o chepate

0: tabatsana tsa ora ya borobong di fella mona bo ra mamela tseding ha ora itlabele ya le shome itlabolle
1: tutuloha o itlabolle ha monate go lesedi FM le thatohatsi ya hao tholwana moletsane thuli baby
2: ke sentse ke o hwehla ke ya tlatse mofutu
1: ka manta o isa ka labone ka hora ya borobong hoseng o isa ho ya le shome le metso e mmedi mosihari Ole Sedi FM fela ke molelwa
3: Mamiti etumele hle o stationing sene paitseng ka nako ene paitseng lenaneong lene paitseng le sibuhudi sene paitseng dumela yo dumedisang ho seng hona ke tholwana moletsane maletsatsi sejake ke yena mohlophisi DJ Lavi ke yena ya hlophisitseng mino mo mamiti re kena lenaneong le matla la itlhabolle re tlo hlabolla mesepio sa rona ke o fetola bophelo me ha ile motho a le mong fela re tla be re yentse mosebetsi le ha ka ba le mo mfela re tla be re phethile mosebetsi jwale o se fetwe ke tse o re o tshwaretseng tsona ka ra itlhabolleka jeno me re ya go renya le shime le metsemedi le wena mme ke a tshapa gore ngwaneso o tsoa o ntse o tswile gantle jalo ka ko o qetetse maobane kapa go na le se fetoileng ga e ba motlhomong ka jeno lena go na le mo opang teng phephitlhe phephi fola fola ngwaneso fola Mabidi ere ke tle go amohela ka pina ya Lomile o tsamaya le male bana bagwale.

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Nna o a tseba gore gobaneng Ausi Barbara a opelwa ke tlhogo ke kgotso thakalane la DJ ya ka ofising dikopanong ba botsa gore o bapala jwang mmino o monate tje empa a sa kgone go etsa content calendar hehei o thata man mme Ausi Barbara wa batho shem o dula gaufi le speakera sa ka ofising ga jwale e se e le yena promotara ya kgotso atšhe banna ga mesebetsi ya batho ba bang e o opisa tlhogo e fumanele mašeša gore mahlaba a fetoge maatla turn pain into power fumana grandpa sefodi sa mahlaba se e potlakang Grandpa, the fast, effective pain relief.
2: Bloemfontein, na koe fitile, Kufa Festival 2026. Yu tlisetsa mekiti e mingata. Kama kebelo, wala 26 September, Kufa Pitiki. Kala 3 October, ibe back-to-back series. Sonta ha asadi 4 za October, leseria fama Kufa Gospel Sunday. Laboraro, wala 7 October, ba u tlisetsa Kufa Rimetsu Comedy Show. Melabotlano, la 9 October, basadi, gena koyalona, Kufa Woman to Woman. Tsena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein. Mme ka Moqebelo wala 10 October re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM. Kufa Global Stage re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale. Re a kufa sela. Reka tikete ya hao Compu Ticket, Shoprite kapa Checkers. Kufa Festival 2026. Go! O tla di tseba jwang o sa di tsamaye.
3: Obedi motle bare re ya kufa sela ho monate re ya kufa sela ho monate me o tlile he me kete ke o yatla itlopisa o sane godi ya fela ke di 30 o sane ke di 30 go reso ke a tseba hona le mokete o batlang ho ya ho ona o hlophisetse he ho sane ha o fumana manyane nyane o beele tsa teng ka thoko e beela tsa teng ka thoko wa tsiba la go saditsa mae ka ofela e le ngwenyana yana e o e ratanyane ka ba comedy ka ba dingata man dingata wa tsiba wena o rata ifing e mo hore nna ke tla emela sonta sa ne sa soul le R&B e mo hore ke tla emo ke tengwa moholo wa kufa ka moqibelo e mo hore nna ke rata mmino wa sedumedi ke mo ke le banteng ka sonta ho tla ba hobe tla ba hobe mo ba bidimo tle wena kgetha fela mokete ha ebe o di gona ka ofela ha ona le motho a le mong a tla ima ka pela hao ha ona le motho a le mong a tla ima ka pela hao ngwana so ha o ile wa itlhophisa nako e sa le teng mesoso e mashume a mabedi le meso e meraro ka mora hora ena ya borobong ntate moruti Thabiso ntlatseng o teng ka jeno hore fa senelo sa tumelo me hopola o tsamaya ka mokota ba o reng boloka botšhaba ba hao me hamfela ka mora mono ke la bobedi ka jeno re baballa puo ya rona ya Sesotho ka jeno ke tshwere maele metswalle ya rona ya tsohang le bona ba teng re tla utlwa ditaba tsa bohlokwa tseo ba re tshwaretseng tsona mo mamedi motle tsa bonnete ba gore hem o tloske wa fetwa tloske wa fetwa ba dula ba re thabise ba dula ba re thabisa hle ebile dikolo dikwetse tje ke thaba le o fetwa bane metswalle ya bona e teng e kgona go utlwa gore jo ha ntse re le sekolong kwa re fetwa ke taba tsa bohlokwa ga kakang re he re tle re nke pina e tla ka Gift of Notes hayo ke pina e re lebisang senelong sa tumelo

ke ya dumedi sa o seng hona ka libitso le matla la mmoloki wa rona Jesu Kriste lieto la rona le tswella pele le ring buluka botshaba ba hao a re fumanele ntsela motimo jolo ka lengotswe bukeng ya ba FS gaolo ke ya bone timana ke ya mashima mabedi a metswe robong ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela ena polelo e dihlong le ha e le engwe e seke ya tswa molomong wa hao empa ho tswe e ntle e lokelang kgaiso e tla e hlaisetse ba e utlwang molemo leo ke lentswe la modimo lengolo le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng mme ka Jesu Kriste morena wa rona le seke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi amen boloka botshaba ba hao momamedi mantswe a hao a ka aha moloko o tlang le botshaba bo phethahetseng mo re badileng teng paulosi o bitsa badumedi le o ba hlokomedisa hore polelo ya dihlong polelo e nang le lenyatso e seke ya tswa melomong ya bona empa ba bua mantswe a ahang ba bang ka mantswe a mang paulosi o re jalo ka bana ba modimo pele o e bua o kwa ipotsa potso ena na e a aga puo ena na moelelo wa taba e ke tla e bua ko aga kapa ko heletsa na paulosi o re ga eba ke polelo e ditlhong e seke ya tswa melomong ya lona gobane ga e tswa melomong ya lona e keke ya tlaisetsa ba e utlwang molemo na moloko o tlang o ka una molemo puong ya gago na momamedi botshaba ba rona bo tlhoka puo e hlwekileng mantswe momamedi ga a bonagale empa ditlamorago tsa mantswe di ka phela molokong o tlang leqeba la mmele go bobebe ore le fole empa leqeba le yantsweng ke mantswe a o ileng wa bua momamedi le ga le sa bonagale leqeba leo la mantswe

0: na le pina e monate ka nnete. Dumela nhle bana ba ka ba batle.
1: Dumela me mathepe.
0: Lena ke letsatsi le le monate ba ke sa pale e nngwe e monate.
2: Dumela metswalle ho hle mo le mametse le nna le la gona la bana le hona teng. Nna ke hlone, mme ke nako ya pale.
1: Dumelang, nna ke kananelo, ke le rata haholo metswalle.
0: Ke a leboha bana ba ka. Pale ya rona ya kajeno e bitswa ka mehla ho na le tsela ya ho fumana tharollo. Mamelang pale ena ya rona hoba e a latela. Le kwana ha o file le ralla le leng tsena mo teng ho neng ho khutsitse ho ne ho phela sephoko sa motsofe le lerutle ke yona sebakeng sena mo teng sephoko sena sa motsofe le lerutle di ile tsa qetella e se e le ba aisa qalo bobedi bona bo ne bo thabela ho ba ba aisa empa ha nako e ntse e tsamaya sephoko sena sa motsofe se ile sa tenwa ke u bua haholo hona ha lerutle leo le neng le bile le binya. Ho tloha ho seng ho fihlela mantsibuya.
2: Ke rata ho bina mme Mathebe.
0: Ho lokile hle Shoni ngwanaka, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Jwale ke ha sephoko se sa kgone ho emela sena ho feta mona. Mme sa bua ka kgalefo sa re.
3: Hei! Ke mang ya entseng lerata le lekale?
4: Ke nna le rutle le enang e le ntho le monate la Gauta.
3: Na o ka emisa ho bina ho hao. Ha ke he so kgone ho fumana boroko dibekeng tsena tse tharo tse fetileng. Ke le rata lena la hao. Le thiba ditsebe hle. Jwale ka re ke tla tineha. Bona. Nkemela motsotswana fela ke atla. Ke batla ho bolella sefahla mahlo. Ke bona ka ha ke ntse ke bua le wena ke le ho letsena. E hle ha nkutlwe. Ha ke tlotenwa ke wena mona.
0: Ya ba sephoko sena se tletseng khalifa. Sietela mo aisani enwa wa sona ya tina.
3: Mamela mona. Ke re ho hlekifetsana le bophelo ba ka ka legata lena la hao le thibang ditsebe. Ibile ke ikutlwa ka ke tla fapana hloho ko wena.
5: Buhle mkhulu sepoko. Ke entse se sekale se phoso wena.
3: Hey! Hey! O batla ho nketsa se tsheisana. Mamela mona ke ho bolelle.
5: Mametse.
3: Ke phetse bophelo bohle baka. Ke tsoma so nna le ba lelapa la ka re ka ga sejang ka nako ya bosiu mme ke ithoballa ho phomola ka nako ya motsheare jale ke se ke tlohetse tseo ka baka la mokgathala legolo ke ikgethetse sebaka sena bakeng sa ho phomola le hore ke tla ke natefelwe ke matsatsi a ka ho qetela ka kgotso ha ke tlile ha ke bone molemo wa hore na ke hobaneng ke lokelwa ke ho tenwa ke le seaqhemele ka ngwena tjena eo maminanyana ka ho tshwa jwalo hee, ha ke kgatlhonong le wena. Empa na o ka mpolela hore na ke hobaneng ha o rata ho dula ho bina ha kale. Ebile o ntso le letlaila le ho ba letlaila.
5: Nna ke a hlompha, nna ke tla kgona ho ngangisana le wena nkgono.
3: Ke tshwanelo.
5: Empa nka o hlalosetsa fela hore.
3: Hei, mamela mona.
5: Mametse.
3: Ke sa buile ho lekane kajeno. Ke kgathetse. Ebile ke ikutlwa. Ke sa ke ntse ke tshwarwa ke boroko le maotwana a ka ha sa kgona ho ntshaga. O tlatla ho nna ha o se o nahanisitse ka puisano ena ya rona bakeng sa kgotso le phedisano mmoho ya rona. Wa nkutlwa?
5: Ke mametse.
3: O tlohela ho bina. O tlohela ho bina.
0: Ha le rutlwe le sa dutse jwalo le leleng, le ile la nahana ka moaisane enwa wa lona ya tina. Le ile la qala ho bua le leleng la re.
5: Ke ke ka khona ho la fela ke sabini ena ke thekatso ya ka eya khaloso ya hore na ke phelela le fatshe le na ka nnete ha ku khosetsa ho hang hore na ke ho baneng ha ke lokela ho lesa sena se nna ke se ratang ho khotofatsa sepoko sena sa motsofe
0: jale ke ha le rutle le qala ho bina le hlile le tletse morolo le ha o le jwalo le ile la ikutlwa molato ka ketso ena ha holo holo ha le nahana mantse a sephoko
3: ke ikutlwa e ka nka leswa ka kgotso ha holo holo kana go ena ya kgolo ya ka
5: wa nnete fela mohlomo ke lokela ho lesa go bina empa na nna ke tla ba eng ha ke tlogela go bina ke ka tsena go yohle ya ka ke ntse ke a ha matlo tshebo sena a se utlwa le hantle le ha fela seemo sena se se ntshonya ka na
2: me masepi empa ke o baneng ga le rutlele le sena sebedisano mmogo
0: hai tlhone ngwanaka ka nako e nngwe re ke ke ra kgona go utlwisisa ka moo tlhao e sebetsang ka teng le ga o le jwalotlhe ngwanaka a re tsweleng pele ka pale ya rona jale lerutla le ne le ferekananyane ya gale go o le ile lang ka qeto ya gore le ke le etele seboko
5: nkgono ke nna le rutle
3: ke ntse ko go bona o ne oketseng
5: ke ne ke tlo o bolelela fela gore ga ke batla gore o kginetlhe ke a o kopa
3: tlhei ga ke sa batla go bua le wena o feta mona wena le rutle
5: otlhenkgono
3: le ga go le jalo he ke tla bua le wena ga o se o ikokobeditse mme o se o sa inaganele o le mong fela ke a kgolwa gore seo e tla ba thuto e kgolo go wena jale he ke kopa o ntese ke iphumolele o tlatla mona go nna ka nako e nngwe
0: ya ba le rutlhe le ya itsamaela le ferekantswe ke boitshwaro ba sepogo sena sa motsofe jale le rutlhe le ne le naganesisa le sa qete
5: ke bona ka rentho di tlhile di kopakopane ga o tlwa bathong ba bagolo ga ba ntse qeto ka maikutlo a bone o ke ke wa fetola seo
0: ga le rutlhe le fitlha gae le rutlhe le ne le ikutlwa le se le kuda ka gobane le ne le tlhonane le pina ya lona e ne e sa utlwagale gantle ka nako e nngwe le ne le bina empa ka nako e nngwe le ne le itholela fela nako ya matsatsi a mmala teo eo e neng e le morena wa moruona e ile ya elelelwa mokgwa ona o sa tlwaele yangwa le rutle e ile ya elelelwa sena ga e ntse e tsamatsamaya go lekola moru ona lerutle ga le ya ka la arabela ga e ne e le dumedisa e leng seo morena a sa kang a se rata
6: kgele lerutle ke gobaneng ga o tlhonametse na go na le mokgotlhane o tlhaileng lelokong leno gona o dula o bina ka nako tsotlhe empa matsatsing ana ke utlwa gotso fela molato keng
0: ya ba lerutlhe le tlhalosa bothata ba lona go tau ka mora gore tau e mamele lerutlhe ka tlhoko morena tau o ile a gotlela moo a dulang teng mme a bitsa kopano ya bagolo ba mona morung eo bona e neng e le tlou kgudu-kudu mmogo le letlamedi ya ba tau o laela gore lerutlhe le sepoko di bitswe ka mora kopano morena a nka qeto ya go dia nyewe ena
6: setšhaba sa yeso se gabane re naganesise ka tlhoko ka o se dumelelane gona go bileng teng pakeng sa sepoko mmogo le lerutlhe mme ga o a ka ga e ba bonolo go fitlhela qeto ka sena wena le rutlhe o bontshitse tlhompho go sepoko jalo ka ga a le mogolo go wena o ile wa nka kgato mme wa utlwisisa gore o tlalesa go etsa se o se ratang mme wena sepoko se rategang ka tlhompho e golo re nagana gore o ka nna wa iketsa e ka ga o utlwe pina ena a le rutlhe kokonyana ena e nyane e phela bophelo ba yona mme nako le nako mmino ona wa yona o ka phagamisa moya wa gago ka nako ya tlhonamo empa o elelelwe gore lentswe lena la yona di tlisa tshepo ka gara moru ona wa rona ka go he re batla gore le gopole sena ka gara menagano ya lona mogato wa pele ga o rarolola mathata ke o bona lefatshe ka matlho a batho ba bangwe
0: ka mora tsena tsotlhe kopano e ile ya qhalana mme diphoofolo tsa gutlela ka gara malapa a tsone mantswe a tau a ne a tlisitse thabo dipelong tsa diphoofolo tsena jwale lerutlhe le ile la qala go bina gape empa kgetlong lena le ne le etsa sena ka tlhoko le kgatlheo e fetang pele le sepoko ga se ne se batla go robala se ne se fofela makaleng a godingwana go iphumanela sebaka se setle sa go phomola gona mane moo modumo wa mmino wa lerutlhe o neng o utlwala ga bonojwana jalo fela ka pina ya koietso ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgola gore botlhe di ile natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le tlhone ke bo mang bao e neng e le baagisane
1: ke sepoko le lerutlhe mme matshepe
0: ke obaneng a sepoko se ne se tletleba ka lerutlhe
2: ke obane lerutlhe le ne le dula le bina le ka nako se neng se batla go phomola ka yona mme matshepe
0: ke mang ya ileng a tlisa kgotso pakeng tsa lerutlhe le sepoko
1: ke mo rena tao le legotla la ha me matshepe
0: ke a leboa metswalle
7: ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng tempile ho bona metswalle etsa mbo nnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale ho ba le ditla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruile ntsebo ho fihlela hape kana ko etlang salang hantle metswalle
1: tsama ya hantle me matshepe
8: lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

0: Mamedi e le shimele metsemedi e metso so ka morago ra ya le shime ha re tlo rena lihlo la setšhaba ba re tsharetseng ka jeno aus any mokwena o santsa le teng kwano aus any dumela hlangwanese
1: khotsa tshilegedi
0: ke pitso pitse hantle
1: ha mona ke hlangwanese
0: ha mona te aus any ke a le bohle le re tsharetseng ka jeno
1: ke le baby re ile ka mane ka tshepiso hona le ke se no tlile tshepiso bo wa ho Johannesburg ba ahi ka mono ba ne ba tletse medileng ba ipelaetsa kgatlhanong le itumelwa motlakase jalo ge bothata ko gore go na le baipei sebakeng seno mme ba gotetse motlakase ka tsela e se molaong baagi le city power ba ile ba tlameya gore ba kopane gobane go utlwala gore tšhe ka nnete ga re sa reke motlakase re sa lefele ditshebeletso ga ona gore city power e ka kgona go fana ka phepelo ya motlakase e tshwanetseng jone ge baagi le city power le meara ya Johannesburg ba kopane go rarolola qaka eno ka nnete go utlwala gore baagi ba tshwanetse go lefa batho ba seka gokela motlakase ka tsela e seng molaong ba bangwe ba entse dirumo ba entse diphapusi ka morago ka mona ka matlong go ngata fela mme di-transformara di a tšhaobane di image ke motlakase ona o leng gore o ka godimo go phepelo e tshwanetseng o fane ka yona mo mamedi tla fumana dintlha ka botlalo phirimaneng ena go SABC 2 nako ga e le 30 ka morago gora ya borobong ka phirimana batho le sebang letsatsi le monate ke leboa re sebaka le motsotso thulebebi
0: ke lebile tle aus any ha re kopane gape bekeng e tlangwane se ke a leboa Hasimahem. Mamedi e leshome le metse mene metsotso ka morago ra ena ya leshome o ntse mametse e tlhabolle ho lesedi FM re mokgatlhelong wa bobedi mme re ntse re keteka kgwedi ya botšhaba mme hosane he ke letsatsi la ho qetela la ho keteka kgwedi ena ya botšhaba taba ke ena mo mamedi motle eo ke lakatsang hore nna le wena re ke re tshohle nke ke o nonye maikutlo ka yona o inka o le mosotho wa popota me ke ka mo o ikutlwang ka teng ke ka mo o hodisitsweng ka teng ke lelapa leno gore rona mona ha mona re basotho empa kae kae o ikutlwa o se mosotho ya felletseng gobane go na le dintho tse itseng tseo basotho ba di etsang tseo ba gabileng ka tsona tseo ba leng motlotlo ka tsona empa wena go na le tse pedi tse tharo tseo o ntseng o sa tsebe go di etsa jwale e se e etsa e ka reng e tlile ga o mosotho ya feleletseng ke eng yena eo reng actually ke mosotho empa go na le ntho e ke sa tsebeng go e etsa mohlomong ke dijo tse itseng tsa Sesotho mohlomong ke ho ithoka ka botšhaba ba gago ka seboko sa gago ntse le ntho e tlileng e opalelang ba bangwe ga a tsebe le gore ga o na le mokete e kebe ena dipitseng mane ya ritelang jwala basotho e ya o tlola e mongwe o tlolwa ke modidietsane he ntho dingata e mongwe e tlile o mosotho empa ga o bua mona re ka ba ra nagana gore ya a se mosotho motheno a ntse a bua mantse a je a kopakopanya a kopakopanya puo ya rona a kontetsetse mo mamedi motle re ke re utlwa rona ebe wena o raya ke mosotho empa actually wa tseba ena yona ka nnete ke e lekile e ntse e hana empa ke ntse ke tswela pele go e leka mo mamedi o sa ntse a le teng kwano mogaleng lesedi FM dumela mamedi dumela Hello.
2: Hi, Tuli le kae?
0: Ke teng o kae moratiwa?
2: Ah, re se ya Tuli ka re o bua ka nna. Ya la wa tu ya o la Tuli.
0: Ba o hlola.
2: Ah, no ona je ma o we can thing ene se di le re na le lifu ha e ke ke ya le ka ntse ke ya ka tlhuti lo botsa o batla o. Fela hana ke tsela. Hana ke etsa jwang? Ah. Ka nnete tshule ke a bata o tseba jala ke etse ke ikalele ntho engwe lengwe
0: o ikalele fatshe o tseba wa tseba ona le batho ba botsebang jwa ntate o fumana bobela bo go boetsa makweba batho ba re a jwale mokete o dumetse
2: banna ba gae ke bona ke re atshe bo bona ke lekile thulempa
0: ba ile ba o bontsha
2: ba ile ba mpontsa ke gang ke ba ka fela matla thumi ke
0: tsa ngo le fatse mogotsi li o tsebe li le ndi nthotsana tse tshelwang ha ba tshela o tshela nyane ka pa ingata o tshwanetse ba o mithela hantle o dingwe le fatse ga ba ite ke qala ka ntwe itseng ke qala ka ntwe itseng ke yetsa tsena ke yetsa tsena o ngo le fatse watse bona ke thusa ko ngo le fatse
2: I don't know.
0: A ke mo sora pele ke bua le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le Thank you, my darling. Ke lebile o tla. Thank you, my tibelo. Listen, dear fam, hello.
3: Hello.
0: Dumelang hle o phela jwa moratiwa.
3: Ha mona tlokoma ga tlo wa tsa.
0: Ha mona ati.
3: Eh, o tsana o bua le a o tshidi mokwena mona Bloemfontein ndi mang.
0: Eh, o tshidi.
3: Se ga ke nna ho phantsa to ka tla e kgethele. Ko ka tla e kgethele. Tsela ngwane se mo di di tsame. Ha na tu. Ha ke khone ho ha ho ha.
0: Eh.
3: Ke bana ba dyan le tsomo la le mona ke.
0: Na kongwe o skaritela e ngata o ritelle wena ka tlung ka mona le ba le lapa fela o ko practice ka bona akere
3: ke bona go ntshena
0: ke bona hore na o ka ietsa o solo di chabeng kwa o se angwe na hle bye bye ke o rata
3: ke wa ka ke nna ke mo rata
0: yo as ka tsebo tshwane dimela
4: Hi,
0: Tuli. Hi, me. Le kai?
4: No, le kai mo gato.
0: Ke teng.
4: Ke matsep o me di ka tsuke.
0: Eh, o se matsep.
4: Go, a o se o ntse le tlhola jalo ka go ritela jalo. Ko ho ke? Tuli ke ka dile ke sa le ngwana ke re ke ithuta. Ha go ko le ha ka ba ka ngwala ke la ka ngwala. Tela o se ke tla nna ho etsa mane. Tsho.
0: Wa hluleha.
4: Wa hana ko la ha ke la ke tlo la ka ka go buetsa ka tlhonga mona ke tlo buetsa mang ba neng tatwa mana ha le lwana
0: oh ah a ke go tsabisa bo mkhono ba motse mmone ba khotsi ba ha bo mme ba motse mmone ba tlono o wetse 5 liter fela ska etsa bo bongata ba ne ke a utlwa go ka tloetsa diphoso
4: ah o tla bona le 5 liter ha ke le mo ritse ka ba nna ka re ke tsa tlhotlha ha se ka tshwa re ye he qala fast lala ke mathata
0: eh Ke o tloga ha ke mong ke thabiswa go ha ke mong ke o tloga le batho ba ka ka mo. Ne
4: o ka ba mong jo go sa tswala le mong. O ka ba mong jo. Bai, no a ntse tswala le mong.
0: A ke le buile my darling, empa he o tla we tuta ke re ke a bona ke ntho e ratang o batla o itseba.
4: Wa tla ke batla o itseba. Ke tla me tsoba pele 60 years yo ke ka ifikela ke so tsebile ga.
0: Le ka ga di 5 liter mogotsi. A go le ka ga di 5 liter mono bona na.
4: Ke tlile ke le tswe ke le bona.
0: Oh, ke le buile my darling, bye bye.
4: Thank you, Sadie.
0: Bye. Listen, your fam, Jimena. How many to make it?
4: I'm not going to be able to get a little bit of a
0: Thank you, my darling. Bye bye.
4: Bye.
0: Bye. Mabe de motle ho la le voice note ke ne mona. Monga voice note ye. E bile o rometse senepe sa jwala ba hai bo betseng ha monate jwang. O bathong re ke ba pale ke utlo rena o reng hle o reng.
5: Hey, chuli baby, na ke bone motho a boetsa ka boetsa. A ke a bo shapa shampoo, ke a bo shapa.
0: Awa bo shapa man, wa bo shapa ke shebile mona bile nna ke o rometse senepe sa bojwala ba hai bo betseng. Bo ntse ko ba lane le ne ke bua ka lona. Jo, jo hle. Iri ke nke e bo gape ke utlo rena yena o re ho etsa hala joang ka yena.
6: Dimela mama le tudi. Na ke tsebile ditolobonya, jo nna ke di rata ke di tsebile le tsona. Ha ke di tsebe ho. Hang mara ha o ritela na ke o tsebe ke re tsebe o ritela ke a ritela ke be ke phese tutu ke be ke o mere ke be ke tlotle ke a tsebe ditelo bona a ke dzike nema makakana ka mona ka dipressing ka mona tsa kron start
0: wa ritelwa ho phewa setutu ke ntse ke mametse a di lotomanya hantle mona wa tlotlwa wa o melwa wa o mela ebe wa tlotla ke ka khola ke yentsa hantle ke dilatelisitse hantle a re wa ritela wa pheha ntsho ja le kutlile wa umela wa tlotla ke le nna ke nka malebela mona ke utlo rena ho etswe jwa
7: Tuli baby, hole se DFM. Nna ke hlolwa ho letsa lesiba. Ha ke a hloleha. Ska nkure ngwe le ngwe ntho ke a e tseba lesiba. Ho tshwana le serobe le se mona se itibileng se a ntlhola. Ke Mosotho. Nna ke ntate Kwalane. Ishmael mona Matatiele Mahasheng. Ke a leboha dango.
0: Ntate Kwalane ke lebile hle ke lebile re kutlwe bonkera yei o bua ditaba tse ngata ore monga taba tsena e re kutlwe gona o reng mona he
8: Tuli ha monate le kae moratu wa ka ha monate o bua le Maphelo re utlwe ka mona ka vision hai Tuli nna ka nnete ke a di otla dintho tsenana e hlile boholo ba tsona a ka nnete ihle ndate modimo mfile tsetsa sotu ha ke a didietsa sotu ka ke a iwatla tolobonya kore ke dietsa ka ofela boholo ba tsona ke a sila ha ke fihla mo silwang ke a sila ke hlolwa fela ke jwala ba sesotu ba nhlola empa ke nahana ha bonhlole ihlile ha ke soka ba ke ipha nako ya bona ya gore ke botsebe ga se ga bone ntlhola mo no teng ke na le tshepo ya gore ntse ke tla boetsa ke a leboga
9: Thule dumela hle ga o nna hle Thule modidietsane ga ko o tsebe go gang ga ke re ke a o leka ke re ai go tloa moo ke ne ke rata le sokwana ha le sabapalo hobane ke lebelo ke a matha ne ke tla le fekisa ha bo majwala nthotse ka ofela a ke number 1 ke a leboha ne mimi mona maoke
0: aye ye ye ye ye men nini yo arek
10: a ina tuli bibi a yifuwa ka matso yo yo yo yo a yishapa 99 99 99 ya yo la ba gona bonwa skala so lika skala so lika ba sa jwala ba sotu ya ishila ke soka ba kika na ya bo tsana skala so le sengwe tlo motla e ga go ntse mogolo kuta kutela ho nne
0: a re kala se le seng sentikane bontse bo re fela gutla gutlela ho nna tshela le se di FM dumela hello
11: my darling
0: dumela me le kae
11: ka mo ha o le kae
0: a monate
11: ha bo lokwe tuli
0: hey
11: na mo di di

Lesedi FM re keteka mo re tswang teng. Ho tloha ka mmino di jo le moaparo. Re khantsa ka botjhaba ba rona. Bo re ikotlang sifuba ka bona hara ditjhaba tjhaba.

Dida bazana tsa hora ya le shumile motso mong tsona di fella mona tse tlalatela tsena e tla ba tsa hora ya le shumile metso mmedi ke nga di thapotsena ke di busetsa ho wena Thuli baby ke tseo.

0: Ometse Shekaina, Savilesong Yahoo Yelisedi, please, Mr. Elishume, Misosu, Kamrahora, Yelishume, Musumo, Momedi Hosani, Lena La Itabule, Little Samakatula, Isatrele Hang, Rutu Kitika, Litsatsi, Labuchaba, Me Rata Homema Bomeba Lishume, E Mekamung Utlatla, Lemutu Yatlang Liena, E Bomeba Lishume. E mong le e mong a tle le motho ya katlang le yena e ha ke ntse ke ba letsetsa mona ke tla ne ke utlwa ba bang o tla tloa re e ya e na ke gone o tla le motho e lokile re tle re tsebe ho fana ka sebaka ho ba bang he ba reng e ke tla tla le motho ha e mong a re ya ke no ke tla tla empa ha ke na motho mantu le man ka mantse wa mang ke tla iketsa le nane lak Jale a kontetsetse he wena me ya kalakatsang hore o be karolo ya lenane la itlhabolle ho sane re kete ka botshaba wa pere botshaba ba hao o bo tle ka pitsenyana e we peileng ya dijo tsa hao tsa botshaba le ha o ka tla ka ilengwe ha re hloki o tle ka se shabo ka ofela se tla tla se yanela batho a pitsenyana e nyane nyane fela e o tla tla o re he ena ka nnete ke nna ke ipheileng ke sejo se sa mofuta ona o re hlalosetsa ka sejo seno he hosane ka hora ya le shumer tla qala jwala ha o ka fihla mona hantle metsotsong e mashuma mararo ka mora hora ya borobong re tla thaba haholo hore ka hora ya le shume re be re se qala he re ba le lona bomme ba leshome ba pele ba tla ntetsetsa mme ka mong a tle le motho ya kalakatsang ho tla le yena ka nako nngwe wa tseba o batla o tsang ho tla meketeng jwale e amohela wena o le mong jwale ha o thutlo le motswalle wa hao e ba bobebenyana o ka tla le motswalle o ka tla le wa lelapa o ka tla le ngwana hao 086 000 3084 086 000 3084 ihlekere ke hloko joetse hore o tlohlo lokise di aparo tseno tsa hao tse o gabang ka tsona ha o ya meketeng ena ya rona ya botshaba re phethele go di ena ya botshaba ka noto e hudimo re ke fete mona he taba ke ena go dumo dumo e qata basadi ba Afrika Borwa
1: mommamedi hlokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo Ho banna bohle ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re ho lekane. Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile. Ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho re re tshehe go hlekefetso le polao tsa basadi mmoho re ka tlisa phapang ho lekane molaetsa ho tswa ho Lesedi FM

0: Shoprite e o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 di beke le beke, o ka una haholo mme o fumane extra disolong tse jwalo ka 1 kg ya Kellogg's Cornflakes Cereal ka $76.99 le di 2 liter dife kapa dife tse pedi tsa dinomaphodi tsa Fanta, Sprite kapa Stoney ka 38 randa fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
1: Ho ba sebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O se ke wa nwa jwala o ntse o kganna. O se ke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
2: 359,900 ha e so ka e buwe ha tjena. Kopana le moetso o motjha wa Jetro Dashing Core. Ke SUV e nang le tjhebeho e iponahatsang ka mabidi a 19-inch alloy. Kgokahanyo ya Apple CarPlay le Android Auto tse wireless ha mmoho le di-screen tse pedi tsa 10.25-inch dashboarding. Tsena kaofela o tloha ka 359,900 fela. Moetso o motjha wa Jetro Dashing Core. Style at its core. Etela lebenkele le haufi la Jetro kajeno. Dumela ona le dipehelo.

0: ka metso ya ka ka meropa e bina mading aka Sitso sa ka ke matla aka
1: Ole sedi FM re kitika mo re tswang teng ho tloha ka mmino dijo le moaparo

0: o mametse tholwana moletsane lenane o la itlhabolle.
1: Mamiti o tlo re inele matsometseng hle. Hey rene rentse re hloka ho re batlana le moeti wa rona o fetuhile ha isale ntate Kgeledi re se re fumane hore moeti wa rona ka jeno ya tla mo buisana le rona ka jeno ke monghadi Lerato Mokorotlo santsa le teng mohaleng kwano o tswa kantorong ena ya AGSA. Dumela hle ntate Lerato Mokorotlo. Dumela ntate.
2: Dumela Metulona, ke ke dibile selo mama video hao.
1: Ke ya le bohle o phitse hantle.
2: Ke phetse ya ke tsebela le rato.
1: Ke ya le bohanta te re ya phila. Re o amohela kwa no ho le CD FM. Mamete re lwena re tle ro amohele karolong engwe ya ho tseba ho lonyane ka kantoro ya mohlahlubi ka karetso wa Afrika Borwa e leng ofisi ya naha ya tlhahlobo ya ditšhelete le tsamaiso. Ka jeno re tlo shebisisa ka botlalo hore AGSA e thusa jwang palamente makgotla a ketso ya molao a diprofensi le makgotla a bomasepala ho netefatsa hore mmuso wa naha, profensi le lehae di karabella ka ho beha leihlo tshebedisong ya ditšhelete tsa setšhaba. Hape re tlo tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya bohlokwa e tla qala palamenteng bekeng e tlang e leng tshebetso ya tlhahlobo ya tekanyetso le ditshisinyo e leng Budgetary Review and Recommendation Report. Ke yona he eo ntate Lerato a tla re beha leseding ka yona. Ntate Lerato, eibe AGSA e fumana matla a yona ho tswa kae?
2: Alright, baka. Ha re qala qalong matla a natswa karolong ya borobo ya molaotheo wa naha ya rona. Ebe karolo ya 188 e fa matla a hlahloba ditshebediso tsa ditšhelete tsa mmuso ka ho phatlalla le naha ena ya rona. Ke tsale taba ena, ke be ke hopotse mo mamedi. Ditlaleo kapa tsona di-report tsa AGSA di fumaneha ka hara ditlaleo tsa selemo le selemo tsa mafapha ohle. Tsale mohlala ha o tla fumana lefapha le itseng ha le entse report ya teng ya selemo le selemo ka hara report eno ka mono o tla kopana le report kapa tlaleo ya AGSA he mo e leng gore e fana ka tiisetso e ikemetseng ya ntlha tse tla le dibedilwe ka hara report eno.
1: Jale, ha re ke re shebe hore na ebe molao wa tlhahlobo ya ditšhelete tsa setšhaba e leng Public Audit Act o tsamaelana jwang le taelo eo ya molaotheo?
2: Yona e shile molao ona o hlokwa haholo bane ko ona o re fang disebediswa tseo re di hlokang hore re tle re etse mosebetsi ona wa rona. Ebile ko ona molao o dumellang dihlopha tsa rona tsohle ka ho kena mafapheng, ka ho kena mekgatlong yohle ya mmuso le dimasepaleng tsa rona ho tla hlahloba dibuka tsa bona. Mme molao ona o re fa matla hore re etse sena tsohle ka ho hloka tshabo, ho hloka leeme le ka ho hloka tshekamelo.
1: Hona le mantswe a o le a sebedisang mona eo rona re ipotsang mantswe a na bolela eng. Empa lona he jwalo ka kantoro ya mohlahlobi wa dibuka le tseba hantle hore na a hlalosang jwalo ka lentswe lena enabling oversight ho bolelwang ka lentswe le?
2: Hono he metlwana ho bontsha ho kgontsha tekolo. Jwale hona ho thusa baemedi ba setšhaba ho etsa mosebetsi wa bona. Re ka tla ra opola hore baahi ba kgetha mapalamente, ba kgetha ditho tsa makgotla a ketsa melao, mme ba kgethe le makhanselara. Jwale hore ba tle ba botse dipotso tse matla tse bohlokwa, ba hloka temoiso e ikemetseng ya audit tsa rona. Jwale he ho na ho thusa hore ba tle ba re thuse ho sireletsa tšhelete ya hao ya lekgetho.
1: Jwale rena le mebuso ya naha, rena le profensi le ya mmusong wa lehae. Jwale AGSA e thusa jwang ka ditlhahlobo tsa ditšhelete dintlentse mebusong ya naha, profensi le ya mmuso wa lehae?
2: Alright, boemong ba mmuso he re bohle boemong bo bong le bo bong re teng mono. Ke qale ka boemo ba naha. Boemong ba naha mona ke moo e leng gore re hlalosetsa dikomiti tsa tshebetso tsa palamente ka mafapha a magolo a mmuso le mekgatlo e teng ya mmuso ka hare ho naha. Ebe he re boemong ba porofense. Boemong ba porofense mona dihlopha tsa rona di hlalosetsa makgotla a ketsa melao wa diprofense ka mafapha a teng mo le diprofenseng. Mohlala, bophelo bo botle, lefapha la thuto, jwalo jwalo. Ebe he re ya boemong ba lehae. Mona he ke moo e leng gore di phumana tsa rona di lote kwa magotleng abo masepala ba ke ntle le di committee tsena tsa di account tsa tshano ba di tswang NPAC e le hore ba tla ba khona ho jarisa bo majoro le balaudi ba masepala di karabelo tshebetsong ya tshelete.
1: Jale re bua mona hore ho hlahloba ditlaleo tsa ditšhelete ke ntho ya bohlokwa ebe ke eng se bohlokwa ka taba e
2: ho hlahloba tšhelete ena ho bohlokwa haholo ka nnete bohlokwa ena ke tla e beya ka tsela tse tharo ntho ena ha o ka shea ba e tshwana hantle le hlahlobo ya bophelo bo botle ho tsa ditšhelete ke ntlha ya pele bohlokwa eno ya bobedi ditatamente tse ba di sebediswang ka diqeto tse bohlokwa haholo mme wa ka jalo ka bona hantle ho ha di sa nepahala qeto tse ka nkwang ka mono di ka fosahala le tsona ha se ke etsa mohlala fela ha eba lefapha le pata tshebediso e mpe ya tšhelete dibukeng tse e leng gore mohlomong ga di a hlaka ha o motho ya ka tsebang mo tšhelete e dileng teng jalo bohlokwa ka nnete ore ga hlatlhobe dibuka tseng ke dipalopalo tse ntse kgare go tsona ya boraro e bohlokwa golo ya pape le yona kore tlhaitso e tsepameng le e lokileng ya ditatamente tse tsa ditšhelete ke motheo o mogolo wa boikarabelo go batlhanka ba mafapha otlhe ka gare go naga ya rona ka baka lena re bona ke gopalo tsena ya di bohlokwa go reetse mosebetsi wa rona godima tsone
1: ka mantsa mang mafapha ana a tshwantse ha e le gore ke nako ya go tlhatlhoba dibuka ditokomane tsotlhe tse teng tse ka le thusang go etsa mosebetsi wa lona bobebe di tshwanetse di fumanege jwang kapa jwang
2: go jalo fela mme waka go jalo fela
1: Mamiti ke tsapa hore o mametse ka hloko ntate Lerato ha re fete fela ka mabenkeleng re a gutla rutlotso le pele hape ka taba ena.
3: Na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go diseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Join up Boxer Rewards Club ho natefelwa ke di-benefit le tse ding tse ngata. Fumana disolo tse kgethehileng tsa mahala, airtime le tse ding tse ngata. Bokella di-B-Rewards. B-Reward e lengwe e lekana le ranta. Ingwadisetse karete ya di-rewards eo e leng yona fela eo e hlokang ha Boxer.
1: Mamiti ke metso so e robonga pele hora ena ya leshome le metso e medi. Hopola hle re ntse re bua le ntate Lerato Mokorotlo yena o tswa kantorong ena ya Auditor General South Africa. Me re bua ka taba ya bohlokwa ka jeno ke itse re shebisana. Kapa re shebisisa ka botlalo hore na AGSA e thusa jwang parlamente makgotla a ketso ya molao a diprofensi le makgotla a bomasepala ho netefatsa hore mmuso wa naha profensi le lehae di karabella ka ho beha leihlo tshebedisong ya ditšhelete tsa setšhaba mme ke seo a ntseng a sehlalosa kwano. Jale ntate Lerato ho boloka direkoto tsa ditšhelete ka tsela e sa nepahalang ho ama setšhaba jwang?
2: Metrona potso ena ka nnete ke bohlokwa haholo. Kamano yona e shile e teng e tobileng pakeng tsa taolo e mpe ya ditšhelete le phano e mpe ya ditshebeletso. Ha dibuka di se hantle, tšhelete ya ditshebeletso enana e ka fumana mohlomong ya metsi, ya ho reka meriana jwalo jwalo, re ka fumana e le hore ya senngwa kapa ya lahleha. Kapa o ka fumana tšhelete e leng hore mohlomong e beetswe di-ambulance. E fetsamaya jwale e lo reka dikoloi tsa mmuso e be jwale ba hlokang ho isa sepetlele ka potlako ba neya ka tsela e sa lokang jwale ka tlhakoreng le leng tlaleo tse nepahetseng tsa ditšhelete tsona di etsa bonnete ba gore ka nnete tšhelete ya setšhaba e dula moo e lokelang go dula teng ebile e sebeletsa setšhaba ka tsela e e leng gore rerilwe ka yona mme waka
1: le na le kgutsofatso ena ya mantswe eleng B triple R B R R R ke eng le hore e sebetsa jwang ka haru parliament.
2: All right, B triple R ena ke bona ha re tsere tsona pele re tla bentse re bitsa B triple R jwale ke tla ke hlalosa ka ho kaotsa palana jwale. B triple R ena ka puo ya Sesotho ke tlaleho kapa raporoto ya tshebo botjha ya budget le di kgothaletse. Yona he ke tlhokahalo ho tla ka tlasa the Money Bill Act le molao wa taolo tsa ditšhelete tsa setšhaba e leng yona PFMA. Jwale pele palamente e sekaseka budget tse ntšha tsa mafapha ohle ka rona ba lokela hore tšhelete tsa selemo tse e fetileng ba tsebe hore na di sebedisitswe ka tsela e jwang. Jwale palamente e qetela e sebedisitse di-audit tsena tsa rona ho lekola sena. So B triple R ena ke tlhokagalo ka tlasa molao ya ka section 5 ya the Money Bills Amendment Act and Procedures and Related Matters ke le ka se ke hlalositse. So karolo ena e qobella seboka sa naga e leng yona National Assembly ka dikomiti tsa tshebetso tsa tsona ho lekola tshebetso ya mafapha a baholo selemo le selemo. Ha ke bua ka mafapha ana a maholo ke bua ka national departments. Ebe ka tlasa karolo ena ya 5-3 ebe ho na le nngwe ya 5-5 ya the Money Bills Act. Dikomiti tsena tsa tshebetso di tlameha ka nnete hore di shebe ditlaleho tsena tsa AGSA tsa mafapha ohle be bane ba shebe le rona mafapha ba hlalosetsa eng be ba fana ka raporoto ena ya triple DR ho letona la ditšhelete le letona le e tlabeng le ameha pele palamente ka sekaseka le ho ananela dikabo tsa budget tse tlang.
1: Jwale ke utlwile o bua ka hore le etsa dikgothaletso ha le qeta ho lekola di maemo a dibuka tsa mafapha a fapaneng. Jwale di kgothaletso tsena le di etsa le mohlomong le itshetlehile ho kae?
2: Di kgothaletso tsena re di etsa re itshetlehile diphumanong tsa di-audit tsa rona tseo re tlabeng re di entse. Mona re nka diphumano tsena tse re tlabe re di entse le ra tsamaya re dule le dikomiti tsohle mona re shebana le ntho tse tharo tse bohlokwa haholo.

0: re re shebane le di-raporoto tsa ditatamente tsa ditšhelete gona re fumane mo e be le boikamanyo ba molao mona re tlabe re shebile gona mafapha a sebedisitse tšhelete go ikamanya ka molao ka tsela e jwang re be re fane le ka dintlha ka phano ya ditshebeletso go ya ka dipheo tse tlabeng di setilwe ke mafapha jalo jalo. Tsena he se thusa palamente ya rona go etsa mafapha a mmuso gore batho ba kgone go ikarabelela ka tshebediso ya tšhelete ya setšhaba.
1: Ya hlaka wa tsaba ra ithuta ntatse mokorotlo taba tsena ke di bohlokwa gobane ka nako nngwe re di bona di etsa hala hole le rona mane jwale ha o le haufi le rona tjena o di hlalosa ke hona motho a ithutang dintho tse ngata ka nnete ha o ntse o hlalosa mona jwale ha re phethela ditaba tsena tseo re neng re di tshwaretse mo mamedi wa Lesedi FM kajeno ke melaetsa efeng mohlomong eo ka lakatsang ho e sia le mo mamedi dikeletso tseo ka di siang mohlomong le bana ba mafapha a fapaneng a mmuso ba mametse motsotsong wa jwale dikeletso tseo ka fanang ka tsona ke difeng ntate?
0: Alright, metlwana ha re thathela ke rata hore fela ba mane di bohle ba tle ba ile hloko ka mo ba etapele ba bona ba sebedisang di tlale o tsena tsa HSC ka teng ho tloa manta ba ka manela ditaba mme ba shebella mo parlamente e tla beng e sebedisa di tlale o tsena ka teng ba tle ba ile hloko metlwana hore di hlopha tsa rona le tsona di tla hlahisa seo se di fumaneng ka nako ya audit ya mafapha ana kaofela le mekgatlo e teng ya mmuso ba tle ba shebelele le ka moo di-MP di tlabe di sebedisa diphumano tsena tsa AG ka teng le ka mokgwa o dikomiti tse fapafapaneng di tlabe di betsa dipotso go ya ka matla a tlabe a fuetse dintlha tsena tse tlabe dibeiwe ke HSA. Jwale ga setšhaba se se latela puisano tsena se tla bona demokerasi ya tsona ka nnete e sebetsa e le ka nnete. Bamamedi bona he ba ka latela dipuisano tsena go Parliament TV ho DSTV channel 408 kapa ba ya channeleng ya parlamente ya YouTube mme baka ya lebo.
1: Ntate Lerato Mokorotlo re lebohile haholo ebe mohlomong o ka re thusa ka yona website o qetang ho e bitsa mohlomong o ko e bitsa hape batle ba kgone ho latela ditaba tsa lona mo.
0: Alright, ke tlhalosa go bona ba mane di baka ya channeleng ya DSTV 408 ke channel ya parlamente ba be ba tsamaye ba lo e sheka manenthong YouTube channel ena ya parlamente mme wa
1: ntate ke lebile ho lehle ntate Lerato Mokorotlo sa se le monate ntate ha re kopaneng hape nakong e tlang ke a leboha
0: ke nna lebileng
1: kgotso ntate ha se mohem mamedi ke kgola o iphumanetse ditaba tsa bohlokwa hei manana ona bohlokwa a bohlokwa a re ruta dintho tse ngata. Lenana olena uno le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education ka tshebedisano mmoho le AGSA kwa no le City FM Enriching Minds Enriching Lives. Imedi metsotso pele hora ya le shumele metsimedi wena mo mamete motle. Me hopola hle wena me ya lakatsango ba karolo ya mokete wa rona wa botshama hosane. Lenaneong lena la itlhabolle a kontetsetse he re tlatseletse lenane la mabitso ao ke neng ke se ke a fumane a kontetsetse mono he ore thuli le nna ke tla ba teng le apare hantle ka botshaba ba lona e mong le mong ka mokgwa o a ikutlwang ka teng o tle o apere jwalo he botshaba ba gao gabile ka bona mme o tle ka sekotlolongnyana se senyanenyana pitsanyana nyanenyana moo go nang le seo o se pheileng ka mono se qoqang le botshaba ba gago o se o tla kgetha fela wena orena o utlwa o lakatsa e kare o ka tla ka pitsa ya eng kapa sekotlolongnyana sa eng se ntho golwa ntho e lekaneng a ntle fela mme ke itse mme a le mongwe a re letsetsang kwano o se o tlatla le motswalle wa gago kapa mang yo o ka lakatsang gore o tle le ena jale re ngodisa ba leshome ba tlatla le di plus one e tlatla le plus one ya hao le fitlha ka nako 9:30 be sentse le mona obane ka 10:00 re tlabe re qala mosebetsi ona wa letsatsi la botšhaba wa itlhabolle le lona he fitlhang ka nako tholwana moletsane maletsatsi sejake DJ Lovers re sentse re kopana le wena gape hosane o seke wa fetwa ke lena la itlhabolle re fetela moifong wa ditaba wa imatlafatse hora ke ya leshome le metso e medi ha re fetele ho moifo wa imatlafatse dimakatsofolotsi ke ena molomo wa moifo ba sentse ba le teng ke bana
2: lenaneo ke la imatlafatse ka dimakatsofolotsi.

di da batena tsa horra el shumile metso medi tsona di fella mona tse tla latela tsena e tla ba tsa horra ya pele tse tla bendisa maya le tsa boemba le hodimo ke nga di thapotsena ke di busetsa go wena di makatso le moifo ke tseo.

ke lebile ha holong tsane ka ntwa ka ditaba tseno sa hora ya le shume le metsimedi ditaba tse latelang e tla ba sa hora ya pele mo mamedi ka jeno ke la bobedi le la mashume a mabedi a nan le metsi robong kgwedi ke ya lwetse ke ya borobong selemo ke sa kitse pedi le mashume a mabedi a nan le metsi tseletseng le ka jeno lena la imatafase mo hlophisi wa lona ya ka sehlohong ke dimakatso mo tshweneng ge la olela khaso ke lebogile go mamatodi nna le bisola ka ke dimakatso wa ha folotse ke na le wena o tloha jwale ho fitla metsotso e tabele mashume a mararo ka morao hora ya le shume le metso e mmedi hopola hore lenaneo lena la imatafatse o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgetse nku ka pere dumela mo mamedi.

0: lo ke roge nan tate modimo a moetse hantle go bane modimo o ratile gore a tabetenge di bo emong ba mo ifo wa imatafatse ka jeno di makatso mo tsweneng ke lebogile go mamatodi lena di makatso wa hafolo 6 and sekere go fetlela ke tsana hape nakong e tlang ha modimo o ratile. Mme di ntle le senyana kwa letho ena jole nako ke ya hore re fetele lenane wong la jole ke nako le thuso motavunga tau ke tseo
1: a semohe ngwana na mpeme tsotsenge mashume a mabedi le metso robong hantle fela le ba horeng ya pele lenane wa ke e jwale ke nako mona motho motle ke mosebetsi fela tshepe intse re ketewu fela ke mosebetsi mo holokwano e hore tlameileng ropet le thapanga morobano tla ona jwa le fihlela mane ho renga ya bo raro o ska wa le ka wa fetwa he ke ditaba tse re tlang o bua ka tsona ka jeno mothemotle hey

Moshana tlang o tshwara tshepetse golo tshepetse tshabeyanga tshepetse pala mama qhubuwa ke mana etlabe ile stena mutsimane campaign ke na tlaba re pala misa maqhubuwa FM ona teng kwano khaute maboneng ke tentse pedia ha o re fela da o tswa ka mona o ya ka bo dipa slota. Ke a metso tsenga mashuma a mabedi le metso mehlano hona tshwale ho leba gore nga ya pele ha ke o lebala wena mo ai wa ka mona ka Excel Shiorom dumela ka Excel Shiorom ha ke o lebala le wena ka mono ka Namahadia hola Frankfurt ke tseke ba tla utlwa taba tsa hore na tsohle di tsedilukile le khona o lukisa tsela tsa lona le khona o lukisa mo le tsa manting le kwala mekoti le mekotjana na metsi ho tsa majwanga lori di fitlile na bile di khannwa ke bomanga ka o le bala joanga ke bela pe ke re le wena mo mamedi ya ileng angolwa o lla ka tshelete o reng sale e bat eba mani jwa la ho tsebo rena o ka etsa joanga ka bo madimo abe a waka wa refa makoloskopo ya ntate ya neng a sebetsa merafong o fane ka nomoro fela a wa refa makoloskopo ke a leboa ngwana mme o etse bonnete ba hore

o re romella makoloskopo ya hao. Dumela mo mamidi motle. Ha ile botata ba botlokotsebe bo swabisanga. O ntse botsola pele Afrika Borwa. Monna yane e o maponesane nga belaela hore ke yena ya thuntseng ngwanana ya le modimo a shoma mabedi le metso meraro ba fumane a sa ile boya batho. Ba fumane a sa ile boya batho. Ha ba fihla ba fumana hore a motho enwa ke enwa mona ha sa phela. Metsotso e mashoma mabedi le metso mene ho le ba horeng ya pele. O dutse le nnana, o tsamaya le nnana, ha re tsamaye le wena. Mo mamidi o ke mo ratanga e re bona jwa le he ke se hlole ke ya kae e ka pakae me ke tle ke qale ka pina ya pele botlhophisinga ba moshaneso mona ke maliva lava lovo ke na itsenga ntja e kgolo dinyana la tau le diphakaphaka a ko kene ka presa Tochana ya tesele ke tla kena ka yona ke shebile pineno ya press mona hen re ke tle ke etse tsena he ke la temo shimani wa ka mona ka le jwele putswa

0: Ayaba pine monate a holo maobani kile ka fumana lengolo he lengotso ke batho ba bangata jwa le ba maplasing balla bare ntate motaung harena haona clinic mona dikoloi ya ba ba yalla mona ba ngola ditabatsenga tangata ka re ke tla le ka hore ke fumane mo premier me makwina ke motse ka taba ena gore hantle ntle ke fane ka tlalego go bane le emetse u fumana tlalego mona ho le sedi fm ke tlo bua le yena hona jwale ke a o kopa hle dula le nna o mamele ke tla mo letsetsa hona jwale mme ke a kgola gore ke tla mo fumana o tla nkaraba ke mo fe ditaba tsa lona lengolo la lona ke ile na pela ka la mohlou wa selepe walla mohala hona jwale he ke tlo bua le mme ke tla mo fumana a se mohe o ka mo fumana mo mamedi ke ile ka o tshepisa maobane wena wa ka mona ka excelsior hore ke tla le ka magobonthithi gobane mme McQueen o dula a le mosebetsing empa ke a tseba gore o na le nako ya gore a ka araba potso e nka mmotsang yona mona go le sedi fm ga le dipotso tsona go hang ga di balegele ga a tshabe go bua le wena o le moai wa province ya Freistata o re nna motaung o se ka tshaba o ntetsetsa ke tla araba potso ya mmuso mme McQueen tonakgolo dumela tle mme
1: Dumela ntate Thuso ke dumedisa le bamamedi ba lesedi.
0: Ke a leboga. Mme McQueen ke fumane lengolo mona he le tswa go baahi ka mona ka motsenga wa Excelsior. Ba lla ka tliniki ba re ya neela ga e maemong a matle ke ntlha ya pele eo. Ka boela ka fumana gape a tswang moi Mrs. Huku ke polasing le teng ba lla ka gore koloi ena. E thusang ke ka bona ke mobile clinic ha ba sa e fumana le place tsa Blesskop le tsa Gerizda le tsa Ontmoeteng ke bana ba ngotse bo Masabata Kola bo Disebo Mojau ka bela ka fumana le Vonderboom a place ba ngotse bo di Sipati Mosehle ke a mona le bo le hlonono makaye ka bela ka fumana Okina motaung barke so belt plus le bona ba ngotse kwa no bona bo magala bo dikeledi ke o taba mo premier ha ke tsebabe so utlwile hore hona le bothata bo jwalo ba clinic le di mobile clinic tse saying ma placing ke le bua
1: re ke le boe tete thuso ke be ke le boe monyetla le tshepo e o ba mamedi ba le sedi ba nan le yona ho le sedi fm hore ditaba tsa bona di tla fitla ho rona mona ntate thuso ke batla ho leboa pele ha holo le sedi ha ile mona o ntso tlisitse ba le tlisitse tshepo ho batho hore ke ka lona mohlomong ba ka re fithellang bana ba sina monyetla wa bana le di nomoro tsa rona jalo jalo jole ntate thuso ha o letsa tjena ke dutse le ntate mahlatsi ka mona ka botrumu jalo ka o hlalositse gore re batho ba ntseng ba sebetsa jalo re ntse re lukisa re shabana le tsona di-challenge tsena tse re nang le tsona haholo mane dinthong tsa rona tsa di-clinic mme ya pele e re dudisitseng mona kore re buisane ka diboto bekeng ena e tlang re tlabe re kgetha diboto tsa dikolo tsa di-clinic le tsa dipetlele bana hangata ke mona mo re na le boemedi hape ba setšhaba mo e leng gore ba kgona gore tsebisa ka dintho tse e tsalang ditliniking tseno jwale founu ya gao ka nnete e fitlhile ka nako e hantle ke na le ena re ntse re lokisetsa gore ga re phakise re kgethe dikomiti tsena tse e leng gore di re thusa tsamaisong ya ditliniki le ya dipetlele ke ya pele eno mme ya bobedi enka ka e tlhalosang kore maemo a na a tliniki bonnete fela ke qala go utlwa gore ka nnete o na le tliniki e nelang jalo ka sentse re na le ntate matlatsi ra tshepisa gore wa bona ke kora 2:12 re tloetsa bonnete ba gore go be le motho e mong a sebeletsang mmuso a lo fitlhang mono gona tsatsing lona leno a re nkele di-picture a re nkele maemo bane e nngwe ya ditaba tse ba motlhomo baahi ba sa o jetsang gona mono ke gore ga re kena mmuso mona re fumane go na le project eneng e aga tliniki mono mme ke tse dintsa diporojecte tsena tse ke llang ka tsona ka nako tsotlhe ntate thuso ke re go na le batho ba sileng mosebetsi ba sa qeta mosebetsi ke nngwe ya diporojecte go na le tliniki e ne tshwanetse be se a etswe baagi ba mono mahlatswetsa mono ke tse dintsa dicase tse ntseng re sebetsana le tsona tse go ntseng o etswa diphuputso tseo re kopileng gore go fuputswe go tsona gorena go etsaetseng ka ditšhelete mo baneng tliniki e siwe jale ke nngwe ba ka e pakang le bona gore go na le tliniki e ne tshwanetse e be e replacer ena e be jale e siwe he e siwe ka tsela eo e siweng ka yona montate thuso mme ke a ba tshepisa gore ke tse dingwe tsa dintho tseo re ntseng re shebane gagolo tsone ena ya boraro ya dipolasing ke tla botsa ntate Mahlatsi le ena gore gobane ke a utlwa monna ntate thuso o bua ka dipolase gagolo and-e e re utlwisa botlhoko gore gobane jale ga re sa fe batho ba rona ditshebeletso tse lekanang e ka re ra kgetholola mme ke ye nngwe e re santse re tlo e baka gobane ga ke tsebe jale di arean difeng di bitswa ka bo moi Mrs Hook motlhomong bona ba tla tseba lefapheng ga e be ba kile ba ba sebeletsa pele gobane ga ke gole ba ka complaina ba soka ba sebeletswa pele go bolela gore batho ba lefapha ba di tseba di dibaka tsena mme e nka ka e tshepisang kore go sane ke tla gutla le karabo mona ntate thuso go jetse go na lefapha le ikemiseditse go etsa mme ke tlo kopa gore ntate Mahlatsi a lokise motho a tla re arabelelang go sane ka dibaka tsena gorena baka tsena tsa mapolase re tlo etsa jwa bane re batla batho ba rona ba thole ditshebeletso kao fela re sa kgethe gorena ba dula dibakeng ditshebeletso tsa mmuso tsona re leka ka gotlhe ke ka ona utlwang ga ke ya dibakeng mona ga o thoetsewa di EPWP bentse kere le ska bala lebala basebeletsi ba mmuso ba ntho ba diplasing ba leng gore mesebetsi ya bona e seasonal ba theola mohlang ba lo kutang dinku ba bang ba theola mohlang ho kotulwang hara selemo mona ha hona ntho ba etsa re tshwanela re ba nke le bona re ba fe menyetla ena ya hore ba ke ba utlwe le bona mona ha re na le menyetla e tshwanang le ena ya bo di EPWP ne re na le wena Kronstadt mane ntate thuso ha ne re ntsha di site mo re la ga bontsha hore go na le nomoro tse kana tse re di beetseng batho ba mapolase go etsa gore re be le tekatekano ena e sa le re e lwanelang tate thuso re se ke be ra kgethanku ka pera
0: mme ke le bomenagane ke na le bonnete bo tletseng ba gore moai wa excelsior mo le mapolase ana a supileng ao ke buileng ka ona o tlwa mo emisisi bleskopo gerisra ontmoeteng go ya tswa ka mane ka bo vonderboom le bona he ba utlwile ka jeno ga ke bua ebile o re go sane o tla leka ka gotlhegotlhe gore ba fumane karabo ntate Mahlatsi a fumane motho ya tlang gore fa karabo rena mobile clinic e kae gobaneng se sae mono go etsaetseng e tsa jalo mme Queen hata hata hata hata hata mme Queen hata
1: batho ba ke lo wa ntate thuso re tlo hata batho ba go bana re batla setšhaba se phetseng hantle jalo ke ke be ga ba le sethale le setšhaba se phetseng hantle ga re sa ba thuse re le mmuso gore ba phele hantle
0: ke le bo mena hane se mme Queen ke le bo mo premier wa province ya Freistaat ke mo re fellanting le mo premier hona jwale ko jo tsitse gore o tla araba mme o tla bua le nna ke bua le wena ke ka mo re sedi le sebetsang ka teng ma place mono ha ke al tloela ho hang ke le rata ka rato lena le le holo le lona ba le mono ka sold belt plaza le ngotse kwano ke na le melaitsa ya lona le medal spray
2: Dumelang, kinna!

0: Kitna. Or WhatsApp a hashtag doing too much with 087-240-5777. Me urubulela hore o hore o be le monyetla wa 4000 rand. Go na le melawana. Debonairs Pizza. Try something amazing.
1: Motho e mong le mong ya sa dulweng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho Lesedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano a o taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa. Bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za. Letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za.
2: How? Nake Samsung A06 en chayo.
3: Hey, ki fumani akamens ka phone jam.
2: Ha, ahle brawaka. Ki phone yam.
4: Ha hona taba re u ibitsa joang. Ni pumandela Samsung A06 ka
5: phone yam.
4: Ho tloa ka 212 rand ka kgwedi. Ka pa itshwasetse yona ka kontane ya 1699 fela. O boloke 300. Botlaka. Fumana ha o ka jeno ha akamens. Hona le melawana le dipehelo.
6: Ere hona jole he ke sole ke tsengana ko ke a jackpotong jolo ka ke bua lwana ke a jackpoto ke na ka e bona me mutimo tsengena ke jackpoto e kholo ke la bobedi baking ka jeno powerball ke powerball la bobedi lona lena monyetsa ba o hapa jackpot ya powerball ile ka nyetswa 101 million bana we 101 million ena ke tshelete e ka fetolang ya tshentsha bophelo ba gago hanghang mme motlhodi e ka nna e ba wena ke re wena ke bua le wena a ko shebelele ga o hulwa dinomoro ka kotlolo la bobedi lona lena ka o raya borobong bosiwa go SABC o ka ba e mongwe wa boradimilione bommadimilione wa latelang mona Aforika Borwa wena nna ke bua le wena lotho ena ke yanaga dipapadi mono di ngatagolo menyetla mengata a ke sa bua ka dimilione di ngata dibapadi di tlamewa ba le motse 18 kapa o feta moo bapala ka boikarabelo national lottery e tsamaiswa ka molao ke sezekaya ke yone e tsamaisang ka molao 101 million ke o taba metsotso e robedi gantle fela motaung ye motlha pele go gora ya pele lona ba mapolasing a ke itse le nana o lena ke la lona le lona mona le tlameile gore le kene mme le tlameile gore le thuswe ke a leboa moprimiri ga o tla botsa le ntate Mahlatsi ore na gobaneng tliniki sa kaya awa mono go e tsa etseng e kae tšhelete gobane ba ile ba tshepiswa tliniki excelsioro dilemo go e tsa etseng ka tšhelete yao a tliniki eo ke le bo mo primiri hata mo primiri re fumane hore mo ai askalla ka mo wallang ka teng ha re fumane rona di mobile clinic tsona go ba neng tsedisa fifi mo imitsisi go ba neng mobile clinic e sa fifi Blessbok Plaza gerisna ontmuteng go etsa itse jwang go ba neng sa fifi Vanderbuom go ba neng e sa fifi ka South Belt go ba neng sa fifi Middlesbrough go etsa itse eng ke plase tse robonga ga ke sheba kwano mona moo koloi ena e tlamehileng gore e tla e tsamaye teng motlhou wa selepe tanki ya nngwe tanki ya bedi tanki gararo le wena moo leng teng tsho jwalo fela ore tanki ya nngwe tanki ya bedi tanki gararo le Sedi FM tsho jwalo mo nako o mametse ke batla utlwa e tsho ke a leboa ntumelle he ke tle ke fete ke ka mo re sebetsang ka teng mme o ka etsa gore hape ka jeno ke tshware le ditaba tsa rona tse kgolo tsa ona le ba bangata ba ngola mmona ha go le ba ile ba sebetsa merafong ere ke fete ntate thuso a butuwa ka ka road accident fund ke nna sello ka mona ka Lady Brand sello o ngotse nomoro tsa o tsa mohala ha wa refa le ID nomoro ya abuti wao ho tlwa mona ke bona o kentse dipopi tsengata tse lang ya nngwe pedi tharo nne tlhano ga di lle dipopi ga di lle dipopi ke utlwa le ka ditsebeng tsa ka ka mona ga oa kenya dinomoro tsa ID ya abuti wa gago jwalo ka o lla ka road accident fund jwalo ga ona gore ntate thuso motaunga o tla ba romelela dipopi tsena tse butseng molomo tse theolang meogo ka gola he o tla di kwala molomo dipopi tsena he o tlose meogo ya tsona ka gore o nthomelele dinomoro o utlwa sello ka mona ka Lady Brand ke a feta he monna sello Lady Brand popin tse llang re ke kopane le ngwana sebolai yena o ka mona ka Thabantshuwa ke ne ke etsa information science ke a kopa ntate Motaung ke kopa gore ke batlelwe mosebetsi e ka ba kae kapa kae e ka ba mosebetsi wa tsamaiso kapa eng kapa eng nka e etsang le di-archives ke sebetsa ka tsona ke nna tsholofelo sebolai ke theoa Thabantshu ke na le higher certificate ya archives nomoro ka mohala mo ba ka ntetsetsang teng ke 063-240-7212 ke a e bala ngwane sobane o so e buletse tshwantse be gantlentle ke e bala ka llabone taba kore o so e rometse kwano mona mme anke ke ka e bala ke tlabe ke utlwisitse botlhoko gagolo tsena tsa mesebetsi re di tshwara gagolo ka llabone fela ke o tlhomphile he ke gola mo o leng teng o kgotsofetse o tlhokomele megala o ka nna letsetswa ke dikebekwa dinokwane tsena tsa ga e sale ke kopa o tlo o tlhokomele mogala wa gago ke a o kopa o botlhale monna o entse le matlhale mono ke a leboa ntate thuso nna ke polasing re a lelekwa mona polasing jwala wa re bolelela rona polasi ke efeng fela wena he ga wa romela dipopi tse llang re ke fete ke tle ke go na le motho a tla oletsetsa wa utlwa jwalo ka gore o a lelekwa dipolasi mono go na le motho a tlang go tshwara ka mogala a buisane le wena re ke bone ke tlatlhe ke romele ntate Mafojana ntate Mafojana ke romela wena ka kapa ke romela wena ntate ke no wa lelekwa nomoro tsa ikitseng mono a ko kopane le bana ba mobu ba le se le kopane le sebetsa mmo le bona ka ofela o letsetse plasing ewa I want to know what love is.

0: dira ba tsena tsa go ra ya peletsona di fella mona ferra di petela ka o ka le kula tsabeng ba le go di morutala ka province ya Gauteng le kwetse ka go khata dibaka wa bata ka mafafatsane ya Duma Mpumalanga le kwetse ka go khata dibaka wa bata ka mafafatsane a Duma dikarolong tse ka leboya tsa Lowveld Northwest le kwetse ka go khata dibaka o phodile ka mafafatsane a Duma Free State go bata ka botshabela ntle le mo le kwetse ka go khata dibaka o phodile ka mafafatsane a Duma ka leboya Northern Cape o tshisa go le dikarolong tse ka bophirima ntle le mo le hlakile o futhumetse athi Western Cape le hlakile o futhumetse karolo ka botshabela ya Eastern Cape le hlakile ka leboya bophirima athi le KwaZulu-Natal le kwetse ka go khata dibaka ho phodile tsena tsa boemelo godimo le tsona di fella mona taba tse latelang tsena e tla batsa go ra ya bobedi ke nka dithapo tsena ke di busetsa go wena masututsa ke tseo
1: ga ke leboe mofokeng e montle re ya mabenkeleng
2: Mother City ilukile bakeng sa ho matha ka sonta sa la leshemela metsorobe di mphalane e ba le boiphihlelo ba Nelson Mandela Marathon di kilomitara tse 42 a metso e mmedi fiolane nngwe robong hlano tsa mamello tjheseho le maikemisetso le haeba o le semathi se nang le boiphihlelo kapa o qala ho ba le phephetso ya hao e kgolo semathi se seng le se seng se tla matha ka moya wa madiba ka kopano ya bohlokwa ba dintho tse tshwanang pale e tshwanang hammo le nomoro e tumeng ya 4664 Letsatsi le le leng Marathon o le mong Monyabuketso o le mong o matla The Nelson Mandela Marathon Mo mohato o mong le o mong o hlalosang pale Bohaketsa lona ka ho tloha SABC 3 o tloha ka hora ya bohlano hoseng
1: A kgwedi ya Lwetse e hlola matsatsi a 30 e le la boraro bekeng Lefapha la phumantsho ya matlo mona Gauteng le mema lesedi FM ore le be teng go tla bona diprojeke tse kgologadi tsa lefapha lena le go bona diprojeke tse kgolo tse ntseng di tswela pele tsa lefapha lena la matlo gape lesedi FM le be teng gapeng ba matlo ba kena matlong a bona Lesedi FM le tla ba teng gobane le mengwe ke Gauteng Department of Human Settlement ha kgwedi tlhola matsatsi a 30 e le la boraro bekeng re tlabe re le moo ke nnete re tlabe re le gona teng motsemogolo Gauteng hosane gona gosang o seke wa fetwa ke lenaneo lena naneo lena le a sebetsa le a o sebeletsa ila hao ire he jwale ke tla ka mona he ha o mamele jwale ke tla ka mona ka ho grand pa bophelo ba nnete mahlaba a nnete bophelo ba nnete ha boemi mme bokeke ba ema ha o fihlelwa ke mahlaba masiwa malele le Fumano ro ho semona todi kopa kopani ho ya kwana ho ya kwana e ba maikarabelo a o lokana ngwa jara a ba lelapa mirero e fapa fapa nenya mafelo wa beke tsena ka ofela tseo ke qetang ho bua ka tsona di ka etsa hore hlo ya ha o yo O ikutlo na le mahlaba mmeleng mona. Mahlaba a o neng o sa lebella. O utlwe se o re fela itshu. Ke ka ho grandpa. E ntseng e le kgetho e tshepahalang. Bakeng sa ho fokotsa mahlaba ana ka katleho. Grandpa. Fukotsa hloena yo pang mahlaba le febeiro fukotsa ka potlako you too sorry ka potlako o khutlele nthontsa o tsa bohlokwa le bophelong ba hao bo botlwaetseng grandpa ha ba e bitsa bare grandpa o mashesha fetula mahlabana ho ba matla grandpa ile shome le metsumine hona jwa le metsotsoa ka mora ho re a pele o mametse le sedi FM ya tsama teacher ya tsama teacher ya tsama teacher ya bapala teacher ya itsa nthotsa yona teacher ka o balla papatswena ya Grand Park ka bokhaba ni bona ba high sale ke teacher tla ile shome le metsumine le sekoto ka mora ho re ya pele ha ba khutle ba tla nne ba khutle ba be ba khutle hape ere ke fete ke batla ho ya pineng fela pele ke ya pineng ke kopa hore ke hlae ka mane ka Bali a ho ya shwa banna ho ya ka gola le selepatetse le qetile re ya palama re ya le lona Bali re ya palama re ya le lona Bali Indonesia tabe re rona te mono Indonesia loka ngwana mme ke batla ho ba le wena Indonesia motaunye o re ngwena thula o tlo utlwe sipati
3: Seli to kisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale
4: re leba paradise
3: ha ba o tloeta le Seli FM ya Bali and Titi fello tsa hao di eme jwale ke a tshepa o ketile ho lefa ka botlalo a ke reke e fihlile jwale nako ya ho paka mipotla ya hao nana fela o so le mabopo a matla a le watle o ikaneile letsatsi la mo o ithuta ka botshaba bo ikhethang le o iketsetsa mehopolo e o keke ngwae le bala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se mensaba etlo re ha re papa tla be re le boema fofaneng ba matshaba ba OR Tambo re lebile boithabiso mo sa le bale he mo re tsamayang ka di 31 October o fitlhela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya o e lukile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lukisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mo le Lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona ho 087-292-7668 mme o seke wa lebala go nna o mamela Lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se o emetse hashtag

0: ke ya ba pina monata go lo ba re inkomo zakho e ba re khomutsa monna ba re monna o tla mmona ka dikhomo monna o tla mmona ka hona hore ha a fihlile a ferea a qetile a khotsofetse wa nyala ana na kwa o bapala ana na kwa o tlola diketo e re bona jwale he ke tle ke kopane le ya kwena ya dikwena mphatlalatsane na le diameso e ka hata ka marudu a nkwena e hosha ka mpafatshe hlabathile na le itletse mokokotlo mona ke bua ka mokgodutswano mogolo wa metsi motho e motle e re ga ore pha ka metsing mekudubete e tsamaye e phasaphasa e sa tseborena jwale e ya kae e be e fitlhile kwena a madiba wena ke bua ka sakenkwena
1: a kedumedise
0: ke a leboa kwena o phetsantle kwena
1: ke phetse tau mme le wena ke opola gore o phetse gantle le team ya gago kao fela
0: ke a leboa kwena kwena e ga re ke re shebe ditaba jalo ka e le mona ebile di itse jwang kapa jwang mona o le CD FM banna le a reka re tlo o sheba dimasepala gagolo masepala tsa o porofenseng ya Afreistata tse na leng diphephetso tsa phano ya ditshebeletso a komphe ke a pele eo le etsa eng
1: re sebetsa ho ya ka molaotheo wa naha le melawana e tsamaisanang le yona re sebetsa le bo masepala ho fana ka tshehetso bakeng sa hore ba fihlele ditaelo tsa bona tse molaotheo wa naha ba fang tsona ho isa ditshebeletso setjhabeng mme hape be re boele re etse ntho ne re bitsang regulatory role ho dimasepala re gutla ape be re etse di-intervention ka di-service delivery mo o nang le mathata teng mme ka gare go province re tlhokometse o na le ntlha tse batlang di ba nne di ba tlhano tse shebaneng le bo masepala e nngwe ya tsona tau ke ya maemo a ditsela ga gololo ka gara makešene ya rona ke ya maemo a go tsitsisa siwa kapa dikgore go ra re beya ka puo ya bo rona ke ya maemo a tlhokomela rona go na le ditsamaiso tse phethaetseng mo e leng rona tšhelete ngwe le nngwe e re tswela mosola jeka baagi and then be ba yona ya rona go bene le ntshetsopele e tla kgona go phamisa maemo a bašwa le maemo a moruo ka bobatsi dimasepaleng tsa rona so ke tse dingwe tsa dintlha tse nka di qololang mme a re latela ntlha tseo tau
0: Okay.
1: Mona mo re leng teng seka ga o bone ga re le mane Mafube o ne re isitse thepa mone tau e ka bang ya dimilione tse lesomele motso mongwe ya tse lesomele metse mmedi mo re isitseng gradara ka baka la maemo a ditsela tsa bona ne di lempe agolo re isitse water tanker go bana dibaka tse ntse di sokola metsi mole mme re isitse lori e tlo thusa le ka taba tsa matlakala ebile re ba fa tau metšhini ena e kolomakang ditsela e fielang ditsela opola ntse re tla re gola rona o nona le batho ba konomakang ditsela ba di fiela seke tsa tshwara ditshila majwe dikgorogoro ba na le matsaditsela jale ke motšhini tabo o pushang ona wa konomaka o fiele ntho tse ka thoko o tsela mme tsela rona e kgone ba gantle re ba file metšhini e tseyang sekontiri ba file metšhini e katang ga ba kwala pothole ba ba ra gotla e taura ba fa le yona ntho e ne re bitsang sekontiri kapa asphalt gore ba sekebe ba re ba ya shota ba tsoe ba kena tshebetsong ka mantaga ba sebeletsa tšhaba sa rona dingatanyana masepala tse e leng gore nong re tlo fana ka thepa ena o lwantshana le maemo a diphotholo ka gare makešene a rona le ditoropo tsa rona gore tsela tsa rona ebe maemong e le gorenong a phethaetse mme ena ke intervention e tswang ke mmuso wa Freistata
0: ema gona teng mo ore masepala e le o fileng disebediswa tsena tsa bohloka tsa bohlokwa hlokwa hlokwa ke masepala ofeng
1: ne re le Mafube tau ka sonta
0: kamane ka Frankfort
1: ke mo ne re isa thepa ena ka Frankfort re beya pepeneleng tšhaba se bone ebile ne re fa majoro le bomphato ae ba tsamaisang masepala le ena gore re beye mo tšhaba se tsebang se bonang teng mo batla kgona ba botsa gore majoro o se o na le gradara mme tsela tsa rona di lokisiwaneng ke yona thepe re tswa etsa eo ka sonta sena se re tswang sona tau tse ntšha brand new from the box tau se di second hand a ona mo kileng tsa sebediswa teng di tlo go tla di sebediswa ke bona ne di sina le di number plate di ta
0: ke o taba he motho motle mona ke buisana le mongadisa ke mokwena ke yena ya eteletseng pele fapha le legolo la cocta fapha la di masipala provinceng ya Freistaat ba rekile nako kwano mona go le sedi fm e re ke kene potsong e nngwe ga e le mona le entse mosebetsi ona jwale ke potso ya boraro wa gore lefe masipala wa mafube o tshwereng frankfort o tshwereng a tueleng o tshwereng a villiers o ba file disebediswa tsena gore ba ile o kwala mane mo o nang le mekoti ba tsamaye ba ile o lokisa mebila na lori ya metsi yona e ne e le seo moo
1: tao ba ne ba na le yona e ka re se e kgwetlha-kgwetlha marabolo ne ba itshetlegile go hira dilori tsa metsi go batho ba private mme ka baka la ore masepala o le ka maemong a tsa ditšhelete ga o a gona o ikemela ga kalo e ne ba tla e ba bimanyana e tshetisa kapa eng ka yona tšhelete ya equitable share e felela mo batho ba tlamehile ba patalo tsatsi le tšhabang le dikelang ke a re bona gore ašwa ga ona mo e thusang masepala ka teng ana jwa letšhaba sa bo rona se a sokola ka metsi mmuso wa rona kona o sa phuthing matso wa tšhaba se sokola re ema tau re tlola ke gore no dintho di lokiswe tšhaba se be gantle ka nako nngwe ke maemo a o kwala kepe ka nako nngwe ke utlwisa tlhakana ba bitsang solution ya moswelelela gore bothata bo boloke e tharollo ya moswelelela gore no bothata bo boloke bo se ka tlhola botlhopha batho ba bo rona gololo be le gore no bana le tlhokego ya tshebetso ya mofuta eo ka nako eo
0: go tloa mona jwa le cocta e tlo e tsaeng go thusa dimasepala tsena tse shebaneng le phephetso e kanakana e o sa tswa bua ka yona gore le laba la qetelela le se le ile ka mona ka mafube go la Frankfort
1: tao o na le masepala tse pedi tse tharo tse ke di rolelang gaebane ka gare Freistaat mo ba ka bokgoni ba bona le o sebedisa tšhelete ba e fumanang ya bona ya equitable share e nngwe ke ya MIG ba kgoneng go reka thepa masepala wa maluti a phofu ba rekile yelo fleet e tlo kgona gore no e thusetse ka mathata a bona a ditsela ka gare o pakwa magolokweng le ntabazwe masepala wa ngwathe le bona ba rekile yelo fleet ne ke le mo tao somself ke lo e beya matsogo ka bonna ba etse thepa eo masepala wa setsoto kwa ngwathe ka gare o tumaole Parys Freire Fort le yona kopisi le bona ba na le yona thepa e ntšha tao le ke le mo ke bone ka maswaka ka e beya matsogo e tloisa ditshebeletso ka setšhabeng tao go na le masepala tsa bo setsoto go na le masepala tsa bo mokgaka tse le le tsona gore no di kene motlhaleng di eme ka maoto gore no re phamise maemo a ditshebeletso setšhabeng nna ke sana le masepala tao ke a gola tse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tse ka bang 11 to 12 tse ke tlo ya o tsona tau ka intervention ya tsena tsa tsela re fa masepala sekontiri re mofa motšhini o seyang sekontiri a o na le potholi re mofa asphalt re mofa motšhini o katang potholi o re kwale gantle ga re qeta be re mo kope rono re o filetse kana re kopa le wena o ithekele o eketse capacity ya one ga re lwantshitse ditsela tau re lwantshitse gore batho ba rona ba yang mesebetsing ba yang dikolong ba tsamaya o sena tshediso efe kapa efe mme tla kgona go ba dumelela gore ba shebana le se tlameileng ba seetse letsatsi le letsatsi bakeng sa maphelo a bona so ena ke kgothatso dimasepaleng tsa goreng ga re sebetse ka tsela e phalang ntho tsa botlhokwa mebile e tsamaisang batho ba borona phepelo ya motlakase phepelo ya tsamaiso ya dikgwerekgwere e tsitsitseng e tlisang le seriti bakeng sa batho ba borona gotlhe mo re leng teng re dule re bonala letsatsi le letsatsi gore ke se re se etsang go fetola le o ama kešene a betere mo re phelang teng wa tseba tag mo re tswang teng ka makešene ore a na le jwang ka 1994 democracy ya e fitlha mo ka rona ya Afrika Borwa mokgwa o a godileng ka ona ke mokgwa e le gore no mmuso o batla o gateleletswe agolo gore ka tlisa ditshebeletso tse ka fitlhang tsa kwala mathatana ka mme re potlaka tjena komorno ha le ke le gore le ho na di tshebeletso ha ho bana le ithe re bitsa development development e leng gore no e nka makešhene ya isa maemong e re batlang wa bona a leng ka gare wona dilemong tse mmalwa tse tlang, mme ke ka moo re tshwereng ka thata, ke moo re batlang go fitlhelela teng. Re batla go sebetsa le baagi kaofela bakeng sa gore no re aga Aforika Borwa re e batlang.
0: Ntate, ke a e kwala jwale, re a kwala jwale ntate. Ga re kwala dimmasepale mmuna go ditshila letona go ditshila go ditshila go ditshila dimasepaleng letona le tloetsa jwang ka motsotso fela, letona le tloetsa jwang gore go hlweke makeišene a hlweke ditoropo di hlweke, go ankga dimasepale mona ke ditshila nako e nngwe mane mo go nkwang mabakete teng o fumana gore dimasepala tse dingwe tse ntseng di sebedisa mabakete ba dula beke beke tse pedi ya bekeng tse tharo ba salate mabakete, o tloetsa jwang go lwantsha bothata.

0: masepala, basebeletsi ba masepala le setjhaba ho sebedisana mmoho bakeng sa ho phutha matlakala le ho hlokomela hore no mo re phelang teng ho hlwekile tao. Ha basebeletsi ba masepala ba etse se ba se hiretsweng ho se etsa, ha batsamaisi ba masepala ba bontshe bokgoni ba bona ka ho hlokomela hore tshebetso eo e ba teng, ha setjhaba se tlohelle ho tlatsatlatsa ditshila hohle se beya thepa ka ntle, mara masepala le ona ha o itse re thota matlakala ka labone, ba thote ka labone ne ba buele setjhaba je ka e le baetapele ba setjhaba.
1: Ke a leboha ntate Saki Mokoena, ke a leboha Kwena mphatlalatsane na le di amoe so Kwena. Ke a leboha motho e montle ke o taba ke mo re felelang teng le ntate Saki Mokoena. Metsotso jwale ke 20:28 le ba goreng ya pele le utlwile dimasepaleng. Ke mmotsitse ka ditshila, ka mmotsa ka mabagete, ke eno ore arabile ore ba ne ba bua le letona ore profinsing ya Freistata ona dibaka ntsentse di sebedisang mabagete. Mme ba batla gore ba qete tshebediso ya mabagete. Ka bua ka ditshila gore ba tla etsa jwang a re basebeletsi masepaleng ba tlameha o etsa mosebetsi wa bona ha e le gore banka matlakala ka labone e be labone ba seke ba bua ditaba tse yang kwana le tse yang kwana kore ke rona ba hlwekisang dijarete tsa batho ba bang empa rona makeišeneng a rona go ditshila ho ditshila ke di-pampers ke di-plastic keng ga re kgone go hlwekisa mo re phelang teng rona re dula mo leng ditshila mo ho nkgang metseng ya rona e be re re masepala jwang re ya bona gore go jwang mona dimasepaleng go na le mo mo mofe bona gore masepaleng basebeletsi ba masepala ba striking fbona ba le striking ba sa e le go ya mosebetsing re tla tlwela go ntse o nkgaole jwalo ga basebeletsi ba masepala ba ipelaetsa ba tseka tokelo tsa bona na re tla tlwela gore go be ditshila jwalo makeišeneng a rona ka nako eo basebeletsi ba masepala ba tsekang ditokelo tsa bona ga re ya tlameya gore bana ba rona ba phele mo o leng ditshila bona le batho bana ba bolayang batho ba ba latlhela kae mane mo o leng ditshila teng ga ba ba latlhele mane mo o tlhokileng teng ba batla mo o leng ditshila ba latlhele ditopo tsena teng rona ka borona re tlameya go tlhokisa le dijarete tsa rona go tlhokisa mo re phelang teng rona ka borona nako ngwe re tlameya re ye re kokote re re hela municipal manager ha e le gore ke mona bothata boteng le na le bothata le basebeletsi ba masepala go na le bontate ba gannang dilori ga ke etle lori eno bontate ba pote mona banke ditshila tsena ga ba ke ba pote mona ba ke re etse ntho e nngwe fela ba pote mona banke tshila tsena tse e tletseng makeišeneng a rona makeišeneng a rona ke dikgomo ke dikolobe ke dinku ke dipodi ke eng ga ke buile shano ke bua nnete ga o ya tlhoeka makeišeneng a rona empa ke rona ba tlhokisang dijarete mane re sebetsa ditone mona toropo mona re a tlhokisa gotle fumana jwang ba gamang mammane bo le botala bo le botle o tlhokile diterata tsa teng di tlhokile go ya fielwa mo rona makeišeneng go jwang re kenyetswa paving ka jeno go sane o na le a seng a utswitse paving re tlameya le o thiba ntho tse ka re ntseo kgotso mo mamedi dumela

0: ba woman to woman tsena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein me ka mqebelo wala 10 October re fitela Rose Garden ka All White ba ke sa le Serie FM Kufa Global Stage re kwala mokete ona ka magete ka Sunday Soul and R&B finale re a kufa sela reka ticket ya hao Computicket Shoprite kapa Checkers Kufa Festival 2026 go o tla di seba jwang o sa di tsamai
1: Ria kufasela, ria kufasela, kufasela. Asimo he mutse mutle. Hona jwa le ria palingo ira tanga holo monyaka. Ke ba bona le bana ba teng kwa no ba dikolo mme matsatsi yana he. Matsiriso ntsa ba tsama itsa ba kena mona ba kena bana bana he. Ba tswa dikolonga. Ba bang ba tswa di primary jwalo jwalo ba batla go bona rena re sebetsa jwa mphapusing ena ya kaso e re ke pinenga pina ke a java le jesitleka ho tla mona tabe ke a palengwe e ratanga holo ke mona lindu sa leteng ngwana na thewang hene mane ke mona nthabiseng le yena o sa leteng me batla ke na kwano he ba iti ba rona ba ne se ke a paleng hona jwale re tso tla ba pala pali mna tena tena ya monyaka Kenan kutla batswa ka me atamela me mitsi ri kutla me mitsi ka atamela dumela me mitsi
2: dumela ntate tshiso
1: o ka me
2: ke phela hantle o phela lwa ntate
1: re ya phela me sekolo sa lona ke
2: sekolo sa gona ke itumeleng primary se fumane ha taung ha lesuku lesotho
1: oh jwale bua le batswadi ba bana bana gore le tsamaile jwa jo tsa batswadi ba tsebe gore na le tsamaile jwa
2: batswadi mo hae hle re thabile re tsamaile hantle re fihlile jwale hona jwale re le sedi FM re na le ntate thuso motaung ga le bo haholo
1: le tsamaile hantle ba ile ba le gannela hantle ke
2: ba re gannetse ha monate ntate thuso
1: ke le bomme le ha le khutlela le soto ke a kopa ba khani ba lona ba di bese ba di tekesi ba le gannela hantle he
2: ga le bo ntate
1: re le bomme thank you mme ma ke mistress ma
2: na ke mistress mpolai mo eketse
1: ke mo he ke ne ke bua le mistress mpolai mo eketse mo ale suku dumelang bana ba ka he dumelang ke a leboa butleng ke gona jwale ke batla go bua le ngwana le mong fela kutlo rona ke mangwane nka buang le ena o kae mistress mphe ngwana ya sa tshabeng e ka o ditlhontse hallo ausi dumela ausi microphone o kona dumela mme atamela wena o mang ka lebitso
3: la ka ke mpho fane ya ka ke rangwajane
1: ke a leboa mpho ke o he mpho o fitlhile gantle kwano mona ba ba mpho mesi bana ba lona ba shai man bana ba lona ba shai tshiso shai tshiso shai tshiso shai e bana ba lona ba shai tshiso shai man why bana ba lona ba le shayana mare ke bana ba lona ba le tsena ke a leboa hle mothemotle ka nako e sa fediseng pelo ke tlabe ke o fa pale mme pale ya gago ke monyaka mmino o na ko tshwere o monate nate nate nate nate nate ya holo tsebe ge gore gosane ke tlabe ke di otla ke le mona Gauteng maboneng ke tentse pedi mo fela mmeno wa banna teng mo fumanang gore ga monna gotla Gauteng a sa sebetsa fumana menwana e ka tswekere sotho e re ona jwale heke he le tsa monate jwamba e la tsa monate e Gauteng la tsa Gauteng e a tso fitse Gauteng ga o ka ya Gauteng wa ska sebetsa meno a bola ga ba pale meno Gauteng ai ba pale ke tabe ke lona teng maboneng ke tentse pedi me ka lona le nana o lena le o le ratanga holo a kgwedi ya lwetse e hlola matsatsi a mashome a mararo e le la boraro bekeng le fa pa la phumantso ya matlo mona Gauteng le mema le sedi FM ore le beteng ho tla bona di projeke tse kgolohadi tsa le fa pa lena lo bona di projeke tse kholo tse ntseng di tswela pele tsa le fa pa lena la matlo hape le sedi FM le beteng hape mba matlo ba kena matlo nga bona Lesedi FM le tla bateng go bane le mengwe ke Gauteng Department of Human Settlement ha go di hlola matsatsi a mashome a mararo e le la boraro bekeng re tla be re le mo semo mo tshemotla e re go fepa le ha mo nyaka

0: ngwanaka
1: e phadime e le ka o tawe phadime wa isapota we e phadime phadime e le ka o da
2: batho
1: e wa isapota
2: tawe kana kana motho wa batho ke mo sunya ile ka
0: ngwanaka hobi kwale ha tshabile tso kala bona motho ka nna thabile ntjempo
2: e daddy nqoqelele nna ke thabe jolo ka wena a ke re thabo ya ha o ke thabo ya
0: ah bona ngwanaka jalo ntlhatsa pele o ntlhatsa ka tlhautlhwa jalo mo teng o bua nnete da nono empa ke nane nka o bolelela nthwena e o ka nnete ke ntseng ke e pheya ngwanaka o bona e ka ba phoso foo e ka ba phoso kgolo foo da nono e ka ba phoso e kgolo wena fela kgotsofalela o bona nna ka nnete ke ntse ke thabile ke ntho tsa ka thekeng la tshwene ngwanaka
2: dadi ee monnaka gobane o sa tlo kgona go mpolelela e le gore ke o bolelele ga kae gore ke molekane wa gago
0: ke a tseba
2: go bolelang gore le information ya gago ke yaka dadi ke tlamehile go tseba
0: e ngwanaka wa tseba ke ga ke batlo o iphumana ka nnete ke oretse masogotlhong go sane mona e ga re se re qabano o nkotla ka taba tseo tsaka kore o bolelela le setšhaba senao he o jeone banna ba mangata ke bana ba lela semeimeng ka o kokela basadi ntho engwe le engwe hei a ke ba ke gola matsotlhong ngwanaka
2: wa tsamphatla ko o tshepile nna ne ke sa nagane gore taba di
0: tsen
2: pakeng tsa ka le wena kore o ka kgona go ntšheba matlhong e be o mpolelela gore he wena ga o ntshepe nna ke nagana go a ntshepaso
0: e kgolo ke gona mo o fitlang o tsapo nna le wena ka bona ka tshepana otanono mphanto tse e dingka nnete he butle a go na ntho tse e dingka nnete tse ke yang lebitleng ka lona aa ke kela ka gale ka se ka tsona ngwana ka ke tlola ke a momela
2: butle pele mphetise mona monnaka nna ke lona lebaka leo o neng o letseditse thabiso ka lona leo
0: thabisoa senyaphanyana o tsebelela kae wa kene ke bola thabiso
2: aa ga o founa ne ntse ke dutse le ena a ba a e hatelela gore o bua le wena ebile a thabile gampe a ntsa re he side hustle side hustle e
0: mosimane o ke tsegetsege mosimone go le ngwanena ke tsebe go le ke ipotsa bashanyana ba matsatsing ana ke batho ba jwa o kembo
2: butle tedi wa tšhentšhae go na le phoso mo
0: bona mona phonyana nako tsena ke tseye matlhono ko gampe ngwana ga se bo tlhaba malotsana ga ke baka o ntse o sunya-sunyang ko tsa nthong tse golo ebile tse sa otlokeng wa le thabiso ke batla go mogalemela ntse batla go mogalemela ka ga ke itshebatlela e a ithuta go ba le sefuba a thole a to a se ka nna gabakautlwa ke futhumala gole ke ngwane o
2: nna ga ke utlwisise gore lwanelang ga ka lekale dadi butle ga ba gopola gantle ke nna mpho mogatsao a neng a o tlhotlheletsa go sebetse leng tate mogale tsatsing le ga o sa batla mpolelela
0: mbo se ka ntlhantsha ngwanaka se ka ba batla go ntlhantsha ke tsebile letsatsi le penne kene hei wena ei ngwananyana ga nka utlwa gape o pheta mantswe ao gape bobolaeobolaenya ke ga gona motlang motennang ke ke be phadime ke tlo sebetsang le mogale ke re ka jeno go sane bone le ka o sa fedi ke re le lebiteng ka kena gale goga ke batlwa e toka mogale ke a utlwane
2: mara monna ka sedirisee sa enjwagalea
0: tsa bo monnaka ntlo
3: o sebedise mebc ka o bea ditšhere tshwane fatshe o mo eletsa ka thata
4: ke a itebogela ebile ke fumane molaetsa wa sentia o re moeka ebile o kopile tshwarelo ka maitshwaro a hae a
3: mabe nka dumela gobane ena ga se motho ya tloe thata ka nnete o kile a bona go tshwane ke konyana e jwang fela empa ka nako e nngwe a ntlenela ntho ene ya gore e be sale a dumela maikutlwana a hae gore a bapa le ka ena
4: mo o buileng nnetela o ka thoo wa mo tsebe tsholwane a kere o tsebe tsholwane mme ga a na mangweng mo namogeleng teng ke gona fela batshebetsi mmogo le ena bao a reng re lelapa la gae ka ntle o sentsi ya motswala wa
3: gagothusa ee ba iphelele ba le bane e batho ba tenang ga o ntho e tenang jalo ka motho ka nako tse dingwe
4: o bo qala ele motho o sa tenake se ka bua jalo ka batho mamokwene
3: wa tseba ke bua ntho e ke tseba
4: o tseba eng
3: ee ke bua ntho eo ke e bonang tsatsi la o tšhaba le la o ditlela maybe see e re ko o tswetse ke bale basadi fela bamanyoe ba tsekisana ee o tsa kwa attention ya mogale
4: o bo qadile
3: orena
4: o etselakaekare ditloba monatele taba tsene
3: mame wa tseba ga e sa le mogale a latangpolokeng a tlo mothusa
4: ee
3: o ileng ga a bapa le go lenae o gonna mona pela monna o ntsa mopotapota yolo ka ntšanyana ee ausi e mone ya borakana letsatsi lotlhe lena o dula ntse a pota mogale ka nqena le ka nqanene mele mogale wa batho o bitswa ka nqena o bitswa ka nqane ga go mo mogale wa batho a isiwang teng ebile o tsutlwa ba utlwisisa le gona o isiwa kae
4: o ikare ko o lebetse mamokwene jalo wena o ne o lebeletse
3: a ke a lebelela next ebile nna ke ntse ke nagana go itshola mo fereferong ona obane ntse ke bona gantle gore na go tlo e tsagalang etelong ya ditan
4: ee ke kopa go galemele ga ona o tla tloeliswa mosebetsi ke puleleng bolokeng ba o fumana o ntse o sebetsa moo
3: wa tseba o bua ga monate obane ga o tlo o kgapeletswa ke madi
4: madi a enjale
3: e mabese ntho ene yo nna ke e bonang puleng a ntse a e fela jalo ka lebijana a re wetsa botoka ausi a ennyane e go
4: ba tseba ke thutse ko o shebile ko o shebetse gore ga o felelwe
3: nna
4: ga o felelwe ga o na ntho o sa e tsebeng ya mona motseng mona jale ke enye o reng puleng tsa e rutela
3: ba seba metlha e ga ke bona puleng a tsitlaletse nna godisa batho ba ka o fela gore magale botlhaswa ka meriana le bokodi ba gae ntho e nngwe e re gonna
4: re iponetse ka matlo a rona a mabedi ga ba ra ikutlwela ka ditsebe tsa rona gore mogale o e ratile ntho ene e e tswang ke motshadi wa gae
3: ke a tseba nna ga gona motho le a monya ka bangkgolo empa ga gona motho ya tsebang puleng jalo ka nna ke tseba ngwanenwa ka moo a gotlhaetseng ka teng
4: a ko tswe ditabeng tsa bana he
3: ke tshwanetse ke be ditabeng tsa bana gore ke tseba o ba eletsa
4: a ko botlwele
3: wa

0: dula fatshe mohauma a ko dule fatshe man mohauma e le gore ka nnete o batla go bua le nna o nkemeleletse ka maotoje mohau dula fatshe mohauma
1: o seng jalo tlhe ntate potaki ke ne mpa fela ke emetse o mphe instruction e ke dule fatshe tlhe mongaka
0: banna
1: ao ke o tlhomphile akanakana ka nnete ntate potaki le ka hen ntate waka
0: se ka kgathatseya man mohauman bona o amogetse mo na lapeng laka phuthulologa monna
1: tanki ntate potlaki
0: empa mohau o bonagala o fokotse man mmeleng molato keng
1: ei ka nnete ke a dumela ntate potlaki le nna ke a bona tlhile ke fokotse o kshebile diaparo tsena ka ka di aneuwe go nna mona ka nnete ditheoba fela le
0: maetseng man o etsagala jwang man e le gore wa kula mohau go teng ntho e monna yeo jang ai kona man ko o tseba o le motho ya gakotseng man
1: ee tate botlaki ga ke kule go gang mongaka ee ke a tseba ke motho a phetseng gantle mmeleng empa wa bona mongaka ka ona motsotso ke feta ka ga thuta ke tšhileng mongaka o feta mo mmela o seng motle go gang
0: o bolela jwang jwale man go gana kae
1: ee ntate wa ka ntho tsa ka ga dintsamae le gantle go gang motsotso mona ke leng gona mongaka bophelong a tseba nkile ka thusa metswalle e mengata ya ka ka ditšhelete tsaka tse tshabegang
0: bophelong
1: kore ka jeno ga o na le ya le mong ya emang le nna ga ke na le mathata kore ga o na le ya reng go nna a kotle o kgantshetse lamping motswalle wa ka ke tseba melemo ya gago
0: ke maswadi utlwa taba tse tsena mogau
1: nnaka ka nnete ditšhelete tsa bona a ke tsamaya ka bona ba le bana tate botlaki kolwane nkile ka mojara a sena leto o ne a ja nna ke re apara nna ke re le mafura a neng a tshelwa koloing eo ya gaeo ya garebe ya gae bona ke re a na tshelwa ke boyene ka re koloing
0: o seke wa etsa phoso ya go lebelela gore motho yo o kileng wa mo thusa le ena o thusa o le maqakabetsing a bophelo mogaka nka go nna potlaki ke thusitse ba bangata monna ka ba tshedisa noka e tletse tsatsing lena ga ke letho matlhong a bone mogau batho ba jwalo monna
1: hai mo ke dumelana le wena ka nnete mongaka bona ke iponela ka naka matlho gore melemo e ja beng ba yone
0: jwale
1: a nyolosetsa rete potlaki boima ntate wa ka ke ne ke re ga e ba o kgona tle o ko nkopele gombeng tebaleng wa tseba le ga kanketsa mokganni wa tekesi le nngwe fela go tsa ga etlhe mongaka gore fela lekeno le nne le be teng dithibe le phako tlhe ntate potlaki
0: goga mona mogau
1: elaa
0: se ka bapala ka nna monna ke thaka gago sekgorane se tshwanang le wena je ke sona se ka lekopang gore ntebaleng a se etsetse molemonyana se ka bapala ka nna mogau
1: sekgorane se feng ntate potlaki
0: man wena o gafa kankatana man
1: ke na letho ntate potlaki
0: ore
1: ke tsena ke a tseba o makedi tlhe ntate potlaki ga ke na letho ke le tsena ka nnete ke ile ka itlhagisa matlhong a lona jalo ka motho ya sa tlhokeng letho
0: e utlwa mmele ko banna
1: ka nnete bonnete fela ga e sale ke sena letho ntate potlaki le kgwebo tseo tse ntse ke ikgantsha ka tsona ke itlatlagetsa ke re di teng ga dio ga ke
0: naore moau
1: kannete ke tsena fela jalo ka gompona ke ditsena
0: o batla gore ngonna wena monna makoloi ya ka ya majabajaba man
1: makoloi ya fe
0: e monna
1: makoloi a nene le ya motho ya nene ke mo sebeletsa
0: le selatlha mogau
1: ke re motho eo o ne a ntshepa ka ntho e nngwe le e nngwe ya gae o ne a kgona gorokolela koloi e nngwe le e nngwe ka gaga makoloi a naga ya mangata a majabajaba gore ke tsamaya ke le go phetha mabaka ka matsatsi-tsatsi ntate
0: ga ke dumele
1: ka nnete ntate potlaki o mpontshwarele tlhe mongaka o ke a bona o phoqeile matlhong monana ke ntho tsena
0: ke swabile mogau man
1: mpontshwarele tlhe ntate potlaki
0: kridika.

0: Mosotho go khoma enye bloko ka ofela le ka moso ntse le letsa.
1: Asimo he kelebo tle ngwanana kelebo wena ntabiseng le ngwanana mona he eleng lindiwe.
2: Iba ngwanana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha. Nana hape. Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Tsunge mine hantle fela pele ho hora ya pele. Motho motle mo aye mong wa ka Elrich Park ore ntate Motaunga beke tsepedi ba sanke matlakala mane Elrich Park. Seo le ra se fumana re le ra romellwa setshwantsho sa lori e dutlang dizele. Re ra romellwa setshwantsho sa lori e dutlang dizele. Me re a kopa hle ebe ka re ka thutswa ka matlakala ka mona ka Elrich Park ho ditshila haholo ha ke tsebo tla joang he hore masipala ebe o rometse tshwantsho sena sa lori e dutlang ke rata ho kopa ho rona tshaba sesetso re a kopa ka boikokobetso bo boholo a se ha re le mona ka mora di microphone tsena re di clever ka pa re iketsa batho ba tsebang haholo re rata ho kopa diphuputso di bontsa hore diphuputso di bontsa hore bothata bo bomboleng teng di masipale mona rena le ho sebetsa ka monyebe rona rena le ho sebetsa ka monyebe ha we beha hore motho mong a utlwe hantle re hulanya maoto ke a kopa tshaba sesetso ke a kopa tshaba sesetso re etse ngore hohle mo re sebetsang teng re sebetse ka bokhabane le boqhetseke re hlomphe le mosebetsi o modimo a re adimile ngona re hlomphe le mosebetsi o modimo a re adimile ngona hore batho ba phele ka ditshila a sentwentle batho ba bang banka le ona matlakalana ba lahlela dikolong tsa bana ba di-primary ke ka o fumana bana ba rona ba tshwerwe ke bo TB nako e nngwe ngwana a re oya ngakeng ba re bona TB mona ngwana a re oya ngakeng re bona ngwana o tshwerwe ke mahlo re lahlela le ntho tse ditshila gaufi le dijarete tsa rona moo bana ba rona ba kenang teng tsa moshe ba rona o tla kopana le tsona toropong na ditshila tseo di latlhetswe dijareteng tsa bana ba dikolo bana ba rona gore ga bana thabo ya bohlweki le di-cracheng o fumana batho ba latletse ditshila dikgoneng tsa di-crache re ruta bana eng polao tse ngata di ukae di o rona batho ba batsho mme batho bana ba bolawang ka setlhoo ba latlhelwa kae ditshileng tsa bomang tsa rona nna ke tsebe rona re tlameha re bue jwang ha ke re ithateng ha re ithateng ke motho e motsho hantle le nna ke ka o kereng ha re ithateng tshaba sesetso ha o re wa thiba moo re ileng ra siwa teng go le gotle go le jwang go se o tshabega ka jeno ke batla leshebe le dikolong mo re ileng ra isa bana e ne e le makgowa fela a tswile makgowa gona jwale a tswile ke bua nnete ba re sia moo a tswile a tswa dikolong tseo tla fumana solo ho tsofela sekolong moo ba ntse batswa batswa ho na le ntho tse dintse ngata tse etsang gore batswa batswa ba re sia ba ya dikolong tse dintse itseng sekolong se seng beke fela bana ba kene first grade ya thubea nako ke hora ya bobedi ena ke nako ya roba dilo ditaba o lesedi efema ke ntsane rantwang.

0: Didaba tsena tsa hora ya bobedi tsona di fella mona tsela telang tsena e tla ba tsa hora ya boraro ke nga dithapo tsena ke di busetsa ho wena masudutsa ke seo
1: ke le bo mofokeng e motle ngwana ranta o mpe metsotsong e mehlano ka mora hora ya bobedi ntate thuso di tsana di tswile ka poloruna botata rona ba ba mabitswa rona ha hlahelle empa rena le di reference number ke poluri ewa ho lokile ngone swetla re he ha bantse ba potulo jwalo wa opulore matsatsinga fitilenga ntate saki o nale kronstata tlo kronstata aya warden me o ntsa potulo jwalo re tla utlorelo o tla le kamane ka bohlokong o tswa teng ke a hopola o dimo mane Hey, jwala ke tsebe poluru a ke tsebe poluru ha o bua ka ditsha ntate tseletsele ka khona ke na ka hlalosetsang bitirinyana empa he o tla tlamia hore ho che pokotho no jwale a tsebo kena kwa no mona a bue taba tsa hae ke le bo me ka pantate ka monoka a poloru fatentsentso se buri se matla se kile sa e ba teng mono poloru Michael Selepepule Mike ka mara Mike re ke fete ke sa he kae hape hona jwale mo mamedi ke nona re ngolletse kwano ke a bona ntate thuso ke nna tebo ka mona ka a kopisa 370 ntate a ke fumane 370 lokile ngwane so re ke fitise bothata bona ba hao re ke fitise bothata bona ba hao ka potlako ke tlameha hore ke etle ke la tsela ho ngwane sumane a sebe rona o etsa la jwang wena tebo ka moka copies taba tsa ukilinkile he wena tebo ke di fitisitse ngwana mme ka e bona copies ka e bona copies ha o file bo kronstata he ha o ya ka man ka bo sosola o tsama ka N1 ita o bontsha e be re copies ona le monna kile nka ba le yena kamane ka kwakwa sekolong sa botichere walk tall ba ne ba mmitsa walk tall ha kholo ila ba ruta hona teng ka mono ka kopi sa ne kitile ka kgetsi ya dimo re re kholo ma kgetsi ya dimo mono re le ra kopana le yena walk tall if it ile taba ya ho he ya 370 ke sitse ho kgetsi dia ka mane ka shebe rona ho baneng o sa fumane 370 ya hao re ke ketsele he me ha ke tsela kwano botsabelo botsabelo 74 years ke bona me ongotsi 74 years ha wangola idea ha mona ha ke bone idea ha ntwe ke bona nke nomoro ya mohala ka moo ka botsabelo jwale ha ongotsi idea o re file le bitso ka botlalo o itse fela o mosadi ya 74 years ke a leboha mosadi ya 74 years ha ongotsi dintlha tsa ho hantle ka botlalo e seng fela gore ke mosadi ya 74 years ntate ha e sale ke re ke a leka gore ke be le ntlo wa bona ngolang hantle gore taba tsa lona di utlwagale ka nnete nke se romele molaetsa goreng ke mosadi ya 74 years e be e le gore ke o romelela letona ke a hana mosadi ya 74 years re metsotsong re bonile sekoto ka morago gora ya leshome o mametse lesedi FM ke tlo ema benkeleng ke khutla mabenkeleng ke bele ke gola ke tla kopana le ntate Bolofo maobane ke le ka mofatse nne tse hlano tse tsheletseng tsa UIF ke tle ke bue le yena ke feta ka botshabelo he metsotso e robonne sekoto ka mora hora ya bobedi la bobedi bekeng hosane nna no lena tlabe re le hasa ka botloloa re le ka mona ka bo deep slow thona teng kwano maboneng a o ketentse pedi mo fela mmeno wa monna teng e bana ba ile ba tsheya banna ba thewa mmane mohali suku ba tsheya ha monna tirwang ere keng ke mabenkele
2: e bang nana o ruke ke wa kgona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand. Mme re tla se poliseng o lefella yona. Client Legal e o fakeletse ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Client General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Hona jwale metsotso e leshome le motso o le monga. Hantle fela ka mora hora ya bobedi o mametse lesedi FM ke la bobedi bekeng. Mme ke ile ka qala ka motso wa Excelsior, ke qetile ka taba tsa Excelsior le maplasi a ka mono ka Excelsior ho ntate Mohlouwa le mane bo Moise Huku, ke qetile mono ke fitile ka bo Ontmoetings Plus. Goeiemiddag mo ka bo Gersdag ka bo Bless Boka Plaza ke fitile ka monke plase tseo ke leng ka tlameha hore ke kene ka matla ke be ke bue le mo Premier pele ke apineng. Dumela, ke nna Sophie Hlongwane, ke dula 1371 C1, nkgono ke Pulane Agostina. Hai sale a kopa ba re batla mo Island ntlo aya hape di kantorong o hlaile ka 1945. Me nomoro se tlolo ke yena nomoro ya ka kena wena o ngotsi taba tse phetaitseng kwano jwa le tabene hao nka e fitisa ba ne bile o ngotsi re nkhono hlaile 1945. A sentwentleo me le bana be se tla re ha ba e bona ba tla e potlakela ba fumana re nkhono wa 1945. Yeah. 1945. How? O sale moholo, o moholo, o moholo ka nnete. Re a leboha. E re shomele metso medimetso tso hantle ka morao ho ra ya bobedi.

Ntlemonatle holo mona ke tsava tsama le Jesse Tlegan metsotso le shumele metsotso le tsenga ka mora go ram ya bobedia la bobedi beking maimolo dimo o abona di bakeng tsedinga pula iana a te ho bona la hore mane pereng tso singanga ta Bloemfontein ho di molekwetse ha ke tsebe ka mo ka Harrismith ha ke tsebe ka mo ka Bethlehem ha ke tsebe ngwane tswa onyolwa o ya ka mane ka Peter Maritzburg hore na maemo a joanga ka mona ka mahikeng a maemo a ho di mo a joanga hey le bua le nna ka ekurulene re utlwile hore ba tlamea hore ba bule mahlo a holo mamelo ho di mo a ka nna ba mabe ha holo ekurulene mane mo teng ho ile nga nna fumanwa ditopo tsa basadi maemo a le godimo yei ka mo ka ekurulene dibaka tsa mo go bapalwang teng woo ke atla mo ke atla tabengwe ere ke tlae ka mona ka ho ntate Shale ke le ka fumana makoloskopo W0587261 ya ntate Mokwena dumela se wena mo mamedi a nthomeletse makoloskopo ena ba re ha ho bopaki ha ho bopaki bo bontshang hore matshwafo mona ho ile ha fumanwa a TB ena ya di mine ke a feta moo Thembi Nkosi Mokwena o hlaile 1951 kopo le bitsong la ntate Mototose ha ya ka ya atleya ho bana ho bopaki ba seso sa salifu e leng TB ka bela hape ka kena mosebetsing o mong ntate ra di buseng le bitso la hae ha le a hlahella le thathamong la qhubeka trust ha le a hlahella mono ra di buseng ke feta mono ke o melaetsa lona ke e fetisitse mme ke rata o leboa ntate Shale ka dikarabo tsena tseo a mphileng tsona ke tla lefa dikarabo ho hang jwang kapa jwang ke tla lefa dikarabo metsotso leshome le metso robedi hantle ka morago gora ya bobedi o mametse lesedi FM ha o shaba nako ona jwale metsotso e leshome le metso robonga ka morago gora ya bobedi kamra ora ya bobedi hore nga bara rotla o tloela ne hona temono o tla balwa ditaba o ske wa leka he o ska wa leka o ska wa leka ye ditaba disketsa o feta thotsa itsalang dingata haholo khotso mothemotle

0: KFC e se le betitsana.
1: Stop.
0: Fumana maqa a 10 a original recipe chicken ka 129 qha.
1: Stop it.
0: Obe o iphumanele 1.5 liter ya senomaphodi sa mahala.
2: Stop it, I like it.
0: Boloka 70 randa. 70 randa o ka reka meal o mong hape ka tjhelete eno.
2: Stop it, I love it.
0: Le rona ro ratela yona. E thola hala ka la 29 September fela. KFC fela. Hona le melao na dipehelo.
3: Bosoko ba o lahlehelwa ke moratu wa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ke tlo fapina, Vuka.

0: Simohe motho motle re ke tle ke bone kwa mona ke na le ntate mona o ka kopisa dumela ntate kopisa mo dumela hello
1: Edeki
0: e mona kopisa mo o ngotsi mo ra o fumane chelete ya grant 370 idea ha no mora teng ke ma
1: 030
0: empa wena o rongoletse 30 wena ke ena ke shebile nomoro re fileng yona ke 30342562640 o qadile ka 30 allo ntate
1: ntate tshe ke ra ke pa tsogelo ke se mo
0: Dwala ba e khutlisitse monna man mo ne ke rumetse teng sa sa ba ra iyo nomoro e ka reng eno ya 30. Dwala wena o re tshwantse ka le ka
1: 030.
0: Nomoro o tshwantse e re 030.
1: E re 42.
0: Ke le bo a monna 030. E re ke bua le bona he ka mono. Ngwaneso nomoro ya ntate mona ho ya ka mo buang ka teng ko PC mona o re tshwantse e re 030 e seng 30 o entse phoso ke a leboha bana beso ke tla kopa le shebe mono he mme nomoro tsa o qetela ke dife nomoro ya o qetela ke ma ke dife sa idea how
1: e ke 0304256264082
0: ke ho he 4082 ke nomoro ya hai ya o qetela ke le bua ngwaneso bye bye thank you ntate re le bua ka moka copies bye
1: e le di ndabe tike
0: ke le bua mna na kwetlang u bule mahlo mshimana u tlo papa
1: e le ndabe tike
0: bye bye ona ngotse nomoro e fosaitseng kwano ntate mona wa bona mmamedi mathata mang a o ke kopana le lona batho ba rometse mathata a bona eh fuma no re nomoro ena wa e fositse jwa le ntate thuso hape tshwantse a mo batle hape a khutle mme ka mona le bangata metsotso mashomo a mabedi le metso e supileng hantle ka morao hora ya bobedi ya nkgono yona taba re iqetile re fetile ho yona ke le bo ere ke te ke shebe kwano mona he sifuba sa mining ntate bona na le botata sifuba sa mining re shebe nomoro ya haike ke tla nka ke romele ho ntate shale re o arabe ho notwa le pele le nana o lena le fela re be ro arabile o ba ke mona ra ke sifuba sa mining ntate shale ke rometse ntate shale a ko shebe mono o shebe rona ntate o tsaitseng balla ka chelete bana balla ka chelete metsotso mashomo mabedi le metso robedi ka mora go ra ya bobedi re keng ke mabenkele motaung se mabenkele butle pele oro o ya mabenkeleng ema hantle ntle tshwantse o hlae ka bali e tshwantse o hlae ka bali e ke bali yo re ya bali
2: Baeti ba bali na le se le itukisitse palo ya matsatsi a dile o theoa jwale re leba paradise ha e ba o tloeta le se di FM ya bali entle ditefello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke reke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o so le mabopong a matla a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se tummeng sa bali e tlo re ha o re papa tlabe re le boema fofaneng ba matshaba ba OR Tambo re lebile go ithabiswa bosa le baleheng go re tsamayang ka di 31 October o fihlela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya o e lokile tlhatlhoba ditokomane tsohle tsa gao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa gao mme o itukisetse leeto le makatsa mmogo le lesedi FM bankeng sa tlhagiso leseding e nngwe e ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa botlhokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhagiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag lesedi FM travel
0: ke o tsaba ke fitile ka mono se party re tla bere pala melo wena ngwanana ho le bakwana bali ke le bo he ke khola le paketse tabatsa lona dilukile ke bone mona ke makoloskopo AH104 ke fitisitse ke la tletseman ho ndate shale a ka shebe ditabatse ndate shala ko ntshebele tsona re mo arabe hona jwa letle ke a kopa ndate ke ena ineli di WhatsApp mangolo ka mona ona ke se ke a qetile me ke qetile ka ntate man ka mohala ka pa ke ka e bana ke kopitsa re kutle mona momamedi o reng momamedi o moeng hona jwale dumela khotso
3: dumela ntate mtaung
0: le ka nne
3: ke tle ka ntate mtaung
0: ntate mtaung
3: be o bo re o fumane di

0: tshebola tsa o le a burusi tshepetse kha mo jalo nja di stana ba go mo jalo tla o drapa o tlo bapala le wena mo jalo wa na ka
1: a o le jwang ka mo jalo tshwe
0: hela ntate we ntate a di bjana mo tlo jalo wave rider tsa malesa ne re ba re botle ba ngwane no ba fe
1: yo ai fela pina yeo
0: ha ntate
1: wa fela pina yeo o ka mo mamela wave rider ka mora botle ba ngwane no ba le o sa le ntshong jwa
0: jona ntate wa go wetse di I do
1: jwa
0: yo nyana sala ba tla o nyala
1: tsatsi la le bile hantle o tle hantle tsela o tla mo sebetsi go di tsama hantle
0: I'm not the house shop.
1: Aho han.
0: Eza ba.
1: Aho ngwanes. Matsatsi a tshaba ka o fapa. Ka je no ke nna ka je o tsane kwe.
0: O tshaba?
1: Matsatsi a tshaba ka o fapa.
0: A ke mna di Skype.
1: Aho that.
0: A ke tlala.
1: Aho mna di Skype se. A o tla lo. Bona ntho sa loki.
0: O dompa.
1: Nna. Nna.
0: Ne ke re le timi le bona le tsaba.
2: Ka jeno le Master V re na le karabo ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
3: Master V ke hloka tine ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
4: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka R169 fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
3: Master, ke fumana ho kae dile ena?
4: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
5: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5,000 dibeke le beke, o ka una hula mme o fumane extra ka ditheko tse subsidizitsweng dinthong tsa mantla. Jwalo ka 2 kg ya Tastic Rice ka $29.99. O be o reke le di 3 kg tse tharo tsa Surf Hand Washing Powder ka R219 fela. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
2: Ho ba sebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena e be nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
6: Thembisa ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.
7: Dumela Thabo le Lebo. Hey! Wena re a dumela tsatsing lena bana besi. Wena re a dumela tsatsing lena. Hey! Ke rata mane. Ke rata promo e ya... ya mo ya bo di mona e ba ba kaisa ke me scooter to ho ka bona ga e ke fa e ke bo ya ba ba
0: la da hala
1: e ba tswa ga ta promo ne
0: na ho
1: e ba tswa ga ho a se mama be di le metse me di fara metse ka mara ho ra ya bo raro mama di re ke ne se re se tsitse fela go futhumata Ar tlo tsa sarza ma ifkara horeng ya botshelela tsebeletseng e kgolo ya seri ya FM dimela.
0: Ho jalo phele mo medi me he ya metso e metsela ke magonele tsantsa ikhomeng pele ka gona haena ya Afrika Borwa mo le fatseng ka bopha.
1: Netse kona mo mamedi o re ha o ka mamela hangata kana ko ena re re o hopotse dintho tse ding tsa bohlokwa tse leng re re a ditseba boholo ba tsona na ko ngwe mpa fela le ho lebala fela ile ho hopotsa mo lomo ditaba re dilwe re hopola ntho tseo re tle re tsebe hore re phele ka pa re tsebe hore re tle re phetise hore re tle re tsebe hore bophelo ba rona bo ne pale.
0: Wa tsebe hore pele bo tlhoka jwang?
1: Ha tsi re ka bona hore o na le ditho tse kae tsa mmeli.
0: Mhm.
1: Ka fela di bohlokwa fela pele ke yona itshwele ke engine. Engine
0: pelo ke yona e leng hore e theolela madi how to na le high blood e pelo ke yone pompa e pompa di janono e pompa madi pompa tso ya pompa pelo ya pompa mme he hangata has a se thoseleng hore senkela hlongwe ba se ka hare mme ha se those re nahalang hore se kanga bophelo ba buka fela ka pa ba ema ka bakala tsone jwale kika ho ileng hore her World Heart Federation ile a tla ka letsatsi lena la ka jeno le re buang ka lona hore ke World Heart Day
1: mamedi lefatshe ka bophara ka selemo ke batho ba ka bang dimilione tse mashoma mabedi ba hlokahalang ba bolawa ke mafua a manang le pele 20 million ka selemo
0: ene ke palo e kgolo haholo eno gaitse da motho mme ke rata mokotaba wa selemo sena o bitso fela ke don't miss a beat. Use heart for action. Heart disease can hide in plain sight.
1: Oka bona, oka utlwa. Ntho ngwe ngwe kelelo e ka sebetsa hantle maoto a ka ba fela ha pelo ka re ho ke ema mona. Ntho ngwe ngwe fedile. Ke ona re khotlaletswang re tse bonnete ba hore re ikwetlisa re tse bonnete ba hore re ja dijo tse nepaetseng e le ho qoba mafua ka mbo stroke le ho qoba mafua a manang le mafua pelo hore pelo e kgone ho sebetsa ka bolokolo e kgone ho sebetsa ho sena ntho tse imelang eo ba re a imetsa
0: mme ho thwe moemedi mafua pelo a kgona wa tseba hore lona a laolwe ho a kgona hore ho laolwe hore bophelo ba bo se fele bo se fitle peletso ke ka ho e leng hore cardiovascular disease e leng hore ha jwale ho ntse ho etsa bonnete ba hore re bua ka yona haholo e le ho etsa bonnete ba hore moemedi wa tseba ka yona le ho etsa hore mafuana re se ke ra ba le mafua mangata e leng hore a ikamahanya le pelo jwale ba ngwa tseba hore jolo ka ga boletse hore matshwao a ho tshwara ke pelo a ipatile haholo o bona mohla motho so thi ke ke heart attack ke ona mo leng hore di ntho di setlhela athi o nontse ona le le hlabanyana le lenyenyana o sa lenke le tlo
1: honka hanya
0: eh o ntse ga ke le tlhaba fela la fete ke ntwa ka sepube mfela ya fete athi ke bothata bo ho tloa hona na go o no tshwanela ba la hlaong ka khato hore re tlhagetse bonete ba hore re se iphumane rena le batho ba leng hore ba timela ka bakala mafu a pelo
1: mme re di bone ditlaleo tsengata tsa batho ba ileng ba hlokahala ka lebaka la ho ema hapelo kapa ka lebaka la ho imelwa ke pelo ho imelwa hapelo ke yona re hlokomedisa mo mamedi re hlokomele mme dingata dintho tse re ka dietsang tse re kgothaletsang ho dietsa hore re hlokomele hore re ja jwang re ikwetlisa ka dinako tsohle o be ho ja dijo tse mafura ka nako e kgololenyane dingata dintho tse re kgothaletswang hore re dietse hore pelo e dule e shahlile ka dinako tsohle
0: fela mamedi le rona re don't miss a beat
1: Miss a bit. What's about our pillow? And I can tell you, I'm going to learn as a long time. I'm meeting fella in Kanyano.
0: I feel like you got a pillow.
1: Ya bo ke long lo she so di tsama jwang ha o lo bontate bontate aba ya spetlele ya clinic ya doctor a ke tlo ba shatlo ke a utla
0: itse batla le gona ba tsha ke ba
1: aw
0: ha o tlo tsala nyana lo ke di re sili ke nna ke nna ha o lo ke stress
1: a re tlo komela mana mme

0: Mbadikitu mnatea hulu wa mahem, tato hatia za malis java lishon music. Kole sati FM rata la afternoon drive li TLB.
1: Hey! Kena mbubate! Mi uti naka voice note ya pele riso ika eka pakaya uti. Ki hashtag!
0: Mjala! Tuesday!
1: Yo! Yo!
0: Mama di huna lugha ukiene di kama nonga.
1: Yo.
0: Me haona mtu sa yagati mtu. Haona mtu abatlang ukiene di kama nuli mtu elongo reba tu awa bamgati. Rebona kama tu bahi no hore. Hantle kuto chuo mtu ajoa. Ha ukiene kana ma hu basadi. Eno pilu inko reba tu mudi mulemo. Mtu ajoa mulemo neno reba tu kwe. O utwisiza. Wazam mulemo chala uswage lemo da. Uskaba chana leba fitile. Waibona.
1: Ano wa re tsetsa le rona ba
0: bona ya ngone no motho ko ga mogwa ga tangateng ke ka go lwelela pa re mo amohetse
1: na o kile wa iphumana o arohana ka pa hona ho lahlana le motho neng utlwana le nna ye o heno ba neng ba mogata jwa le ufumane ba o yemelletse o re ha o go ya kwa ntse wena o tena mpi wena wena o tena mpi le batho ba ba sharp wa ba wena ha o lose the table o go go ha ba o fe chance.
0: Watsa ona o putile ngwana wa batho ona o putile ona sa bona le loga ha ona ntlo le skipa sa kare bona ona tlo tsena ho toa na go gawane le ena o so le jwang
1: e salwa gona le bongane ha tshe ene ngwana o na le hantle ono because ona tseba gore bana ba o ba ja o tshoma lo me wa o tshoma lo me wa
0: ke o matha o fufugutse bona ona jwale o etsa lang ka wena ipona na o jwang ona jwale
1: o kila iphumana o arohane le motho ye o heno ba neng ba mogata o fumane gore ga ba o fe phomolo ka motshene ga o go tlhaka nqenentse le wena o sotlhe le mong gona ge batla bong o re tseba bongane gona jo
0: ba go atla imoga sefapano ke a bona o ntse go motlhe ga wena o ntse go motlhe a o itshebile ande ga o bone ke yona bophelo bo fela he wena o ntse o etsa je
1: motho ena heno ba ne ba mogata jwale momamedi kore ga o fumane kgotso la go so go hlaisa emong o mogatang wa bona ga ba ikene ntwa
0: o so tsala lo mo hlaisa yeno e bile ba neng wa tsebo gore batho ba na ha ba lwa boela ntwe tswa ke ba bale dipuo na le ra o fedile
1: atla ka ke pisa isko go se ba mmitsa isko la lo so go tsala bo isko go ya
0: ba ga tla imoga ka dikhia tsa koloi ke a bona na ga ha tshwere ke ya koloi go tshwere ka ofela mona.

0: ntho tsene
1: pa. Ona le maikemisetsi.
0: Bana go le boneng jwale. Ai o tsho mo tsere no tsere ba ga ke le boneng jwale.
1: Wena we thatela ntho tsentle hle.
0: Bona ona no mona go tshwaga lelapa, o tlo tshwaga lelapa o.
1: Ena se ka batla lotla ha ka mona eo. A se ka batla lotla. A fel le fela ona strate man mona ke ha ka mona. Ha ke tse boetsa etseng ka wena le ntho le tabiso.
0: O bona ga gaudi wa o she. A tsitsi nya hlo wa isa nthena batho ba bona.
2: A tsa di papadi, ho riatella. Le bongane tshabalala.
3: Ke le buile a hore bana beso ba mediwa tshebeletso ya lesedi ke tsa pele tsa dipapadi kwano re a thella ha re diqale ka ho lekola tse mabapi le papadi ya rugby re mane hlopeng sana ha sa the Springbok women se se se fitlile he mane na henya Spain Sevilla mo se dukse tsa papadi ya mafelongana a beke o se tlo bapala le se hlopa sana eo me a sheba se hlopeng se ile mono di papadi di pedi tse leng hore ha dio di khutletsela peng kwano ka le bakala ditimalo tsona ke Libby Jansen van Rensburg e ga tsana le Ayanda Malinga ba ile ngore ba gotsetsela pengkwano he mo mamedi ho tlo fumantswa booki ka morao re ba le male dipapading tseo se hlopa se sense di bapetse e sa le sekala leto la sona mane continenteng ya Europa Van Rensburg yena o lemetse le qatalene mona mafelong a 15 a beke ha ba ne ba hlola se hlopa sana ha ya Italy ka dinthlatse mashume a mane a motsumong ho tse mashume a mabedi a nang lemetso e robonga athi ha re sheba se bapadi se seng se ile ngore se batla se hle se ngore isa ba go se ba se tlo pasena sana ha sa papadi ya rugby ba sa di mona ke se ba parisane leng Byron Trey Dolph e leng hore ha o sheba e ka ona le bothata hloho mona jwale ba lebelletse o sheba hore ibe la bohlano e tla ga le fitla o tla be a sa le maemong a matle ka pa che empa yena ha gotlisetswa lapeng empa fela ba mo beile le o sheba hore ibe o tla ba le maemong a matle ka pa che papadi yena e batlo ba ke sa papadi ne batlo ba pala le totolo la dipapadi tsa WXV Global mona mo batlo thulana le sohlopa sa Spain mafelong ana a beke Zulu he ya dilemotse mashume a mabedi ana le metso e meraro ke mamba na le bitso la hae ha le antle se bapadi sena ke sa ha Zulu ke yena e leng hore o bitsitswe se hlopeng e le o kwala se gheusa di bapadi seo tse e leng hore dilemetse me ha qalo bapala hlopa sana jolo ka ha ile na bitswa na konye fitileng me a sheba hlopeng sa ntsetso pele seneng se etetse mane na henya Brazil o ile a sebetsa hantle haholo fitlela kana o bapetse di papadi tse le shumele na le metso e robedi tsa teko mo a hlabileng dinthlatse mashume a mahlano mashume a mane ana le metso e mehlano jwale hlopa sena sa basadi he mamedi se bapala papadi ya sona ya o qetela leto la sona ibe ba hese khutlela lapeng mo se bapala papadi e kwalang se hlasena sa dipapadi sa 2026 kgatlhano le hlopa sa Ireland ka mona ka Cape Town kgweding e tlang jwale re tla bona hore se tla sebetsa jwang ha se bapala kwano lapeng jwale ka ile ho fihlela hakana tshe hona le papadi tse ding mo hlokomelang hore mathata ntse le teng ha dipapadi tse ding se ile sa bapala hantle jwale fela ka papadi ya mafelong a fitileng a beke ha se ne se hlola se hlopa sa naha ya Italy se bapadi sena se bitsiweng ke Mary Zulu ke se bapadi se setle haholo mme re dumela ha se tla sebetsa hantle le ho thusa se hlopa papadi tsena tse seng di setse tsa WXV Global Series hare ke na ho tsa papadi ya bolo mo kotlisi wa se hlopa sa naha ya Morocco Mohamed Wabi o re hlopa sa hae se ke ke sa khella sena sa Lesotho fatshe papadi nyentseng e tswela pele ho bapalo ha jwale ya group A ya ho phunyeletsa bakeng sa 2027 Africa Cup of Nations se hlopa sa naha ya Morocco se lebelletse hore se tle se hape papadi eo ha bobebe jwalo ka ha se le maemong a bosilela ho ya ka dipalopalo tsa FIFA lefatsheng ha sena sa Lesotho se ho bapala le sona se le maemong a bolegolo mashome a mane a na le metso e tsheletseng empa re a tseba bohle hore papadi ya bolo ha e sebetse jwalo ha e ka dipalopalo empa ntwa e kgolo e ka lebaleng e bang hlopa sa Morocco se atle ya ho hapa papadi ena e bapalwang ka mona ka Free State Stadium hona teng Bloemfontein se tla iphumana se eteletse loko pele ka dinthlatse tsheletseng jwalo ka ha e le hore ha jwale se eteletse pele fela se na le dinthlatse tharo mme papadi eno ntse e bapalwa ha jwale he mo mamedi ke tla oneletsa hore nabe e ntse e bapalwa jwang ha jwale ke ke qetela dintho e ntse e le noto ka mahlakoreng a mabedi mme papadi ne se bapetse metsotso e mashome a mararo ana le metso e tsheletseng ka ofela a thema kapitene wa hlopa sana ya Lesotho yena e leng Sekgwane Moerane o dumela ha ile hore papadi ena e bohlokwa haholo jwalo ka dipapadi tsa Lesotho jwalo ka ha ile hore di batla ho itshupa le ho bontsha magabane ya tsona hore di fumane dikontraka tse betirinyana dihlophentseding hore batla ho sebedisa haholo e le dipapadi e le hore batla ba bapala ka magabane le ho itshupa mme wa tseba hore ho hlola hlopa sa Morocco ke ke ya bantho e bonolo empa ba ka se fihlella seo e tla ba tabatse monate ebile e be tabatse kgolo tse tlo ba bulela mamati jwalo ka dipapadi tsa sehlopha sa naha ya Lesotho ha re tsa no re ke na tsa papadi ya cricket re bile re di kwala mo kotlisi wa

0: setlhopha sa Proteas Shukri Conrad o re fast bowler e leng Enric Nogje o mohlaloseditse ha ka thabela go ba le kabelo mefuteng yotlhe ya papadi ya cricket e leng sentse gore ya kenyelletswe lenane la setlhopha seo e seng sa mošwelelela bakeng sa dipapadi tsa teko setlhopha sa naga se tlo kena go tsona kgatlhano le sa naga ya Australia go tloa kgweding e tlang. Nogje ha so bapa le papadi le ha e le lengwe nakong ya dilemo tse fetang tse tharo jalo ka e le gore papadi ya o qetela a ile a e bapala ka selemo sa 2023 ka kgwedi ya Hlakola. Go se o phatlhaladitswe he setlhopha seo e seng sa mošwelelela sa dibapadi tse lesome le na le metserobedi mme sebapadi seo se kenyeleditswe mo e leng gore mokwetlisi o emetse o sheba gore ebe a ka kgona go mo kenyeleletsa setlhopheng sa mošwelelela na kapa che sa dibapadi tse lesome le na le metsemetlhano se e le ke na le totolo la dipapadi tsa teko. O re lalo jalo se tlobo ya sebapadi sena ka botleng kore ke sebapadi se e leng sa nna sa itshupa le o bapala gantle a golo tlhopheng sa naga nakong e fetileng jalo ka e le gore dipakeng tsa selemo sa 2019 le selemo sa 2023 se ile sa dia diwikete tse 70 ka ofela dipapading tse lesome le na le metseerobong tsa teko setlhopheng sa naga e leng se e leng gore se kgothatsa mokwetlisi le sona sebapadi sena se ya kgothala gore motlhomong a ka kenyeleletswa setlhopheng sa mošwelelela sa dibapadi tse lesome le na le metsemetlhano. Ke tla oneletsa he momamedi tse ding gape metsetsong ye 30 ka mora hora ya bone e tla beletsa bobedi tsa dipapadi kwano re ya thelela ga jale bana baiso ba tswela pele bana baiso ke tseo
1: re lebile bongane
0: ola
2: Hakulebola holo abongs moho le wa team la momedi sontso le fela jalo re kere bibileng ka kwano ka Johannesburg and 12 was bound kama ka 4 track road mo local people le tsiadu kwetso gana ka kelohloko e bangwe sebedisa mmila o hona le kotse ka mo rafeta ra ka N1 northbound ka mo fela ho Allendale road hona le koloi yeneng le ka ru mmila e tlusitswe ha jalo se phalla ha monna tsana se pitipiti N3 southbound pulifta jalo Marlboro drive e ke mo leng hore mmila medi e ka le phelo le tone kwetso ka mo gana ka kelohloko le teng hona le lori parakileng ka mo N1 southbound ka Rajal Avenue le phelele tena la mmila le kwetse mo dikganna ga kelohloko le teng hona le lori e emeng gegenene ka hare ho mmila ke re go tshwaretse ha kana hore nyene ba nna tsedi bona ga sa di bona ga tshwara ke tibos underscore mokone @limawela1x #ratellatraffic
3: o ga ba le hlasipa la bothata ba molao o tshwara ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang dikabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelo tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Amasatsi a 90 o a haba le metsotso e 90 e drama ho SABC 1 shebella Skeem Saam ka 7:30 uzalo ka 8 o'clock e Generations The Legacy ka 8:30 sheba coach ya lenano la letsatsi e hlang television o kenele ka WhatsApp kapa ka USSD e ka ba wena mana airtime le data letsatsi le letsatsi 10,000 rand beke le beke ka ba o habe mputso e moholo ho 100,000 rand ho na le dipehelo shebella o hape le SABC 1
5: How di pampiri seng a tshwana ke nsamang? Ha setsa hao. A di tswe captain. Sena ha se utlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka so Christeline a sengontsing.
6: Mosadi ya leng a nthusa o mponse mo hato ka mong. A dollar fa tsa sebetso ena ka ofela. Ka fumana tshelete ya ka potlako. Ntle le ho sign di pampiri tseng ata.
5: Etsa kopo online o join a Africa Borwa a feteng 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Captain, ke mofano wa mokitlano wa semolao. Kona le dipehelo. Plan smart. Think captain.
7: Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng.
8: Manish on a beach, shabang.

0: DK to the Rapson, Max, the Modular Decent, see a better day.
1: We pray for better days. Neti ke ona re rapella matsatsi a o ka ona. Di ntho di sa tlo tswana.
0: Wa bona ndo rock.
1: Fetu. All right.
0: Re ka nna mjolo Tuesday.
1: Re ka nna mjolo Tuesday. Okay, Harut.
2: Oh, excuse me. Mozini le mpe phomolo ngene man. Di pulentse ntse di sarasara ba le tshile mane tsantle. Mazazi ngana ha ke tsebe ka pala go feta ka pala go bisa bana beso. Taba yo e tshwere nna bana beso. Jwale ka gana re bua le mogaonyana mane. Go na le motho a sokang a tloswa positioneng le gona jwale. Dintho tse ntseng di etsagala ka gare bophelo ba ka. Bala ba ba mogopola ba gaeso ba re nyeo, nyeo. Ne re bile re sa wele fatshe bana beso lwale ga ke tsebe na. Le profeta kapa le etsa lwana mare ke tla le batlela certificate sa bo profeta
3: yo skim sa drive a le bza le tibos a ke traffic masangane ka mo ka tswa tswa thaba sibula a ke mametse sho salone e ka le bua ka nna yo yo yo yo wa tsena nna ne o go ile le khalase wa ukwa ne ke le a tswa tsela khale ba sa ba tsene ke se ka ena wa ukwa skim sa drive Mara, ai, sa fetu wa dinto. Ene wa tsiba dinto di fetu wa kae. Ka le hlakore la ne le ka ntlane ka ha bo ka mane. Wa bo, a le ne bile me ke na me ma o to me ke tshong ke ga yo ke me wa ka o sane. Ya re bra tsa ke la ka nkana ko mo le bala mara no. Ai, forget ke tshebe tse pelo ka bo pelo. A ke na stress. Life e monate ke grand bra tsa ka. Skimsa drive, a ke traffic masangane ka mo ka tswa tswa thaba si.
1: Hai, khiba.
4: Nna ya ntshawale lebo.
1: Hala.
4: Ke nkhono a thanda. Ke ntenya la go bisa ta. La go bisa hle. Ke le ka motshola. Motsha jalo, nna fana ka tshelatela pinhe ngwanesh. A ga tua. Ba ga se ke fetsa.
1: Hey, ya le letso.
4: La o fihla go aba jetsa. He ba thuma mo motshena handle ke fetse handle ke fetse no sna mo khamanela.
1: Eish.
4: Ke sengwane no le handle ha kana. O handle ha mo motshena ho ba neng fela ona etsang. Ona fana ka di manesh. Ke be ke tshwala e mong. Ke hlenya le mehlena ha ke re ke a fihla ntse thuma o maneletseng. O maneletseng ke re ke ha ntle mana ne ke teng. O hantla ka mma wena o hantla ka gobaneng fela ke ile ka bona gore ka nnete ga e le go sebeletsa batswadi ka keteletse o thola gore wena ga na ntho tla e etsa a ba ke a ithuta a re ga ke fitlha mona me ke teng a ba ke a emisa
5: thao le lebo la bua ka ntho ene e tsalama gobane ke bua le nako o e a njwetsa sete ga o ka tloelela eno ka batlisa o mongwe a emeletse ngwana ko gae a re kere motho o tlise motho monanang ga o sa motlolo o motloeletse ga ke sa batla o kua next ko o lebua ntho ene ge le topicing ya yona maobane le mme wa ka re jetsa gore ga o tswa go eo o tlofelele kwa gole le bona bao ba gago ga ke sa batla le go bona mang kapo mang mona ke batlele go bone he lona lona e ka re le a laola mone la profete even le today ne ntse re a jua ka the same story ya maobane re continua ka yona apay today jale letla ka topic eo gape batswadi mara ga ba utlwise ga se re re golekane go lekane ga se ba re please one re gutlele mona se ke sa batla re batle yo lona
3: skimsa drive bana beso dumelang a se tlosa lona se monate tsatsing le jole nna bothata ba ka ke dula ka haka ga ke batlile go ya ka gae ka kwa ke batlile go tsamaya le ena otho aa o se ka batla le ena jale ke se ke itulela ka monana le ena ke sa ye ka kwa ga bampotsa motho a modimo jale ga o sa tla ke re ga ke na bothata ba otla jale kore bothata kore motho ona wa ka ke tlo mosiale mara ba utlwa bana betsa bala ba mo amogela keo ampotle le ena
6: nakong tsa tatlhegelo bophelong mogau e ka ba matshediso a magolo go wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Kgwedi ya lwetse e tlhola matsatsi a mashome a mararo e le la boraro bekeng lefapha la phumantsho ya matlo mona Gauteng le mema lesedi FM gore le be teng go tla bona diprojeke tse kgologadi tsa lefapha lena le go bona diprojeke tse kgolo tse ntseng di tswela pele tsa lefapha lena la matlo gape lesedi FM le be teng Habem ba matlo ba kena matlong a bona le sedi FM le tla ba tenga go bane le mengwe ke Gauteng Department of Human Settlement ha go di hlola matsatsi a mashome a mararo e le la boraro bekeng re tla be re le mo
8: 359,900. Hi so ke buya jena. Kopana le moetso o mo ja wa Jetor Dashing Co. Ke SUV ena le chebeo e bona hatsang ka mabidi a 19 inch alloy. Go ka hanywa Apple CarPlay le Android Auto tse wireless. Ha mo ho di screen tse pedi tsa 10.25 inch dashboarding. Tsena ka ofela o tloha ka 359,900 fela. Moetso o mo ja wa Jetor Dashing Co. Style at its core. Etela le benkele le ya haufi la Jetor ka jeno. Dumela ona le pehelo.

0: fela ke molelo
1: le ntse bolile bo e nka se tlile ka lebitso ba nka gola mateng o e mametse ga tampe le sedi ya feme kana go ebile Tuesday je le ga ta hampe jole e wa tsa ke nna botheta ba ka bono go buiwa mothate ngana menu ka pele ka mo a ayo ene o bua ke nna wa pepereza ke ra re fitla a ya ke lo kilo mo bontsha ha yo ke dula kae a re fitla ka ntse le nna go e a sna menu yo mo nka kae mari no yo nna we ntse le fela o kae o kae ba ga di ba ka bona ba we se ba ba mogata ba mogata ba ba mogatela o bua ha na ta bo na o na le menu ha na menu o tsho bo mkoni mari pele ne ba itse ha a tshe yena a hle mara ba morata gore no tse yo nna we go ke tsoba le ipulela le bitso o mametse no

0: Mara, ich habe Hashtag gesucht. Hashtag.
1: Ich
0: meine, was auch noch.
1: Ich habe es mir gesucht, auch schon mal.
0: Hashtag ging gesucht.
1: Yes, take it.
0: Leto lena re qadile le yena monneno mo a neng a le qala teng mme u latsa matsatsi a mashoma a mabedi le metso tsheletseng yena le bomphato wa hae go ya ka mana ka KZN e le ho bokeletsa matlole bakeng sa batjha ba qadileng dikolong le metseng ya rona mme mamedi ka ene le moqebelo ba nna ka pasonta ha ke ne ke shebile life ya hae ona sa bone ke shebile ha ba mo amohela ba ba amohela KZN ba nna ba dikuta ebile ba ba fa tho ya KZN. Jwale re mutlo re di ntho di tsamaile jwang ho tloa mohlana nga qala ba ba amohetse jwang KZN le hore hana jwale boemo ke bofe. MC Magazi monna dumela.
2: Dumelang ke dumela ba mamedi ba le FM le ya tsela drive.
0: O phetse monna.
2: Ai ga nnete ke phetse pele le mogatala.
0: O khona go kuta hlo wa mona ke bona ke khona ke ra.
2: Ya benya no.
0: O ana jale ya benya. Munna ke ne ke shebile ka moqebelo ha le ne le fitla le amohelwa KZN mme re bone borra dipolitiki re bone baetapele ba province ya KZN musong ba le amohela. Di ntho di tsamaile jwang le fitile jwang ka mohelo e bile jwang hona jwa le boemo ke bofe.
2: Okay. So repeatedly KZN Devene ka sabataha ibile ba ra amhelwa ke bo ga tututu ibe he re amhelwa ke re na tlame o amhelwa ke mo premier wa hona mona Natal ntate Thami Ntuli empa he ka ka bakala tsa dintlo tse tsa lantsengata Natal mona a be a sa gana gone empa he ntate Velinkosi Hlabisa ke yena le ka kopana le na hona maobane kwana phaposeng tsa bona ka nnete ibile go pan lena le MEC ya sports and as an culture hona mona ka ga province ya KwaZulu-Natal.
1: Ga itse re ka mosebetsi o entseng ke mosebetsi o matla haholo wa ho tloa Johannesburg o ya KZN. Fela re batla go tseba gore na le fihlelletse eng jalo ka letlole.
2: Ke lebola potso ya haholo bana ke potso e matla mosebetsi o matla o entseng ke ho ntse ke hopola ka jono ha re ne go tloa masal town ka di wanta wona go di yena na empa he nete ke hore ka nete re sa le gole ha golo le botla fihlela ntla eo re ne ka nete re botle go e batlela ene engwe ya dintho ke hore jwale ha re ne tsala ha re tabe ya ntla e re batla go fihlela ene le bakeng la batho ba o ne ke ba fumana kapa di organization empa no tsena ka nete batho ba hlile ka bongata le batswa di le tla go pola go batswa di ba bangata a le thaba ga tlisa bana ba bona le seding ka ba lo ba se dikolong empa he le tolaka ke ka ke le motho ya phelang ka botlhwala ka nnete go kile batho di ba bangata le batho ba bangata ka nnete tshepo le tumelo ya gore ba hlae le seding so empa tsela tsa tele le yona
0: tsela e sa le telele re bone ma Afrika borwa bontsha tshetso ka ditsela tse fapaneng tse le mona re ne re bona ba le fametsi ba le fa dijo ba bang ba le rekelang ba bang ba donate ka ditsela tse fapaneng monna o ka re hana jwale ha le khutla le khutlela lapeng le tlo sheba mosebetsi wa lona ntwa bohlokwa e le batlang hore le sebetse ka yona ka pa le lukise ka pa le ntlafatse kefi
2: engwe mathabe botso bandela jo bile ke a lebo taba ke hore no jena ka ne di bile ha re go tsamaya go tsama ho rona ha ho fela go tsama ka ho tla ho tsetsa ene sa re ke so gere ha ke batle mega work even jwale ke one day tournament jwale ka ho mega work e se ibile e le foundation e registerilweng engwe ya dintho ke hore hona ka moka ga Natala ka mopele re tsela ka kona ka jobeke ka la bone re tla bere ya painting ya bana ba phelang ka botlhwala mo ho le bogetse kuta mona Natala mona re lo ile tsela ya go khotletsa ka pa e re bitsa go give back jwale ke tsene ntse tsela pele tsa le ke nyena empa he mo se bitwa ka nne tlo tswela pele ka mang ha re fitla ka Gauteng go bana jwale ka Saturday ka sonta ha mantsi ya re bile re kopana le deputy minister ya women and youth as well as disability ka nnete aba ba tswa ka nnete mo sebetsi o sa tlotlala ba ne jwale tla ga re se ka manga ka jube ke jwale le lona ha re go kopana le bona re dula fatshe re bontsana ona tsola pele ke go bana ka nnete le na minister o tshwere are ka nnete le tlona ke re bona go bana gepe e o no bua ka yana ka nnete ha ke tlohana o wena ke bona ka nnete gepe re ibutse ene re tla lokela se tla nore re kwale
1: Khaitsela ka kanete re ntse re tsama lo wena leto lena jalo ka le sedi FM le gona gore ha re felle mona mo yang khaitsela ka re teng etsa bonnete ba hore o dilontse go jotsa go helang ke se ke nahana hore ke tsoka mona gatla lula ga tswa lo wena ka dina kotsohle
2: kanete e ile ka nnete go paole bo ha holo ke sa le moyo go manje jwale SABC ka nnete gore SABC le sedi FM arch o tla tsela pele le go phetlela gona jwale ka nnete e bapetse tima e golo ha golo le ha le sengwe bona hana jwale empa ka nnete motho a mpotsa ke fela go ba mamela se DFM ne ke le se DFM gore ha ke tsana ke fela le se DFM e SABC ka le bua ka nnete ha golo fela
0: monna mege sire le buile ha golo fela tsela pele ka mosebetsi motho jalo ka le bua tsholo e o tla letsa phala fela monna re tlo e document and tlo fela mo e fela nteng o fela o bo bona torra o e phetha hetsi ya nthweno o batlang ho e fihlella mo ma Afrika borwa tla lokollwa ka bana ba bona ba qhwadile mo bana ba qhwadile ba tla hlaella le bona ba phile jalo ka batho ba ba mo diqeto e tla re ha dinkuwa ka batho ba qhwadileng e be le re dinkuwa ka bona le bona ba le teng re lebo
2: re lebo ba jalo jo e bile he pele ke tsa matabe e ke lebetseng ka nnete ke hore setulo sa ntlhaka sa mabidi sa nene se e leng sa Robert Zieleng jwale ke boleletse baganatala ka mona government ore ka nnete ka gona setulo sena ka nnete se se na le history e maatla ke gola gore ka nnete se lokela go tlaya museumeng ebile ke engwe ya taba tse tlwetsagalang ka nnete
0: fumane
2: museumeng ka mona ka natala ka mona
0: emona ntho o buang ke ntho e golo
2: haholo
0: stulwana sena se o pushang se o sutusang se o no tsama ka sona o tlwa Johannesburg o ya KZN silonkuwa se bewe di museum o ntsa ka mono ka KZN
2: gore mabane ha ke lebella la palace ke re ka gaga history ya mazulu ke tla bekele monna mosuthu wa tsala o ke na ka gaga history ya bona ke o tafa
0: mazulu si song monna re o lebohela re o shebile re o tsheditse re le lenane o la re thella re o tsheditse ge le sedi FM monna
2: ke lebo ha ho le feta
0: yo ai lebo ke la ba ka seka me o go ka moqebelo ha ntse ke ditse ke shebile life ya monnenwa ha ba fitla KZN le metswalle ya ba le bararo modumo ka mohelo ka mogho batho ba ile ba kopana ba le bangata mme batho bangata ke batho bangata ke di influencer batho bangata ba TikTok ba motseba monnenwa mme nntse ba latela leto la hae ba bantse ba botsa hore nna ke tloa kae kae escort ke a phakisa ke tla mo ba tswang di bakeng tse fapaneng tsa KZN tse ba re ke tsileng e tla mo
1: Ah, ntle ga itse da motho.
0: Yo.

0: Nasty Nasty C, we're lemonade. The whole city FM, pishana motle jolo fireboy DML, just walk to Kutela, bare ima.
1: Are Nasty C, we put a clip in. You're a narcissist. Uthe ntomazan, uthi wenza lo Nasty C. Re lebila ho le fela mosiwa ka ditjaba tsa hore ba hlano re ke re mkhatlhong wa ho qetela wa drive time etukang Malakabe Rattle Afternoon Drive Show. Mamiri, wa tseba Rattle Afternoon Drive la ha re tsheya nako e kgolo lenyane fela boholo ba nako re re ithuti dintho tsa bohlokwa. Hona le ntho mona ntse re sheba le top number 7 e bitswa myopia.
0: Ho jalo fela mmomedi ho tla tswe ha o fihla sebakeng sa ole bokelong kapa ole ngakeng ya mahlo ebe o re you are myopic mehea how to myopia ke ha hona le lifulena la hore o bonela haufi ha o sa kgona ho bona dintho tse hulelwe
1: me mmomedi dipatlisiso di re selemong sa 2030 ke di percent tse ka bang 40% 40% ya batjha ba tla beng ba se ba sa gone ho bonela hole ba se ba bonela haufinyane ka lebaka la tshebediso ya fono.
0: Me ga itse ra ke kishe bile kwano ho thwe nga ka mahlo e netefadise kwano hore bana ba bangata ba tle ba sebedisa jwalo di bogeletsa mahlo hore ba bone chalkboard jwale e bang re sa khutsufatse tsela re shebang screen ka yona screen re tla bua ka yona phone ha holo television jwalo jwalo re tlo ifumana rena le bana ba bangata ba leng hore ba sebedisa di bogele hore ba shebe chalkboard fe chalkboard ke ntho e ha ofilo ene ka pele ho wena ka go papusi ya bohutelo
1: ke matswadi ba ba kae ba gonang ho laola tshebediso ya ngwana ya phone hana jwale bana ba rona boholo ba bona bana le di phone mme a khutla sekolong a qeta ho tsa mosebetsi wa lapeng o beile mahlo phone ho tloa ka bo ma 5 ho fithela ka bo ma 10 ha a robala kapa ka bo ma 8 9 o ya fela ka hore lapeng leo ke batswadi ba ba kae ba e laola ntho e hore ngwana a sebedisa kapa a ska nka nako e ngata a le screening sa phone
0: ke ipotsa ka nnete fela ho batla ho bathata hape hore o laole go ba ho dikore dikwetsona jwana ngwana ha tswa fela o shebella making tuna ona ina super strikers o shebella di movie tsena tselong ho di kene tsa bona ha jwala ha o go sale on YouTube sa shebeletse dipina tsena tsa bona
1: hona le batho ba bangata ba ka o di modile motse mashoma mararo le metse mehlano a sebeditse nako e telele e kantorong ka lebaka la rona sebetsa ka komporo a le screening haholo ha sa gona o bonela hole ntle le o tshetswa ke diburele mme re a e bona nthweno mo mamedi ka mora hore o e lwantse ka lebaka la computer ya mosebetsing jwale le tshebediso ya hao ya phone batho ba bangata ba spenda nako e kgolo ba le founung ka lebaka la TikTok ka lebaka la marangrang ane re wa sebedisang a fapaneng WhatsApp mme brightness yeo ya phone ya re ama yo ama haholo ba bangata batho ba e leng gore e ntse le batjha ba bo ma 40 39 42 ana jalo sa lokela re wa sebedise diburele gore a tla bone hantle ho hlaya
0: mme ke botata ba boholo bona jwale ha re tle re qalelle mmomedi so e utlwile hona jwale hore ke ntho e re tshwanelang ho re le hloko le batswadi ba hlokomedi jwalo jwalo
1: are lokisa ha hore mmomedi ba batswadi ba bana ba ileng hore ba spenda nako e ngata di phone ga le mangwana mohlomong hape wena lebo ha ke tsebe taba ya di-settings tsa brightness ya phone hore di tla thusa empa ho bua ka ho dula o shebile screen sa phone mohlomong brightness hape e be tse ding tsa dintho tseo di sebedisang ho e lwantsha ntho ena hore a fokotse ho kganya ha phone haholo mohlomong e be ka re ba le rothonyana hanyane hore e tle se ke ya mofatla a e shebile hobane wa utlwa ho thwe ke diperesente tse 40 ka 2030 lefatshe ka bophara tsa bana ba tla beng ba se ba sa bone le hole
0: ke mathata ka nnete
1: brightness ya phone yao
0: re ke bona ke beile ga a bo
1: ya fahla
0: ya ke wa mona
1: ya fahla ka
0: nna ke wa mona e di mora wa hampe tloa
1: ei ya ne e shebe le wena mo mamedi ana jwa le ha o tshwere phone yao a ko shebe e o khanya ha mohala a hore ho ka
0: mme ntwana e bona hangata mane mo leng hore re feta ditekong tsa mahlo ho license department e tla o shapa dwino wela ha o shapa mo o tsebo sontso na le botata
1: uthi uthotsi 70 ha wa e bona ene le ka ho ka eng a o tsebo mathata sa sho ara tma mere mashama ma bidi mitsutsuka mara hora ya bohlano ntse ba mesira tella afternoon drive le CDF mara khutla fela kwano re tlo buisana le meti wa rona ka ditaba tsa bohlokwa tse re o tshwaretseng tsona ska ba suthe

ke le bile a holo bana ba se mamari wa tsebele tswa le sedi ke tsa o qetela tsa dipapadi tsa re kenang tsona kwa no re ya thella re dikale ka tsa papadi ya rugby loose forward ya hlopa sa Thomas ha give a daimani o re mo kapiteni wa hlopa sa the box e leng si ya kolisi u bile le se ya bo se se holo phamisa mawa wa dipapadi pele ho tlholo ya mafelo a fitileng a beke kgahlano le se hlopa sa connect hlopa sena

0: Shoprite e o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 di beke le beke, o ka una hula mme o fumane extra. Disolo tse jalo ka 750 gram ya Ellis Brown Coffee Creamer ka $49.99. Le di 500 gram dife kapa dife tse pedi tsa spaghetti, macaroni kapa shapes pasta tsa fatties and monies ka 30 randa fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Amidi, ke labobedi la jackpoto ya lotu. Labobedi lena, o na le monyetla wa hapa jackpoto ya Powerball e lekanyetswang ho 101 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang. Mme mohlodi, e ka eba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho labobedi lona lena ka hora ya borobong ho SABC2. O ka ba e mong wa boradi milione ba latelang ba Afrika Borwa. Ke bua ka wena. Lotho ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Hopola, dibapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta, mme di bapale ka boikarabelo. The National Lottery e tsamaiswa semolao ke size khaya.
3: Lesedi FM ke molelwa. Mona meloko e abelana thabo, tlhompho le tshehetsano. Baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba.
4: So, Thabo le Lebo dumela, wa bona le bua ka phone. Hai, ke a hle ke feditse mahlo a ka ka phone. Hoseng, ha ke kgone ho bona phone hoseng, ke hlola le ko kenya simple airtime. Kore ke a hle ke feditse mahlo a ka bathong ka phone. Kopa le nke phone wena ya ka ke Matau Brandford.
5: Naina skim sa drive. Le bo le tibo a manesh le bo tabe nga mo hloka ma hlonga na me nikile kwa na na kezin la sense mo ne hey ke bone tabe na ma hlena ntate yo tla bona sa bone next mo ke tokoma lo free of extension fort.
2: Le bona ho le fela kidos. Mabedi se prefera metso se pelora ya botshelela reng ke ba babedi ba ba raruisa bohlanong. Ke la bobedi ka jeno wa tseba la bobedi kana kwela robotsa potso nna le chopla ma 7 re rutsile o sengwa ya mosebetsing wa dikopanong. Wa ile o sebetsa hona le ntho ba hloka go khutlang o ifupere o tlang o iruta bana. O ithutileng ka jeno ke eng ya bohlokwa hore mana beso. Ke kopane le ntho ya mofuta o tshe me ithutile bophelo ke ithutile hore le hore a rutwe. O moyo khotso.
6: Anke le ga thimo.
2: Ha mana tendenzi.
6: Hamonate a ke se tshwenye se ngata se utwa ke re ya pele buisana ya phasa la batho ka ra le mbuisene ndlozi o go bophela bo ka o parliament fela ba bo feli politiki e ka nne o le motho o latelle do wa o ba le tshosi eh ka ithuta hore mantse ana bua ke nda the big border I will give them guns they will kill each other give them power they will all the government man. Ya itse hala ona jwa.
2: Yo, ndenze ne re le buila ho lokwa.
6: Thank you papa.
2: Yo. O moyo ngkhotso. Hala.
7: Eh le kae?
2: Re tsena ka ndate.
7: Eh go le mokolo kana na ofi.
2: Eh be ke le be.
7: Ke ithutile gore go sebetsa ka thata. Eh go bulela menyetla. Go ba tshelong gore ha ba duti di room. Di biso la ho ebe la pele le ho khumana ka lona. So sebetsa ka thata o tlo bone.
2: Lebela ho lefela go nne mokgolo Mabede, pina ero wapale sinyo na kia Judith Puma, iya iyo, ki Sticks Remix, Mika Maramono, Uka Zolo, Brandon, Zuzule Maiza, Stando Sam. Ui chutile, kwanza?
8: Let's pass, Tibos.
2: Abuti.
8: Cable muti ne.
2: Cable?
8: Tibos, kapile nyana fela. Hase batho ba ka o fela ba tla o ratang gore na o etsa hantle ka pa o etsa hampe.
2: Mm.
8: Ha o pelete.
2: Sho. Thank you, Kebo.
8: Ei thata so.
2: Hola. O mo ngotso.
9: Yo ke ene mo ngotso le bona.
2: Mo ngatse pa mo kana ga ntse ba ga dumedi. Ke
9: ke ke bona.
2: Ha monat.
9: Ha monat. Are ke re tshibeng ka bana budget. Ka go tla yo se tsang ka yo tshetsa ka yena. Budget ya ga ile sekolo. Ke se tsa tshetsa ga ile sekolo. Empa budget ikatsela yu wena o philang ka tele katsela yu e mhlomo o batla tsisa tshelwa ka mmatsa ke le ba letsa ke le ba mmatsa
2: re bile mo rena ran theba
9: ka dilo tsa dilo
2: ke o tla o mo yong khotsa o ithutile ndumela
10: hello tabole le bu
2: le ka ngwanese
10: ha mana tlo ba
2: ha mana ati
10: ke le shene ka vizini ya
2: eh tsham
10: eh di ditlo we o seng wa tsoa ya mosebetsi
2: mm
10: How is a Mercedes? Was a bit of a Mercedes has to tell over our safety. How is your mood?
2: Yo,
10: hey,
2: I'm
10: not a yellow one. So
2: ask his teacher.
11: Okay,
2: my uncle, it's a salmon.
11: My uncle,
12: I never do men on top of all.
11: Legang on us.
12: Ah, come on, how many men when I'm okay?
11: Calibama.
12: A ke tshutile hore bolo ka ha o le motho ha o tlo go sane o tshwaretse manyane ona le ona a bolo ke mokotlana wa ha o se wa dutla
11: eh ya hle
12: and o itshepe o se wa sheba tsa motho o mong wi ke tsetse o tshabele motho hana ha entse hantle ke a leboa le bule thabo
2: thank you mamimi
12: Ke a leboga Thibos.
2: Thank you. Yaring ka o ketela ntwa.
11: Moeng khatsa.
13: Le tsa le bo le tsabo.
11: Ke se le ga ma.
13: So, na ke tshilo ri. Kana ko mo motho la pa ha me bo tshilo.
11: Mm.
13: O sa motho a ho le ko. O ka nna wa hlela ntwe mo e zonzwang ka ye.
11: Mm.
13: Wena o ka bo sebile yona a isutletse ngwa ka ntena o ga yona o wa ka nna
11: Hey,
2: Max,
11: Mary ke tsena go lana ga tla after the drive ka yona ka jeno e tsamela tsiba go se fetwe a o sa nngwe tsoga go ga tse pedi fela mm o tla ba monate ya holo tsamela tsiba go hobele rona he ha ke no jo tsa le go tshwagetseng a tsa tsa ne wa utlwa ga tsa matsa
2: ha o tla ba monate
11: ha o tla ba monate tlo ha go sa
2: na te fela ke mana ne o hla tlala tsela tsebele tsengena ya mantla tsebele tsengwe kholo tsebele tsongwe leng yona fela go konono le seri fm Top number 7, the bundle of joy. Pongani Shabalala, Kakhiso Sibudi, Limungale Nanewa, Wena, Shemumamidi, Wena, Wena, Wena, Wena. Bye!
11: I wanna be free.
2: Bye!

Mamedi ha re tswa ho tseo tse amananga le dikgetho tsa magotla a metse re le kola tse dinga tsa ditaba re fumana hore le gotla le phameng la Makhanda province ya Eastern Cape le fane ka tumello ya ho ipiletsa kgahlano le qeto ya ho fumanwa ha motapele wa EFF Julius Malema a le molato. Sena se amana le nyewe ya Malema ya ho thunyetsa sepakapakeng ka kgwedi ya Phupu selemong sa 2018 lebaleng la dipapadi la Sisa Dukashe. Le mndantsane nakong eo mokga o neng o keteka dilemo tse 5 o theuwe. Ka kgwedi ya Mphalane ngwahola o ile a fumanwa a le molato ke lekgotla la setereke la Kukhombo ka diqoso tse kenyeletsang ho ba le sethunya le dikulo tse se molaong mmoho le ho thunya ka sethunya sebakeng sa setšhaba. Ka kgwedi ya Mmesa monongwaha o ile a hlolelwa ho hula dilemo tse 5 tjhankaneng, mme o ile a fuwa tumello ya ho ipiletsa kgahlanong le kahlolo ya hae ke magistrata Toinette Olefera, empa hanelwa tumello ya ho ipiletsa kgahlanong le qeto ya hore o molato.

Mamedi hare di petele tsena tsa ora ya botselela ka tse amananga le boemo ba lehodimo bo ka lebellwang ho sane o botolo ha lena re qala jola ka province ya Gauteng mo teng o tla kwaela me o pholo fihlela o bata ka mafafatsane a itjadileng a di aduma Mpumalanga o tla kwaela me o bate ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ha ile province ya North West o tla kwaela me o foke moya ntle le mona ho bate o fihlela ho pola me o tla kwaela ka o kgetha dibaka ka mafafatsane a itjadileng a di aduma Free State teng o tla kwaela ka botshabela o seng ntle le mona lori mona tla kwaela ka o kgetha dibaka o foke moya me o bate o fihlela ho pola ka mafafatsane a itjadileng a di aduma Profensi ya North Cape o tla kwaela ka o kgetha dibaka ka lobo ya botshabela ka mafafatsane a itjadileng a di aduma Western Cape o tla kwaela ka o kgetha dibaka ka botshabela o seng ntle le mona lori mona tla hlaka me o futhumale o fihlela o chesa fela o chesa holo setrekeng sa West Coast ka go leka botshabela province ya Eastern Cape go tla kwaela go yela ka lebopongo seng ntle le mona o tsholo pula ka botshabela mme go hlake o fihlela go pola re phethele jola ka province ya KwaZulu-Natal mo teng o tla thiba ka mogodi o seng a dibakeng tse bogareng ntle le mona go tla pola mme o bate mamedi di fela mona ditaba tsena tsa hora ya botshelela ga re teane o tse tlhatlhamang e leng tsa hora ya bosupa ke gotlela wena ke di bone ga mmogo le moifo.

0: who cited reports of incidents involving fireworks, fires and violence. The Interior Minister, Laura Nunez, said the protests were being hijacked, with injuries to staff, students and security forces occurring on Monday. The union that defends the rights of students says it will call for a nationwide blockade on Tuesday.
1: Ke ka la mashomo ba di le metso robong lwetse selemo ke sekete magolo a robong mashomo a mahlano le metso e mene seboka se reretsweng ho thehwa ha mogatlo o ka bogutshwane o bitswang SENA e leng European Organization for Nuclear Research ke mogatlo o reretsweng ho etsa dipatlisiso mabapi le tlhahiso le tshebediso ya nuclear. Laboratory e sebediswang bakeng sa dipatlisiso tsena e fumaneha Marin e leng sababo e bophirima ho Geneva moeding o dipakeng tsa Fora le Switzerland. Ke letsatsing lena kgweding ena selemo ke sekete magolo a robong mashome a supile le metso e mehlano. WGPR ke seteishene sa pele sa televishene se thehwang le ho tsamaiswa ke batho ba batsho America. Ke ka la mashome a bedi a metso e robong lwetse selemo sekete magolo a robong mashome a supile a na le metso e robong. Moetapele wa Equatorial Guinea, Francisco Macias Nguema, o bolawa ke sesole sa Western Sahara. Pele re phethela, Mofora Bob Denard o diha mmuso wa dihlekehleke tsa Comoros makgetlo a mane ka tatellano ka sesole. Sena ke ka mora hore a iketse moahi wa sebaka sena moo a qadileng ka ho fetohela tumelong ya Islam. A itheha mabitso a nyallanang le setjhaba sa sebaka sena le ho nyala basadi ba tsheletseng ba Comoros. Ha morao ebile moetapele wa sehlekehleke sena mme naha ya Fora ha ya ba le lentswe hodima tsena tsohle e ile ya lenyaya le kolobe le hoja e le moahi wa yona enwa a fumaneng bodulo ba Comoros ka tsela tse seng molaong. Re a phethela. Le sila lena le kwahelang tafole mehleng ya pele ka hohle-hohle ebe le kwahetse ya ho dulwa tafoleng. Mehleng ya pele le ne le sebediswa ka mokgwa o fapaneng le wa jwale. Mehleng eo batho ba ne ba phumula matsoho le sona sefahleho ka lesela lena. Ha o dutse tafoleng mono, lesela lena le ibang le haufi le mangwele a hao so ntse o le phahami o le nka o iphumula matsoho le sefahleho ha o hlokahala o phumule mafura sefahlehong le a dutseng ka nqane fela le yena a ka etsa jwalo hobane le leholo le kwaetse tafole. Le ne le anela batho bana le sebediswa ka mokgwa oo le hoja ha jwale re bona dintho di fetohile. Ee, ho na le lesela leno le tlabe le lona le iphumulang matsoho kapa masela ao a mmalwa a batho ba tla iphumula matsoho ka hona. Jwale lena ha le felle fela matsohong, ke lesela le iphumulang matsoho le sefahleho. Ke tsa mehla eo. Matjhaba a fella mona, mokgahlelo wa ho qetela wa matshohlo o sa ntse o tswela pele.
2: If it's le nako ya gaso ya mananeo wa ditaba a ikgethang pele o dikgetho le selemong sena mananeo wa ditaba a lesedi FM a tla etela dibaka tse fapaneng ho buisana le mekga ya dipolotiki le bonkgetheng ba ikemetseng. Lenaneo la matshohlo le tla haswa ka kotloloho holong ya sekolo sa primary sa Phahamisanang se Melodyng, Virginia, jwalo ka mehla. Le wena o le moahi o mengwa ho ba le kabelo puisanong ena e amanang le tseo wena o ditshepiswang kapa ne ditshebeletso sebakeng seo o dulang ho sona.
3: Ao batho, hobane le re etsa tsena? Hobane le re etsa tsena? Yena metsi a na kgutla pela monyako tsenena ka tlo lwankga ke di-toilet di a nyoloha ke zinki gwa nyoloha.
4: Ke selemo sa boraro nkgono wa ka a ntse a phela ka swereji enana e ntse ripotuwa e ripotuwa mara ho sena action e nkuwang. And nkgono ke motho a phelang ka sekitsa hae a kere
5: lebeletse diphetogo tsa go bana ba sebetse e seng ke tlo dula le bana kene jala ka ke ditse le bana ba ka. Bana ba ka ke ba kentse dikolo nna ka matla a ka mpa ka sheko ke bana ke ditse le bona ga ba sebetse

0: tsena tsohle di tsala ka lapedi go di nyamphalane go tloa ka go ra bohlano thapama go futela ka go ra busupa ka phirimana a sekolong sa phamisanang.
1: And now le metse go tsinya koloi o longwe ke nja ka pa bohlaso ba bongaka go tsiya sithunya ka pa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate bo ramolao ba phahameng o ga ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla le fa hangwe fela haiba o hlotsinyewe ba letsetse ho 012-452-9260 ka pa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo.
2: Ho supermarket e tshepo fita you save ho belelang hore o tla boloka ho le di hlaisentse o di ratang di tlokontsa ka mehla le tseding tsengata fumana 750 gram ya Nola original mayonnaise ka 38.99 le 10 kg ya rice ya speck ka pa golden delight ya Sasco cake flour le ya you brand super maize meal ka 289 randa di litaro di fumane ho fihlela ka 11 October 2026 se fose ke di solutsana tse toma le tseding tsengata ha you say vi fela mo di je sa maemo di bitsang hanyane ka mehla.
3: Ke metsotso e le shumele metsorobong re ya re libile horenyane ya busupa. Nakwa rona haeme mona re lekola ditaba tsa manang le kontinente ya Afrika.
4: Taba tsa kontinente ya Afrika. Lenanong la matshoso. Harabeke ka hora ya botshelela ho fitla ka hora ya busupa ka phirimana.
3: Maboto a mmuso wa Ethiopia le ba lekane ba bona a re yankile taolo ya toropo ya bohlokwa sebakeng sa Tigray ka leboya ho naha se angweng ke dikgotlano ka moramatsatsi a mmalwa a ntwa le maboto wa marabele dibakeng tse fapaneng. Leboto la Tigray Peace Force le entsweng ke bahlabani ba Tigray ba tsietsang mmuso wa kopanelo le boletse polelong e phatlaladitsweng ho Facebook hore le hapile toropo ya Almata hammoho le sesole sa naha re lekola ntlhena ka o buisana le setsibi ditabeng tsa Afrika yena ke Dr. Victor Shale. Dr. Shale, kgotso a ro amohelo matshohlo tshebeletsong ya Lesedi FM.
5: Ka leboha mme re dumedisana ba mamedi ba se.
3: Dr. Shale, ha re le go le hore na di kgotlano tsena di ama Ethiopia le Afrika botshabela jwang?
5: Sebopeho sa di kgotlano tsena ho fihlela hona jwale ke hore ke a kgola hore fela ka mantswe a mabedi ke hopotse mo mamedi hore ka selemo sa 2020 ho fihlela 2022 naha Ethiopia e ne e na le ntwa ya bana ba thari pakeng tsa yona Tigray People's Liberation Front le mmuso. Mme nakong eo batho ba tikoloho kapa e nngwe ya di-regime tse ahelaneng le Tigray. Kwa Tigray ena ke sebaka jwalo ka o kare di-province ke moo ho busang batho ba mofuta kapa morabe wa Tigrayans. Jwale se ba haisane le ba Amhara. Bano ba Amhara ba ile ba nka karolo ka lehlakoreng la mmuso ho tshehetsa mmuso. Naha ya Eritrea e ka leboya ho naha ya Ethiopia e arolelang naha le Ethiopia. Jwale yona le Amhara di kentse tikolo ena ya Tigray hare le yona ile ya nka karolo e tshehetsa mmuso e leng hore Tigray e ne e lwantshwa ke mmuso wa Ethiopia le morabe ona wa batho ba Amhara ba tsheeditswe ke mmuso wa kapa sesola sa naha Eritrea. Ntwa eo ile ya fela ka morao re ho tekenelwa tumellano ya kgotso mona Pretoria Afrika Borwa ka 2022. Dilemo tse isang boneng jwale naha ena Ethiopia e ntse e leka hore e be le botsitso haholoholo sebakeng se sa Tigray moo jwale batho ba ileng ba ba mahlatsipa ba lahlehelwa ke masimo le matlo le diphoofolo ba leka ho qala bophelo bo botjha. Ntwa ena e khome hape mme sesosa ke hore tse ding tsa ditumellano tsa Pretoria Accord ha di ka tsa latelwa ka mantswe a mang mahlakore ka bobedi a supana ka menwana hore le leng ha le a latela kapa ho ikobella dipallo tse itseng tsa Pretoria Accord jwalo jwalo. Ka lehlakoreng la Tigray ba lla ka hore maboto a hlometseng a neng a tshehetsa mmuso wa Ethiopia nakong ya ntwa a o tlasa tumellano ya Pretoria a loketseng hore e bebe la ile a hula kapa a ikgula ka gare go tikolo ya Tigray ba etse jalo jwale mpa ga ba etsa jalo ba ntse ba le moo mme setšhaba sa mofuta wa matikre se nang le tokelo jale ya go se gutlele dibakeng tsa sona se sitwa go etsa jalo ka dibaka tse gore jale dintse di tshwerwe ke mabotho ao re ka reng ke ya matswantle ka lesakoren lane mmuso o lola ka gore le go ja go ne go itse go bewa ditlhomofatshe o nagala nakong ena a dilemo tse nne mabotho a TPLF ona a na ntse a tlhomela go ya pele mme ke gona mo re leng teng jwale taba eo jalo ka ke se ke e tlhalositse e tlile e ama tikologo enono ya Aforika Botšhabela East Africa ka kakaretso gobane gona jwale mmuso wa Ethiopia o lola ka gore mebuso e kang wa Sudan le Egepeta di na le go jela phate ka gore di ntse di tlhotlheletsa le go tshegetsa batho bana ba Tigray gore ba tswele mmuso maatla dinaga tse kang bo Eritrea tse seng ke boletse go di ile tsa kena gabong di ameha mme nakong eo batho ba ntse ba phaphatheha dinaga tse dingwe gape tse aelaneng le yona naga ya Ethiopia o kenyeletsa le bo Djibouti di qetelela di ba le kgatelelo e tshabegang ya baphaphathehi e leng gore taba eo jwale e ba taba e hlobisang East Africa botsitso e tswe re tseba gore ka boyamafofane ba yona bo bogolo jwale Aforika mona ba bole mane motseng wa Addis Ababa Ethiopia e na le difofane ka mashomeshome tse sebeletsang dinaga tsa East Africa le Aforika kaofela difofane tse jalo tsitsipano e se e le teng jwale e leng gore taba eo e ama le mokgwa wa go tsamaya fela gore na jale batho ba tsamaya jwang ka gare go naga Ethiopia le dinageng tse ahelaneng ga naga ena e leng yona e sebetsang e le kgobu ya bogatlhaodi le maeto a difofane e tlhoka botsitso
3: go tla tlhokala eng go fedisa dikgotlhano tsena
5: dipuisano ntwa yane ya selemo sa 2020 go ya go 2022 ile ya emisa ka morago go be le dipuisano tse ileng tsa tswala tekenalo ena e ke itseng ke ya tumelelano e bitswang Pretoria Accord ka morago go moo go bonagala go sa ka ga ba le tshebetso e tlatlileng ya go tshegetsa tumelelano e gobane tumelelano gore batho bana ba lwanang ga go lwanwa nteng ka gare go naga kapa dipakeng tsa dinaga go tekenela kgotso ke ntho yo ka reng ke karolo fela ya mosebetsi o tlhokagalang jalo ka gare bone mane moo dinaga tse ntseng di lwantshana bo Iran le bo America tsa ukotho go saenne tumelano ya kgotso fela go sa uko o santse otho ba sentse ba nyokana gape ke gobane go loketse go be le mekolokotwane e bewang go kata tumelelano tseno gore di fela di phethatswe go be le mehato e bang e kentswe tshebetsong e go ka gankelwang batho ba sa ikobeleng ditumelelano tseno no bajale bothata go tla fumana ga ba kata go saena bona batho bana ba ntseng ba kwatelane ba tloelwa gore ba be le boikarabelelwa ba gore e be maponisa kapa ba ponisane taba e ne thata gobane go bobebe gore ketso ya e le mong e ka gopisa e mong ya etsago eno le ena a nke bogatonyana botoma ke sona se re se bonang se etsala Ethiopia gona jalo
3: Dr Shale ke kopa o re tshwarelanyane fela re fetele mabenkeleng re tlabelape re tswela pele
6: wa tseba gore keng go bonolo lešhileshile ka botoro go bofa dieta pedi ga e kopana le pedi dintho tse bonolo ebe go batle ntho tse utlwaganye ka di bonolo jela ka go ganna koloi go thatolola di-earphone le o mena dilakane ebe gape go be le dintho tse etsang gore dintho tse thata di nnolofale jalo ka Simply Blue ya Standard Bank e ka o thusa go lekola boemo ba setoko sa gago go thea lebenkele la online go bokela dintlha tsa dithekiso tsa nako yona eno tsa kgwebo ya gago tsena tsotlhe le tse dintse ngata motšhining o le mongwe wa karete lekola ga bonolo fela Standard Bank Business and Commercial Banking gobane ke mogolo ya nnete e qalang Standard Bank ke mofani wa simola wa ditshebeletso tsa ditshelete le yango ditsweng wa mokitlana. Hona le melawana le dipelo.
7: Kentucky Tuesdays ya KFC is a limited tana.
8: Stop.
7: Fumana maqa a leshome a original recipe chicken ka 129 ka.
8: Stop it.
7: Obe o iphumanele 1.5 liter ya Sonoma Poly sa mahala.
8: Stop it, I like it.
7: Buluka 70 randa. 70 randa o ka reka meal o mong hape ka tjhelete eno.
8: Stop it, I love it.
7: Le rona ro ratela yona. E thola hala ka 29 September fela. KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
9: Na go ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau. E ka pama tsi di swa ma holo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke monka wena o le mong. Go di sega. Di planetsa le patlo tsa clientele di lefa ka ne horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe. Ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatsa di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ke misotso e robong re re lebile hore nyane ya bosupa ho pala re lenana o ke la ditaba la matshohlo le sedi FM. Dr. Shale ha re tswela pele karolo ya megatlo ya mobuso ya dinaha e kang East African Community le African Union e lokela ho ba efe.
5: East Africa ha holo holo e loketse ho nka karolo ba ntla sa selekano sa yona. Naha ena Ethiopia ke setho mme ba loketse hore ka tsebetso tse tlwaelehileng tsa magotla a matona ka ba matona a tshireletso matona a matšhabeng le dihloho tsa dinaga go loketswe taba ena e tonelwe mahlo mme e sebetswe ka thata gore e seke ya ja setsi gobane Ethiopia ke naga e nkang karolo ya botlhokwa moruong wa East Africa empa African Union ka bo yona e se ile ya etsa qeto tlasa African Charter on Democracy, Elections and Governance hore ha hona ho dumellwa teko tsa ho sebedisa dithunya ho fetola mebuso ka hona haya kapa continent ya Africa ho etsa hala mmane hona jwale hore mabotho a TPLF a hle a ntsa a ja setsi a hapa ditotswana tse nyane mme dipolelong tsa bona ba supa hore ba rerile ho putlanya mmuso wa Prime Minister Abiy e leng yena hlooho ya mmuso wa Ethiopia fatshe gobane e hlile ntwa ena ba nka e le ntwa kgahlanong le mmuso wa Tonakgolo Abiy lebaka e le gobane Tonakgolo Abiy nalaneng ya dilemo tse fetang 30 tsa naha ya Ethiopia. Ethiopia e ne e buswa ke selekano ntho ena e tlwaelehile gore ne re ke coalition. E le coalition e neng e kenyelletsa ka hare morabe ona wa matigre bao ebile selekaneng seno ha o tla mabothong a naga ya Ethiopia le tsamaisong ya sesole sa naga eno e ne e le bona ba batlang ba le ka pele empa ha Tonakgolo Abiy a fihla pusong o ile a fetola tshobotsi eo ya selekane seo kapa coalition eno ya ba o theha mokga o le mong ka a o thea ka mantswe a mang mokga ona o theileng ya ba o metsa sebopego sa coalition e neng e busa mono mme nakong eno a qetang ho etsa jalo jwale tshusumetso eo setšhaba sena sa matigre se neng se na le yona pusong ya Ethiopia jalo ka ke tsholo ho feta dilemo tse 30 ile a qepha ho ntwa ena le leng la mabaka ke ona ano a gore jwale ntate Abiy Tonakgolo Abiy o bonwa e le motho ya ntshitseng jwa hanong kgahlanong le setšhaba sa matigre dipolotiking tsa naga Ethiopia.
3: O buile ka tabena ya tumelano ya kgotso mane Pretoria. Na diketsahalo tsena di bontsha gore tumelano eo e etsaetseng e ntse le e tlasa gatelelo kapa re lokela go dinka e le dikgotlhano tse arohaneng.
5: tumelano yona e ne e le bohlokwa mme bohlokwa ba yona kore ile a fedisa ntwa re na le lemo tse nne jale ntwa e sa tswele pele le ga e batsetse parene ntse e le teng so bothata ga se tumelano bothata ke go kenya tshebetsong ga tumelano moo ke ileng ka re metswaneng e fetileng ga tumelano e le teng fela go sena mapolesa sebopeong se kang sa African Union le East African Community gore ga fetsa ba dule ba ka leitlho le ntshotsho ba besitse motlhwane go etsagala se kang sena gore tumelano eno ga nako e ntse ya e qetelela batho ba se ba na le sebete sa gore ba nne ba e gatikele ke sona se re se bonang eno ga gona phoso ka tumelano bothata ke gore meolwane e ntsweng go kenya tshebetsong tumelanong eno ke yona e ileng ya keteletse kgwetlha ka nako ena ya dilemo tseno
3: ga re shebile nna go na le kotsi ya gore ntw ena e ka mabotsitso ba dinaga tse gaufi le ethiopia ga gologolo re shebile eritrea le sudan
5: ntwa ga e lwana e mosebetsi ga naga ya eritrea e ba e ntse e jela party e tla ameya gobane jale batho ba na ga ba utlwa motšheso le gatelelo ya go dula ba sasela ka dithunya tikolong e na tigray ba ka nna ba keteletse ba na le maikutlo a gore ba loketse ba busetse molamo sefateng ke karolo ya pele empa kotsi gagolo eo nna ke e bonang ga se le ya tlhaselo ya dinaga tseno ga kalo gobane tigray ka bo yona gagologolo lebotho lena la tplf ga se lebotho le legolo ga digakalo le ga e ba bana le diketsa tse ngata gobane ka bo bona tigray ba etsa diperesente tse ka bantse tsheletseng setšhabeng ka kakaretso sa naga ya ethiopia kgathatso e kgologolo ke gore ka metlha ga go lwana moo batho ba na ba lwana o tla utlwisa gore ga mmuso o lwana le magabele a sebedisa mawa ao bogolo ba ona a sentla sa dipalelo tsa matšhaba a kopaneng tsa kore ntho reng ke di-international rules tsa warfare ba sebedisa ke mona mo o tla fumana go na le tlhekefetso e ngata ya bana ya bo mme ya maqheku o senywa dintho ka tsela e itseng jale nako e go etsalang jalo batho ba phaphatheya jalo ka ga re bone nakong eno ya dilemo tse pedi ga go lwana taba eno e tla ipheta ke gona mo bothata bo leng teng ke gona moo tshosometso ya kapa ditholwana tse ba bang tsa ntwa ena di ka nnang tsa ba teng
3: ga re phethela setšhaba sa matšhaba le dinaga tsa aforika di lokela go shebelela dintlha dife matsatsing a tlang go tseba go rena boemo ba tigray bo lebile kgotsong kapa ntweng e nngwe gape e golo
5: go loketse go kena dipakeng ka yona tselane ke bileng ka yona ya kgotso go boetse gagologolo bo United Nations di etse boipiletso taba ya botlhokwa ke yone yona gore go a kofelwa go sireletsa batho ba kobela dimagetleng mahlatsipa a ntwa ena e golwanang moo ba phelang teng taba eno e ka setlogo e le gore taba ya ethiopia e ke ke ya tlhola e nkuwa e le ntwa eo ka thweng ke taba ya e domestic go na le bothata bona ba go fumana gore ga dinaga dintse di etsa dintho tse kang tsena o tla ukwa di sedira ke naga tse ipusang ditloelo di tla itshebeletsa ditaba taba eno ga o no thwe ke sovereignty e ke ke ya etsagala gobane o ile wa sobaa nane nakong e fetileng mme re keke ga amoela go tlogoele go be jalo le kgetsong lena
3: dr shale re leboitse nako ya gao ka go buisana le rona momamedi ye o ne re buisana le ena ke setsibi ditabeng tsa aforika yena ke dr victor shale mme sena se re beye gantle pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsatsing la ka jeno motlhophisi ebile rapeo mokwena motlhaisi wa lona ya e badi engwane moedi mme ya entseng bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya lethoke ke lebogile goma matodi mme la ka lebitso ke di bone matshela go fitlhelela re kopana gape ka morago go gora ya bosupa re utlwisetsa ka kotlologo puo ya moporesidente Cyril Ramaphosa.

Mamedi ha re tswa ho tseo tse amanang le dikgetho tsa magotlametse re le kola tseding tsa ditaba re fumana hore setopo sa moshanyana ya dilemo di le shome le motso yeo ho ileng ha tlalewa a nwetse nokeng ya Gotjane e Qwaqwa province ya Free State matsatsing a le shome a fetileng se fumanwe. Moelo wa sepolesa Makomo Phiringa o bolela hore ngwana enwa o ile a tlalewa a nyametse ka la le shome le metso e robong Lwetse ka morao re metswalle ya hae. E bolela hore e mmone a teba ka nokeng. Mophiring o bolela hore matsapa o mo batla le o mopholosa a ne a kenyeletsa tshebediso ya helicoptera mme a ile a setiswa ke maemo a hlobaetsang a bophelo. Mamedi ha re lekola ntlha e bileng ka setlhogong ditabeng tsena tsa hora ya bosupa. Komishene e ikemetseng ya dikgetho e bolela hore boitukisetso ba dikgetho tsa magotlametse porofenseng ya KwaZulu-Natal bo tswela pele ka nepo.

ho sebana le hore ba be le mahato o matla o tlang ho kengwa sebetsong e le ho sebetsana le taba yena o re di masipala di lokela ho kenya tekolo ya dipaka tse tla hlahloba meaho e nyahladitsweng dipaka mabitla mabone a sa sebetseng le dipaka tse kotsi me di hlahlojwe matsatsing a mashume a tsiletseng le ho lokiswa me hape di behwe phatlalatsa hore setšhaba se bone o re muso profense le masipala o shebe dipaka tse rekisang notahi le dinako tsa tshebetso ya tsona o re lefapha la ntshetsopele ya setšhaba mmoho le lefapha la bophelo di lokela hore di lekole tsamaiso ena ya thekiso ya tahi le hore ba tla sebetsana jwang le taba eo o boletse hore mafapha ohle a mmuso a lokela ho tseba hore ke boikarabelo ba bona ho sebetsana le tlhekefetso ya basadi o re ba tla sebetsana le sena mme tlaleho e lokollwe matsatsing a 90 o re sena ke ho jarisa ba ikarabellang le hore ba tla lehe ka tsa moraorao o re re lokela ho thibela tlolo tsa molao pele di ka etsahala o re tlhekefetso ya bong ha e qale ha mosadi a otlwa kapo a betwa empa ha mosadi a bonwa e le motho ya fokolang mme tlhekefetso e bonwa e le taba ya lelapa mo monna a bonang ana le matla ho mosadi a sa amohele maemo o re ke diporosente tse 60 tsa basadi ba bolaueng ke balekane ba bona kapa ke batho ba batsebang o re ena ke taba e amanang le hore banna le bana ba bashimane ba hodiswa ka tsela e jwang o re banna le bashimane ba Afrika Borwa ba lokela ho nka boikarabelo ba shebe sena ka lihlo leleng o hlalositse hore basadi hangata ha ba ke batho ba nkang kgato ya ho etsa boipelaetso me hape ntlha e nngwe hape ke ho basedi le ho sheba hore ba tsamaya kae o re tokoloho ya Afrika Borwa ha ya lokela fela hore ebe ya banna empa e lokela hore ebe ya batho bohle o ipeleditse ho banna hore ba botsane dipotso le ho kgalemelana mabapi le tlhekefetso e ka ba dikerekeng ditekesing kapa mesebetsing le metseng mo ba phelang teng o re ho lokela ho ba le dipuisano ho fedisa tlhekefetso ya basadi le dipolao o re ha hona dinganyisano tse lokelang ho fetoha hore ebe tlhekefetso o re basadi ha ba lokela ho lwantsha sena ba le bang o re ena ke ntwa e lokelang ho lwantshwa ke batho bohle mme o boletse hore mani Afrika Borwa e tla keteka matsatsi a le shomele mezo tsletseng gahlanong le tlhekefetso ya basadi le bana o re ba lokela ho sebedisa matsatsi ana le shomele mezo tsletseng e le hore ba etse kgweletso le ho fedisa ditlhekefetso tsena tsa basadi le bana ke ka bogotswane seo mo presidente a se boletseng ho bolela hore o ka boela wa mamela tse feletseng mananeng a tla ho latela kwano tshebeletsong ya lesedi FM ho tswa ho moifo ohle wa matshwahlo re lebetse nako ya ho fihlella nakong e tlang kgotso.

0: tsa dipapadi Holisedi
1: FM. Na kontsa tahlelo bophelong mo hao e ka pamatsidiswa maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim.

0: ngwanaka
1: e phadime e le ka o tawe phadime wa isapota we e phadime phadime e le ka o da
2: batho
1: e wa isapota
2: daddy tawe kana kana motho wa batho ke eng o senya ile ka
0: ngwanaka hobi kwale ha tshabile tso kala bona motho ka nna a tshabile ntjempo
2: e daddy nqoqelele nna ke thabe jolo ka wena a ke re thabo ya hao ke thabo ya
0: ka bona ngwanaka jalo ntlhatswa pele o ntlhatswe ka thaotha jalo mo teng o bua nnete danono empa ke nagane nka o bolelela ntho ena e o ka nnete ke ntseng ke e beya ngwanaka bo bona e ka ba phoso foo e ka ba phoso kgolo foo danono e ka ba phoso e kgolo wena fela kgotsofalela o bona nna ka nnete ke ntse ke thabile ke ntho tsa ka dikeng la tshwene ngwanaka
2: dedi ee monnaka gobane o sa tlo kgona go mpolelela e le gore ke o bolelele ga kae gore ke molekane wa gago
0: ke a tseba
2: go bolelang gore le information ya gago ke yaka dedi ke tlamehile go tseba
0: e ngwanaka wa tseba ke ga ke batlo o ithumana ka nnete ke goretse masogotlhong go sane mona e ga re se re qabano o nkotla ka taba tseo tsaka kore o bolelela le setšhaba senao he o banna ba mangata ke bana ba lela semeimeng ka o kokela basadi ntho engwe le engwe hei a ke ba ke o gola matsotlhong ngwanaka
2: wa tsamphatla ko o tshepile nna ne ke sa nagane gore taba di
0: teng
2: pakeng tsa ka le wena kore o ka kgona go ntšheba matlhoko e be o mpolelela gore he wena ga o ntshepe nna ke nagana go a ntshepaso
0: e kgolo ke gona mo o fitlang o tsapo nna le wena re a bona ka tshepana tadanono mphantho tse e dingka nnete he butle a gona ntho tse e dingka nnete tse ke yang dibitleng ka lona aa ke kena ka gale ka se ka tsona ngwana ka ke thola ke a momela
2: butle pele mphetise mona monnaka nna ke lona lebaka leo o neng o letseditse thabiso ka lona leo
0: thabisoasenyaphanyana o tsebelela kae ore ke ne ke bua thabiso
2: aa ga o founa ne ntse ke dutse le ena a ba a e gatelela gore o bua le wena ebile a thabile gampe a ntse re he side hustle side hustle e
0: mosimane o ke tshegetshege mosimone gore ngwanela ke tshee gore ke ikotsa bashanyana ba matsatsing ana ke batho ba jwang o kembo
2: butle dedi wa tšhetšhae go na le phoso mo
0: bona mona phonyana nako tsena ke tseye matlhono ko gampe ngwana ga se koo tlhaba malotsana ga ke batea o ntse o sunya-sunyang ko tsa nthong tse golo ebile tse sa o tokeng wa le thabiso ke batla o mogalemela ntse batla o mogalemela ka ga ke itsheba len e a ithuto go ba le sefuba a thole a to a se ka nna ka baka utlwa ke futhumala gole ke ngwaneng
2: nna ga ke utlwisise go go lwanelang ga ka lekale dedi butle ga e ba o gopola gantle ke nna mpho mogatsao a neng a o tlhotlheletsa go sebetse leng tate mogale tsatsin le ya go sa batla mpolelela
0: hebane
2: ha edade
0: mbo se ka ntlhantsha ngwanaka se ka ba batla go ntlhantsha ke tsebile letsatsi le penne kene hei wena ei ngwananyana ga nka utlwa gape o pheta mantswe ao gape bobolaileobolaile ke ga gona motlang motennang ke ke be phadime ke tlo sebetsang le mogabe ke re ka jeno go sane bone le ka o sa fedi ke re le lebiteng ka kena gale goga ke batlwa e toka mogabe ke a utlwana
2: mara monna ka sedirisee sa enjwagalea
0: tota mo monnaka ntlo
3: o sebedise mebc ka o bea ditšhere tshwane fatshe o mo iletsa ka thata
4: ke itebogela ebile ke fumane molaetsa wa sentia o reng moeka ebile o kopile tshwarelo ka maitshwaro a hae a mabe
3: nka dumela gobane ena ga se motho ya tlhoe thata ka nnete o kile a bona go tshwolane ke konyana e jwang fela empa ka nako e nngwe a ntlenela ntho ene ya gore e be sale a dumela maikutlwana a hae gore a bapa le ka ena
4: mo o buile nnetela o ka thoo wa mo tsebe tsholwane a kere o tsebe tsholwane mme ga a na mangweng mo namogeleng teng ke gona fela batshebetsi mmogo le ena bao a reng re lelapa la gae ka ntle o sentsi ya motswala wa
3: gagoothusa ee ba iphelele ba le bang e batho ba tenang ga o ntho e tenang jalo ka motho ka nako tse dingwe
4: o bo qala ele motho o sa tenake se ka bua jalo ka batho mamokwene
3: wa tseba ke bua ntho e ke tseba
4: o tseba eng
3: ee ke bua ntho eo ke e bonang tsatsi la o tšhaba le la o ditlela maybe see e re ko o tswetse ke bale basadi fela bamanyoe ba tsekisana ee go tsa kwa attention ya mogale
4: o bo kadile
3: orena
4: o etselakaekare ditloba monatele taba tsene
3: mamela wa tseba ga e sa le mogale a latangpolokeng a tlo mo thusa o ileng ga a bapale go le nnadi o gonna monapela monna o ntsa mopotapota yolo ka ntšanyana ee ausi e mone ya borakang letsatsi lotlhe lena o dula ntse a pota mogale ka nqena le ka nqanene mele mogale wa batho o bitswa ka nqena o bitswa ka nqane ga go mo mogale wa batho a isiwang teng ebile o tutlwa ba utlwisisa le gona o isiwa kae
4: o ikare ko o lebetse mamokwene jalo wena o ne o lebeletse
3: a ke a lebelela next ebile nna ke ntse ke nagana go itshola mo fereferong ona obane ntse ke bona gantle go rena go tlo e tsagalang etelong ya ditan
4: ee ke kopa go galemele ga ona o tla tloeletswa mosebetsi ke puleleng bolokeng ba o fumana o ntse o sebetsa moo
3: wa tseba o bua ga monate obane ga o tlo o kgapeletswa ke madi
4: madi a enjale
3: e mavis ntho ene yo nna ke e bonang puleng a ntse a e fela jalo ka lebijana a re wetsa botoro ausi a ennyane e go
4: ba tseba ke thutse ko o shebile ko o shebetse gore ga o felelwe
3: nna
4: ga o felelwe ga o na ntho o sa e tsebeng ya mona motseng mona jale ke eng ye ore mpuleng tsa e rutela
3: ba seba metlhae ga ke bona puleng a tsitlaletse nna godisa batho ba kao fela gore magale botlhaswa ka meriana le bokodi ba gae ntho e nngwe e re go nna
4: re iponetse ka matlo a rona a mabedi ga ba ra ikutlwela ka ditsebe tsa rona gore mogale o e ratile nthwene e e tswang ke motsadi wa gae
3: ke a tseba nna ga gona motho le a monya ka bangkgolo empa ga gona motho ya tsebang puleng jalo ka nna ke tseba ngwaneno ka moo a gotlhaetseng ka teng
4: a ko tswe ditabeng tsa bana he
3: ke tshwanetse ke be ditabeng tsa bana gore ke tseba o ba eletsa
4: a ko botlwele
3: wa

0: dula fatshe mohauma a ko dule fatshe man mohauma e le gore ka nnete o batla go bua le nna o nkemeleletse ka maotoje
1: mohaudula
0: fatshe mohauma
1: o seng jwalotlhe ntate potaki ke ne mpa fela ke emetse ompha instruction e ke dule fatshe tlhe mongaka
0: banna
1: ao ke o tlhomphile a kanakana ka nnete ntate potaki le ka hen ntate waka
0: se ka kgathatseya man mohauman bona o amogetswe mo na lapeng laka phuthulologa monna
1: tanki ntate potaki
0: empa mohau o bonagala o fokotse man mmeleng molato keng
1: ei ka nnete ke a dumela ntate potlaki le nna ke a bona tlhile ke fokotse o shebile diaparo tsena e kare di aneuwe go nna mona ka nnete ditheoba fela le
0: maetseng man o etsagala jwang man e le gore wa kula mohau go teng ntho e monna yeo jang ai kona man ko o tseba o le motho ya gakotseng man
1: ei tate potlaki ga ke kule go gang mongaka ee ke a tseba ke motho a phetseng gantle mmeleng empa wa bona mongaka ka ona motsotso ke feta ka ga thuta tse tšhileng mongaka o feta mo mmela o seng motle go gang
0: o bolela jwang jwale man go gana kae
1: ee ntate wa ka ntho tsa ka ga dintsamae le gantle go gang motsotso mona ke leng gona mongaka bophelong a tseba nkile ka thusa metswalle e mengata ya ka ka ditšhelete tsaka tse tshabegang bophelong kore ka jeno ga o na le ya le mong ya emang le nna ga ke na le mathata kore ga o na le ya reng go nna a kotle o gantshetse lamping motswalle wa ka ke tseba melemo ya gago
0: ke maswadi o utlwa taba tse tsena mogau
1: ngaka ka nnete ditšhelete tsa bona a ke tsamaya ka bona ba le bana tate potlaki kolwane nkile ka mojara a sena leto o ne a ja nna ke re apara nna ke re le mafura a neng a tshelwa koloing eo ya gaeo ya garebe ya gae bona ke re a na tshelwa ke boyen ka re koloing
0: o seke wa etsa phoso ya go lebelela gore motho yo o kileng wa mo thusa le ena o thusa o le maqakabetsing a bophelo mohala nka go nna potlaki ke thusitse ba bangata monna ka ba tshedisa noka e tletse tsatsing lena ga ke letho matlhong a bone mohau batho ba jwalo monna
1: hai mo ke dumelana le wena ka nnete mongaka bona ke iponela ka naka matlho gore melemo e ja beng ba yone
0: jwalo
1: ga nyolosetsa nate potlaki boima ntate wa ka ke ne ke re ga e ba o kgona tle o ko nkopele gombeng tebaleng wa tseba le ga ka nketsa mokganni wa tekesi le nngwe fela go tsa gaetlhe mongaka gore fela lekeno le nne le be teng dithibe le phako tlhe ntate potlaki
0: koga mona mohau
1: elaa
0: se ka bapala ka nna monna ke thaka gago sekgorane se tshwanang le wena je ke sona se ka le kopang gore ntebaleng a se etsetse molemonyana se ka bapala ka nna mohau
1: sekgorane se feng ntate potlaki
0: man wena o gafa ka nkatana man
1: ke na letho ntate potlaki
0: ore
1: ke tsena ke a tseba o makedi tlhe ntate potlaki ga ke na letho ke le tsena ka nnete ke ile ka itlhagisa matlhong a lona jalo ka motho ya sa tlhokeng letho
0: e utlwa mmele ko banna
1: ka nnete bonnete fela ga e sale ke sena letho ntate potlaki le kgwebo tseo tse ntse ke ikgantsha ka tsona e itlatlagetsa ke re di teng ga dio ga ke
0: naore moau
1: kannete ke tsena fela jalo ka gompona ke dite
0: o batla goreng o nna wena monna makoloi ya ka ya majabajaba man
1: makoloi afe
0: e monna
1: makoloi ano ne le ya motho ya nene ke mo sebeletsa
0: le selatlha mohau
1: ke re motho eo o ne a ntshepa ka ntho e nngwe le e nngwe ya gae o ne a kgona nrokolela koloi e nngwe le e nngwe ka gaga makoloi anaga ya mangata a majabajaba gore ke tsamaya ke le go phetlha mabaka ka matsatsi-tsatsi ntaga
0: ke dumele
1: ka nnete ntate potlaki o mpontshwarele tlhe mongaka ko ke a bona o phoqeile matlhong monana ke ntho tsena
0: ke swabile mohau man
1: mpontshwarele tlhe ntate potlaki
0: kridika.

Nete ntshabi le nama ha ikebeng tshwima sapong ka ofela le ho sasa ke letsatsi bakeng sa monyaka gaola dikitetse thago magolo a supileng mashume a mane a nan le metsi e robong mamedi ire ke fitise ditaba tsena tse ileng tsa ba ka hare ho puo ya president Ramaphosa nakong yane ya bana ba rona ba current affairs. Ke nako ya labobedi la jackpoto ya Powerball. Labobedi lena o na le monyetla wa go hapa jackpot ya Powerball. E lekanyeditsweng ho 101 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi ya e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho labobedi lena ka hora borobong. Mantsibuya ho SABC o ka ba yemong wa boga dibilione ba latelang ba Afrika Borwa eya wena lotho ya naha dipapadi tse ngata menyetla e mengata dimilione di ngata dipapadi di tshwanetse ho ba dilemo tse 18 ka pa o feta mono bapala ka boikarabello. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke size khaya. Mamedi e re ke bone fela le rona ke lokela gore re tsamatsamae ka mokgwa letsela ya mofuta ofeng. Ke boele he ko go fe ditaba tsena metsotsong ena 18 ka mokgwa gorena ya bo robedi. Selemong sena kgetha sela. Sela. Sela slimming tea, clear skin tea and capsules. Le blood clean tea di tla o thusa o shebahala le ho ikutla o le maemong a matle ka ho fitisisa. Sela ya sebetsa o ka ifumana hohle naheng ka bophara mabenkeleng a kang Clicks, Pick and Pay, Dis-Chem, Shoprite, Checkers, Boxer le Spar. Ke bua ka sela.

0: ke nnete lesedi ke mollelwa mollelo wa ka mollelo wa go mollelo wa setšhaba metsotsong ena e mašome a mabedi ka morago ra ya borobedi ke tlo boela ke fetela kgwebong gape ke bone na gona ka nnete ke tla ke tshwereng mane semousung bane dintho ka nnete di bapaditswe mono go utlwe na ke eng e bang e bapaditswe le wena o se o ka ya mabenkeleng ka ena e gomang bana mabenkeleng le ke bua ka konopo e senang lesoba gore na o tla o rekileng e re ke tle ke ditipatipe le nna ntswa ke bone ge ke tla ke tshwereng molemong wa gago momamedi ka mane ka mabenkele metsetsong ena e mašome a mabedi ka morago re na ya borobedi ke ya gutla e re ke tlhae ka mona ke atla
1: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka go una golo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750 ml ya Kobisi ya VS Cognac ka $479.99 le 6-pack ya di 500 ml sa Savannah Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 8 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha o rekise sebaka sa hao dilemo tse 18.
2: Josi na le lutile bakeng sa omata ka sonta sala le shemela metro ba di mphalane e bile Josi e toba people bakeng sa Hollywood Bridge show back 10 km e ba malalala o tse bakeng sa matla mamello le maemo a tlolang di tlase jolo ka di mathi tse di kitse tsa le shemela metso mmedi di matha le lena mabelo a tseleng a maholo ha di a Johannesburg re tla kopana mo le belo le kanang teng ka pa kae kae tseleng ya lebelo go inwesa ka nkgo bakeng sa menakwe bo haketsa rona ka otlo wa SABC 2 The SABC Sport o tloga gore a bo supa o seng. Olu bete Jovec 10 km. Le bilo le kaile. Haramate. O le tlisetswa ke SABC Sport.
0: Khanya Light and Solutions ba utlisetsa ditheolelo tse kgolo ga ditsa di solar system. Mo solar system ya 6,2 kilowatt o ka iphumanelang yona ga jwale ka 82,000 rand ke ditheolelo di nyetlisetso mo nyaolontho eno. Athe 4,2 kilowatt solar system yona ga jwale ke 38,500. Bakeng sa dintlha ka botlalo ka di-solar system tsena le tshebetso ya bona bana ba Khanya Light and Solutions o ka ikopanya le bona dikantorong tsa bona mane Val Sebokeng Moshweshwe Street Zone 12 kapa ba letsetse mohala le ho ba WhatsAppela nomorong tsa 061 761 5260 061 761 5260 le nomoro ya 083 946 2102 tsena tsohle ke bua ka di solar system le tsa di tsamaya le free installation Khanya Light and Solutions together we bring light.

0: le ke nang kila re moho e le la bobedi bekeng mamedi nna le wena re tlo ba moho fitela re ngela tshumele metsi medi taba dinga taba ke nsa la bobedi lena jwalo ka ho tseba kgwebo le yona itahletse ka moka ho ga bogobong le nakeng la motheo re tlo sheba taba ya ho arolwa ha mafahla le leng se le hlokaetse kapa bobedi ba bona se ba ile na ba arolwa se ba ile kapa ha e mong lefahla le leng le ka la thoba ba soka ba arola ho sebetswa ma a re ke re tlo di sheba ditaba tseno bane di hlokolotse haholo sisi o nteng re tlo shebana le taba ya tsosoloso ya botho thuto tse bang ke tsa motheo ge di lata mabotsela ge di lata go baholo ba rona ke shebile ntlha ke moyena ya lenyalo la sisi ha ile mo bonkgono ba rona ba ne ba tshwarella ha kana kana manyale mmona le bontate moholo ba rona ba nyalane o fitleletse bile ba roa ngwa ke lefu botsofading ba bona ha iketle hurune mo ke nsena se e bang ba ne ba se etsa ke molao feng ona ba neng ba itshwareleditse ka ona o rona re sa o kgoneng ha re khutli ko re bile re na le mabitso e ka fuwa ngotho re re masola tlotsweng ke ntwa fela bona ba ilwana ho fitleletse ntwa yenu ya go hangwa kapa ya go lwa ke tlatla matsholo ka boyena le bona bonkgono ba rona le bontate moholo baholo ba rona ka ba ka ba ba kena ge ke utlwe tabena ba thun lona ke ndi kunutu la lona ne le le feng lena le nakong ena rona le sa re sebeletseng ho hang e ka re jwale re kena mona re bala magulu ebe ke hloleile tlo mona jwalo nka nna ka hlole ebe ya nqe nngwe ke nyena e ke ntse ke itsoma e kana ke tla ke re ditshohle hopola le lenano la thuto le teng educator development tshandishabala la hlophisitse ka nkano ho hora ya le shumele motsweni mong ke tlo sheba taba mono rona ka nnete ke ntho e nepahetseng bakeng sa motho wa hao e reng ka mehla le matsatsi ha e ile la ba le seutlwisane ho se utlwane ho itseng e be tshwantse a beye dintho tseno marangrang dikgokane mona re bone di-status go bale di sothile nate re bona ha o le monate re bona ngwana yenwa wa nou ha di sothe fela o tlo bona o raa tshwantse a re jwetse I love God. I love myself. Luna. Re bona ka di status hore di sothila a gotswa ye kwa galapalane. O na le motho a jwalo. A tse ba no pepe sa bofoko di ba ha hore di hlele lwanne. Tshwantse a ka shute hlo e hlahlabetseng yeno. Aba kope hore ke matla nloa fela ha re makala mo se motho yo na le motho ha ifele ho tshoga ha ba utlwane ka pa hwa lwana ke mo go bona ka taba tseno di status mo re tla be re bua ka taba tseno kwana ho nyala tshumele motho le mong se hona jwa mamedi dumela ntse ke ke nna mong a le bitso se di mo le feki le buile ha holo di mo ifo wa rona wa ditaba ba bile teng ba keng sa puo ya president Cyril Ramaphosa ke ne re shebile taba tsena tsa dipolao tse kana kana tsa basadi na hingena ya rona Afrika Borwa ka nne to khalmetse ka thata ho bone le go mono e ku hulene ho matlafatsa tshireletso jwang e bile le ho tsumana le bemba ketso tsena mamedi ke tsona tsena tso go tshwaretseng tsona ba keng sa si bona o pole mosiwa tso di ena ntse re teng o ka gballa ditaba tsa ho le hoga e re ke bone na ke ditsibule bang ba ne le gato mpopo yena o ntse tlhopiso ya mino ba ke nsa busiu bona ke bone na ke tle ke ditsibula ka tsela efeng ba ke nsa go etle nne re lotwa manye ditaba tsa rona re tatama le ho ya mo re yang teng e leng hore nyane ya lshumele metsimbedi e leng ka pine monate ya Kaifas Seminya Nomalanga
1: Namhlanje inhliziyo yami mohlongo ba bo Gyo zishia Gyo zishia

0: Men tsaki.
1: Mme.
0: Ke mokotse ke bulete, ga ke batle go le shame mme wa ka.
1: Ee.
0: Ka mo tsa 4 go tlo phetwe go be melong wa ka.
1: A ke botle ha go utlwa bopaki bone ho tswa ho wena ga tola ka go matsatsing a mane fela ke a o sotse ba o hata hantle o no hata o ikokobedi itse ke a ona hana go ke batla o to utwana o no thona o no ikokobetsa bang ho go theuwe
0: le wa ka ke ne ke le la go jo ke go jo ne wa ka ke fodile
1: a o hlege a le bua
0: ga ke bona tla ga ke putsa ga tla ga ha o fela ke le ke le rwa
1: a o fodile o fodile ho tho ya khakha mogwa yona
0: a me khakhi
1: mme ke leboetse nako go fileng yona
0: ga
1: se mooge mamedi ga ke rialo ne se ntse ebile ke tla ka mona ka baiting ba ka jalo ka ba le teng ka kwano bo ntate dumela ntlha ebile se ntse ke lefa marapo
2: ha ke le dumedise mentswa ke dumedise le ba mamedi ba le Sedi FM tsatsi la kajeno ke rata o tlo bua ka taba ena ya bulete mme le go agela dipotso gantle go ntate Nkala e leng motlhaisiwa taba ena ya bulete jwale ke rata gore wa tseba ke delivere taba e ya bulete re ga ke fitlha mo diteišeneng tse ke lo lokollela meriana teng o fumane e le line e ngata fela e le bo ntate ba ditraka e le bo manka o fela bonkgono maqhekuana go bonagala gore bulete e batla etsa mosebetsi o mongata jwale ke lakatsa gore ke botse ntate Nkala ka ratulo le sebaka jwalo ka ngaka ya yona taba ena gore na wa ikutlwe jwang ga batho ba ntse ba fodiswa ke moriana ona wa bulete ga kana-kana ebile ba se batla ka bongata ka tsela ena e chinana tulo le sebakeng e ka ba gotlhe mo ba leng teng
3: wa tseba mogolo wa ka ke eno no ke sitwa go ikotla nna sefuba ba gola ke re ntate modimo ke ena monga ditlamatlama mme ditlamatlama jalo ka ga di etsa mosebetsi gagolo ebile taba e re etse ke a gore re le ba bulete pele re tshwara ditlamatlama tsenana re pheya ge re ntate modimo re kopa moriana o nana o lo fitlhelela bothata bo bong le bo bong bo motho a nang le bona mmeleng wa gage mme re le ba bulete ntate re ebe motlotlo o ukwa motho a gela wa tsebane ke tlameya gore ke lo etsa operation e le high blood e leng eo e le cancer e le di-fibroids e le di-kidney stone ka nnete ga re sobe le motho a bale le bothata bonono a sebedisitseng bulete ntate thateng eyantate
2: mme ka tsela eno o lakatsa gore go batho bulete enana ba e fumana dibakeng difeng tate jwalo ka ga batho ba se ba lakatsa ke utlwe ba bangwe ba o founela fela ba reng tate e be re ka fumana bulete ye kae ba bangwe ba sa kgoneng o e fumana dibakeng tse ba leng go tsone
3: re tlale pele re dinomoro tsa rona ba bulete ke 083 982 3148 ke dinomoro tsa ba habulete tsenono ga o le ka republic ka mona jwale ga o batla o etsa WhatsApp o botsa rona re ka Lesotho nomoro tsenana ke +266 56 99 1481 +266 56 1481 le +266 632 82 900 e le gore ga o kena ka monana ka batho batsho Bloemfontein bulete o tla e thola Welkom Lucky Boy Motorshop e teng bulete taxing tsa majaka thata o tla thola bulete ka monono ka gomme Tumi ga o kena gape-gape ka manene ka transistor Mount Fleischer ga o setshedi o na le yona ga o kena ka monono ka Lady Brand Gordon se tla sa FNB mono o tlo thola bulete ha o boetse hape o kena ka manene ka Lady Brand I mean Fixback Dr. Ali o teng ka bulete mono no Fontaine Street ha o kena hape ka manene ka Forestburg a o si khaitsedi aka ke eno no mono no ne Julie o teng o na le yona bulete ha o kena hape ka manene ka Thabantsho ba teng ba hlabane farmers ba teng hape ka monono ka hona ka Thabantsho ka monono gena le Dr. Ngaka ya metsi botshabelo gena le ntate Matshidi Metshopa monono ha o boetse hape o kena ka manene ka

0: langa, ayasphele langa, ayasphele langa. Kipine monati vose nova ubina le Jessica Mbangeni. Eo li ena se ngali siko, li ena harisa fele zekale baka la hai. Shoti Jessica spele langa, hai hai aspele langa, hai aspele langa. Ke hao ka waibina kama ikutlo ukabona uteola khapa. Ebane ka nnete boholo ba rona ga re sa feleletseng go gang malapa a sa shota go na le ba ileng fela ba ile kwana ga koti ga se tlale koti se kaolola ditšhaba le mefuta ya batho ee ga se kebe se tlale ga koti ga se tlale kwana go bua fela ga ona motlhang re tsebang le tsa gona mono mo buweng teng mamedi ke lebuile gagolo ke a bona ntse go mametswe ke batho gauta Godla ka moka ga molotsi Fusion Scroon ka manyanya ke lebuile gagolo o ntsa mametse tshebeletso ya e ratang ya lesedi le wena Thulane mo phete ka mono ka Thabantsho le ngwanena weso ore ke Bra Page ka botlhokong Bethlehem Phase 7 Bra Page le khepe dumela ka mono ka botlhokong e be go fang botlhokong go phodile ga kana ka mo moomogeleng gona teng botsobe Bethlehem ya batase papadi ompi mokanyane ka moo ka manyanya Fusion Scroon halao thora dumela mataka ka mono my darling ka mono ka Zamdela ka Sasolbeck le wena ntate Tsheletsane ke o bone ka mono o mametse tshebeletso ya lesedi motho a ka tla e fela ngwe le mona ba re hello good people just jwalo fela tshwantse re go kobe le thuto bakeng mokgwa wa go ngwela difounung tsa mone kore o motho le o tshwana le o arabela founua e be ena o founetseng ga qeta ba rena o bua le mang a nthe a o ne o daela dinomoro o ne o re upenyetsa mang ko ke ke utlwile mokgwa o mo ke re kapatšhe motlho mongwe re tlhoka di-skills bakeng sa difounu mekgwa wa go bua mokgwa wa go letsa o thola o letseditse motho hallo hallo ke bua le mang aa o ke batho ba le go nna founung yaka o ne o letsetsa mang we tšhitšhe re tlhoka dithuto tse keneletseng ka nnete dumela mme ntswa ke motlong ke o mametse ke le kato rich KZN ke le moeketsi kwa le penta destorobege re ke fetele ka mona ka mabenkeleng ke a gutla a nkeme
1: e bang o naana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha naana gape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: A kgwedi ya Lwetse e hlola matsatsi a 30 e le Laboraro bekeng. Lefapha la phumantsho ya matlo mona Gauteng le mema lesedi FM gore le be teng go tla bona diprojeke tse kgologadi tsa lefapha lena le go bona diprojeke tse kgolo tse ntseng di tswela pele tsa lefapha lena la matlo gape lesedi FM le be teng gapeng ba matlo ba kena matlong a bona. Lesedi FM le tla ba teng gobane le mengwe ke Gauteng Department of Human Settlement ga kgwedi tlhola matsatsi a 30 e le Laboraro bekeng re tlabe re le moo.
0: Nnete ke yona eno tau laboga go lona lena ke hosane ke hosane tshebeletso ya lesedi ka lenaneo lena la jwale ke nako le mengwe ke lefapha la tla matlo ka mono ka Gauteng Gauteng Human Settlement Department e melisedi ho lo bona di projeke ho bona ha beng ba matlo ba fumana matlo ba fumana di title deed ho pepeswa di projeke
3: tebeletso e ratwa lesedi FM FM
0: lesedi ke mollelo mollelo wa ka mollelo wa hao mollelo wa sechaba o tlahlata wa re stoute ra re stoute ke ntjwa kana ska nketsisa di projeke nkhono jwala ne shopping ka moka ka velkomo ke le buile haholo mame se sebeletswa le sedi le mwane na wesu ka thabantsho ka di trusting ke tebo modise o mametse le sedi ke mollelwa papi mokwena Fulgence Kruen hala le nkhono tshidi malane ka mono ka botshabelo ntswa kana dumela hle ko mametse ke le ka mona ka di areng ka botshabelo ke nna tumelo nonyane r section botshabelo me ke na le wena ka mona ka pagaisi tumahola wa bata wa bata o go botlhi batho ba buang jwalo o di ile o letjene Selina ka mo ka pagaisi ka tumahola hey roy ke na le wena ka mona ka botshelo botshabelo ke lefa le vuyiswa mukwana ona le batho ba buang jwalo emono mama we need to be halal o mametse my lala are ke na le wena digamentse na hle ke kgwedi ena e mohlolo ena le di season ena le di nako tsa selemo tse ngata ka nako e le kgwedi fela Brandfort e mametse ke le buile hle mama we need to be Clement Tekani ke le buile ka moka meqhileng ka Fixback hashtag re mo hontswa kana ke dia o mo re bana hona mane Fixback le ke mang motho ena a run fonteng motlhake ke Amelia Kodisang mme ntswa ke dumela ke lebuile ke moleboheng ga mmole ha ntswa ke na le wena ke dinewo modibedi ka mona ka Hillbrown ke o mametse o futlela goreng ya o qetela le traffic Masangane ka kwa Thaba Bosibu ntswa kana dumela ke na le wena mapale sa hlaole ba gaile a setsa tsida koriana mapule sale mahlatsetsa excelsior koriana e hosane thabo thibo touch le sale ke le buile haholo re ke ditabeng tsa gora ya bogobong re tla dibalwa ke mosi wa tshweu motloko wa hle ke na le wena le tebele ma chercha ka mona ka Rustenburg o mametsi le ngwane nwa wese o ke power o N3 the ben u diman toronto o le bile ka mona ka o go lapeng ke lady brent ka manyatse tsa mahantle ga itse di ya kahle le ngwane nwa weso dipelane mono mamulo i hop house u dipelaneng hop house ntate stoko ka porch ke le buile ha hulu ba re ntse ke o jile ka tsebe ke thai boshi bothaville dumela batho ba bothaville ha ntse kana hala haleu hai mokiti khumalo mtongwa ka mono ka floria hof flori hof ke ka extension 4 ya teng nna ke na le wena ntswa ke mametse ke ma re thabile metseng ka Bloemtown hey ke tshepo tshola ntate binena le molaetsa o matla haholo hey

0: Mamedi di fela mona tsena tsa hora ya borobong ha re di ane tsa otletela tsa letsatsi leng tsa hora ya le shome gaetse dia motho.
1: Musi wa tso ukile buile.
0: O le buile na gaetse dia motho.
1: Ha se mohe. Mamedi metsotso e dula hantle ho yetsheletseng ka mora ho hora ya borobong mo khatlelo kwa bobedi wa lenano le nana re mmoho mo re kenang ho le nakala motheo. Mo re tlobisana le maitu wa rona ntate Tshwane Molala ke re shebe taba ena e hlokolotsi haholo ya mafatla ha ebe o na le mafatla ha e mona o ko mamele ka tlhoko e se ka re ha tsietsi e setlaile ke hona ba lo ntse o batla o phaphagetsa kapa o qetelletse o etsa diphoso ha ebe o ntata mafatla kapa mma mafatla o ngwana bo mafatla o leloko la bo mafatla e mamele ka tlhoko tabena e mamele ka tlhoko hobane e bohlokwa ge ke re shebe kapa ebe motswadi wa gago ke lefatlha ntate wa gago ke lefatlha ga ditaba tseo ka o fela o siwa gago taba tseo ge shebe gore na boemong ba mafatlha ana ga le leng se le thobile kgonagalo ya gore ba arolwe na e teng ga e ba go jalo go sebetsagala bang le leng se le le siko lefatsheng lena la ba utlwang ge ke amogele moedi wa ka dikgomo ntate Molala.
2: Di homo nna ke mantsiwe nna le tapi ba ka jene.
1: O phetse jang ntate Molala abuti Paul?
2: Ah le ntse le bokho ba ka le re ka nete be ya pele le bona bophelo bona.
1: Ee.
2: Ee.
1: Ah se go wa mo etse sebeletsong ena le sedi ntate Molala.
2: Di homo nna ntse ke di medisa mo mameri wa le sedi e FM ho tsama le ntse ke re. Ke mwana ano ka ha etsiru no ka tsira ke dino nyana mafoko tsana bo marina kana ke tsona di tsira ba ne di fofa sentse ke go a marine ho se mo mamedi wa le tedi FM a leng ping ka jeno lena re tota re bua ka bo gapeng ba motshaba mane mo e leng ho re bua ka taba ya mafasa ka po mabelane batho ba no ba sa hamba le babedi fela e le motho wa le monjani kona di tshebeletso ya ne o re hatse ba hlaiye e be e mong wa thoba kapo e mong o ntsa le teng kapo ba thoba ba le babedi ka nako ya e ba sahang ka yona haholo ke tsalo eno ya gore e mong a thobele e mong e thoba o thoba haholo ka nako yane e leng gore ke nako ya pele ka nako eno e thata eno hangata e tsala ka nako eno ke ka ngopesotso wa ka bona e tsala ha motho a se a le dilemong tse itseng jale taba ko gore na ha e ba thobile ba le babedi ba golwalwang ha e ba a thobile a le mong o a golwalwang enwa e mong a ntse a setse go etsagalalwang ketsagalong eo kaofela jadi ha re ikala taba eno re ka ekala mane mo e leng gore re bua ka batho ba thobileng ba le babedi ba seng ba thobile ba le babedi empaneng ha ba khutela go rona mona ditogong gobane nako e nngwe ntho tse dingwe re di etsa ka baka la ditogo gobane o gopole gore modimo le badimo ke nyenyeletso ya moya e buang le motho ka ditogo gangata bosigo jadi ka nako eno e nngwe ga ba se ba thobile ba le babedi e ba jadi ga o se o etsala bakhutle ba bolela gore enwa e mongwe o phela kwana e mongwe o phela kwana gobane e ka e tsala nthino e jalo jadi ka nako eno ke nako e leng gore batho ba setseng ba teng lapeng ga batlo tla ba ba gola ba se ba thobile ba le babedi kapo go thobile a le mongwe go tla bua dinalong pele ba ilo tlebisa gore tota re ya gola nyeo le nyeo pule go puleng jalo ga e le mafatlha jalo re ya gola pule go puleng jadi ga o qeta go ba tsebisa mono le ka nakwane eo go botlala go fitira go etsang ba tla nne ba tsebise empa ka letsatsi lenono ga letsatsi le e telelang pele letsatsi leo batlo tla ba arolwa ka yona ke tsatsi lane le e leng gore ga go tla gua dithuta tse pele ga
1: ntate Molala e tshware mo fela re tlhae ka mone mamedi ratlha
3: go basebedisi botlhe ba mmila baganni bapalami le ba itsamaelang ka maoto ga re duleng re bolokeile mebileng mme re tlhomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kao fela gore re etse ntho e nepaetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o ganna. O seke wa nwa jwala e be o tlola mmila ka go sa bolokegang. Mme o hopole gore mmila ga se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a gao teng. Ga sehla sena e be nako ya o keteka le o bale ba lelapa e seng sa o tlhora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
4: Remoho lentswa ki ruika tmotlo haile ya robetse nya yena ke bohlasong ba ha
5: di go ya batsi mono
4: le sedi FM ke molelwa
1: nete le sedi ke molelwa metsotso le shumele motselo mong ka mora hora ya borobong e re khutlele ho metu ya rona ntate molalo ka tsola pele mo mono tlhalosa tabatsa tshebetso na letsatsi pele ho tshebetso e loketseng ho no etsa lavang o ka tsola pele o tloa mo ntate wa ka
2: e yamba nanzwa ke di khomo nanzwa ke mo mamedi wa le sedi FM e sa dipere ho re ka tsinye e tlang pele la tshebetso eno e ba to taba go ya kolona ha e ba bane ba thobile ba le ba le ha ke nke e le mwana na mo tsanya ka pele na tsanya ba bidi ka bona na ba bidi ha ona taba mono ha ba thobile ba le ba bidi ka na go yeno e ba le go re ba to taba go ba le tsipile go leno o tla ya bo me ba ba bidi na di tlimani di ntate a le mong ba ne ba no ba tsama ba ntide dithupatsa le tse ba tsamaya ba ntse dithupa tseno tse pedi tse latang meya ya bona e le mari ka gore ba ikokotlele batho ba o tlisa gae ka letsatsi di etelelang pele leo batho tla ba sebeletsa ka yolona mme ba pepa dithupa tseno go ya mabitleng mane ba yo ba lata mane mabitleng ga ba fitlha dingalong mane ba ntse ba tsamaya le ntate wa traffica ba pota lebiteng la lapeng le wa bobedi ba potesalo ba bolela gore wena nyo go tlotla go lata mone wena pileng ke tota go lata wena pule ke tota go lata mona tsadi ebi ba ba pipa gape ba tla le bona ga ha ba fitlha ga ba tla diwa ntlonyane e kgethuweng jalo ka ga re ya moera mofu fela jadi ka letsatsi le latelang beno la gore ba sebeditse ba ntse ba ngwathelelo ka batho ba tlileng mo mokare gobane o tse ngwathela meya eno ya mathwano ka letsatsi leno la gore ba sebeditse ke ba ka go sasa go seng a letsatsi le tlhala go tlaalwa lekoko ga ka lebalamane ba bewe ka bobedi bono ba bona mme ga ba bewa ka bobedi bono ba bona ga e ba a golwa ka phofolo e le nngwe eno ya nku kapo khutshwane fela kapo nku kapo pudi khutshwane e tla be ba a gola ka mapene ga ba a golwa ka phofolo e le nngwe o tla tla batho ga babedi a emetseng batho bano ba babedi bano ba seng ba tsamaile ke mongwe o tlhwaga thupa ena e mongwe o tlhwaga thupa ena e leng legela batho bane ga go latwa me ya bona kwana dinalong go ba tisa ga e mona o tla ba sebeletse jadi e ba batho bano ba ema ba sebetse botshabela e leng botlhaba tsatsino tsatsi le tlhabang teng jadi motho a tla re a gola batho bano o tla tla ka khutshwane eno a sa a botshabela a ya bophirima a tlo tla feta dipakeng tsa batho bano fela ba boleletse gore wena le pule fea le a gola ka nku ena kapo ka pudi ena ka khutshwane ena gare a gola mme ga o kata go itsa gore o ba gokwa ka seboko sa bona ebe o a feta dipakeng tsa bona o isa nku ena mane mo yo tlhaba ba ntse ba le jalo ba le gaga lebala mono batho bane ba tshwaseng dithupa tseno ba tla dula le tsona mono gaga lebala ebe nku ya kala ya tlhalwa mane kapo khutshwane eno ya tlhalwa mono go ntshwa sebete sa phogolo eno ga o kata go ntshwa sebete sa phogolo eno ba tshwanisa ba le babedi batho ba tlaa ba tshwanela ke bano ba tshwereng mariano a le madidi wa ga ba kata ba ba tshwanela ebe jale phogolo yane e ka jua he ya phiwa ya jua e tla be le o ba a gola ba se ba tlhokaetse ba le babedi ha re ke ka go lunya bo bidi mo e bang e mong o se tlo mpi a tla e mong o se a tlo ka itse ka go lunya na bo bidi mo e bang e mong o ntse a le tini e mong o se a re thobitse e yena ka mogo tsana ya ne a se nga thobidi ha o tota ba a gola mona la pin ya ne a se nga thobidi o tla la tsamane e le mwana na ka po e le mfanyana go tla ya ne go me ba bidi le ntate a le mong kwana dingalong mme eno a ye mong ke tla ba ke tsige tsupa yeno e yo la ka motshane kona ha ba ine ntire motho a munyanyana iba o tlaile a gathe tsi jwa lokapo ke a le nako ya a ka tsamo sa putse na go nyana ye mi nyanyana ntire motho a dile mong tsa o tipa nda ha itse le mo kwa mo holo ha isa tipi ya tsupa yeno o tla tsela ba itse re ka ka le tso tsela ba iputse tsinga le tsela le hanke a yo mo data mane mme o tla bontse o boletse ditaba pele go khutlwa go itsang go etsang ditaba tse di ka di boletse ka o tsene sari ha ba fitlha mane lapeng ka letsatsi le e etelelang pele letsatsi le batho tla ba a golwa ka lona motho yena yo o tla nna a bewe ka mogenyane e tlhokileng e leng gore di enwa ngwanabo o tla dula le yena ka mono mme ka letsatsi leno le la go sasa ga ba kana go etsetsa mosebetsi ono a tla ema jalo ka bobedi jwa bona ba sebetse go tshabela ga e ba ba a golwa ka phokolo tse pedi o tla tshelwa phokolo tse pedi empa ga e ba o ba a golwa ka phokolo e le nngwe tla tsela phokolo e leng mme ha o se dire sa phokolo tse pedi go bana go abola batho ba bona o ka se dire sa phokolo tse pedi ka go ha se dire sa phokolo e leng ha o se dire sa phokolo tse pedi e mane mo ile mo re ye mo le mo o tla fuwa hore wena kule lwana pugeng a ra gege a tsinga fakaetse ke ke pugeng ho se tsipe ke re tla pugeng ka phofolena go a gola ho kule lwana kule ka phofolena go a gola ho pugeng a tsinga fakaetse mo se mo na go ka kwana ke re ile ka mo a ho mo no phofolena di ata ma di o sa ga mani e mo ndi mo o tla sa mi tsaka tsebete sa phofolo ya hae mme mo no tla go tsebisa phofolo tse pedi ha o tsaka ho tedi ka jeng ga bona empa ha o se ntse ho follow pele mme ena ne mo itata e fiti ka bona ba ya ini ina na mona tsara le motho a tsheng le ge la motho yena le patalina le seng le tlhodi o ba le ge la la le patalina le seng le tlhodi le ya mali sebetse bo tsabela mme motho ke le patalina le le lona le ya ka ntle na le sebetse bo tsabela tsela ba a go a ne ditake mona ho motho a tla nga phofolo a sa ha mbo tsabela a ya mbo tiring a khona ho feta dipake mono ile ka mo mono ka ho nyenya mo sa ba ontsa se ke ka ho a samisha me ha ba si ba samisha ke ba lo ke ba gari ho fedire na na yeno ka jo ali ka tsineno ya tsela ka ho fela ka po ya tsela ho tsane tsela ma ba tsia ma ho a ta me ho feta na me no integrity me ke no ka ho ra ha se di ta ite ke ba mane mo ino ho ka ali ka tsida ho sasa haiba le ta di le mana ho ntse mo sebetsi ono kale ka dira ho sasa ho se me so nya ba nna hane ke ba bari ka yino ya motho a ya le fatalino le ne le di tsala pa le tsa a hulwa ho lele ke tso re tsama di tsenye ka le ho sasa di le ho ho tso ka wa yidwa ho no komisa tala hore ha e ka iso ha le ka di tsire tsa di ho tla ka me ho di ho tsaka ba simo ho tsaetsa ho tsaetsa ho tsaka ba tsho ha mo bu tsa tsinyi no ba ne gari e tla di nkwa ile ka hulo ya ho a boloka motho ha gari u isa isa le ka miso ile go go pele le tatile sa ha ile go go go bisa taba o go go go ile le tatile nino ite ile ka go re nngwe hape ya go motho bisa zoro ka ha a thobitsi ina yo mo di khomo mmenza ki le mo mameri wa le sedie ke
1: di khomo ntate molala mamedi ke metsotso e le shimele metso robedi ka mora go rena ya bo robong ntate molala ke a gola go ka ba bohlokwa ha ho le molemong wa mo mamedi ile hore a tsebe bohlokwa bo ka hodimo bo ikgethileng ho agola batho bana ke bofe seo se tlisang bobeding ba ona mafahlana ha ba agolwa ka mokgotshwanang fela le ha ba sa agolwa ho e etsa leng ka bona nakong ya ntho tse ngata e ka ba le ha e mong a sa thobile ho etsahalang ho e mong ha e ba se ba go ba ile ba le monyetla wa hore ba agole ba sa ntsaneng ba phela
2: ha e mong a se a thobile mmentsa ke ha ba agolwa e mong a se a tlhokaetse o ka etsahala gore jalo ka ha le fasa le leng ha le thobile e ba le so a gore e ba ha le sebeletse ka nako e nngwe o ka fumana gore motho ya jalo le fasa le jalo ha se a bonolo baka le amoelang motseng wano wa badimo mme ha ba sa mo amoela motseng wa badimo motho ya jalo o ntla tlo kgutla a ntse o nkwa e le motho a ntse a phela ka kwano gobane ha a kena motseng wa badimo ha yo ka mona ka go gona gape motho yo mongwe ka kwano wa utlwa ke motho a tsololang gotlhe kare ha bophelo bo mo sotla mono mo a leng teng o tla bona enwa e mong a setseng o etsala dintho tse re makatsang le gona re ne re ipotse gona o etsala bang jare ga o ya o bane bo ke a tseba ba latlhang masapo ba bolele gore ae motho yana ga a soka a moele ya kamane jare botlhokwa ba gore o ba a gole ke gore yane e mong a tloe go e mong ke se ka ba
1: baikemela ka mong ba bone
2: o tsaka ba le tlhulela no eno o tsaka ba ba le go botsana go no go o tsaka ba ba le gore ya ne e mong a ka tlisa botlhaka go enwa e mong a setse wa ba tlosa go e mong go e mong go le gore o ba a gole go bile moedi dipakeng o haha le ga go dipakeng tsa bona e le gore ba tsaka ba boitse ba ba le ntshwane ya kukelano botlhoko yane ya gore ba gotsane dikgomo nna ntsa ke le momamedi wa le sedi fm
1: ka tsela e tshwanang jalo ka ga go kojwa le gore ba otsane e ntse tshwana fela ha ba ile ba arolwa ka tsela eno o e tlhalosang le motlhang ba ntse ga ntse ba phela ba arolwa ba ntse ba phela ha e mong a thoba tsena tse re di tsebang di etswa ga lefatlha le leng le thobile e leng o fapanyetsana ka diaparo e mong a kene ka lekaseng la ene pelepele eo a kena le ka tsela e tshwanang kwana motseng o gotsitseng ntho tseo ha ba ago ha e ba fuma ba ile ba arolwa ba sa phela mmogo ga di etsagale
2: ha ba a go tse la fatira mmogo ntse tseno ga di sa etsagala le ka le leng le
1: di ya ikemela
2: empa yana empa ha se ba agolwa e monga se ya thobile ka mora go ba agolwe ke mane mo go tsala be sebeletsa yana e mo go bana jalo ka ke tsalo tsike o ka tsunana o ke aba mo amuela motsingwana wa ba di mo se mongwana o ka nkane ke re ba bana ga mo sebeletse jalo ka motho a le mo ke mo tsabele phoporo ye ye mo e mo e mo bitsa mollo o ga tsebo tsela mo se mongwana ana le mo fa wa hai e ba ke mo apisa go ba mo tsabele kgomo yane e mo apesang kobo le yona e le gore a tshelela mosweungwane tsadi ka tsela eno e boetse gape ya molokolola le yena gore badimo ba gae kankang ba mo amoele ba monke e le motho kankane obane mafata a kere ke motho a le mo jadi ga ntho e tsang gore gape a se ka sebeletsa ka go tshwana go fitlhelela ba tsamaile ka go fela ke yona eno ya gore ke motho a le mo e ka sebeletsa motho a le mo ka bophelo le lefu ka nako e le nngwe
1: dikgomo ntate molala mamedi o ka kenya letsogo kapa wa phaisa kapa wa botsa potso tabeng ena eo re ntseng re itshwere mona ga e ba jalo ka ga ntate molala a ditlalosa taba tsena gore letlhakoreng la karogano kapa go agola mafatlha le leng le se le ile kapa ba se ba ile bobedi ba bona go sebesebetsala ka mokgwa letsela efeng nomoro ya WhatsApp ya rona ke 079 758 5066 mme ga o gatisa molaetsa wa gatiso o gatise molaetsa mo go gotsitseng teng wa bona ntse ke bua ebe le wena ka moo wa gatisa ke tlo ikutlwa ntse ke tshotse ka mona le wena o bua ga e tlo ba molaetsa o monate gogang gatisa molaetsa wa gago yetabeng ka kotlologo o botsa potso o sa bulela radio kapa ka tsela efe kapa efe go sena modumo ofe kapa ofe ka letlhakong lao ntate molae nako e nepagetseng ya go agola mafatlha ka mora gore a tlae a re golele ke yao nako ke tekanyetso ke dilemong dife
2: a ile hantle mmanzo ke mesebetsi e mengata ya bana ya masia ke etsa haholo ha bana ba tsiba bolotsi ka mora gore ba lo mulwe ba ititse tomoso eno ya leloko gobane ngwana ga a keta go tla a kere go na le mokgaolo wa go molomosa batho ba bangata ba tsibe go na ngwana o lomosa jang fela ge ga se tsatsi ya yona lena ngwana ga a keta go tlaa fela pele a nyanya mmae go na le motho a tlang a tlotla a molomosa gore ngwana eno ebe mekgwa ebe ngwana wa mekgwa e metle mme ga sa a bolotsi ka mora gore a bolele fela ngwana a ka itsetsa mosebetsi ofeng kapa ofeng gobane ba re ntle le mosebetsi wa o tlosa sekoma gobane ona o batla motho a sa tile dikuana ena e neng a ka eitsetsa dikgomo nna ntsaki le momamedi wa lesedi fm
1: dikgomo ntate molala re go utlwe ka mona fela go thweng
6: mme ntsaki ke kopa go botsa ntate molala gore na mola ma a buang ka sebete ga ko itlha ka gore na sebete sena se go e tswa jang ka sone kopampitele mo mo a buang ka sebete gore na ba se tswang ka sone
1: allright e ne le taba ya boutlwile go na le mo ammeng taba ya sebete o qaqise a tlhakelwe ke ditaba ke
7: kutlwa kamodumelaae ngwetsi yeso ngwetsi ya tlo ai me ke le mametsi re ntate molale ka mo ke tshaba ampe a ntse o thoma fatlha agolo wa bala go se dira data tseng so sang ka go lonya ba lang so thuba go la o go tsala ka la hava kwa filisa e mong yo mong a ntsa phela hey hey ke tsaba hante o e ja mo ntwa ntate wa di be a ka tere ka tsela di be a ka teng go re ai ya so sa tabelo ata o tsiba we sigila na ya etswa ka hola ha utsa ba go nka sa ite nna ka ha iso ka mona
1: ba ne ba itsa tsona
7: ba se ka la ping ka tlung ba la tlung mana e ba teng a ba se ka i iso ntse ya go la mara ping a ma me lo ko nyeme a o ile ka e ka ta ho etsa la ntino ho etsa di phoso tse ha ba yang hampe ke ka ba no di bitsa ne te se le ke tsaba ba ntse tlo ma fala a go la o sala a ndela e monga ka tsamae o a ba firisa
1: e tlhakile go tshwere ka mantswe a mae ka nna ba go entswe diphoso jalo ka di tshwere go utlwa ka mana
8: dumela ntsaki
1: kgotsong
8: nna ke lefatlha moshimane se re na le 60 mamanye sa go swa golo mare re batata ikarola e gola ka December ande jale ga o sana batho ba bagolo mme wa rona a sa tlhokaetse ntate wa rona a sa tlhokaetse ebe re ka agolwa ke mang re ka agolwa ke motho fela bang o a tseba gore na go sebetsiwa jwang ba ke nyetse o nyetse le ena ke kopanta te molala ga e hlaloso gona ho tla gola joang he ba ke nyetse o nyetse tsela ho tla gola ho tla gola joang gona ha re sana batswadi le ka ba ha dimba ka e tlhagisana a ke a tswa ke tame ke wa gola heso ke khaitsedi ya ka
1: a go tle mme o bua ditaba tse botlhokwa ha ka kang fela o buletse ga dijo
9: koko khotsong tate molale khotsong mentswaki
1: mme
9: tate molale go ntshwara se tlhoka jeng nna heso ho na le bana ba tlang ka mogaka ba mafahla ene ba hlaile ba gathetse utlo go bua ka ho agola mafahla molemo wa agola mafahla a hlaileng a gathetse ke wang ke molemo ngwang ho ha bana ba fitile ba le babedi ba agolwe ke ne ke kopa ka ga bona mo tleng tate molale e maskobela potsana wa lejantsa
1: ke le bile maskobela ntate molala utlwe tlhege nyolwe ka yone e nag mme maskobela potsana
2: dikgomo mantswaki le momamedi wa lesedi f m ntho e tsang gore bana ga ba tsa ga ba gathetse ba le babedi e tsang gore ba golwe gangata o tla fumana gore mo ba phelang teng moseungwane ga ba phele ka go tshwana mme ntho enono e ba fa bothata jalo ka ga ntse ba phela jalo ba ntse ba phela ba le baledi o ka thola gore ba tlolwela go agola gone go etsetsa gore batho banono ba seka ba phela e ntse e le motho wa le mongwe o agola gore ebe batho e mong le mongwe ba ikemele e mong le mongwe bothata gagae bo tlhoka go yena a le mongwe kane ga re gotlela tading ya sebete e leng poto ya pele o itena sebete se etsang sebete ko go tshwamisa a ketsa ga a sebeletsa ka phokolo o tlameya a tshwamise e le gore a jese sebete seno yena motho wa pele phofolong eno e tlabue mono gore a je sebete seno ebira go mo tshwamisa ka sona jale go tle mane mo ntate a itseng go abola bana go etsa diphoso mosebetsi a go abola bana o ntse o tshwana le mosebetsi yo mongwe le o mongwe wa setho wa moepo ga moepo o ka go fosa fela etlile o etsa dintho tseno tse jalo empaneng ga o etsa tshebeletso eno ka mokgwa o nepagetseng ga gona motlhang e tla etsa diphoso teng fete potsong ya boraro ya nne a reng o na le 59 manjetse jare o tlhoka go tseba gona o a gola ke bomang ga bagolo ba tsela le sio motho e mong le e mongwe a tsebang go tshebeletso eno ya go a gola a ka tla le thusa mono gobane le nna ke ne ke go a gola bathong mafaga le leng le ntse le phela kapo le leng le se le tlhokaetse ke mosebetsi e ke nnese ka mona ga batho bampita ka mona ntle le redio mona ga se bampita ka ntlha ko go mane ebe ke a ya ke ba tlalosetsa gorena tshebeletso eno e etsa ka motlo wa qalong teng mono re etsa ka go fela go fitlhelela petelong mme ga ke tsoka ke fumana diphoso go fitlhelela gana jwale tena dikgomo nna ntswaki le momamedi wa lesedi f m
1: dikgomo ntate molala
10: phoso mme ntswaki le ntate molale ke ne ke kopa go botsa gore na mafatlhe mona a ntse a le mabedi a sa agolwa le le nnebe le tsamaya go sala lena le le leng e le gore he tlhaga le etsetsa letho lena le seng le tsamaile a na na le bana teng ga ke sebe ka poetlebe ke kena ditaba tsa gago ganong gape-gape a na na le bana eno a tsamaileng go tlhokagala gore bana ba ga ba tlose kgutsana kapa go tlo emela le le leng gape-gape le tsamaye ke merimo ga ke botshabelo ke kopa go botsa fela jalo mme wa ka teng ke
11: dumela mentswaki le ntate ka moo mentswaki ne ke kopa mpotsetse ntate ore ga fatlha le leng le thobile ka tsela ya lefu le setseng le kgona gore le pote ntlong ya gae na ke potso ne ke batla o e tseba mo ke papi mokwena ga molotse fu jones krontango
12: ntswakane ngwana mmele kae ntswakane nne ne ke kopa o mpotsetse ntate mmolela gore na jole mafatlha ga a golwa mara ntse re na le tumela gore batho bana ba kore ba na le kamano eno e itseng ya gore ba ka gopolana nna ga nako e ntse ya ga ba gotse jalo nna ga ba tlo tlhogelana na ke yone potso ya kere mentswa ka nna tang ke thoga wa lebo
13: dumela mentswa ke le ntate molala mo ne kopa botsa ntate molala gore nna mona gae mme ya ka ke lefatlha fahlala le lena motho la sema se fetseng jalo ne kopa go botsa gore dintho tse tsa gore na tlamela a kene ka mokoting a apare diaparo tsa sistere wa hae wa lethwini e be ba di entse gantle na ba mme yaka o ne a sa tsebe letho mara mme yaka dilemong tsa bo 70 something kopa go botsa gore ke gantle na ka mokgwa ba entseng e le gore ga e le gore ba tlo kgaolwa gona jwale yo mongwe sa mothobetse go tlo etsagala jwang na ke potso yaka ke a leboa mentswa ke tako
14: dumela mentswa ke yo o tshwere Neo Letlala mo Bensley ke kopa mpotsetse ntate mono jwale ga o thwe ba thobiswa e le gore e mongwe sa siile lefatshe le ka kwao e mongwe ntse a phela e ba motshegare wa mantsiboya kapa jwang mme wa ka ke tla mamela radio
15: kgotso mmentswa kile ntate mmentswa ke nna ke batla go tseba gore na nna ka lapeng ka mo kenyetsweng ka teng ke ga bo mafatlha go na le mafatlha ka ga ntatemogolo go na le mafatlha ditlogolong tsa ntatemogolo le rona e be re ba le mafatlha a ne a ka ke a borago a ne a magolo a boausi ga a so ka a golwa le a bashimane ga a so ka a golwa le ba baka ba na le 20 years ga ba soka ba a golwa na go a etsagala gore nna nka a gola ba baka ke tlola ba baka pele go nna ke batla go tlhakelwa gona moo
16: dumela mmentswa ke ne ke batla go botsa ntate molala gore na ke na le bomme ba babedi ke mafatlha jwale ne ke batla go ba kgaola ne kopa fela thakisetso gore na ga re ba kgaola re etsa jwang
1: ba golwa ke tshaba lentswe leno kgaola ntate molala se re tlampene ne re gopotsane ke potso ye o utlwileng ya botie ga o kuke ke tshaba gare ba gaolwa o ka tla nna wa tswela pele ke tla nne nne re gopotsane ntse ke le ka lengwola fatshe le nna re seke ra lebala
2: okay
1: o ka tswela pele ntate
2: ha go tsaitse le fatla le neng se le thobile le na le le nna ana le bana ba ba ting
1: ba tsena ya bo ya motswa jo go isa la banka yona
2: ya bana bana go go isa ba ha ke fatla ha le so ka ya go wa ha le na le bana le na le moleka ha go na ntwetsa mmono go ke tla ka ga wa tsela letho mme wa thobisa etse a ga ba putsena ya ya nyu ya tho e eng ke thora mme mo ga nna o thobisa na go mang o a thobisa motho eno mme o thobisa e sa le go seng gwane go amiso ya banna ga yo boloka o thobisa go seng e le gore o tlo seka wa iwa wa ilwa letsatsing leno o ne o uwa masimong o etse mesebetsi e meng ya bodula ya eng jalo ka o etsa jalo ka oka ga o etsala letho la ba kuta mabitleng ga ba etse ntho eno ga ona ntho e tswang etlile ga ona ntho e tswang gogang o tla ngwathela tsela batho ba ne ba thusa ka taba tsa ya o masebetsa mono kadi ya ba yano gona lefatlha le leng ga re thobile le thobetse lena le leng le na le setse nna le a lokela go ya mabitleng ka gabo ya potso eno ke gore tšhe ga a lokela go ya mabitleng gogang ga go itsetse taba eno kadi taba ko gorena ga ba sa agolwa kapo ga ba agotse ntho ele ya go tlogelana ke potso ya bogago eno e rena ntho ele ya go tlogelana go a e tsagala ga ba tse ba agotse ebile go tlholwa tlogelano enono e bang godimo ga ba seoka ba agolwa bana ga ba se agole goang ntho enono e ntse e bang godimo o gopola gore basotho ba sebetsa ka madi mme go sebetsa ka madi ono ge nne re gopole gore modimo le badimo le madi wa ukwantsho tseno tse di na le dii gare mo di bontsha gore di sebetsa ka moya mme basotho ba dumela gore ga madi a tlhodile mono go na le ntho e tloetsa gara ka mane ka badimo motseng wane wa bagolo ba bona o tla etsa gore o a ntho e bang ya e tsala bathong bana ba ntseng ba tela mosimimo ka kwano kapo e mongwe a sa le ka kwana kapo e mongwe a le ka kwana ebe go ba le kagoano eno le ga e ba ntho eno e ka ba teng empaneng ga e sa ba matlha gagolo jadi ebe potso yane e re nna o thobisaneng motho ga a thobisa o thobisa mesong ya banna e sa le go seng ka madingwadingwana mane e le tsatsi le thaba e santsane e le go santsane go le legotho mane jadi ya ba potso yane ya botshelela e re nna mafatlha a gagolwa go etsagala jwang ga baseaba ke mafatlha a agole gore ma a sa agolwa go etsagala jwang ga base ba le babedi jalo jwa dipotso yona eno batho ba nono ba agolwa ya ha ba ntse ba ba

0: kgathetse jalo ba ka gola bona a ena matala
1: ee bane ko ne ke utlwa potso ya gae ke gore ba se ba ile bathoba ba le babedi ba tlaile ba kgathetse le masea mabedi a kgathetseng jale ba sa golelwang fela sentse ba ile bua batho ba tsamaile ka tsela eo ba tlaile ba kgathetse ntso tlhokea gore ba golela se ba thobile bobedi ba bona ka nako e ba tlaileng ka yona ba kgathetse
0: ntheba a golelwang ka yona o ke gobane moseung ona o ka kwana bophelo bona bophelang moseung ona o ka kwana le kakwana ka moseung wa badimo o ntse o etsagala mme ntho enona ya gore ga ba agola ba tlaile ba kgathetse ba le babedi o ntse o etsa gore le mane mo ba leng teng gobane batho ka tumelo ya gona ke dumela gore le motho le a sentse a ikete moseung wane o ntse a gola ka mane e le gore go goleng gwa bona ka mane ka moseung wane ka badimong ba nne ba a goane fela e mongwe a sa tlholele e mongwe a sa lele bothata o e mongwe gobane ga re tsebe na e tsala motseng wane fela re na lea gore ntho engwe le nngwe e tsagalang ka mane e ntse e tsagala ka mona e a e tsala ka kwana ke ka goo o tla fumana ngwana a thotobolo a guta a tlo tla a tseka gore a fue lebitso a sebeletse ka bo ka motho o baneng a tseka jalo ga e ba e le ngwana thotobolo gobane batho ba tsang ba kgatetse ke bana ba thotobolo mme le tsamaya re ba sebeletse kalo ka batho mogongwe mmantse ake le momamedi wa lesedi fm potso ya bona go qetela ke yane ya ausi a itseng go bile le mafatlha a magago e
1: amang ga ka ba gae fela a gola na ba bangwe o tla ba sa itsa phoso kapa tshwanetse a itse tshebetso eo ka nako e le nngwe
0: bana batho ba nana ga ba le jalo ke lelapa le le leng ke ya amang ke ya gamane maneke ya ntate mogolo ke ya gamane ke ya gae mona ga yena a utlwa gore o tlameya go a gola mafatlha a gae batho bane ba mane ga se mafatlha a le mang ke lelapeng le le leng fela empa ga e ne le bana ba gae kao fela e le mafatlhang ga e bogagong bono a ka ba a re nke ke ka gola a naga go ketela ke seo a kalekane a kalongpele ga e ne bana ba gae a le mongwe o na tlane a kalekane kalong empaneng ga e se bana ba gae kao fela ga ona mo e ka mofang bothata teng dikgomo mmentaki le momamedi wa lesedi fm
1: e tlhakileng date molala ke kopa dinomoro tsa go tsa mogala molemong wa go ba buisane le wena la ososi moeng kwano ke o lebohe
0: dinomoro tsa ka ke 073-446-6566 dinomoro gape 073-446-6566 dina le call dina le WhatsApp ga o founa wa founa ka WhatsApp gape o ka bua gape ka WhatsApp wa sia molaetsa o sekang founela wampotsa gona o bua le mang
1: ke ne ke ketang o etlhalosa motho a o letse sa keta ba o botsana o bua le mo o ne o letsetsa mang ko go ke kutlwe ke kgathala ka sefubeng date e tshwane molala ke le boetse nako o go fileng yona dikgomo date
0: dikgomo mantsaki le momamedi wa lesedi fm
1: ga se moe mamedi e re ke fetise mabenkele ga ke gutla mo nobe sentse ebile ke fetolela re kena go sisiu ka nnete ne e sisitse ena gomo ke atla
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mongwe godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMSa lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: lesedi ke molelwa mamadi taba e teng e ne ke tlhile ke e beile re ntse re le kgweding e na botšhaba re tsebe go iqetelela taba ya thuto ya motheo thuto ya mantlha moetlong ya rona mona manyalong a rona ge shebile manyalo a bonkgono le bontatemogolo.

0: ba bona a nna tshwarella nako e telele ebile boholo ba bona ntse ba dula mmogo. Ke eng ena e baholo ba rona ba neng ba etsa kapa e o ka naganang ba e tseba e rona re sa e tsebeng, mme nka thaba gagolo le ga bona batswadi ba ka re letsetsa re utlwe konutula bona ke lefeng le bang ntse ba le mmo o fitlhela mona o bone ebile motho a go a ngwaga ke mmupi le eno molekane wa gae ka tsela ya leifo e seng humatho ya dikgotho tsena tse re di bonang ga le chatisa kgwedi ena kgwedi e tlangse ke lekgotho kore utlwe e o gathatsa maatla. Ke batla go utlwa ke eng ena e ne ba na le mamelelo ya bona bombe bonkgono mamelelo eo e ne e tsiwa keng keng re feng le konutu leno le ba nne le fitlhile letshwa kapashe rona re phaphile bana ba gona ba le sentse ebile re tseba le wang ka bobane ke a gola o fitlha o tshwantse o bona gore ba o gotshe le wena mono le wena o tshwantse o ba botlha 086 000 3 0 4 fela ke a tseba bogolo ba dingwetsi ga ba tloa ba ratiwe bogading fela o ka tshwana ne ntse ba mamelletse motho a gotleletse a tseba le rona o tlile ka mamona a se na le taba gore o na le balamo ba mo thabelang o na le balamo ba sa mo thabeleng matsala ga morate kapa oa morata o na tsebana o tlile ka ntate mammono mme o na etsa bonnete ba gore o dula a thabile yeno molekane wa gae a mo fa tshietso ka nako e kgolo le enyana jale ke gola e ne ntse le a mang a mabaka se ke nagana fela a etsa gore bene ge ba bona ba gotleleletse ga kana ba kentse dinala ba tsiparetse moo o bile motho a bare ke ga ke tsamaye mone ga o go wa sheba bonkgono ba rona ba ne ba sa batho ka melamo matoma a ditlhong tsa bona mona o ka utlwa o gathetse ga re ka babeola mona a ba ja ke ntata mola o nampata monana ke sa mo botsa gona o na gobetse kae jale ga o mo botsa gape o thwe monna ga botse ona o na gobetse kae ga bo monna ke botlhe lebitla la monna le ka thoko o tsela a se ka botswa go thwe ngwetsing a lela motsheyo jale ke gona je gona re tsitsinya fola gautsi a kompeng pama fela kapa monwana o nkgotlha tjena o tlo utlwena ba tla ba uniform ba tlo tshwara ka nthwena ba o tlhoelisa ka mane ba o tla bua pedi jale ke batla go kwa konotule le kana ke eng e neng e tsebe manyalo a bona a tshwareletse nako e telele e ne e re e bonang ebile ba ditlogolo ba ditlogolwana ba ditlogotlogolwana ntse ba dutse mmogo le konotu la bona e be ke lefeng re ka thabela go utlwa taba tseno bana ka nnete ga re re sheba moloko ona wa rona wa gona jale mamelelo ga iyo ka nnete ga iyo go gang bona ke a gola nne ba tseba le go mamelela bo mme matsale bano ba sa utlwing be e kang ba ikwatetse ba ne ba tseba go mamelela malapa e kang aferekane e ba thotseng aferekane bona nna ke o thole ba bokeletsa ba haha owatho wa re cheng ngwetsiki tseo he tse ne di tswa goseng ka gore a boraro wa fiela mabala bana ba mono ba gobetse ba ntse mangkokwana wena ngwana o thole ena eno a tswile nna ke a ba phela ga ba etsala mashelešhele mono go mona to ikotlololwa fela ba tseba osi uteng ngwetsi teng e kang ya pampisa tsene tse ntsho e a le moo ga ke re koketa bela 086 000 3 0 8 4 le 0 7 9 7 5 8 5 0 6 ga o kwa sheba ebile ba ba bona o ne o ka thola ba sobe le bana fela ba thola mono o se ntse o le tlolompo e gadi ya bana o thole go le o ngata fela mono ise ba gae fela ba ntse ba godisa re ke utlwe le maikutlo ke a gola teng le ka mona ka WhatsApp-ong re koketa mena ke utlwe le ka mane ka mogaleng le sedi FM dumela ke utlwe le konotule ena e be ke lefeng batho ba modimo
1: ke dumela moa ntho e etsang gore gana jale bekeng ena ra chata beke tlang re kgotho ke tlhompho mowaka matsatsinyana bomme ga ba sana tlhompho ka o bontate bontate ga ba sana tlhompho ka o bommenta mentswake
0: all right tlhomphano ke yona e seng e gaelela ka nnete lesedi
2: hello mentswadi
0: dumela ntate
2: o atela mama
0: ke phetse gantle ntate o phetse bang ena
2: ke apela mmeapere ka mona ka mariseke
0: ntate
2: nna ka tsele ke bonang ka yona mehleng ya pele go ne o na le ntate a ketago ke tlhompho ke e bona jalo ka ena ke tlhompho goba gona tjena di tse kgala manyalo ga ore ga ntate a re ke tla etsa tjena mme go koetse o tlo bonana ke tla etsa e leng yona ntho e ne ntse re qetela bomme re rata bomme mare e ntse re qetela bomme o koetse ntho ene o tlo bonana ke tla etsang and-e ga gona ntho a tlo etsa go a kgalana ga o qala o bua mo e se le ana mo kgalana mona maare o tlo bonana ke tla o etsang
0: jale ye nngwe ke bonang e jile setsing date wa ka ke ntho ena ya go boka ke bona bontate ba ona ba le ba boka fela ko go pontsheng kore ka re ba a ke tsebe ke tla re ke hona le ntse le butle pele hona le ntse ke batla ho le sebedisa gore se ba yetsa fela ene ho buka ene ntse le ntwe ene ntwe le teng ho bontata tamola gona bana ba sa itsetse pontseng ya bonkhono ba bona ba e ba ba nkella ho le kwana jwale hona tse ntwe se tswa ke ho bana e bile ba ba ha re bontate ka ofela ba bang ba bona e bile ba tellisa yona mohatsa e ka bona dinyatsi tseno tsa bona ye yona ke feta ba bana ke utlusisa ba hona ba le ha ba tlo mamella ntwe na e kutwa ine ntse e jwa tloa gale
2: a bana ba ba giza bana a ke go wetse
0: go ba giza
2: e ba ba giza
0: ke batla go le wena o itsho
2: a ye tse ke mola mentsa ke a so ga ke bone ya le bo e se tete se gale we tsena a ka tla se di lena ka ma ri se ya ka mona le a panya panya o go go bua mona o go go
0: o ye tse nye o down ha ba ke o tswaga fono tsetse tsa bana ba notes e tlhalifileng o download app ya gona ya SABC plus ha o tlo go sokola le ha ile ha nyane a kana o gona o bona diketsalo tsa television le tsa radio hona ka app yona yeo SABC plus jwa lo ka ha re bitsa jene o ye fono ntsena tse tlhalifileng
2: okay mama ke tle ke tswaga tsetsa ma 2k
0: ah jwale ntho tsa o di bubebe ha ntle ke le buile
2: bye mama
0: bye bye le sedi
3: allo
0: hello
3: le yamanza
0: di mela ntate
3: di hile di mfukemo pomomse
0: eh ntate mo fuke
3: nge thata de e hlengile ntle ke yona yona he no wa ka go thompane yona very hi ha ye ditaba tsa e ditlo tse senyegenyege tseo tseo e leng gore um bomme a kala batlo ba re etsa fela o tla bona kele bothata ba gona ebe tle bo bona bono ba gore ebe batho ba kgalekgalekgale e ne e le seyo nthoe ore keile ne ba sa boke gaufinyane kapo ne ba sa dietse matlhong a
0: bonkgonse
3: e ne ntse le ntho e ntse dipatile ee ganakena sa bantse dipatileng e ka nna ba yona ntho ene ya go bakisa empa gangata ntho e re bolayang ke yona ntho ya gore ebe bomme ha re bua ba bua ha o wa bua mmolelela ena
0: o batla ntswe la ha e be le ona le kwala
3: a tseteletse le ba ena u kwala ngo na o ke
0: o ke yona ntwe e tsang ebe ha o tshwarelle e bile ha manyalo a gona ha ha nke nako ha ha o hang ho du
3: o ha na ke ba banka nako ka ba tsala ena ntwe
0: se ke le buile ha ho ntate wa ka wa utlwa
3: a ke le bua mama
0: ha se mo he le sedi radio
4: ntaki
0: mme
4: Ho ya mo gate wa.
0: Ke teng le kae?
4: Re se re kunya fela.
0: Ee.
4: E tlile ke le nna le ho ntate e tlile ho re tsana mamela mo man. Mamela no ha e sa le ho ha e bile teng a ka gare. Phamisa le tsofela o ta bitsa thaka tsa o. O le bitsa thaka tsa ho.
0: Ke ntho e santsa ne tla fela ka fela re tlo ya re tlo phela tse o fitleletse.
4: Ha ona mo hueng teng ga tola ka le bana ba
0: tsang ka mo fela ho net
4: le bana ba gona ke se ntse ba bona gona ge tshela bo fe
0: sho ke le bona ka
4: tola ga tola ke se ntse no fela e senye ile e senye ile wa bona motho ile a ge mme ona le ditokelo go go bona ga di sebedisa ha ntse ona sa tlhobe ge di na le di e be ge di sebedisa ka tselene ge di sebedisa ja le go gona ga di sege e senye o si ya ga ruwa di hlobo
0: a you try tsaka tola ka ke bua le mang ho kae
4: Matshepo medi ke mola ka sebuke.
0: Thank you Matshepo.
4: Thank you lala.
0: Thank you ratolaka.
5: Baba. Ya lo last so tla khale.
0: Mm.
5: A no ntutu ke tlhala.
0: Mm.
5: Ke la ka le ba ka la bana. Ke le nyalo le tibile nga ho. Go khone le bontate mo le ba buisisa le bile no ba le ba hlompha. Ha ke qa. Ha ba ne ba ba fereya.
0: Mm.
5: Ba ne ba fereya na mutumong ka mangolo.
0: Mm.
5: E fumana mo thula. Ile bogone mo bla we ke tla ke ka e bile nna ba ke se thumo ile bogone o yo mphosa solbeck o go di bagatseng wa bona di a bona ka batho ba no ba ne ba gona go ba bua ka pampiri jwale taba ene ne di tsala ga tole ne di dumela ana ana me di tsena mo thaka la mo fa fono ka putnomo ka nete tshile ka magweng ding longwe ne pa itse bile ba nyala la lwana ba qeta go kopana mo ke se batho ntle le se nao aba le kalasta e mme ke ke aba nka nako tlo wa di khomo mmentso a ke bua le kanda kanda ke ma se go se tlo ya le
0: kanda kanda le tswana tswana di phone tse tse go dumelana ka tswana hona tshe ne bile ke find out hona go tswana di phone tse ne
6: ho sentse ke ba holo ba rona ba ne ba bana le hlompho ha a nyalwa o ne a laubwa a bulelwa gore ha o fitla motseng o re o ngwana wa mo ha o tsa mai o hetla mogao o pola ha lona he o ngwana wa mo ha o fitla o le ngwetsi o le ngwana wa mo o fitla o etsa tsetsiwa mo ke ka ho ba ne bana le mamello
0: oh
6: ene mamello ya bona ene matswale ne ba tswalla katleho.
0: Okay.
6: Ke ka ho ba dutseng dilemo ho fihlela ba ho anwa ke lefu. Ke a leboha ke krasha Mokoena mo Potchefstroom.
0: Tanki krasha ga o mamelle mono o etsetsa mono. Ge se ka o makalla nakong ena hona bale. O tsire ka makala hona tjena ha o ntse o mme ho mme mazale. O tlo e bona ho laka kang. O tlo e ka o tlo e bona ho laka. Thudi o no tshwanetse jwalo.
7: E mentso ja mona tle ka mme.
0: Ha mona ate.
7: E ya mme. Ah matatsinga na mme Aosa malapa sa dikantla ka taba tsa megatlo. Go dula megatlo o mane ba tshabana jwa le jena ba eletsana. He na monna ke moetsa jena ke moetsa jena. He na masadi ke moetsa jena ke moetsa jena. Ke tsona ntho tse e leng gore motho a sa fitlha ka lapeng ka mano sa fitlha a nka nthwanana tsa tlhoka starting. A sa e kenya ka tlong jwalo fona kgotsa a sale yo ka tlong ka mona jwale sedi dikgotlakgotlana. O utlwile mang a re yana monna o moetsa jena. Monna o tlile mang ngwena gore mosadi o moetsa jena ntho tse ka ntse o kaofela
0: ke yona ntho tse
7: ntse gore maphelo ana ya jena gona manyalo a jale a sa tshwana le a botata bona le bonkgono gona ka nako tsa ntsa pele ka nnete mme tanki ke a
0: leboa
8: mmemtlho o kgotso ke rejo tabeng ya gao ntle le tshenyo nako ko bolelele nna ke ke bone kare bomme ba gona bana ba tshwarela ka lebaka la tlhompho Louis Kokobetso rona no tsena na rena bui Kokobetso re tsule 8888 line jo ha mo le masia o rena lona ke hopola bana ba bapile bana ba hlompha me o molomo le ntate o molomo bana ba no tsena na ba hlompha bo mma bona fela le bo ntata bona fela ntle le o senya hanako ke kopoetsa mohlala ka hao amoelwa spring bana bana ba sa tshile ba thoba ho le ka metsi no ngwana o tshela ka metsi a sa kgathalle ka lebaka la tokelo tse senyeganyege seo re nang le tsona thank you ndenzi o itebela mae
0: thank you mae
9: a dumela motswake ka matsatsing a hana jwale I never haloka gobane re nyala ka ga ntlo ha ene nakong tsa ntsa kgale batho ba bagolo ba na le ka mogantlo motho na lata motho gole ande motho a nagana go tsamaya a gotlela ga bogole mo o na nagana gabedi ga gago ka mona ke na le morolo ke na le bana ke bana bana ba baka ketlo tsamaya jwang le bona ga ke tsamaya le bona ke ya heso le bona ba yo tloa mang ke mang a tlo tla bao a ba a nthusa ka bona ke yona ntho e le gore ba ja dikeng ba ne ba kgona go mamelela batswadi ba gale ya leboa ke pet
0: What's up? Ah, le sa le sele tswa fa o tsamaya. Le nke le eto le nka hona ka boga ntlo ka mona. Dumelang?
10: Eh, mmeng wa ke lewao.
0: Ke tena ka ntade.
10: Amona teng me la ke gene le tsho ga wa ja zuwa. Ke zuwa ha ye ya na sa ntse ba bua. Ke nka ga taba ya hore
0: e re ke etse mosebetsi o bobebe oba nkebe e ka ebe ntho e utlwileng gapele o ka letsa taba e re e tshwatlhang mona ke gore seo batswadi ba rona bonkgono bontatemogolo ba neng ba seetsa kapa ba tsitlaletse go sona gore ebe manyalo a bona a tshwarelela o fitlheletse motho a roa ngwa ke lefu ke eng ene e rona re senang yona ebileng e re tlholang ke yona taba
10: ke ayu ka me ke u tloga sempo a ka ha no sempa a khona na tla tshwarella mme u jela nda ti a sempe mme mme a sempe nda ana ta jaha no bisen ba tloela o fata fata na le dipong ga wanna le ba sadi ba tloela o fata fata na le dipong ga sa ga re ba nna ba tloela o fata fata na le dipong ga ba sadi ba tloela o fata fata na le dipong ga wanna fela ha le ka ska po bere ale se gu na u ale ma
0: Ai, fela ke ke bone e qala ke ba ntabena ya motho a ka tsotellang o thole motho a batla o tse bana o bua le mang ke ke bone e qala ka hona ka ntle e qala ka hona ka mona ke mana founi ke bana vune ah sa lesi vuledi mena sa la wa vulela
11: ke thompa mme ke thompa mentsaji matwana yo le tsena ga sana thompa mme ga sana thompa ka ne da ga sana thompa thompa ke ne itsa ga bana ne bene ga ga sala sta ke le wa mentsaji
0: e utlwaetse kgaitsedi yaka mamedi ke leboile gagolo kaanya ke bona melaetse monago ya tuka fela ke ore na batswadi ke utlwe taba e ka setlhogong ke tlhompho e rona re senang yone e bonagalang e ne e le teng nakong eno ya bonkgono ba rona le bontatamola rona nakong e ya bomma rona ga o bone ntse ba dutse ebile o fitlheletse mone gona ga e fitlhile gore berebe di ditlolo berebe tlo ba di ditlolwana a ditloa fela ba nkale fela o tlo bone thaka tsa o emetse kwa
12: ntate makgotsa moya o atla sekoting ga makgobalo moya wa fitlha wa jetsa kgwagwa ntsikwane mogalo wa pina o botlhoko bo teng o nansetsa disaba dihwešetsa nna ke bua ka setswalang tateng tate wa makgotsa lone banna o ntate makgotsa ke utlwa wa re mathula o palame mathula o palama jwang a sa ka bolela ngwana monna e ka ba o kae go bangatang kuri ba bangata go feta ba sanga teng
0: a tsama makolwane ke a obetsa ntsha tshwedi o sa rate ke makolwane a matshegeng ba nthatang gore ra ke a lesome sebeletse ke a lesedi le kgotla ga South Africa Borwa tsena tsa go qetela ditaba re boetse re di balelwa ke mosi wa tshweu ntatang mabatho.

0: Mamedi ditaba ha di fele ho felanga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he tiana le tsedingwe sano seng ka horra ya bohlano kgetse dia motho
1: ke lebuile mosiwa hle bosiu bo botle ngwana mme
0: lo wena fela jolo kgetse dia motho ke lebuile
1: ha se bohe mamedi metsotso nyene mehlano ka mora hora ya le shume mogatlelong wa boraro lenano lena la re mo ha ba ke hona e bang o bulela seyalemoya sa gao amogetse le wena tlhe ntswaki ke nna monga lebitso re ya goreng ya lesome le metse medi ga jale re yamane go educator development e leng lenaneo la thuto ba lentse ke mametse maletsatsi mo Fokeng ka mane ka botlhokong Bethlehem a re ntswaki wa tseba ko ujetse ke bona bothata ba bontate le go ja ba bang ba bona ba sa tlotla e dumela nthweni bo bona ha ba etsa dintho tse sa tlhompheng jwale motho a sa itlhompheng o mo fa tlhompho bang a re ba gona fale tshwanetse ebile o bo motsoose o ga e mosebetsing a re ntate wa tsowa a kapotilwe jareteng a lekole jareteng gona re nkgisa mahanana mona a lla mahanana ntate a ka tsoa e seng ke be ke tsose ntate ke re tsoa o ye mosebetsing a re ke ba fang bana tsatsi le letšhabe le eme mona a ga a ga ba gotlise seriti sane se modimo a ba fileng sona ebile a ba sebedisa lentse authority a re authority e modimo a ba fileng jwalo ka bontate ai ba enyatladitse ditlhogo tsena bale ka re di fetoile manyeo ke eng tho tse ke diphaka bontate se le fetotse tlhogo ya nonotho letlhogo le fetotse diphaka se di gobaleletse fela go leketlile kore go itse fela ga o sana ntho e dileng a ke le dila teng morago mabotsela le bone na le la senya ga le fitlha kae le qalelele le lokise le gutlele le kopane mateanong a ditsela le shebena le lo botsatse le ntsa ga lengona le fositsa le le kae bane ba bangwe ba lona ka nnete bomme ba letsokoletsa dikatana gona go kore go na le ntho e itseng mme o batla lentswe le ga le qetele ka tlhong ka mongwe ba bangwe ba bomme kore o shapa ntate e ka o shapa ngwana matlane modimo a lefileng ona ka ke batla o hilata hona mono lo e batla fela e seng re be re bone galefo ene se re bona e bang ebile qetello ya teng e ba sepheto sena se re se bonang basadi ba boetswe ke lehule letshwakana la dipolao o tse motho wa kgena e tladile e kgentshwa ka tlong ke mosadi ae a mo etsang ngwana jale mosadi e mong le mong a ka pela matlho a gae ga sa mo bona ka letho

0: Hasimo he metsotso le shumele metsi mihlanu ka mora hore na ya le shume ke dumela lo tshepa hore getlong le nantho tsa gona di tsepa me Dr. Janki Pitsi hantle di gamentse
1: ke tse hantle ka go wena se di tsake
0: wa tsiba ke kala o bona nthwetse na go bana be sunche ha ge le boheng September September ke selemo ka bosona hle se gona go ba di season ah 12 September hle jo fela ha ona mathata Dr. Janki ke ka go la bophelo mme ke tshweke ga ona motho a nang le matla o di matloleo gore ge ka dietsa ka ofela yena yona le la o ka batho motho ngo na e wa lo ya ke ba luka mo
1: ke ka rama se di yana ke mona bophelo
0: ka nnete ha ke ke ne ga bong Dr. Janki engwe ya diphepetso tse teng le ka leng la botichege ke mo re bonang batswadi ba sa gathalelo tsotella ho re be ba sebetsa ka ba bakenya letso thutong tsa bana ba bona tsa sekolo ebe ho ba neng ho lo bohlokwa ho motswadi a kenye letsoho a kene dinthong tsohle tse kenyang thuto ya ngwana hae ka hare e be karolo ya seno ka ofela le rona a nna botsa tsotele le rona ngwana o sebetsa bang sekolo ho bana le botlhokwa o fitela boemong bo
1: a se ntse ka nna ke ya tsena thuto ya ngwana ke ntse bo hloka ho e bo hloka mara e le ba tsara raro ha ntse ba bana ka ba ntse ba ke ntse ya teacher ba ka se ntse ya tikere tikere ngwana ene le bona ba tsala raro ba ba le hloka tito ya ngwana gore e tswelle pele e hlaise product e ne ba ke ka go bona motswadi go ba tikere go bona ngwana sekolo gore e tsana le tikere ma tsa mararo e tshele tlile ka mona gore ke go ne butsa hantle e tsana le tikere ya ma tsa mararo gore go ne butsa hantle so le ngwana gore a butse hantle tsanta theke dikere matamararo dikere ke motho a pele ke yena a yang sekolong a yo ithutela go ruta ngwana motswadi yena o tsala ngwana o tseba go ntsha ngwana ka botebo ke yena a e tsebang hantle ngwana e tsa kae o ruti ka tsela e e bang le motho wa ngwana o tseba ke motswadi dikere ha botsebe o bolelela ke motswadi ngwana le yena o na le karolo e nngwe kgolo ya sente e bapale so ba le ba bararo batho ba fela ba bone ba botlhokwa thutong ya ngwana ba botlhokwa go ntse ba e pleileng ka pitseng ka moo peswa ba le bararo ba kentse tseo ka fela ga bone ntho e tswang ka moo ngwana a tswang ka mo pitseng eo o tswa a butsitse a le gantle a tsepane a le ntho tse dingata botho ba gae bo le gantle personality le gantle ka kelellong a butsitse le ka sekolong ditikeng tsa gae a nepagetse and ga bona batho ba bararo bao ba kentse letsoo ka fela ga bone ngwana teng o ba le boitshepo self esteem ya gae e ba odimo because o ba le boitshepo and gape o ba le mafolofolo o a kgothala o a bona gore mme ntate teachere le nna re kentse letsoo go nthong ena gore o mongwe le o mongwe ketelelong o jara maikarabelo a ntho e jaaka mo pikeng eo kore maikarabelo a teng ka fela bona ba share ba ba lentse ba renke shared responsibility towards the product so go botlhokwa ge a otsentsa ke yamonyetse mo gore batho ba bararo ba be involved motswadi a sekanka gore mosebetsi o ruta ngwana kwa
0: pikeno
1: ka fela ga bona ba le bararo bao
0: ba tshwanetse ba be le seaganyane fela doctor re tlae ka mona
2: na go ntsa tlhahelwa bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tla tshwedi forum SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: Remoho Holisedi FM
0: Ke lona la Remoho Educator Development ke lena la thuto le go leng ho lona re ntse re buisana le Dr. Janki Mampego ke shebile bohlokwa ba go batswadi ba be le seabo thutong tsa bana ba bona tsa sekolo Dr. Janki ke boetse go amohetse hape o se ile wa e hlalosa gore ba bang ba batswadi ha batla ntlheng ya taba ya sekolo ba utlwisa ke boikarabelo bo feleletseng ba matitšhere bona ga o sana moo ba kenang teng mme ntho eno jalo ka go qata go e bontsha gore ga go jalo gobane ebile ke bona ba tsebang bana bana go tloa tlhaong ya bona ba ile ba ba ruta e se ka tsela ya buka ba ba ruta go bua ba ba ruta go dula ba fumantshitse thuto e itseng pele go ena ya sekolo ya dibuka mme bona ba ile ba fetisa yane ya mantlha ya ka tlong le mokgwa wa tlhompho wa boitshwaro taba tseno kao fela ga re shebe go batswadi ba be bang ka nnete go gang ba itsheba bo bona ba gola tsotlhe go matitšhere ga ba batle letho le e kenyang taba tsa sekolo ka gare gore e be e karolo sena se ama ngwana ka tsela ya mofuta ofeng ga bona motswadi wa gae a sena letho la motsotelelang ka lona le go botsa kapa go sheba fela dibuka tsa gae le ga ebetšhe tse bana ba dietsang disilabase ga se ntho tse bona ba dientseng kapa ba bangwe ba batswadi ga ba kena le sekolo fela go bontsha kgothalelo ko botse le fue homeworke le ntse le ngola van di exame ntho tseno tse itseng tse botlhokwa tse motswadi e sa ka di botsa le ga ebe a kare ga a kena sekolo go gang fela go seetse jalo sena se ama ngwane o jwang
1: motswadi a sa bontle thatelo malengwae mafolofolo a pele a ngwana a bang le yona a ya sekolo wa fumana go motswadi a kere motswadi ke yena mo thuteng ya ngwana motswadi ke yena number one ka ditshilo gore ke yena motho a pele a difitse ngwana mo lefatsheng ke yena a tseba ngwana mafokodi a gae ke yena a tseba di-traits tsa ngwana maitshwaro a ngwana ntho lengwe e tewa ke ena ke yena a e fang a teacher so ga motswadi a sena thatelo moo ngwana teng ga nak ko sekolong ke bana go fumanele gore ba ketsa ntho tsa bona ba bangwe ba etsa bokwetang ba bangwe ba etsa di-drugs ba bangwe ba etsa ntho tse a ba itshware gantle because ba tlhoka tshetso ya pele the first support system ya motswadi so matitere gantle a ngata-ngata ba tshwara bothata ka bana ba tshwana le bao because ga bana support e tlhokagalang support number one which is parent e leng batswadi so ke bona e fumela bana le ntho ba re di-signary issues ko sekolo matikere a kgale male ga ngata ba ne ba tshwana le bao and then mmeneng ba bangwe ba kalela gore wa ngwana a na le maitshwaro a itseng kgane a kgotsa ke gona gore motswadi ga a na support le dithutong tsa bone ga ba kgotsa go tshwetsa motho maikutlo dithutong because support motivation ga bana ona kore ga bana motivation o enough o tlhokagalang gore ba utlwane batswadi and nakong ba feila sekolong ga ba sebetse gantle maitshwara bona ga gantle andba etsantshe tsileng tseleng because discipline ya tele gape e tla ka motswadi ke yona a discipline ngwana as number one and then tsile ke number two so motswadi ge ka bogutshwane ke motho o botlhokwa go ithutong ya ngwana e seng only dithutong le maitshwarong e seng only maitshwarong le bothong ya ngwana ngwana o ba le botho bo boitseng o shape-a ke motswadi mo thutong ya gae ya ko sekolo ya ausinta so go tlhoka gore ba kgothaletse nako ngwe batswadi ba rona ausinta ga bana thaselo a se re ga bana thaselo ga ba tsile se ke mosebetsi wa matitšhere ge ga selemo se tala ba etsa di-meeting tsa pele ba bolele botlhokwa ba bona gore support ya bone e botlhokwa go le bokae re tlhoka ba playba fela because ngata ba bana ka nnete ga tsekela ya sekolong ba utlwisa fela ra ngwana a ile sekolong a patetse school fees ore a tapetela school fees go stele ke mo ke lefono o tla bona selemo se fela a fumela report so ba tlhoka tataiso ba tlhoka gore matitšhere ba ba eleditse botlhokwa ba bona
0: ha ba tlo weekend ka ke mo sebetsi wa mme fela kapa wa ntate ntate mamang fela ebe buye mombo sena si se bopa ngwana ya joang ha re tla ho ngwana ya ntseng ana le batswadi batswadi ka bobedi ka lapeng ba dulang ka ile ngontle le tshe gentse ke nagatse ba le bombe ba bang ke di single parent ba bantse o ka nna ba balekane ha ba sa le o sa setse ya le mo ba bang o thole ke o bile le ngwana o bile o ikhuliseditse ngwana ntse le mme valo fela kapa ntate ebe ke ntate ke single parent ngwane ngwa hae ho batswadi ba ntseng ba le teng ka bobedi ka malapeng ebe ye mong o tshwantse nako ena yotlhe dintho tse ya mang thuto ya ngwana ye mong o mo supela ntata o ke yana ka kamogeng tsa mo mo jwetsa gore ebile go na le di-mats marathon sekolong kapa go na leng sekolong ga batle le utlwa letho ena ebile ga o na le motlha botsang le ka nako ya go ntshiwa ga direporto gore ngwana o sebedise bang ke ledile le ngwana fale mogotsi ole a sebedisa bang ga re bona o thotse lebele fatshe mo nana ngwana o utlwe o mo batlela thuso e e keneletseng jwang o kopane le titšhere ga e bone gona motlhomong go ka matlafatswa bang a ka ya extra mile ka tsela efeng go phamisa kapa go booster di-level tseno tsa dithotseng batswading ba babedi na ntlong e le nngwe lapeng le leng e le batswadi ba ngwaneo sena se etsa se fa ngwane no setshwantsho se jwang go motswadi a ikgethololang fela ntse a le teng bophelong ba ngwana
1: ga yonantse e thabisa ngwana ga yonantse e fa ngwana morolo ga yonantse e fa ngwana boitshepo o bona batsadi ba ba babedi ba na le thaselelo go mosetso ya wa sekolo ntho eo e mo fa maatla a mang e leng gore le ka sekolong o sebetsa ka bogetseke kore o ba le maatla a mangata gagolo ga bona batsadi ba babedi ba kentse letsogo nako ngwe a itse gore motlhamong a batsadi a bana go tshwana go sentsa nako ngwe na le o mo e leng gore o ka sekolo o mongwe a seke ya sekolo mara le babedi fela go botla fela gore na o seeditse jang ka seke o seeditse jang o sa mo thuse dithulong tsa gae go botla fela a bone gore go na le ka tsela e nngwe le wena o na le tlhaselo go thuto ya gae le tlhoyanka fela gore go thusa ngwana ko o tshela dibuka ko kgwareka dibuka nako ngwe a o sena tsio ya dibuka eo wena e ba le tlhaselo fela go botla gore na o seeditse jang o go di sheba fela re na o se di a se di hantle o go mo tsheletse a sa se di hantle o go mo khotsa go re next time o ka se di hantle go feta mo ke yana tsike na ntere di tsang parental involvement gore ba tle ba le ba ge ba na le tsatsello tike nya ngwana ke yana re ntere go tsa tsang gore le ba ge di e bang le siabo tike e o tsike ntse ya ka bona e fa ngwana e le di engwe leng gore thuto tsa gae o di etsa ka bonolo ka energy eo a e fang ke batswadi because energy ya pele ya ngwana e tswa batswadi o ya le yona sekolong e ya otlisa
0: ga re shebe di-morals ke boutlwe batswadi ke motho e mongwe a mamelang e ka ke mamele go na le batswadi ba bangwe ba tse bang go tlhapa matsogo thutong tsa bana ba bona ka tsela ena ya gore o tlo utlwa ka puo tsa gae go na nakong tsa rona ke rona ke gore ga utlwa fela rona tena rona dete rona dis rona dete re se re sa sheba gore nako di fetoile bana bana ga se bana bano ba bo form 5 bo form 6 bana bana ba gona jwale ke ma 2k a di-grade ba etsang di-grade seng di-standard kapa bo ss mang kapa bo standard mang bo form mama bo form 5 a se ma form 5 a se ma grade ma standard 10 bana ba etsa di-grade ba etsa grade 12 kapa grade 9-10a o ka di bitsa jwale re tlabe re le batswadi ke batla ha ba qala fela ba kgesemela re tshwanetse re ba kene ka mokgwa ono wa gore gona matitšhere tjena gona nakong ya gona ne re etsa tjena ntho tseno tse botlhoko kao fela ebile re ba jwetsiwe ka mokgwa ba ne ba nka dibuka ka dipolastiki tse tselang raese jwale o batla go ngwaneo a nke dibuka ka polastiki e ne tshela raese e wena o ne o e nka kore ntho tseno tse utlwisang botlhoko e ka re ra ba kgoba empa ba phela nakong ya bona ya gona jale sena ha se tseding a se amanga mabaka etsang motswadi ntsa intsha o intsha ka ka bohlajana nthontsa ngwana mona a mo behela mabaka ntsa tseba hore ha sa ke sebeletsa hona vale ha isa le sila ba se nya bona hona vale technology ke yena artificial intelligence ke yena ene le sikolo metleng ya bona bile ba sa tshwara di phone go lale itsela ba tshwara di phone ba tshwaratsane tse masiba o swantse o kolema mo na le network je hona tsena nthongwe lengwe e tatile bana ba hona vale ntate janki ba phela bophelo ba hona jwale ba bona ha o bone ba sa tsebo ho yemela boemo bo itseng uthe ba batla ho etsa ntho sengata ka nako e lengwe o batla ho sheba thuto ka mona ho sheba banana ka mona ho kgatlisa metswalle e le ntho e gona o no ka nna ba nako ntsa batswadi ho tshwana gona le re yemela re be re nyalo pele be le hona re tsebang bashanyana ka poketse ba bananyana ba hona vale o soka bona le diphetho bophelong ba bona ke etse mohlala fela wa ngwananyana ngwana wa ngwananyana e mong ha qala re 10 years kapa 11 years o santsa a ya disekeleng tsa hae go wa bona go nthongwe lengwe ya bona e fetuile papisong le nako nya rona ebe jwale motswadi a intshang thutong tsa ngwana a batla ho nka bophelo ba bohotseng a bo bapise a bo kenya ka ha bo phelo bana ko nyena ba bana o ka reng mo tswadi wa valo bana ke utlwisa go batla go tlhapa matsolo ka matsoho ka tsile e potetseng e bohlale
1: a se ke la mme ya tshe o bua nnete ha re ba tle ba nat ba sana ka ba ipata ka go tsira bana a khale ha a le mo tswadi o utlwisa gore buka ya khale a o tshele di tso ga se le tikere but ahorita mana ka buka ya 1975 or ka 1961 buka yo e tile session e bile e tlhoka go update so tsantse o tsile gore o tsantse o ntse ka buka ya maobane e nngwe e tsile tsile monse so le a ahorita mana o try go ba go ipe o tsela na go ntse no live in the present o skwa phela ka ntse ka gale go tsaka ka ntse ka gale o go force because ntlo le nge change le buka ya revise you aba ba le buka ya 1950 and 40 ba bala ya buka ya 2000 so tsendela na we tie my mong and no ha re o na le challenges o na di go di tsena the thing already ya o ya challenge ba tla ba tla ka go thusa gore o gone o tlisa gore botlo abo ba o ban o tlo di ka tsheko re se rutana ka ntse ka tsheko gore se ka tla ka ba because how ka ruta ntse ka buya khale o tlo lwana le ngwana because a di tsane o tsantse re o le relevant o tlo o tlo di ka ntse ja no and then ha le lwana ka bana le go tlo a tlo lwana ka bana le ba challenge again ha ba khone go o khopa le technology go tsa ga ba khone go khopa ba tlhaba matso e ba blame bana ba itse bana ba feel guilty o ka ba rona le ntse nge phoso e le bana ka go bona ba tshaba gore a ke go le khotla le ka mogo technology e tatile go se tatile go ka re tatile e ka re o be slow and o be ready go le bana ka go go ithuta because gona no how that ke mana fela le bana le motswadi wa ithuta because ntse ke di change ke dinga ta ho ke ka bana ka bana o le ke le go bula ile o go le ithuta gore se ka tswa ka mola ngwana o se ka tswa bona o hlola ke ntse ke ngata wa go se go tla mara go o se ithuta buka 1950 o re ruta ngwana ka yona ga se ruta ngwana ka ntse ya ka buka 1960 1970 ke tsa khale
0: eo sentse o relevant ya o jinjwa o ikatile Dr. Janki ha ke shebe he motswadi e mong o mametse ha o ntse o mo bontsha le mabaka le bohlokwa ba hore a be le se ya bothuto nya ngwana ke nge letso ho ntho ntso hle le nthweno e fa ngwana mogolo e mo phamisa le yena ka nnete o gona o a bona le ha hetla hona le batho ba moemong nokeng mme o sebetsa ka thata e le gore wa tseba go tshietswe teng ho tswa ka lapeng le sekolong motswadi ya mametseng ya utlwang taba tsena ka nnete o sa ka fetola se ka tselana she bathutu ya ngwana hae ka teng ka tselana ana itlosa bophelong ba ngwana hae dintlheng tsa sekolo o qala va motswadi eo ho atamela ngwana
1: a ke ntse ke le mo metseng ha le hore no le motswadi eo hore o se o ile o le nyana le tiki ya mwana wao ke ke na go ya he go le le gore o na le mosebetsi o mongata o na le karolo e bohlokwa hlokwa hlokwa ka mapala ngwana wa gago ene e bile karolo eo ha se o tsentse o kgethe ke le gore ke a must gore o e bapale so go tla sekolong go tsela ngwana ngwa hao ya sa tsile yana o mo tsaya go re no no ke o sa ile le gore ka nnete se tsana gore o yana o be ka le nya hae o ikokoleke a go tsela a go a go tsela la tlo ka go tsela morao o ya sa tsile yana wa ya o mpa le na sekolo o go le matikira hae wa hla o tsatsa no nne ke sa tlemo ke sa le lore ke na le ntse ke tsotsa go ba go ka re se ke ba tala so ke nna o he ke tlile le ngwana o tla thaba le ba be di a lo ntate o teng le ba be di a le ya tshike ngwana le ba be di ngwana a bona gore le ba be di le tsatsa le nya le tsatsa le tlile nya hae e se o he tsatsa le le di pole ka ngwana a tsile mo tsela le ntle le maitshwaro a hae ba di mara tsa ha di ntle le botswa ha bo go hantle le energy ya go e khutle e le o di

0: ka lapeng ba se ba utlwile hore ha se boikarabelo ba motswadi a le mme ka pantate ka lapeng hore na ye mo huteile ho lokae ye mo ha kena sekolo ha o hloke o bo so o itlotloga ga nna ka ba ka kena sekolo ntata mmae o tla mothusa nna ke magwa ba isa le ke tsama ka play time ae o so utlwile go le wena o tshwantse o be le lethole thabisa ngwana ka pa ntse o se etsang se bontse hore ngwana o a bona hala o tsheditswe ke batswadi bobedi ba bona a go ba family lights a ge kwa le taba ena ka ofela
1: a se ke di mo yo tseng yo tsile se mo ka go pa go tsela go hore batswadi ka fela hale le na le tlhabo tsheteng a bana ba lena and ha re ka tsheta ngwana ha ona ntore na ka rutega ka fela rutei because go ruta ha se sekolo fela go ruta le botho le maitsharo ke tsheke re tsambana o mo mo faka dipalo o mo mo faka maitsharo o mo faka ka motivation wa bo khokata ka fela ntse go ke tsheke ya ngwana ke swa ka fela rona la le tsabo a hono a re a hono ntseng ka ikenya nda ke nang tsheke yile e ya o ntse go mo tsheke ke a le go le rwala tsantsi
0: Dr. Jankilo wena o be le bosiu bo botle bo ikgethileng ge le bohetse tshietso ya hao ka mehla sebeletsong ya lesedi bosiu bo botle ntate bye Iri ha ke tloa ho Dr. Janki Mampigo e leng psychologist re shebile sena se go neng re se tlhalosa botlhokwa ba hore motswadi a be le seabo thutong ya ngwana ka nako tsotlhe ke tsena tsa beileng mabaka teng mme ke tshepa le gore ya nang le ditsebe o utlwile seo Dr. Janki Mampigo a se tlhalosang gore re bope le go hodisa motho ene be motho ya botlhokwa nakong e tlang a se ka ikutlwa nyenyefetse a utlwa a le bofefo gona go dinthong tse ngata gobane o tla ba tlhoka tshehetso fela ga bona tshehetso go tswa ka lapeng le sekolong e tlakile matitšhere a mofa tshehetso jwale ngwana eno re tla bona ngwana ya motle ngwana ya nang le tlhompho ngwana ya dumelang le go yena ka bo yena a bona gore mona ka nnete ke itshitlheile ka ntho tse utlwalang ga gona gore nka wa kapa-kapa ka gesemela Thandisha Balala re lebogetse tlhophiso ena ya lenaneo a the lenaneo lena ka borona o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education kwano lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives
2: SABC Education. Thuto ke senotlolo se lebisang bokamosong bo atlegileng. Lenaneo la re mmogo.
0: Ha se mo he le labobedi bekeng e tlang re tla nne re kopane le taba tsena tsa educator development go utlwe tlhophiso ya Thandi e tlabe e sekametse ka letlhakoreng lefeng. Mamedi e re ke ditipatipe ke fetele ka kgwebong ke tsebo o gutla.
3: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka o una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750ml ya Courvoisier VS Cognac ka $479.99 le 6-pack ya di 500ml tsa Savanna Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 80 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha o rekisa sebaka sa hao sa dilemo tse 18.
0: Mamedi e re ke fetise taba ke tsena Dr. Tantsi ke ngaka ya moetlo e phatsang banana le bashanyana ebile a tiisa malapa ba na le moriana o bitsang tlhatswa o tlhatswa madi o matlafatsa le seso le sa mmele wa gago o behele high blood le tswekere taolong o thusa le seso se seng se itaola le letabaneng ba na le moriana o bitswang sejiso o motle bakeng sa thabe lesokolola go tlalana le botlhoko bo kampeng le khombo ya bona iteng e bulang ditsela le ho leleka mele kwa haeba ntho tsa ho di tledisa tsamaye hantle o bona go tledisa maka le keke le moe bang hona le moe o di tshila o iphumana go tsamaya le wena kapa go robala le wena o ka sebedisa khombo ena e kenyang bo mahlaba 1 mahlaba 2 mahlaba 3 o ka ba fumana Bloemfontein batho ba tsothabantsho o ye mono Dr. Metsi Tlokolen Matshepo Phutha Ditjaba mono Bethlehem Bateng mono 5 star Supermarket le Bucks Cosmetics kwa yana le di mole mono putha ditshaba ka ho Dr. Richard Pochest Room Uma Sevenkel Kroonstad African Herbal ka mona ka Klerksdorp African Herbal Store by Tshege ka mane ka Station Mall Room Number 11 ke ka mane ka Randfontein Mohlakeng Springs Hopis Family Pharmacy Texido Pharmacy ba ka mona ka Fair yena genso wetu Touch Life Remedies ka mona ka Nigel Duduza ke na mono Bantu Medicine Pretoria maraba state a hula mono o ka bona wa ka ya ka mono ka Rustenburg ya Black Mode.

0: mane ka spirit ka katleng Kim Bibi Herbal Store ba teng makotimo T-shop ba ka bona ka pizza maris burger za strone ntate tshepampela reng ke mono o yeme miyemo mono matatiele maluti mall shop number 11 ba teng Alex shop ka mona ka Senekale mainly moshaga pele Ritzy Herbal Store ba teng Smith Bugs Cosmetics mono ha mai mu T-shop ka mono ka Hillbrow le ka gagalo hona teng le motheo pharmacy ka mona ka botsabelo le sedimo T-shop ba ka mona ka isi ka monoka bothavile Francina Mutishop renkeng ya diteksi letsetsa Dr. Dantsi kwa pa mo WhatsApp le ho 078-331-2082 kapa plus 2-66-56-43-7616 plus 2-66 ebe o penya 56-43-7616 ele nomora le sotho ya South Africa ka kopanong ka kwalo ke 078-331-2082 Dr. Tantsi ngaka ya moyetlo
1: Tshebeletso e
0: Tshebeletso ke yone e ratwang lesedi FM molelo wa ka molelo wa ga molelo wa setšhaba e le metsotso e leshome le metso e supileng pele go hora ya leshome le e nang le motso le mong gorenyana ya leshome le motso le mong ke itse re tlo bua taba mono yena ya gore ga re tsebe ke wena o tsebang na o na le motho wa mofuto jalo e ka ba abuti kapa wa bosi gore ka metlha le matsatsi ka manong tsena tsa lona tsa lerato ga o ka ba le mo lekareng ga le utlwanengyana ee ga o dule o le monate ga esita o se monate batho ba nyalaneng ba sanne jale wena he o ntse o ikemeleditsitse ka japi mo ko gore a ke tsebe taba a ke tsebe ke be ke tlalosa ke reng he boemong bonong ga le ka qala fela la thulathulana ka mantswe ge tlo bona go ye mong wa lona di-statuseng mona gore go na le taba I abuwa status se abuwa o tlo bona ka bo I love myself fela o no mo bea tsatsi le tshaba le dikelang o bo tshogwe eno abile ke mogata ka pelotsa lone ke wena yeo ha le thabile fela ha o ka ba le ntwe bonza halang hore le lwanne ge tlo bona ka mantso a beyang hore di sothile hona le emo a provelang ka ba bontsa nyemo hore ha ke mo ka wena e bile nka itjaga nka ija fota o thole o songola mantswe a makatsang he ha o tshaba o tshabe mosadi ntho tseno kwa ofela ke ntho ene ba itseng re partner ga ho kapa motho ga ho ka metlana matsatsi ha le ka qalala la se utlwane ka mantswe kapa ka ntho itseng ebe re tlo bona ka mekgwa ya hai maganganga di kgokane tsa setšhaba mona a o hobosa o thole mong ha tswafe gore ebe a ke le mpheng tšhelete ke e saloni bona ntlho ya ka iba fela o ipotsa dipotso monna ga wanthe moyane o ntse o mobeya nako e kao fela ga o jetse yena gore o bo pepese gotlhe mo gore o tlhoka o ya saloni gobaneng o sa jetse yena yena e sentse e mobega e mopepose a mo senola gore go na le ntho a sa yetseng jale o gobosa ena ka tsela e kgethileng ga o tloga ke le mpheng e ka re nka thola eng eng a ntho tswa ke go duetsa motho ago kante mogogo o gua ke motho a o nosetsang ke ena a tla kotula mono a ye tshimong mmala le o ga mogogo a ke re wa o nosetsa jale ke ke utlwe ke sa ukwisise gore jale ga e kare jale o jetsa botlhe taba tse empa o tseba go na le monga tshimo e mo tlamang a ka e tlaolelang ga e ba o se o na le legola jale go na re kena kae mo ga ka re te itswile e ntsho enana motho ka shopong ga mona o tla ukwa le ga bua ka fono gona re fua dikarete e be mopale la e fitlha mane thili mane boida jalo batla go tlhalosetsa re emelaineng gona ene o itse karete e na e na le tšhelete o tla o ntshetsa o bone o mo thabela ga o le maemo ga le jwang fela gobane ga ka nako mona ga maemo a sa nepagela kapa e se bo mafelo a kgwedi e se di-15 e se di-20 e se di-25 e se mafelo a kgwedi ga e se nako eno o bile o mmitsa motho wa modimo monifa o tsamaya le the boys choir of Helam Jesus is love.
1: I know, I know, I know, I know.

0: Ka phetse madimo a fele. Maya se a se dintsa dintho gape nakong. Ke dibati tse o kegetswe. E se ka re sale e nngwe le e nngwe re buela kamoreng, re etsa eng, re etsa kamoreng, re lokisa diphoso, re di lokisetsa kamoreng, re bua mathata, re di lokisetsa kamoreng. Re thabelana, re thabelana ka moreng. Ke re tswe go lo robala kae kae mo e leng goreng latlwe ke moya teng. E se kabe sa lebe ntho nngwe le nngwe ga lwana go lwanana ka moreng ya rona. Thank you, Mentric.
1: Rukwa go thwe. A ke le fetoleng sebaka ke loga moya o mongwe o seng wa mono le environmenteng e nngwe mo bobedi ba lona le sa tlwaelang. Ba mona le tla tlwa le phamola o se o otla ka nnyeo ka o se o bula kopi mono.
2: Mmentswa ke dumela hei. Hai cha rune bontate ile re tosa ka thata.
1: Ah ebo.
2: He re tosa ka thata.
1: Pepi.
2: Ho mmese ha ba fumana. Ho re ho me panyana che ba tla hana te marangrang mona.
1: Mm.
2: Ha vele ba mana mi se marangrang mona. Ke re ha o ra botsa ba rae ke motho a gale yone ke bua ka ntwa e tsa etseng. Ha na tsa tsindi la ka shekwe. Isa ke botsa wa thua.
1: Ke ba.
2: Ke ntwa gale yene ya batloso. Hey. Ha re tabogile dipelo mmentso wa ke re tshwere mathata. Ke ntate Dengese. Tango.
1: Dengese o reng ho nna?
3: Nna ke re kganna dindorondoro mo mmentso wa ke. A re fitlha gae motho o fitlha neneng a kgathetse a latlhele founu kwa a irwa balle. E tlang kua founu e phenye. Motho a qeta go kopana le dinomoro tsa motho e le gore mme ne ke lo laiša teng ba nneile dinomoroga e fikisa ke founele motho and-e ke motho wa mme ke motho wa mme a nka di-phone number tseno a searcha bua le mme yono a searcha bua le mme yono mme a maraba gantle a bua le ena gantle a tsebo a bua le ena gantle Saba ba ile le di status mo.
1: Hela.
3: Angile snap sa mme yolo.
1: Biti se sika.
3: Ba ile.
1: Motho a tsere
3: botlhokwa. Profile pic ya hae.
1: Ka mushu.
3: A zwa mentso a ke ntshwetse tsa social media tse di a hlopa.
1: Ai man.
3: Di a hlopa. Di a hlopa. Kore kana mo blocker. Ke bona ba ile mme yo nana na ka re tlwana le yena mo. Ka mo blocker le motho a ka mo block. Be ke ka ofela ke mo blockile. E di a sopa mentswa ke re tshwere mathata. Re tshwere mathata. Ntho ya ora o robala motho a searchane le phone ya gago.
1: A ka ule wa letang ka tšhelete.
3: Mathata. A keta mono o tla ngola a ngola re
1: yena. Dikodiso tse tenang tsena.
3: A ka mana tsamaya ya gabo o bima lenyalong. Ee mentswa ke a o bima. O bima mentswa ke a jalo gona ga no sheba fela ga shebelela.
1: A tseba nang.
3: Ga shebelela. A ro ya tsamaya pakele dibee ka dibee mnyako a tsholo sa mtibi a di kgutsetse ka mentswa ke o bima mo kantle
1: pakele thoto ka mosito ke a tsamaya mona nkentse sekotana helanga ba bona o mosheba ka lamole ka fela wa bo o ipakolole wa paka wa pakolola ke le bone le sebetsa kaka le tlo kopana le nomoro tsa rona mono ebe le nka ke mositso le keletsetsa ke

0: ke mmotsa ke re ke ka bona hape ntlwana ya rata go metso ke nka difoto tsa di-poster status tsa WhatsApp ke sa comment motho o tlampela mamma o comment go ba nna ba ba comment ba mpela go ke motho wena ha o buile ke ga ena ke drama e
1: a tshele ba tsa ke ke
0: na ka mo hello
1: batho ba lo
0: tshile mo ha le mo ke le ba khala le a se bietsa go bana ba comment ba go mo rena le go like sala like next tier sai ya wa lwana mentso e
1: ke ke
0: ta ta fa go na sam post no ga o fumana poster ga ba go tate a re ngwana malome ma ke mo se rena ka be dia go post la post ya ka ka bona sa mentso go ka qala ka mihlola post ka ka bona ba ga khali mo thuso mo thori ka dikwa dan ke mentso a ke
1: ei thuso di dutsi ma jwa motho u fitela mo ai ka bo ke ga go e ba ke na pelo batho ba modimo tsho tsho tsho tsho
2: tswa ke motlong
1: hallo
2: nna ke
1: ga tolaka
2: wa bona mahlakorana ka bobedi ha na le mathata
1: mm
2: ha ke bone molemo wa rona re social media social media ne le siyo ne ba tsene me reng kana re dumelana
1: mm
2: ana motho elwa ene re tsama ho yena
1: mm
2: marriage counseling
1: mm
2: motho eo ha re ho yena ka parenge social work re se ba tabetsa rona di tlafella mo jola ha o tloa sontso ya social media be wetsa content ko go bofoko di bona bo ilorong o
1: bula
2: thalata o botse botse ha o qeta ha ditaba di loka ana o tlo phumula content eo ka botse
1: wa wentse damage
2: a ke re holeng ka dihlohong bana beso ska be sa lentse re dutsileng ka lengwe ke re thore hape ya ga hlaphoelwe oh a eh mo go le hlekiso melodi virginia ha ke le bo ratolaka
1: thank you mogo sho mentswa ki ke la ba le monna jwalo itse ha re qeta ho a go hana meeting o tswa wa batswa di ba rona ke ha poster mantso ya reng wa no ha ka nlahla nka sheba sheba hape la pin labo itse ke ratile le lapa le o ge ke a ke tla bona hore a tshi phone e ka ntsha se ka se fubeng sa motho a ka ba sheba o ka tlile la pale o no ntso sala ga tipiri ke ho bane huko mola nna singetse ngwane we monna ko a ke botsa fe ba me di fela ke le bui wa tsi a go lepe
3: hotso hotso mempesi hotso le kae ke se wa le sanda wana ka mama fubedu utlwe motho a sa bua moriri wa ka hle moriri wa ka hle yo ko a bua nkebe ke na le motho ke thotse motho a betere ko ntho tsena tse kang tseo mempesi ka ofela tseno ko wa o nyenyefatsa wa o nyenyefatsa go o nyagame why o sa njwetse keng gobane o sa njwetse keng la ntse ke di etsa ntho tseno mempesi mare jale ka gobane jale o sa thotse motho ka ntle ya mokgotsofatsa go feta nna ke nagana ke dipuo tse a tlamehileng a di buetseo go ya ka yena and ma gomme nneteng ya nnete dipuo tse kang tseno mempesi ga di aloka go batho ba babedi gomme le ditase ka fo go ba ratadi ba babedi gobane jale ga ke na le bothata ke tlamehile ke mojetse ke na le bothata ka yena ga a na le bothata ka nna a njwetse o kosise kapo utlwe motho a sa bua o hudula ho jwa ka nama botsatsi le tshaba le dikelang hao ha ke botlamele o ko bua e file go batla gore ho bene le ntho e e tsagalang mempesi ga bo batla gore re tšhentšhe motsamao re ko bua kore batho ba babedi ba nyalaneng ga o na le ntho e le go wa e kgotsofala tlamehile o njwetse e file go batla ke tšhentšhe motsamao ke tla tšhentšha motsamao kapo e file gere nkana ka tšhentšha gere ka kereng ya bobedi ka foka kereng ya boraro mempesi o tla tswa gona fela ke batla wa
1: kerengo
3: lo mpua kaka mane o mpue mono lolo o bua ka nna onghobotse mono jwale mempesi ke ntho tse seng tsona tse seng gaetetseng mempesi ka nnete go batho ba babedi ba ratanang go batho ba babedi ba utlwanang ga mathata a le teng ga re dule fatshe re bontshane ntse thoko ka ditlhong ko ntse theko ka ditlhong o se ka bua ka nna go bona o iketsa tleba bona o ditshoko
1: jwangke
3: motho wa gago a tlamehile o nkesa ka tuko mphumole ga o mphumole o kwesisa mempesi ke kwize wa lesanda wana ka mona ka mamafedu ka mona mempesi
1: kwize
3: sango
1: a ga a bue ke tšhentse dikerekiso Ago, chinchedi, yegezi.

0: چینجه دیگه. ادي سفل کی مودات جله هنا لو غو بو سنوانه مو او ري کو غزا ما کا 1 ل 2 فیل thotseli dies dumela
1: ga tsa mentswa ke
0: ke kai
1: ke tlang ka no tla jang
0: ke pitse handle ga itse di ya kahle ha o le bibi
1: ntate mo sabane ya bua
0: e ntate mo sabane
1: tsana ma thata ma holo wa tseba empa nna nkare mahlakore a mabedi a tshwana empa fela e le gore motho ga a tsebe gore na ke o kae mo go nepatseng teng mo a tla kenang a re enwa ke waka mahlakore a mabedi ke ga gona kereng a tshwana mentso ake goja e le gore ga ke tsebe ntate modimo nkare e kaba a e bopile ka tsela e jwang ntho ena gore ka tsieleya ka monka ka e buang fela ka
0: tenke utlwaetsa ga itse diaka kile wetse maikutlo ao
1: ke a leboa mentsa
0: ga se mohe mosibobo le wena balo fela a se tanki wa o qetela mohaleng dumela re teng le kae Butle pele ha ku be phone hantle pele go bala kang?
2: Ka tight.
0: Tight.
2: A go tsuma pele go bala ka signal se go ntsha. A mang ja khitla ga.
0: Patu. O khitla ha mo etsa bang ha o mogwatha. Jelo wena e be ba nna go tse o motho mo ba o batla o fana ka di sebeletso wa o hitla
2: o ba ba tsentse
0: e ha ba tsene nebe le mehanto bona save is deliver jelo bo so etsa bang ha o hitla ba lo abile le tight
2: o tla tsa wa ho tla nne mo
0: o so itswa pa fela nna ke o be o gapi Jwale mohlammane pelo ya gao e nyetlha wa tseba ke re ke gaoane ga o se o gaoane e be e ka ke nako a batlang yena o motshware ga o sa motshware o ngwala di-status ebale wa kobisi basadi ba lona tankitle basadi ba lona Basadi bana Lindiwe swele ka ke le buile haholo ke ngwe ke na ke tsebe ho ikwala e ngotsweng ke ikwe ke na le kgatlhego haholo nkile ka ba le boyfriend e jwalo motho ha re qabana fela aba lo ngola Facebook ka ba status sa WhatsApp a le ne ke qala ho bona monna ga ta ngolla jwalo monna wa selalane ke nna motho ka lebitso Yele le le ala la mogodi wa selalane yele le mogodi ala la mogodi ala la ke mogodi wa selalane wa se gitla
3: hey go tso sentjwa ke yo taba yo le nna se ba tswa mmane ka ntlha ya gale Facebook a bile a ke batla ebile ke latlha ka edile
0: baobe
3: ne motho a fitlha mmaneha
0: onnae
3: le motho founu motho a kopane le ena pele re tla kwa dilemo pele ke tla kopana le ena a fitlhang re mmane e le gore o lang ka founu motlhaa ke sa gopola kapa o motlhane ke nkuwa ke maponesa a re kopa password ya founu ga e tshwanetsang ke password ya founu a le kgona go nyolola limit ya tšhelete kgona go ntsha tšhelete tlo g batlela
0: beileo phenyaphenya taba
3: tsamena sheba le ntho tsa gale tsa dilemo tse dingata di le pele ke kopana le wena ai o makutsepe maditopo
0: bommaditopo ba lona ntse ke kopa go ba motlhoka le ditso nna ke nyonyobetse ya mosadi founu ebile a nwele ka fumana gore o chata le tšhomi yaka and go na le deleted messages so ke ha ke sa ya ba ke sa ishebile ya ka e taba ena and ke le bitso la chumi ya ka ne ke mufumane haka haka utlwa hanyane ke batla bala monana man and ho re ke le bitso la chumi ya ka ne ke mufu ei una le lentswe le siwe mono ke gona mfumane o ne ke mufumane haka mhlo ona batla go fumane haka ka utlwa hanyane congratulations a re ka nyonyobela he manyonyoba ding ding ding ding ding he manyonyoba mayona la tlile saite a ga gawila re fu ka nyonyoba kage ka bala ka ya di chatting mona a nthuntsa bua le friend yaka bo mantho ba le laisebetsa ba ndwa le dabai ko o mo watla ka fatuku e metsi e dipapa e tshwanang le ya moketeng ka mogotsi wa ga yena mo shwa hatlile mono ha di dutse le yena enwana ntle le gobelana mahlo empe fela motlo ka le bitswa santsan ditaba tse ngatemo ho na le ditaba tse ngatemo ke mashabutle Masabutla wa nsingetsa ha ke jwa le monana o lo mpatla tse ba ke tsamaye. Masabutla ye hele wa nsingetsa. Masabutla ila hunja direte. Masabutla wa nsingetsa. Masabutla hunja dire. Masabutla se ngwana. O nka nkuwa nkelele ga bo a se. Ho bona ina u ka pigi fedi le gare.
4: Na go ntsa tahlelo bophelong. Mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Tilili Mlindo Devo Kalis to tsama jalo mo thabisa ka re ke flow master mashema mabedi le mo solo mo metso so pele re kena go reng ya pele mametsele seria family seria family ke mollelwa wa rato wa lelwa kae ka pakai o hlemeleng gore o mametsi ena tsebeletso o re hona teng ha ba o ketika le tsatsila tsolo ka jeno. Happy, happy, happy, happy birthday to you. Kete ka bonetseng ngata modimo a tla o pate mahlong a batho ba sa batleng ho o bona o thabile. Ke la boraro ka jeno ke itse kgwedi e na le matsatsi a mashome a mararo. O salletswe ke dikgwedi tse pedi fela hore o kgole mogolo wa o qetela wa selemo sa 2026. Jwale, ha o setse ka nako ena e kana mamedi wa tla o raga o sheba o shebe ka leihlo le leng. Re ke ka mabenkeleng ke atla. Re tlotla re hatela pele.
1: Ajeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how-to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube tse ke di ratang.
3: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke e fumana hokae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Ema shema mabedi metso so pele ho hora ya pele 0863003084 ke ipotsa lo tloetsa jwa batho ho abata ka jeno e ho abata bana mabedi utlwe ke hatsetsile menwana ena ke ya koloima ho abata man ka jeno man e sa le ke ikwalla ke ikwalla ke ikwalla ke tswa ka tlhohle se ke tla mosebetsing hla ke so tswele ka ntle ho hang ha ke tswa ke tswela ka ntle bo ho rentsane tsa bo lo shumela motso mo mo mabedi ke utlwa go bata e seng gore ntse bo leshomele motsomong ee ka bo 11 gore nya leshomele motsomong ke ha go bata mo mamedi go bata e jwale ha go bata tjena ke o fa monyetla 0863003084 ka jeno ke letsatsi le ikgethileng la gore o tlo gopola motho a bapalang karolo ya bohlokwa bophelong ba gago ke bua ka ena o lang ka qeto ya gore ke a o rata sweetheart ke a o rata my love ha ba ona letho phephitlhe ai siampe how mong ha ga tsebe le nna ba ntse ke tshanela lo wena 0863003084 empa ka jeno la boraro tsena go ba re ba ne re rekela boraro lane la le rato la dikamano ke bad time things go tla ntotse monate ntotse thata holo ke gika ke mamora jwale o kena le mo country fa wa ha a re bala te ponto wa sele bolo sele FM dumela
4: e la di ponto
0: ho jwa
4: o mo rato ba ngwana mme
0: ha mona
4: ha ona kha ngwana mme ke ra ke tsena ka go start ka mana tiponto e ke ne le na mofuma a di ka mona mamkiti ri wa pheko ka mona ke re mama a ka botlhobe o isiwe le ona le mosebi mana tiponto
0: o mita mama
4: e ke mita mama yo wa tiponto yo wa go kana so ke sa re mama o tla tiba taba e hlia ya ne ba
0: ha o tshwa lo fela ha ona le tshelete o gola ne
4: ke
0: ga khale go 24 kana ke di
4: tlhileng a dipont. O ga khale go mo file
0: chalet. Ke le ngata dipont, ke ya overtime mo sa ba tla ke ke. Le ba
4: rutela di ba tae ba sa di bana, bo rutela tsidi. Mo ngwe ngwe dipont le ka pata go la
0: o sa tla mo ya ka ding go fela ntate. O na le di overtime na bo bile mo jetse na ho hatisa jwa.
4: Ntate ponto jere mo le mo tsena ga tiwa ga ka nna e tse ntate.
0: O le le phela pau pau.
4: Ha ba mo di mo ka mpa ka ga ntate.

0: Pronto ha mamele ke Mmatiso a Matladika mona ka Eden Vale. Nna ke hopotse ntate wa ka Ntate Mananeo ena o ka mona ka kgutsong ka Carletonville. Eya ntate a dutseng fubeng sa ka a nang le lerato.
1: Ke a leboa mme a re ntate a dutseng fubeng sa ka ke nka mo mamedi wa o qetela kwano lesedi dumela.
2: Dumela Ponto ya Selepo ke Lehlohonolo Mofokeng ka mona ka Mountain City. Ke re kena le kamohelo Veronica Mofokeng ka ngwana Rankopane kwanana Qwaqwa. Empa ha jwale re teng ka mona re dula ka mona ka Mountain City. Ke ko ratarati motho wa ka emma bana ba ka eno.
1: Bona. Haeba wa e fumana I love you too wena. Maobane mane re Ponto a tla go kgothatse bona ke o rata gore. O utlwa ebile ke o gopotse ke o rata lerato molemo bophelong baka wa medi tshebeletso ya lesedi nna ke utlwana le lona kao fela ke re kgitlha tse a ke batle le ikutlwe ka lesaleletse morago mamedi ke leboa golo fela ka botlhe ba gonne ngwe ke ena ke kopa tshwagelo ka go gaoa wa metsotswana go no etseetseng go la bala bothatanyana ka kwano mamedi re tle re gatele pele ka nnete ka morago gore tle ke fumane batho ba bangata ba keneng ba bontshitseng gore na ke bo mang ba molemo bophelong ba bona empa go a swabisa mane go dula go kena batho ba bo abuti gagolo batho ba banna gagolo go feta batho ba bausi maobane ga re ntse re tlotla ditaba tsa motlhoka dibitso go na le ntate a ileng a letsa a re ga a tla a rogana le mosadi wa gae mosadi wa gae o na ratana le motho ya neng a mo bitsa ka gore ke malome wa gae ka letsela ya leshano ko rona motho eno a nyatsi e ya gae o na re ke malome wa gae a le leshano go fitlheletse ka nnete monne eno a modimo a iphumanela ke tlotla ke re batlela batho a tsaya letlhoka counseling mogitlhe go tlhokala counseling mo tlhoka di-psychologist mona re tlhoka di-social worker dike ditlo bua le batho gobane jwale kotsi ya boemo ba batho bana ba lemetseng ka gare ba utlwisiwe motlhoko ke batho ke gobane ntho ena ya gore ba ile ba utlwa botlhoko ka gare dikamano tsa marato tse fetileng ba kena go tsentšha ba se ba sa tshepe letho go botlhoko go ratana le motho e leng gore ga founu ya gao e tlala e lla o sa ntse a naganne mojolo fela ga o di ya go kgutla kopanong e sa lo ya kopanong o sa ntse a naganne go iketse tabeng tsa mojolo fela ga ngata batho ba jwalo ba ka gara dikamano tsa marato le batho ba lemetseng ba ka gare o dikamano tsa marato le batho ba lemetseng ngwana dikeredi batho ba imetswe batho ba lemetse batho ba utlwane le batho ba ba utlwisitseng motlhoko gagolo ntate ne re sekaseka ditaba tsa gae maobane e modisana a na robala le motho wa gae yane a na re motho ke malome wa gae ba utlwana batho ba utlwe botlhoko waka na a na lenyalo le tlo qhalana jalo fela jalo batho ba lemetse ke a kopa ke kopa o seka tata ke tla bitsa ditsebi ke ditlotlhalo sa gore bonyane o lokela go nka nako e kae gore o ko fole ka morago utlwa botlhoko pele o ka kena ka ro dikamano tsa lerato tse ntšha empa ke a le leboisa pina ena e ke tlo e bapala ona bale tsena e tlo etsa sense wena e tlile ga ntho tsa o di utsamaela gantlao go ba ntseng ba tsoma sentse ke tshwa ke re ka tlo le matlhonolo. Mamedi ena pina ke pina ya labi se free e bitswang ka gore ke something inside so strong ga re gutlwa mona re tlo nkela pina e nngwe e monate pina e bitswang ka gore ke a ke ya Julio Iglesias my love.

something inside so strong. Afrika Borwa pina ena ya la be self free. Ibinwa ke motho ya bitswang ka gore ke Lerato Lira. Ona le pina e bitswang ka gore ke something inside so strong. Amesele Sedia FM, Sedia FM ke molelwa wa rato wa lelwa. Kae kapa kae hohle. Mo e leng gore o mametse ena tshebeletso o le gona teng. Ba re ponto batho ba mafelo a kgwedi sentse ba kwatile, re tse gore ga ba kwata ke lefela, ga ba etse ka bobo. And-e se ka la stressa batho ba na ke a le kopa, se ka la stressa wa tseba mo mamedi go na le motho e leng gore ga kgwedi sentse e fela o sa ntse a na le stress sa dikoloto le sa gore tšhelete ya golang e nyane. Re nana sontse o tlhao sontse ore nka diime jwa le mafelo a be ke a rebese ka nako ke imetswe ke shota ka rente. Rente e sentse e shota. Re ka dima ditšhelete dikgoneng mona mo le sa tsebeng teng. Ga re na tšhelete, ga re na letho. 10,000 e nyane yampe ona baletse 10,000 ebile o hirile. Ga ke tsebe na batho ba kgonang bo di-8 bo di-10 ba kareng. E nyane o hirile o sa dule gae 10,000. Ke a tseba motlho o mo motho yo mongwe a dutseng gae a sa tsebeng bophelo ba o phela ka ntla ka utlwe ka 10,000 e ngata. 10,000 e nyane o botsa motho a lang ka koloi ya gola 10,000 ka o jwetsa gola utlwe ka ka e gotlisa ka moga selemo. Koloi ya o enka e batla o nagane ka tlong ka mono. Ke ke bangka koloi yo o tlo e patala 5,000 kapa 4,000 ka kgwedi gola 10,000 o patala rente koloi o e tshela petrole koloi e maintainwa koloi e bala bothata. O ka se etse ntho eno. O seka thetswa ke batho, ke letse research people, ke re letse diphuputso neneng pele leng ka diqeto. Le pele o nyala o ko etse diphuputso, le pele o reka tse dintsi tsa dintho, pele o etsa eng ko etse diphuputso, pele o nka karete ya diaparo, o nka diaparo mahala, etsa diphuputso. O ko etse diphuputso ka nako ngwena nomvula sonopo. Ke hopola ka letsatsi le leng se ke yang molong ke kwatidampe ke ba lata shopong mono ke re. Gobaneng le pata gore na karete e sebetsa jwang. Ga re fitlha mona tlabe le botsa motho fela gore na o a sebetsa o gola bokae le batla bopaki ba megolo di-statemente le batlang. Ga le kata le moetsetsa karete. Gobaneng le sa ruti batho gore o tsebe ka kgwedi ya o patala bokana interest rate ke bokana, service fee ke bokana, eng ke bokana. Na le batho ba sa kgoneng go qeta tšhelete ya diaparo ba patala tšhelete ya fokotsei ga le etsa diphuputswa le fuputse. Ga ke fitlha shopong mo ka ba botsa kare a se phoso yaka ke a rata gore le nna ga ke imetswe ga o batanyana ke pote shopong mona ke nke ntho e boimanyana. Ke re ke phoso ya lona tshwanetse le tlhalosetse batho gore na dikarete tsena di sebetsa jwang di-interest rate karete ya selemo ya 6 months yo o patelang halofo o qetelela ka halofo na e sebetsa jwang. Ka re ga ke e batle ena se phoso yaka. Ke phoso ya motho a nkukisitseng kareteng. Shebang lebitso la gaena ke mang. Ya re ga ba qeta mane mo mamedi ba nketsetsa karete ba re abuti ponto go na le option. Ke ge jalo obaneng le sa re jwetsa ka gore ga o nketsetsa karete o baneng o sa njwetsa ka option o nketsetsa karete ya 12 months. Ba rati ponto go na le option ya 6 months. Mona o 6 months o tlo tla o patala tšhelete e ngata ga wa lokela go feta dikgodi tse tsheletseng o so ka o qeta tšhelete e leng gore o e kolota shopo. Ke ga ke na bothata ba tšhelete kalo. Ke ga ke na bothata batleetsa eo ya 6 months eno e na 6 months ga e na le di-interest rate monnate wa yona ponto wa utlwae. Jwale ke re tsa dintsi tsa dintho ya bophelong tshwanetse ya tse diphuputso. Ke ne re bua ka taba ya gore batho ba gola jwale o ne o na le momamedi e mong mona a reng go ne o na le momamedi wena restoration mona o bua ka taba ya gore batho ba mafelo a kgwedi ba sentse ba kwatile abakwa batho ba gola ba sentse ba na le stress. O na le motho a tshabang go sheba tšhelete eno o ona ba letšene molaetsa o ke ene ka 12 wa mogolo o tshaba o e sheba gana tšhelete gana nix and-e ntho botlhoko ka go fetisisa ga rra dikoloto tsa nang le tsona mo o na le girlfriend tse ngata ntle le girlfriend tse ngata mona o na le dikoloto tsa jwala o na kadima o tlholwa ke mafelo a beke ga e sentse ba mafelo a beke fela o kadima tšhelete ka ntsena ke di-girlfriend o kolota tšhelete ya jwala e le a kadima bathong jwale ke tšhelete tsetsa o betšha o tshaba o jwetsa motho la ga a sena letho o tshaba o jwetsa motho ga se motho ao eno a ba tshaba mo jwetsa ga o sena tšhelete kapa tšhelete ya lenyane ga se motho a ao mogitle
a se motho ao jole ka nako nngwe re ba utlwele se ka ranana gore motlho o mong ke o bane re rata nna motho a kgolang ko ga bonna o sebeletsang tšhelete ene a batla o e gapelele ke kopa gore go sane ka di-one o ko shebe tšhelete e nonang le yone gore na ke 5 rand gore na ke 20 rand o ko e rapelele o kore modimo ke kopa gore bonnyane bona bo ntlhogonolofatsang ka bona bo ke bo tlise phapang bophelong baka ke kopa ga ke na le 5 rand e tlise phapang bophelong baka ke kopa ga ke na le 100 rand ga ke na le 1000 ga ke na le 5000 e ke tlise phapang bophelong baka go na le motho a sa boneng tšhelete ene e felela kae mafelo a kgwedi bekeng e tlang e tla belebeke ya di-10 tla bona le motho a kgotseng bekeng e na sena next o botsa mati o na le tišhere sena le nkaga mati tišhere nngwe ba fela o tlo shabontetsetsa ona balee nkaka gafo ona le a bona ke mafelo a kgwedi na le tišhere kgotseng di-20 gana next ona baletšene modimo a leetse gantle ka o fela le bona gore na leetsang ka tšhelete eo ya letlhogonolofaditseng ka mosebetsi wa letlhogonolofaditseng ka lona le boemong bona re santsa re leboela mogau ge lebogela mosa ge lebogela lerato ge tswela pele re kopa mogau ge kopa lerato re kopa mosa ge leboela dijo ge leboela diaparo maqhoba bosu modimo a nketsetse lona gantle ka o fela ba tshwereng ka thata mesebetsing dibaka ka go fapana le ba malapeng ba ntseng ba batla mosebetsi ba kudang ba fole ba batla mosebetsi ba o fumana ke mokgatlhelo wa go qetela RQB ya Lesedi FM.

0: mosebetsing, lapeng, sepalangweng, o sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.
1: In the middle of the night.
2: Hashtag Hamamelwe.
0: Omametse pitso tsumane Holisedi.
3: Ajeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
4: Master V, ke hloka deal ya data e tong thusa hore ke kgone ho like a le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
5: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
4: Master, ke fumana ho kae deal ena?
5: Ifumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
4: Ke tla etsa jwalo.
5: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
6: Ela shuba mesotso pele ho hora ya bobedi. Mamariki a tswa ke a tsa mo re nya bobedi, ditheo di kala nengwe tla bateng a veli moloi. Jwale pele re tswa kwano ka metsotso ena e setseng ke batla o njwetse hore na wena o batla motho a bue le wena jwang, o batla motho a bue le wena jwang e le tsela ya ho bontsha legato. Ke batla bua ka ntho ane bitswang ka hore ke love language. Mamela tshebeletso ya lese ke tsela efeng eo wena o kalakatsang motho eo o leng dikamanong tsa legato le yena a bue le wena ka yona e le ho bontsha lerato. Na le batho ba ratang quality time, nako e ikgethileng. Na le batho ba ratang senokonoko, ba tla tjhelete. Re batla your love language, mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Na le batho ba ratang ho ntshwa. Na le batho ba ratang ho betshwa. 086-000-3084 086-000-3084. Nomoro tsa WhatsApp ke 079-758-5044. Nomoro tsa WhatsApp ke 079-758-5044. O batla bua le wena jwang? Dumela re seri.
7: Hela pa.
6: Re tele kae?
7: Ke re te. Ke mo re be mo rapedi, na? Fane na go rata motho wa. E be motho a phuthulile nga. O gona go bua nthongwe le nngwe. O ke ra bona. Because motho a phuthulile nga kgona go bua nthongwe le nngwe ha sa legato le kgona o a he ha ke na le diphoso a kgona go mpolela a mane mona o na le phoso le teng a bua le nna hantle kore e ka re ke motswalle wa ka so legato le tsamaya hantle go le jwalo.
6: Ke a leboga a re nke mamedi teng kwa dumela
7: o yesu motho. Ponto wa selego a mamela ponto le le rata mo tampo a ga le na tau pula a ka ra sa le tampo ka ole ke rata mo tara ta dijo ponto
6: a go rata mo tara ta dijo
7: ke rata nna ke rata dijo
6: ha o rata dijo, that's your love language. O rata dijo wena?
7: Ke rata dijo ponto a ka mphela ka pa ka ntsa ka tlo tlo ke pele fela ponto ke tlo tlo mo kwa ka tlo a ka ja nna ka tsena ponto
6: ha fela ka mono ntsa ho tsela ga to dijo di lete
7: ha di fela dijo di lete ponto ke tlo ka bo khuwe ke tlo ke mo nat ao ke se mo fela ponto
6: ke le bo wa modimo o etsa ntlo tlwa
7: a ke se ponto
6: a re nke mamedi u teng kwano le seri dumela
8: dumela tsho tsmani
6: your love language ke mangai
8: mo le bona ke mo tsuma le ka ga isi
6: a re utlwe
8: nna ke rata motho a bua le nna ka boikokobetso ga ke ntse diphoso a mpolele goa e mone go ntse phoso se kanke tsela rata a bue hantle a bue le fatshe
6: a batle tšhelete a batla buang ka tšhelete
8: a ntlhomphe tšhelete e tlatla ka mogao
6: tšhelete e tlatla ka morago
8: a ntlhomphe ke motlhomphe a seka mbitsolola fela ka ga batho a mpona mana ba ntse a re ye wena ae a tle go nna a bue hantle lena fatshe ikokobeditse tlwane ha re ntse diphoso re fedisane
6: ke a leboa utlwa
8: ka tsamaya kwata kwata fela ga ka nako a
6: tsenga ntsa tsa makwata kwata fela rana
8: a ha ke ntse phoso mpile le go itse ke phoso se ntse bona fela motho sa kwa tik sa tsebo go nama la tikeng a
6: jo o tshoga ka se last le seri dumela
9: bondo
6: le kae
9: a madri ka ndaka dogala
6: ha mona tike manga
9: ke kholo ngwana tsa nda wana ka mana ka Carlton Billy mpone mine papa
6: your love language
9: that the nagaka ta mo tsai toko be di teng ai toko be di teng papa hle
6: ata o jola le mikokobetse
9: ai kokobedi teng e seng a nrasetsang a ke ntse phoso papa e seng a nrasetsang a le motlhodio
6: ga o motho a ka ngalang motho wa gao fela obane motho wa sa gato o ya fatshe ya ngata
9: oha ntatepondo oha ntatepondo ke tsamaya le ena o ntatepondo
6: allright o shapa utlwa
9: sake tate wa
6: 086-000-3084 ha ke tswa mona a detail wa dikalaneng ke itse o tla bateng a vele moloi re tle ke bone na re ke mengata meletsene re ke nke o qetela e khona ntabo tsenako ponto ba selebo o le seri FM ba ngata batho bana motho teng kwa dumela le seri
10: dumela ponto ba selebo ke rata motho a phuthulileng ha bua le nna a phuthulwe a bua le nna hantle a lokoloile a bua in private respect a hlomphe akompe ponto asile kumo halama kotoko mandela park kwa
6: mamedi wa sebeletso ya lesedi ke sebeditse ho lekane ka jeno mo diphoso di bile nteng e khoptwele maotumane mo re sebeditse ga ntle re pila pele sebeletso ya lesedi bo mamedi wa monate mana nngwe hla tla ngolatela sebeletso ena re kopana mafelo a beke Africa Borwa a good morning and good night
11: Seli tu kisite palo ya matsatsi a dile o thewa jwale re le ba paradise ha ba o tloeta le Seli FM ya Valiant ditifello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke reke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o so le mavupong a matla a le watle week a ne ile letsatsing la mo o ithuta ka botshaba bo ikhethang le o iketsetsa mehopolo e o keke wa le bana bophelo bohle ba hao ya se sheke sheke nse mensaba e tlhore ha re papa ka re le boema fofaneng ba matshaba ba OR Tambo re lebile go ithabiswa mo sa le bale he mo re tsa mayang ka di 31 October o fitlhela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya o e lukile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lukisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mo le Lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe e ikopanye le rona go 087-292-7668 mme o seke wa lebala go nna o mamela Lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se o emetse hashtag